0: dito halos araw-araw dahil sa brownout. But anyway, interesting kasi kahap Foro de los Pueblos is going on before mga 8:32 pa lang kahapon may nag-text sa akin from Davao, kaibigan natin, and informing us that Davao was yesterday naka-experience ng 6.7 registered in the Richter scale of Feebox. Magnitude 6.7. And then kinalaunan, we found out, kasi pinaloap na kaagad ng newsroom that it came all the way from the epicenter, which is Polomolok, South Cotabato. Now, itong katanungan ng lalawigan ng Palawan. Mahirap sa mga reporters natin, nandyan ang BPO natin, at this point in time, mahirap pa mag-account ng ilan ba talaga na sugatan, ilang bilyon ang extent ng damage. Ako may nakikita ako mga kalsada kahapon na medyo nagpilo ang kalsada. Dito lalabas na naman ang mga palpak na construction projects. No? But what is interesting right now is this. Ang Mayon Volcano, nilalagyan niya ng kagamitan ng Feebox para any moment at any given time, so with Canlaon Volcano, mamomonitor ang movement or ang tinatawag na seismic activity or may movement man sa ilalim ng dagat kung depende sa origin ng magiging lindol. Diyan ba sa lalawigan ng South Cotabato, diyan sa General Santos, wala bang monitoring system ang Feebox? Kasi ang nakikita natin dito, biglaan lang, parang wala man lang naramdaman na warning, kagaya ng ginagawa ng Feebox natin sa Negros Occidental at Oriental na may monitoring sa Bulkan Canlaon. Now, pangalawang question, in terms of topography, saan situated sa mapa itong South Cotabato at area po ng Sarangani, mga ka-K5 dyan sa Mindanao?
1: Yes, sa K5, sino po ito sa Palawan, sir, no?
2: Alex, sir, Alex.
1: Sir,
2: Alex.
1: Sir John?
2: Sir Alex, Sir Alex.
1: Sir Alex, okay po. Base po sa monitoring ng K5, Sir Alex, kung sa katanungan mo, bubaba yung api box is mayroong monitoring dito po sa General Santos City?
0: Yes, that is the very first question.
1: Mm-hmm. So, yan po yan ang ating tatanungin po dito sa General Santos City, yung possible mahanapin natin dito yung mga spokesperson dito nila, kasi una-una kagabi pa tayo.
2: Yes, sir, Jonathan, excuse na lang po. Kasi may nakita ko da sa Feebox report nila. May dalawa kasing bulkan dyan, no, sa South Cotabato, yung Mount Matutom at saka yung Parker. But so parang itong lindol, Sir Alex, sa ngayon ay tectonic in origin. But patuloy pa rin ang pag-monitor ng Feebox doon po sa dalawang bulkan, baka may activity raw. So, yun po ang initial na report dyan. Sa geography po ng Jose Santos City, South Cotabato, nasa in front po yan ng Sarangani Bay at doon na po sa Indonesia. Kaya maraming Indonesian dyan na pumupunta sa Jose Santos City kasi malapit na yan sa Indonesia. Nasa back part ng Pilipinas kasi yung geography ng South Cotabato.
0: Okay. Sige,
2: Jonathan.
0: Question lang, no, para sa mga kaka-K5 natin sa Southern Philippines, kasi interesado rin ang mga taga-lalawigan ng Palawan, obviously ang mga taglungsod ng Puerto Princesa. Ang mga mamamayan kasi ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, of course, came all the way from different parts of the country. Marami ditong mga Bisaya, marami ditong mga taga Mindanao. So interesado sila, siyempre baka maraming kamag-anak na sana hindi na makasama doon sa bilang ng mga nasawi. Now, ang makikita natin, ang pinapakita ng mga reporters natin ngayon sa video na naipon, na nagmura ghost town itong lugar, normal yan kasi number one, we obviously believe na nasa state of calamity na kayo diyan at kumbaga sa ano, off limits muna yung lugar na para nagmurag mustaw gustaw ng question ngayon. Saan ang mga local officials ng lalawigan at lungsod? Are they doing something? Nagkakaroon ba ng extreme emergency meeting? At ano ang suporta na ginagawa ng national government natin? Kasi kahapon, habang nag-eskrimahay ang dalawang panig ni Cayetano at panig ni Gatsalian doon sa Blue Ribbon Committee na parang lollipop na nag-aagawan sila, biglang nahinto, siguro na konsensya yung iba, na nagkandamatay na mga kababayan natin sa Mindanao, sige pa sila iyakaaway sa politika. Now, yung iba naman nagburit.
3: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:05 na sa aga.
4: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Kung pamatian mo lang tong sa Jensan and ibang areas, very devastating gid and malalain ka lang. Ina sa interview ta kay Bishop Dondon Guinness nga taga Calido Mangas dito gid sa Jensan. Binila kahapon katapusan na nila kay Kabasco gid and kinas gin pamangkot naton kun bala gaglinotok na to ang mga pasyente sa mga ospital sa Jensan. Kay may isa ka hospital nga 8-story building sa Jensan nga may parts nga na rumpag. Di ang aftermath sinati ang mga tao nga gin high blood at traumatized. Madaluni na sa mga ospital ang pamangkot kon masarangan sa mga ospital sa Jensan ang kadamuon sa mga pasyente. Las 8:05 na sa aga, ari sa aton nga live studio, maayo ginini at least may iba naman kita sang topic. Mighty si morning kay Sir Roy Sihar, Ma'am Ningning Ilumba, and Sir Arman Guay. May mga concern ka mo sa PhilHealth, ari ginini kay ari sa aton subong live studio, pakilala naton sa inyo ang Regional Vice President sang PhilHealth, si Ma'am Marjorie Cabrieto, and head sang Public Affairs Unit sang PhilHealth Western Visayas, si Ma'am Jenny Cam Halbuna. Si Ma'am Jenny, permit ka lang ni ginabalita sa news item. Ari sa bong in person again. Si VP, RVP Marjorie Cabrieto, ma'am. Welcome dali sa K5. Upon mo sa bong dali si K5 Ted. You can call me Ted or K5 Ted. And Ma'am Jan Halbuna. Welcome, ma'am.
5: Good morning, Ted. Mayong aga sa aton nga televiewers. Thank you very much, K5 Ted, for inviting us here.
3: Yes.
5: Sa inyong station.
3: Thank you so, for...
5: We're really pleased, no, nga ari kami diri subo. Together with your colleagues.
3: Nakasaka ka mo sa fourth floor, nakakuan man ka mo, nakawagin man ka mo.
5: Exercise.
3: Exercise.
5: We need that. Okay, sa PhilHealth ba kami?
3: And ikibalo kita nga masako man kamodera but subong agad at least makaistorya kita parte sa inyong mga programa no kaistorya tining yaman ng kalusugan para malayo sa sakit yaman ng kalusugan program we have on the line man ari masaton nga studio subong si Ma'am Janimi Cam Halbuna ma'am.
6: Yes, mayong aga, K5 Ted, kag syempre mayong aga sa tanan.
3: Oo.
6: Nga miyembro sang aton sini.
3: Yes, gapamati ka mo sa bong sa okay tunugon ko Wade, okay? Okay na? Mike, okay na?
6: Okay na.
3: Okay na? Sir Paul, please. Okay na? Microphone 1, okay na ko ni, tumo ko na di oh. Oh, are now? Kompleto na ni.
6: Okay na?
3: Sige. Palpit-lapit lang na si kay Ma'am. Okay. Natagat ka mo tinion sa pag-discuss ang mga concerns ng PhilHealth subong. Mabatean kita sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Pasig, Central Iloilo, sa K5 News FM Sara, K3 FM Kalinog, and K3 FM Yagao. On air kag online mabatean kita. So makakater kita sa madamo ng mga nagapamati. Subong unahong taguro si RVP, Ma'am Marjorie Cabrieto, for the program sang PhilHealth, ma'am.
5: Okay. So, maayong aga again, Ted, sa aton mga televiewers. Ari kami diri subong because gusto namon mapalabot sa aton nga mga miyembro. Kag sa hindi pa miyembro sang PhilHealth, no? We have this yakap program naton, inang yaman ng kalusugan program. Ano ni siya bala ang yakap? Mabatian nyo na siguro sa mga advertisements, sa print, sa TV. ining aton nga yakap, this is a primary care services program sang PhilHealth. Mm. Ano nang primary care? Inabalang indi na bala magkadto sa pinakalala ang imo nga sakit. Baligi na ginatreat na siya nga daan, no, sa early stage. Mm. Like pwede ka magkadto sa imo nga yakap clinic nga choice mo, magpakonsulta ka, biskan mga gamay lang nga mga ubo, gamay nga sakit siya, no. Immediately you seek a consultation sa imo nga yakap clinic of your choice. Kay damo naman kita diri yakap clinics sa Iloilo, even sa Panay, no, Antique, Aklan, Capiz, no. And ang amon lang nga dira nga ginaano sa atong mga miyembro, dapat may PhilHealth number ka mo, no. Kung wala pa ka mo PhilHealth number, you can go to any PhilHealth office kag magpa kuha sang inyo nga PhilHealth number, and then pili ka mo, magparehistro ka mo sa diin ka mo nga gusto nga yakap clinic, and then magpakonsulta. Because sa karon grabe ang aton nga mga masakit, no, ang mga ginabayaran namon, mga stroke ba, K5 Ted? Mm. Leading gina, especially sa nagligad nga mga summer season, grabe gid ang mga heat stroke, namo ang mga ang mga hypertension nga mga cases. So ina sila nga mga diabetes, mga tuberculosis, na pneumonia. Ini nga mga cases, pwede ni sila ma-up-top na kung magpa-check up lang ka mo sa very, very early stage pa lang, no? Mm-hmm. So, ina, ginapalabot ginamon sa aton nga mga televiewers, please enjoy this YAKA program, because not only nga may libre ka mong consultation, libre nga laboratory, kag libre nga medicines, you also have your gamot, no? We have this gamot dyan, no, yung worth 20,000 medicines, annual na siya, no. And hindi lang ni ma-avail sang miyembro, pati pa ang iyang asawa, kag kada isa niya ka mga dependent. So 20,000 worth of medicines makadbuligid, no, sa ato nga mga miyembro nga may mga, usually may mga maintenance meds bala, no. Mm. Like mga atorvastatin, mga amlodipine, mga sa diabetes, no. So makatabang gid siya, no, sa aton nga mga miyembro. Mm-hmm. And aside from the gamot naton, no, may ara man kita nga mga cancer screening tests ini mga liver, ang sa liver, sa lung, sa breast naton, kag sa colon. Amo na siya ang 4 cancer cases nga leading gid subong. Pero under PhilHealth, under the YAKAP, libre na ini siya because we are paying, no, the facilities ang mga ini nga mga cancer screening tests. Mm. So K5 Ted, we are here because we would want, no, to invite, no, yes, also some of the owners sa mga yaka, sa mga clinics, sa mga diagnostic laboratories, university clinics, no, sa inyong kumpanya, kung may clinic kamo nga may doctor kag may nurse, hambalan niyo na ang inyong management nga magpa-accredit na, no, as yakap, because we will be paying you, no, for these services. Mm. You just contact us, you just contact the nearest PhilHealth office, because we are willing to help you, because we need more yakap clinics here in Western Visayas. Mm. Because we need na dapat may access gid ang ato nga mga miyembro. When they said, I would want to avail the YAKAP clinic, they can go anywhere because daghan na kita nga mga YAKAP clinics. Mm. So we are inviting owners of diagnostic lab or mga clinics naton.
3: Mm. Ang PhilHealth, ang ining YAKAP program ini is, kung inisan ning primary care program ining gagin launch, ang old version niya is consulta package.
5: Yes.
3: And
5: yes,
3: then again expanding in July 2025. Mm-hmm. Ni President Marcos Jr.
5: sa iyang zona.
3: Sa iyang zona. So ini naga-focus ginaga sentro gid sa preventive care. Mal mo gani kay na ma'am ang cancer, grabe gid ang igo niya sa mga babae, damo-damo gid, no?
5: Yes.
3: O ang mga babae ay either breast cancer,
5: Cervical.
3: Oo.
5: Yes.
3: Ngayon, bangod man sang sa una, gamit sila sa kwan mo ng pills bla. Mm. Hindi mag galing kay ti kun hindi ka mag-pills karon kada tuig malangkuyan ka o oh, mo nang may pills white choice, no, ti
5: oh, yes,
3: galing usually mo nang igo sa mga babae. Oh. And bisan sa mga lalaki gani may iban man. So to recap sa mga nagpamati sa buong, ginhambal ni RVP Marjorie Cabrieto sa PhilHealth. Mm. Nga naga-focus ini sa imong health gid, no, maintain good health, ma-detect ang illness early, kag may hatag dayon sang bulong right away, ha? Oh, okay, anything more? Ihatagan tabi time si ma'am Jan Halbuna, ma'am.
6: Yes, no. Sir Ted, ang gusto ko natin i-emphasize, no, ang ma-improve nato ng health-seeking behaviors ang aton sining mga miyembro. Ma-observe nato ng aton sining mga kauturan would only seek medical attention kung malala na, no?
7: Yes.
6: Di ba? Kag ang rason, isa sa mga rason dira, Sir Ted, ang nakita naton, syempre may financial constraints sila. No? Kay pagpakonsulta, subungadaan, may bayad na. Magpa-laboratory, may bayad. Tapos, kung may bulong pag inireseta, syempre magbayad. So, ang maniang good news nga ginadulot or ginadulong subong sa ato sining affiliate as explained no ni Ma'am Marjorie, ang ini nga mga serbisyo gina-cover na subong sa aton sining affiliate yakap. So libre ang aton pagpakonsulta, ang aton laboratory test, no, we have 13 laboratory tests. May mga drugs and medicines kita nga available sa yakap. We have 21 actually drugs and medicines kag ang mention ni RVP nga gamot, the additional 54 drugs and medicines na siya nga available na sa aton accredited nga mga pharmacy. So total of 75 kag gamot 20,000 in a year. So sa subong ang ginatagaan gid naton sa pagtamod, no, ang ining prevention, Sir Ted, no. Hindi naton gusto nga hulaton nga malala ang masakit, maspital na kag maging catastrophic. Kagamo pa lang kita nga magkato sa doktor naton sa aton sining mga hospital. That is why gina-encourage gid naton ang tagsa-tagsa ka miyembro sa aton sining PhilHealth nga magpili na sa aton sining preferred yakap nga clinic, no, from any of the accredited. Magbisita kita, magpakonsulta, magpa-lab, kag magpa-cancer screening kung kinahanglan. Kay ini nga mga serbisyo covered na gid sa aton sining affiliates. Kag gusto ko lang idugang, Sir Ted,
3: yes,
6: in the event nga ma-confine gid man, no, ang aton sining mga miyembro for any condition, may ara man kita ya pakete po for inpatient care. Kag amo tong na-mention naton kagaina, no, while ara kita sa prevention nga stage through our yakap, in the event ka maging catastrophic na ang ining mga conditions, we do have Z benefit packages naman nga nagaka-cater kag nagatreat, no, sa sining mga catastrophic conditions kasubong sang breast cancer, colon cancer, ang aton sining cervical cancer and other cancer conditions kina-covered naman naton on under our Z benefit package. So basically ang aton coverage sumo sa affiliate from preventive to curative, no, kag even gani may mga palliative care na kita nga beneficyo, Sir Ted. So amo lang nang gusto nato, no, kay ang challenge actually naton is really, no, to get our members to visit, no, sa ila sining mga yakap clinic kay naobserbahan naton. Kung hindi maglala, hindi man sila magkadto sa aton sining mga facilities.
3: Paano may baluan ngang isa ka clinic accredited sang yakap program sa PhilHealth RVP, ma'am?
8: Actually, they can visit naman ang aton nga website kay ara man dira naka-post, no, ang mga ang inventory sang aton nga yakap clinics here. So far here in Western Visayas, we have a total of 215 yakap clinics kita, no. So naka-spread na siya sa other provinces. But here sa Iloilo City, market pa kami, damo naman kami, no. They can call us, no. They can visit our website kay ara na dira may drop down. Pwede mo ma-check kung ano ang gusto mga yakap clinic, no. We're proud to say nga ang tanan-tanan nga mga rural health units sa kundiin nga ara ikaw nga municipality accredited na sila as yakap clinic. So like for example, kung ara ka man sa Lambunaw or Kalinog or Miyagaw, ang imo nga RHU accredited na sa as yakap clinic. So you don't have to go to Iloilo City because dira na mismo makapa-check up ka. Again, as mentioned by our IO, information officer namon si Ma'am Johnny May, hindi na kita maghulat nga maggrabe ng sakit, grabe na ang ginabatsyag naton because initanan-tanan nga mga sakit, pwede naton ma-prevent, no? Isa ko siguro ang personal experience ko siguro K5 Ted. Just last month bi ang akon nga friend, no, na stroke siya, no. So half body paralysis gid, no. But when in fact ini nga kondisyon pwede ni siya ma-prevent kung tani, no. Nakakadto lang gid siya sa iya nga yakap clinic or nakapayakap siya sa isa ka clinic and then nag-avail sang iya nga consultation, nahatagan sa siguro sa mga atorvastatin, no. Mga antithrombotic na mga medicines. So ara man na sa aton nga yakap nga mga gamot naton nga mga packages, so tani siguro natap na siya. So why I'm saying this, why I am emphasizing this, because ini siya nga friend ko, breadwinner siya, no. So kalabanan sini ang mga tatay bala, no, ang mga nanay, no. Biskan mga fish vendors dira, mga common lang nga mga aton nga mga members, no? Sila ang mga breadwinner, so dapat galing maintindihan natin wala sila sang tiempo bagkadto sa yakap, no? Yakap clinic. But we are emphasizing here ang importance gid of a consultation. Mm. Pilala na ka oras magpa-check up kuno if you think na nagalingin ang ulo nyo, mga symptoms na ina, no? Please visit, no? A yakap clinic and then magparehistro. So simple as that. It will not take you more than 1 hour of your time. Pero kung mag-stroke ang isa ka miyembro, lifetime na, no? Nga hardships ang aton nga family. Mm-hmm. So, amo na siguro K5 Ted ang ampon nga. Gusto nga emphasize.
3: Na-deliver magin mamang message kay kanamog isang kapamati sa buong sa Pasi Public Market nga ambas na kapamati sila.
8: Wow,
3: Kalino
8: thank
3: public
8: you.
3: Public Market.
8: We will be, actually, may program kami with the Governor Defensor and we will be launching it in Pasi.
3: Pasi City?
8: So, we don't want to preempt muna. We're still finalizing. No? So, see you there in Pasi City.
3: May kapamangkot rin ba niya? May araihan na sa mga rural health centers?
8: Yes, as I have mentioned, K5 TED, all RHUs here in
3: accredited na?
8: In Iloilo province, accredited na sila as yakap clinic. I think ang may isa na lang pero ongoing naman ang iyang documents. And we assure you nga all RHUs here sa Iloilo province accredited na, no? And we're thankful of course sa aton nga kay Governor Defensor ang sa iyang mga officials, MHO, CHOs, no? PHO nato, no? Provincial Health Office, kaya ang district hospitals natin. Soon, may nabili na lang siguro mga tatlo, ma-accredit naman as yakap clinic.
3: Out of the 13 nga district hospitals sa province?
8: Yes, yes. Ano na siya namon nga magiging yakap clinic also. And then also as gamot, no? Because importante gitni nga may kadtuan bala ang aton nga miyembro. So, ang limited pa lang, pila pa lang subo ang aton nga gamot provider, kaya dapat i-accredit na siya natin as gamot, no? I think generica, 96. I-mention talang ang sa private, no? Hindi ko lang maano. But we will post also, no, sa amon nga website kung ano ang mga gamot natin nga mga providers. Meaning to say, they can dispense. Like, ang situation ba kay 5TED, ako, miyembro, I'll go to, maparehistro ako sa yakap clinic of my choice, makadto ko dira, mapakonsulta ko. Ang akon nga physician, ang doctor ko, will prescribe medicines. Let's say, ako ha, may maintenance ko nga atorvastatin, no? Kahit medyo may edad na kita, atorvastatin, so let's say, may 1 month nga i-prescribe niya. Ang reseta ko, dalun ko ina sa akon nga gamot provider. So, kung diri sa Iloilo, I think we have
6: generica,
8: GCG, ano pa dyan?
6: Biofera, ang Medicus natin.
8: Medicus.
6: Medicine, small,
8: Molo natin. So, amunin nga mga gamot providers, I will bring my reseta sa ina ang gamot provider. And then sila mismo mag-dispense ang akon nga 1 month provision sa atong akon atorvastatin.
3: Libre.
8: Libre na siya. I will not pay a single centavo because PhilHealth will be paying, no, that gamot provider sang akon nga 1 month nga provision sang akon nga maintenance meds. Ang manami pa dira because you will be signing that prescription pad, no, nga nahatagan ikaw sang 1 month nga atorvastatin. So makita ko mismo sa 20,000 ko nga annual nga gamot package, makita ko let's say be again dispense akon worth 500, no? So makita ko dira sa balance sa tape receipt nga 19,500 pa ang bilin ko sa akon nga 20,000. So that's good, that's features ang aton nga gamot app because keep track sang aton nga miyembro kung pila pa ang bilin sa iya nga 20,000, no? So sa gapamati naton nga mga miyembro like for dira sa Pasig City, so please avail, no? Avail your yakap clinic. Kaya kung may mga maintenance meds ka mo, kadto ka mo dira, kag magpakuha ka mo. Kay kalisod yun, medyo may problema gid kun magkasakit kita. No? Maapektuhan ang trabaho nato.
3: Tingwain nyo, ay mga nitaguri na kung sa kray apa, nga magkadto ka mo dira sa sentro. para man na sa kayuan sang tanan. Kaya ang hinulsol sa ulihin ay sa VP, YNS na gapauna. Raya Kanya, may aga, kanami sa programa sa gobyerno naton, na Balimam Rosemary Gramon sa Bariga Banate. Michael Blasiselis, Nya guwapa mga mamsang filial ta. Ah. Oh, grabe. Ayos man si Sir Michael. At least
5: thank you.
3: Pagsaka nila di sa fourth floor daw na buwin-buwinan man.
5: Nag-flash.
3: Si Ma'am Laura sa mag-a-size. I think doon sa Hong Kong. Di si Ma'am Laura. Niya guwapa mga mamsang PhilHealth.
5: Oh, salamat.
3: Ma'am Rosa Estares sa Poblasyon di Duanyas. Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo sa Tipulo Duanyas. Novini Rosa. Sa Baldoa sa La Paz. Trisan Wyatt. Gulay ka na mo silaga pamati. Anything more, Ma'am Jan?
6: Yes, idugang ko na lang siguro, Sir Ted, para isibalo sa atin si mga miyembro. Dari sa Iloilo City, I'd like to ano lang, kung ano ang mga gamot pharmacies natin. So, we have Lenox, ang Butikang Pinoy, ang Drug and Shop Pharmacy, Super Value Pharmacy, Generica, ang Vaximax natin, ni Coach Jibo Pharmacy, Go Health, no? Kag, madamo pa, no?
3: So, Iloilo again, City lang na. Sa pero kung may branch, sabi sila sa Banwa. Still, accredited yapo na?
6: May kita nga mga listahan man sa mga accredited natin ng mga ang outside Iloilo City.
3: Okay.
6: So to check no the complete list sa aton sining Facebook page o sa aton na mga miyembro, i-follow nato ng aton sining PhilHealth Region 6 na kadira makita, Sir Ted, ang aton sining mga listahan sa accredited nga yakap clinics kag mga gamot pharmacies naton. Or you can message no sa aton man sining Facebook Messenger account at PhilHealth Region 6 para matagaan naton sa nagkakaigo nga assistance sa aton sining mga miyembro. So siguro Sir Ted, sa amon sa Public Affairs Unit kag from the entire PhilHealth Regional Office 6, madamo gigi salamat sa suporta sa K5, no? We're looking forward, no? Ano ko na lang, hopefully makaprograma kita dili sa K5 anytime soon. Mahulat-ulat na lang kita makagawa aton sinindo komento. May black time program kita diri. So abantayan lang no sa mga miyembro naton dira, no? Para nga mas matag pagin naton sang nagakaigo pagid nga impormasyon ang aton sini mga miyembro.
3: Ma'am, last na lang may nagpahingagaw pa diyo si Ma'am Gemma Guevara Subigka. Good morning, Ted. Ang akong dependents, pwede na sila i-register man sa yakap, although wala pa sila PhilHealth.
5: Yes.
3: VP,
5: yes, oo. Tama gid si Ma'am Gemma. Gemma, am
3: Gemma
5: I right?
3: Subigka.
5: Okay, Ma'am Gemma, yes. Ikaw, ng miyembro, imo nga dependent, ang spouse mo, legal spouse mo, and then each anak mo, pwede even ang imo nga ginikana, no? Even ang mga tao sa sulod balay ninyo, imo nga mga friends dira, imo nga mga classmates, imo barkada, invite them, no? Pwede na sila magiging miyembro sang aton nga PhilHealth. So regardless of the number, kung pulo man ka mo sa isa kabalay, pwede nyo na maparehistro. And then each one of you can avail of the 20,000 worth of medicines per
3: kada
5: year.
3: Kada tao, 20,000 gina?
5: Yes, kada tao. Regardless of age na siya, K5-10.
3: Although nga, okay gina yung hindi kita magmasakit, pero correct. Mas maigoy nga nag-preparar ka.
5: Yes,
3: di
5: yes,
3: bala? Preparar ka ang reality sa kabuhi, bala? Ang reality sa kabuhi nga, ang imong lawas nagahina. Amo na nga preparahan mo man. Thank you gambal ni Ma'am Gemma. Thank you gid. Maayo gid ini nga program sang gobyerno ambal ni Pastor Bobby Riman and Ma'am Mimi sa Tafta Pascapis ka pamati sila sa aton on air kag online gala lantaw sila VP. Anything more before we go, ma'am?
5: So again, amo nang gina-invite gid kamo namon, gina-encourage gid kamo namon nga you avail of the yakap program sang PhilHealth, no? Because amo na ning sabat sang aton nga mga problema sa aton ikaayong lawas. Hindi na magrabi ang sakit naton, ang kapital lang naton sini dapat pisan lang naton, no? Dedicate lang kita biskan 1 hour or 2 hours lang, no? Kay ang hambal namon ang RH Union ninyo or ang inyong City Health Office, accredited na sila as yakap clinic, no? And we also would want to invite mga diagnostic lab or mga clinics sa eskolahan, sa opisina, basta may doctor lang or nurse, apply ka mo as yakap clinic because we will be paying you, no? Kung private ka, may copay ka lang 900 pesos, pero 900 pesos, it means gamay lang ina siya ikumparar kung ma-stroke ang isa ka miyembro nga inang debilitating diseases bala nga maka-render sa ato nga miyembro nga daw hindi na gid makasuporta sa iya pamilya. So ang PhilHealth ara kami nga naga bulig, no, because gusto namo no mabuligan gid ang preventive care, no. Matahatagan ka mo preventive care.
3: May pamangkot pag hindi ba? Ninin mo, boss, may basketball may basketball pa kita, dugay-dugay. Pero mga, kay ang mas fans ang Knicks kag Spurs, ha?
5: Yes, oo.
3: Si Donald Trump, ka na malantaw ko.
5: No, we will be back man na K5, Ted. That's why nga, gamidya
3: happy. Makapayo-ayaw ta di, ha? Kung senior citizen, automatic member na sa sang PhilHealth, sa Malimang Rosemary Agramon, sa Banate.
6: Yes, ang ato mga senior citizens under the law automatic na sila ng miyembro.
3: Pag 60.
6: Pero kinanglan gin nila Sir Ted nga magproseso sang ila sining fill out registration. Kinanglan lang nila mag-fill out sang aton nga registration form kag i-attach ang kopya sang senior citizens ID. So that's it. Amo lang na ang ila sining requirement.
3: Register ka mo. Hindi mo silingon nga 60 na ka mo, gin-assume nyo lang. Lang isa masakit kung ga-assume ka lang. Kami pa lang gaya kagli hindi man. Saka daw ang masibi, pero kasi Ma'am Jan, no? Ma'am Jan, kung may mga...
8: May mga hugot, sir.
3: May mga hugot, ha? May mga concerns kami na mga message na kami sa inyo, ha?
6: Okay,
3: so, salamat. Kid, pari, pag niya sakto natin, din iban dyan issue, PhilHealth, dapat may ebidensya. Edgar Badbadon sa Kalinog. VP Marjorie, thank you, ma'am, for
8: thank
3: coming over.
8: Thank you also, K5TED, for having us here.
3: Pag panaog nyo na, medyo matawahay na na. Okay.
8: Thank you. Thank you sa atong televiewers. Daghang salamat.
3: Salamat, salamat, kid, ma'am.
7: Foro de los Pueblos.
3: Dapat yan si Regional Vice President sang PhilHealth Western Visayas, Marjorie Gabrieto, and ma'am Jan Cam Halbuna. May classmate ko sa unang Halbuna, si Dr. James Michael. Ano muna siya? Hindi mo kwan. Hindi ba si kundi kay dad? 8:30 na saga. Hasta lang pwede malisin. Sana ako kay may basketball na dugay-dugaya.
7: Foro de los Pueblos.
3: Iban, Sir Paul, na lang kung ano no? Ang iban niya mga update, bantayan sa pagsulod sa NBA coverage. Makabawi pa yan ang San Antonio Spurs or maging 3-0 na ang Abanse.

0: Drill lang ko kuto ba? Ma-lisensya ko, ma-kuan ko, ma-ano ganin naman na, lawig-lawig. Ma-early out ko, anay! Dati, hasta pa kulas na bibig, galing kiti may basketball mo. Ted Aujero, Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo nga atay.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500.
14: Masaligat.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masaligat.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
0: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio. Ang E3.
15: Yung may Physio.
0: Physio.
15: Yung may D3.
0: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
15: Ang D3.
0: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
0: Yung may D3.
15: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: D3 Bio.
18: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
15: Ang D3.
0: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
0: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
14: Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sang imo atay.
14: Basta tilo nga tayo.
15: Happy kanunay.
0: DTX 500.
14: Masaligat.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Mahigit
2: ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
3: DTX 500!
2: Masalrigan DTX 500!
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo! Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling!
12: Mami, itigil ang drama!
13: Angeline!
12: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
12: Tigasi!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tatilo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligad.
12: Epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
17: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon.
18: News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.

0: sa game number 3. Yara subong ang home court sa Bayern sa New York Knicks sa Madison Square Garden. Bulas sang San Antonio Spurs, Daron Fox nagtira, White Sumlod, rebound by Karl Anthony Towns.
1: Bronson, nagdala sa bola, pinasa kay Bridges. Bridges nagadiskarte versus Basel. 1-on-1. May screen si Karl Anthony Towns to Anunoby. But, ma-turnover. Kay Fabric.
0: Okay, nagwa ang bola. Ang bola, yara subong sa San Antonio Spurs. Nagdala sa bola si Stephen Castle. Castle dribble the ball, penetrate shaded area. Ginbalik sagwa, Aaron Fox na penetrate shaded area. Aliho pass to Wemby Wimbanyama. Now, it's a slam dunk mga kaki 5. 2 points for San Antonio Spurs. Sa nabling 10 minutes and 34 seconds sa first quarter.
1: Hart, nagdala sa bola, nagpenetrate sa sulod. Gin kick out pass, but turnover na naman kaki 5 break sa bahayin sa New York Knicks. Duwa na.
0: Nagkasunod-sunod ng turnover sa bahayin sa New York Knicks sa first quarter. Sa hinampang, makabawi ayan ang San Antonio Spurs, ang record 2-0. Stephen Castle dribbling the ball. May screen si Champagne. Castle against sa double team si Dalom sa kay Wimbanyama. Slam dunk again sa kay Wimbanyama.
1: Two straight na nga slam dunk ni Wimbanyama. Bronson, nagdali-dali. Oh, na, not turnover na naman, okay. But na recover ni Jussart. To Anunoby, drop pass to Jussart. Ginpatawa yan. To Michael Bridges sa kilid, nagpick. Nagtira sa tres.
0: Tapal!
1: Tapal ni Wimbanyama.
0: Nakuha ni Stephen Castle. Castle against sa Bridges. Ginatag sa kay Aaron Fox sa may shaded area. Ginbalik sa Gua for 3. Vassell, 3-point shot.
1: 7-0. Bronson, nagadala sang bulak. Crossing the midcourt. May screen si Karl Anthony Towns. Ginharas ni Champagne. Kag ni Castle. Towns, nagadiskarte versus Champagne. Towns, to Josh Hart for 3. Sulod!
0: Sumulod! 7-3 ang score. 9 minutes and 29 seconds sa first quarter. Stephen Castle dribbling the ball again sa kay Michael Bridges sa may top of the key. Now, Castle nag-signal sa niya play sa kay Wimbanyama. May screen. Nag-penetrate. Castle, shaded area. Nagtira. Sumulod!
1: Foul content.
0: Plus foul! Another foul. Very aggressive subong sa first quarter ang San Antonio Spurs. Naka 7-0 run sila. Now sa first quarter, makita natin subong ang puntos ang San Antonio Spurs ara sa shaded area. Kaduwa na mag-slam dunk si Victor Wimbanyama. Amin dapat i-take advantage nila ang kataason ni Victor Wimbanyama sa may shaded area. Ang first two games, ulun siya sa tiray. Free throw ni Stephen Castle, may sumulod, rebound by Carl Anthony Towns.
1: Bronson, nagdali-dali patabok sa bula, ginabantayan ni Castle. Bronson versus Castle, 1-on-1. 1-on-1, Bronson, nag-discard eh. Bronson, Bronson, hindi ka tira ba't nag-fade away? Sumulod!
0: Pataas na pabanda! Sumulod ang tira ni Bronson. Stephen Castle, out kay Stephen Castle, ginatag kay Fox, pero may foul ng itabag ang referee. Now, again sa kay Jalen Bronson. 9-5, apat ka punto sa abansi sa San Antonio Spurs. Grabing dipinsa ni Castle, but may arap pa sang follow-up nga tapal si Wimbanyama.
1: Pero
0: pa rainbow shot, no? Tama kataas ang goal ni Jalen Bronson. Sumulod ang tira mga kakifay.
1: Dapat daan kakifay break, maagang Spurs, agresibo, hasta masustain nila tani sa fourth quarter. Kay kun kwan, duduwa na sila makabalik kung matri-zero sila.
0: Okay, turnover on the part ng San Antonio Spurs. Daron Fox, another turnover.
1: Bula sa New York Knicks.
0: Spurs.
1: Bronson. Nagpatabok, ginabantayan ni Castle. To Karl Anthony Towns. One on one versus Wimbanyama. Oh, may foul na naman.
0: No, again sa kay Jalen Bronson.
1: Duwa na ka pa, foul niya kasi Fabric.
0: Check natin kung second personal foul ini na ni Jalen Bronson. Ang ikaduwa siya nga ginatawag, no? Una itong foul si Michael Bridges.
1: So,
0: isa. Si foul, no? Sa kay Bronson. Castle, gidouble play sa idalom naman taway kay Wimbanyama.
1: Sulod na naman.
0: Another shot by Wimbanyama sa shaded area. Mano dapat ni mo ni Wimbanyama, raka lang sa dalom. Okay, mag-isang mga kasagang si mo.
1: Ano na ba? Nagadala sa bula. Ginbalik kay Bronson. Ginabanta ni Champagne, but may foul. Si Babo pa lang kay Fabric. Maraw man ni si Champagne, mo kay once makapenetrate si Bronson sa dalom, matik na. Kung shooting gid, kanami kapasaw.
0: na bilin sa iya, ibabaw si

0: kwan eh, si Carl Anthony Towns. Makabawi ayan ang San Antonio Spurs. No? Sa ilas yung home court, pinardig sila kadwa. Kasi sa New York Knicks.
1: Ano Nobi versus Basel. Ano Nobi, nag-drive. Nagapangita sa masahan. Kick out pass to Shamet. Wala. Rebound by
0: nakuha ni Stephen Castle. Castle dribbling the ball again sa kay Carl Anthony Towns. Castle dribbling the ball. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-fake. Gimbalik sa kay Castle. Castle sa 3 points area.
1: Sumod. Bula sa New York Knicks. Bronson, nagadali-dali patapok sa bola. Ginabantayan ni Champagne. One on one. Bronson versus Champagne. May screen si Jusart. Bronson, nag-crossover. Nagtera.
0: Pero may foul. May foul. Against sa kay Vassell. Now, first personal foul sa kay Vassell.
1: Mayo man si Bronson magkuha sa foul mo.
0: Mm. So, it's an act of shooting. That's why kadwa ka free throw sa kay Jalen Bronson.
1: Una nga free throw, Jalen Bronson. Una nga free throw, sulod. 14-6, pabor Japon sa San Antonio Spurs.
0: Why kuno sound, sir? Wala audio? Why kinang tumok? Okay, ara na. Why ko binakitaan din nga comment nila nga why audio? Sige. Ikaduwa siya nga free throw ni Jalen Bronson. 7 minutes and 51 seconds sa first quarter. Nagtira kabos, rebound by Vassell. Ginatag sa kay Stephen Castle. Stephen Castle against sa kay Hart. Kapita sa papasahan, may ara sang pick si Wimbanyama against sa kay Hart. Castle dribbling the ball. Castle sa shaded area sa free throws.
1: Sumulod! Bula sang New York Knicks. Grabe, wala timeout na. Nagkakipay break ba?
0: Double digit na ang abansi sang San Antonio Spurs sa first quarter.
1: Mm. Jusart. Nagdala sang bula. Ginabantayan ni Wimbanyama. May switch. Pasa kay Bronson to Shamit sa kilid. One on one versus Wimbanyama. But kick out pass to Jusart. Jusart for three. Sulod!
0: 16-9. 7 points lead by San Antonio Spurs. Wimbanyama nag-fake. Nag-penetrate si Dalom, nagtira, sumulod.
1: Foul!
0: Tama na nga, very aggressive si Wimbanyama. Kanakitaan na ito, nangaway siya gatigra sa 3 points area. Kaya ang reminder sa iya, kung may chance ha, na ay lusot si Dalom, dito pa score si Dalom. Kaya na, yeah, sa tira sa 3, why kaskarduhan, pero dito si Dalom, sure ball. May foul na gitawag again sa kay Anunobi. May bonus sa free throw si Victor Wimbanyama.
1: Naka-noticiar, naging man siguro kaki-five break kaya Spurs ah. Nga kung kita mo, laban pick si Wimbanyama sa gwa.
0: Okay. Ang bonus free throw sumulod. 19-9. Pulo ka punto sa abansi sa San Antonio Spurs. 7 minutes remaining sa first quarter.
1: Bronson, ginabantayan ni Castle. Grabe nga pressure sa buong. Castle kag Basel, nagasugat kay Jalen Bronson. Nagapangita sa pasan, nagadiskarte. Bronson versus Castle. Pinasa op.
0: Okay.
1: Turnover.
0: Okay, bulat sa Japan magpabilin sa New York Knicks. May timeout nga ginatawag ang referee. Grabe ni subong ka mahal ang ticket diri sa may bayan sa Madison Square Garden. Ginapakita diri ang mga
1: VIP.
0: VIP na mga artista K5 AJ.
1: Kagbati naton kay K5 break, ready ko no si US President Donald Trump naglantaw.
0: Gina-check naton kay subong tabak hugot ang seguridad kay patuman dito sa may Madison Square Garden. No, nagkuan kita ka K5 Paul. Ano ni nag dawlag naman kita? Alas 8:54 sa ato sa special coverage. Ang ining special coverage nga dulong sa inyo sang The Power Trio. Detex 500, the superior antioxidant, kag subong man, nasang Mighty C, kag D3 Bio.
1: Mm.
0: Inimatikalidan ka produkto ni Dr. Melitang Uy sa klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet, mabakal man sa nagapanguna mabuti ka sa inyo sininga lugar. First quarter, agresibo katama ang San Antonio Spurs kay para sa ilaw widening boss. Although nga kumapirli sila 3-0. Pero sa record sa NBA, why pasang team nga nakakambak, no, nakabalik halin sa 3-0 nga deficit mga K5.
1: Mm.
0: That's why nga do or Uday ini para sa Santo News Sports. Mapalawig pa yan ang serye. Kaya ang duwa siya ni ka mga hinampang na bilin. Yara pagahampangon sa sining Madison Square Garden. Ang game 4, yara gapon sa home court sa New York Knicks. Ang mga VIPs bila sa first row, ang bayad siya ni Kaki 5 EG's ticket, $1 million. Grabe ah.
1: Malmahal, no?
0: No, equivalent sa aton mga 60 milyones. Ticket lang ina mga K5 ha. Pinakamahal so far sa NBA Finals. Sabalan naman aton ang New York mga K5. Amuning sentro sa nga negosyo na mga businesses dira sa ibayin sa Estados Unidos.
1: Kag isa ni ang next ka K5 break nga pinakadako nga franchise sa team sang NBA.
0: Oh. Kag gina-check naton kung na arakid man si US President Donald Trump. Kaya kung mag-aatambong rin si U.S. President Donald Trump, siya ang pinakauna nga presidente nga naglantaw sa NBA Finals. Ma-present president kay si Nagligad. Paano to yan? Dito yung presidente, the last president na naglantaw man isang basketball.
1: So, kadamo?
0: Ma'am Rose Maya Gramon, good morning, Gid. Na kay Ma'am Bing Special J, kay Sir Bernard Carincia, kay Sir Gerson Baserdo, kay Sir Mac Joe Binavides Filoteo, no? Good morning, kay Sir Ricky Hiris, no? Kag Subuman, kay Sir RG Senior Basa Ambrosio, kay Junji Sumosiera Dictado, no? Kag kay Huber Cangas, no? Kag kay Atalan, no? Kag SN Travel Stories, kay Robs Kawaling, kamulang batian amon.
1: Siyempre ah.
0: Okay. Ang kay Ma'am Aisha Ahmad, may dahil gingaga kay Harvey Chris, no? Mahal ticket sa Fiverr.
1: Tagaamo na ka kay Fabric, Barangay okay. Nino. Galang taon natin sila kaga pamati.
0: Oo.
1: Barangay Nino Concepcion, tapos sa trupa tala sa CDO, kay Sir Ubo daw.
0: Nagalang taon man. Rubin Celestial sa Medica Homes, kay Jimmy Tanate, kay Jober Kangas, Ma'am Aisha Ahmad, kay Webstone Ayan, Ari Pedro Teranya, kay Web from Kalumpang, no, si Sir Teranya. Back to the ball games kita mga K5, nakasulod ang New York Knicks. 1911 Spurs, nagkadala sa bola Stephen Castle. Mayara sang fix si Basel, si Dalom, si Didiria, kayong Banyama. Again, sa kaykalan ng 20 Towns, pero nabuyan ang bula, turnover!
1: Turnover! Tungkol sa kalabaon, sa antili ang aking 5 break.
0: Hindi siya ka-kandi, siya ka-isdog kay kalabaon ng Towns.
1: Dako si Towns ang sa iya.
0: Oo.
1: So, bula sa New York Knicks. Brunson, nagdala sang bula. May screen si Shamet. Brunson versus Harper. May screen liwat si Shamet. Brunson, ginpasa kay Shamet. Tukar lang to ni Towns. One-on-one versus Wimbanyama. Towns, nag-discarte. Carl Anthony Towns, ginabantayan ni Wimbanyama. To Shamet, Shamet, nag-drive, kick-out pass to Anunobi, Anunobi for three!
0: Wild
1: wala,
0: load,
1: rebound
0: by Dylan Harper.
1: Harper.
0: Dylan Harper, dribbling the ball, passing the mid-court area. Gipasa sa kay Stephen Castle sa right quarter court. Nag-dribble again sa kay Shamet, nibalik sa kay Harper. Now may screen si Vassell. Harper, pinitrate si Deteria, nag-layup, sumulod.
1: Masaligan, gini si Kwan, si Harper, kaki 5 break.
0: 21-11 ang score. Okay. New York Knicks.
1: Brunson. Gaya versus Wimbanyama. Brunson, tinaraan si Wimbanyama sa tres. No good.
0: Rebound by San Antonio. Stephen Castle. Castle dribbling the ball again sa kay Hart. Castle, ginatag si Dalm Sinded area. Nasa kay Wimbanyama. May mismatch. Nagtira. Pero ay isang gitawag nga foul ang referee.
1: Brunson, nagdali-dali. Ginkalmahan. Ginpasa kay Anunobi. 2 points. Slam dunk by OG Anunobi. Kaki 5 break.
0: 21-13, may mismatch ito eh. Sa ilalong shaded area, balik ang bola sa San Antonio Spurs. Dylan Harper, nagadala sa nga bola again sa kaya Jalen Brunson, ginatag sa kay Vassell for 3. Yes! Sumulod, 24-13. Biggest lead now sa San Antonio Spurs, 11 points.
1: Hart, nagadala sa bola. Si Brunson, grabe nga pressure na sa iya, subong kaki 5 break. Hart, ginpasa kay Shamet. Shamet, nagadiskarte. Ginpasa kay Hart. Hart, Juice Hart. One-on-one versus Basel or Castle. Hart, nakapangita sa pasahan. To Carl Anthony Towns, but
0: may foul, may foul sa Edalom. Johnson.
1: Grabe nga, dipinsa kay Towns ka kay Brunson, subong ka kay 5 break.
0: 24-13. Mayara sang substitution the parts ang Spurs. Nagsulod si Deron Fox kag si Cornet.
1: Oy! Ginsang pugol ni Wimbanyama si Brunson kag kay Fibrek. Wala kasaban si imo kamay gamay si imo pay.
0: Pero why dito na kwan sang referee diri si Talom sa kay Carl Anthony Towns sang tawag sang referee.
1: Bula sang next Brunson. Pinasa kay Hart. Ginapangita si Towns. Ang Towns versus Keldon Johnson. One on one. Low post play. Towns nagadiskarte. Towns pinasa kay Hart. Hart nagpick. Hart nagtira sa tres. Wala.
0: Ay sumulod. Rebound by Fox. Fox nagadala sa bola. Ginatag sa kay Vassell. Vassell. Gibalik sa kay Fox. Top of the king. Nagapakita sa mapasahan. Against sa kay Shamet. Ginatag sa kay Keldon Johnson. Sa shaded area. Nagtira. Ay sumulod. Pero na offensive rebound correct. Gibalik si Babaw sa kay Vassell. Vassell. Gibalik sa kay Deron Fox. Against Shamet. Fox nag-penetrate, nag-dribble, nag-pull up, jumper, ay sumulod.
1: Rebound by Josh Hart. Josh Hart, nag-dari-dari, patabok sa bula. Josh Hart, nag-discarte. Hart, nag-penetrate versus Harper. Kick out pass to McBride's to Towns. Towns versus Cornet. Towns, nag-drive, sulod.
0: Sumulod. 24-15. Dylan Harper dribbling the ball. Passing the mid-court area, mga Kaki 5. Kaki 5 ball. Liyaw ko, anay. Alas 9-2 sa ito siya pagpangalagad. Dylan Harper sa may shaded area. Nag-turn around shot. Nagtira. Ay sumulod. Rebound by
1: Jus Hart na naman. Hart nagadali-dali. 3 versus 3. Hart nag-drive versus Harper. Sulod na naman. Grabe ka ba? Pass. Op.
0: Lang. May ara sa yung...
1: Komosyon.
0: Komosyon sa tunga ni Cornet kag ni Jus Hart.
1: Oo.
0: Nagpatunga ang mga players kag ang referee.
1: Dito
0: kay medyo naga-init na subong ang ilas ng inampang. Game 3, 24-17. Abansi sang siyam kapuntos ang San Antonio Spurs. Ariyo nag-lay up si Josh Hart. Tapos doon may kontak sa kay, Cornet. Ginsalok ang bula na tumba si
1: Josh Hart.
0: Grabe. A5 ball.
1: Grabe si Josh Hart kay Fibrek, no? Perti ka hassle nga klase ni isang players. Pila mala ni height niya? 6'6 o 6'5?
0: Ayan na,
1: Time out.
0: Alas 9:03 sa ato siya nga pagpangalagad. Hindi ma-off, anayo. Magasulod eh. May gasulod do.
1: Ads,
0: oh. May gasulod. Dugay.
1: Kadamo sa nagalantaw subong sa aton kay Fibrek sa 4th District, 5th District. Kag sa kay Sir Benji Asturias. Kay... Ning Jen Baliginda no sa Banati kay Balantang iya sini nga pamilya o konbana mahilig sa basketball so maskin siyang asawa galantaw gid kay dira sa taga barangay Planico kay Gikangaw Arnold Jr.
0: Kay Almer Innocencio nga monitor gid kay Junji Somosiera Dictado
1: ara gina replay ka kay Fibrek ay okay bali makuha tani isang rebound si Cornet.
0: Nabungguan niya si Josh Hart. That's why nga may review subong ang mga referee. Kung namimok, may tawagan ng technical foul. So mo to, pag lay-up ni Josh Hart, makuha sang bola si Cornet, nabungguan no, si Josh Hart.
1: Sabuilo, guro kalawas siya.
0: Sabuilo, so natumba, nag-react si Josh Hart. Pero ginalantaw doon siyang referee.
1: Intentional?
0: Kung hindi. Batsin, kung may tawagan doon yung foul, technical foul na sa either sa kay Josh Hart o kon sa kay Cornet.
1: Ay okay kay si Josh Hart dito man nagbakadto tani sa direksyon ni Cornet. So tungod sa pagbungguan nila kay Five Break, kakadakan siya kay Cornet, Cornet. Ti tumbag siya. Dubata lang siya na ano?
0: Hindi why man sang intention eh kasi do nangakig si Josh Hart eh. Okay. Wala ton tagid ang pamatbat sa ato sa ning mga referee. Sasaning nga play no kay under review ini sa katon sa ning ma-referee kay pagtapos na damo mga player ang patunga kay natabo ang ining nasambit sa name no nga incidente ara sa court sang New York Knicks no mga Kaki 5.
1: Ang score naton subong is
0: 17-24 no pitong na puntos ang abanse sang San Antonio Spurs. Ari kita review liwat no kuno nga tawag sang referee decision dire. So ang score 24-17 no medyo nakauna sa puntos 3 ang Santo Nyo. No, naging agresibo sila na mga Kaki 5. So, gintawag, gina-challenge sa coach sa San Antonio Spurs. No? So, may technical foul on the part sa kay Juice Hawk.
1: Amo na bala, no? Ikaw naging bungguan, nag-react ka lang. Ikaw pang no. Technical.
0: Kay Joe Hall, shout out. Kay Ramino Yotoko, sinang record sa NBA 4-0. At ay makakuan ni New York Knicks si G-Poy Destacamento. Sa kay Ariel Idora, kay Arnel Idok, kag sa asawa ko na, birthday subong. Happy birthday, good. Kag kay John Harold Galbonero, happy birthday man sa yasin nga uncle.
1: Garsan, dagali kay Humilab Huminto. Kay Fibrek.
0: Kay Webstone, ayan, Pedro Terania. Kay Otso Fuego 5 sa North Baluarte. Kay Marvin Malves Madirable.
1: May kasi manwa ka manggalan tao kay Fibrek. Neil Katublas sa okay. Garsan Tarita.
0: So may technical foul si Josh Hart, pero ang technical free throw ni Vassel Y. Sumulod. So magapabilin sa Gyapon ang score 24-17 ng mga Kakifan. Alas 9:07 sa ato sa ring pagpangalagad bula sa San Antonio Spurs. Agadal sang bula Dylan Harper against sa kay McBride. Harper ginatag sa kay Fox against Shamit. May screen si Cornette. Fox ginatag skillin sa kay Harper 4-3. Wisemod rebound by Shamit.
1: Shamit, nagdala sang bulak patabok sa ilang court. Shamit, pinasa kay Robinson. Shamit, back to Shamit for 3. Wala. Sumulod. Rebound by
0: Dylan Harper. Harper na ginatag sa kay Fox. Fox dribbling the ball sa Cedric, balik sa kay Keldon Johnson. Nagpenetrate, nagtira, sumulod. 26-17.
1: Bula sa New York Knicks. Brunson nagdala sang bula. Ginabantayan ni Basel. Brunson versus Basel, crossing the midcourt. May screen si Anunobi to Robinson to Brunson. Brunson nag-discarte against Basel. Brunson nag-pin away.
0: Wide wala. Shot. Rebound by Dylan Harper. Harper, nag-alasang bula. Ginatag sa kay Johnson. Gibalik sa kay Harper. Ginatag sa kay Cornette. Ginatag sa kay Fox. Ang score is 28-19. Arang bula sa Antonio Spurs na si Dalom sa kay Dylan Harper for slam dunk. Mga K5. Alas 9:08:28:17. Jalen Brunson nagdalas ang bola.
1: May screen si Robinson. Brunson nagadiskarte versus Basel. Brunson nagli-up. Sumulod.
0: 28-19. Ang bola sa Antonio Spurs. Nagdalas ang bola. Dylan Harper. May screen. Kinatag sa kay Cornette. No? Sa ibabaw. Again sa kay Mitchell Robinson. Nagawin sa bula, again sa kay Dylan Harper sa shaded area. It's a slam dunk, mga Kaki 5. 30-19 ang score.
1: McBride. Pinasa ka. Oh, na turnover.
0: Another turnover. Keldon Johnson na penetrate. Nag-lay up.
1: Wala. Rebound by Shamit. Bula sang Knicks. Brunson. Or McBride. To Anunobi. Anunobi nag-drive. Anunobi nag-drive. Wala. But pero may foul.
0: May foul gitawag ang referee against sa kay Cornette. So, act of shooting, duwan ka free throw para sa kay Anunobi. Na nagwa na diri si Cornette. Back to the ball game si Victor Wimbanyama. Ang score is 30-19. Act of foul si Anunobi, na mag free throw diri mga K5.
1: 30-19, 1 minute and 26 seconds ang nabilin sa first quarter. Una free throw, Anunobi, sulod.
0: Si Anunobi may 17 points sa game 2. So back to the ball game si Victor Wimbanyama kag si Champagne. Ikaduwa siya nga free throw ni Anunobi.
1: Kaduwa nga free throw, nag-dribble-dribble, Anunobi. Nagtira. Sulod.
0: So 30-21, 9 points lead by San Antonio Spurs. Fox nagdalas ang bola, may screen si Champagne. Fox dribbling the ball, ginatag si Wimbanyama, gibalik sa kay Champagne, gibalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, dribble, gibalik kay Ciampini for 3. Bang!
1: Grabe si Ciampini kaki 5 break.
0: 33-21. Nabilin 1 minute and 5 seconds sa first quarter.
1: Bronson, nagdalas ang bola. Bronson, ginabantayan ni Harper. May screen si Anunobi. Bronson, nagdali-dali patapok sa bola. Bronson, nag-drive. Bronson versus Harper. Nagpundo. Gapangitas ang pasahan. Nag-dribble-dribble. Bronson, nag-discarte. 1-on-1 against Harper. Bronson. Bronson, nag-lay-up. Wala. Wala kay Goring.
0: Pero may okay.
1: Last touch.
0: Last touch of San Antonio Spurs.
1: Wimbanyama, kay Dotapal, to kaki 5 break.
0: 33-21, 45.9 seconds, 2.5 seconds sa shot clock. Nasang sa New York Knicks. Taga-inbound, Jalen Bronson.
1: Nagpangita sa pasahan. Bronson, pinpasa kay Robinson sa dalom. Robinson, but may foul na naman.
0: May foul, no? Gitawag ang referee, duwaka free throw. No? The part sa kay Mitchell Robinson. Ang sentro sa New York Knicks. Sa game 2 ni daw nag-hack ka Robinson ni sila. Daw hack ka Shaq bla. Kahit tamak nubo ni ang free throw percentage ni Mitchell Robinson. 33-21. Tisinganta ko napasulod kati home court man nila. Game 2 may 7 points ining si Mitchell Robinson.
1: Una nga free throw.
0: Una nga free throw. Why sumulo?
1: Oh, sulod.
0: Ay sulod. Na awa.
1: Awa.
2: Grabe tira yung bang kaw
0: kay Fabric pa. Ang iyang ang free throw percentage sa makanubo. E kung lang tamo na ito, ang tiraya daw tupol sa ring. Di mabuday magsunod. Dugalin kay ti lucky shot na nagtutumbo ang bula. Kag dito nagdiritso sa buho sang ring.
1: Kadwa nga free throw.
0: Why sumulod? Rebound by Victor Wimbanyama. Ginatag sa kay Dylan Harper. Ginbalik sa kay De'Aaron Fox. Fox sa may top of the key again sa kay Shamit. May screen si Wimbanyama. Ginatag kay Wimbanyama for 3. Why sumulod? Rebound by Anunobi.
1: To Bronson. Bronson, ginapatawa yan. Ginabantayan ni Basel. Bronson versus Basel. 1-on-1. Nag-discarte. Bronson, may screen si Anunobi. Bronson against Ciampini. Ginapatawa yan. Top of the key. Bronson. Bronson, nag-drive. Bronson, nag-fade away. Wala.
0: Sumulod, rebound by Victor Wimbanyama. Nabilin nga 6 seconds. Wimbanyama dribbling the ball. Naghinay-hinay. Wimbanyama, napinutit si Dederia. Nag-lay up. Pero,
1: ubos ang oras.
0: Ubos ng oras. That's the end of first quarter.
1: Ano yung problema kay Kipaybre kay Bronson? Kay puro pilit ng iyang atira. Do wala blas ang upod.
0: Okay, so natapos ang first quarter, abansi sang 12 ka puntos ang San Antonio Spurs mga kaki 5. Ang leading scorer sa San Antonio Spurs si Victor Wimbanyama may yara sang 9 ka puntos, ginasundan ni Stephen Castle may 7 ka puntos, si Vassell may 6 points. Si Ciampini may 3 points. Kag si De'Aaron Fox mayra sang 2 points. Ang first 5 no, sang San Antonio Spurs nakascore na. Kag ang ila sa ning bench scoring, si Keldon Johnson may 7 points. Si Dylan Harper may 7 points. Or Dylan Harper may 4 points. Si Keldon Johnson may 2 points. Kag on the part sa New York Knicks, si Josh Hart may 8 points, si Anunobi na may 6 points, kag si Jalen Brunson may 5 points, kag may 2 points si Karl Anthony Towns. Samtang sa ilasan ng bench sa scoring, si Mitchell Robinson may 1 point mga kaki 5. Sa maning end sang first quarter, sa field goal, mataas ang field goal sang San Antonio Spurs, 14 out of 23, while ang New York Knicks 8 out of 19. Sa 3-point shot, mataas man ang 3-point percentage. Nasa ang San Antonio Spurs, 4 out of 7. Kag on the part sa New York Knicks, sa 2 out of 8 mga kaki 5. Kag sa free throw, ang San Antonio Spurs, 1 out of 3. Kag sa bayin sa New York Knicks, 4 out of 6. Kag sa assist, no, bansidri ang San Antonio Spurs, 11 assist, kagang 3 assist on the part sang New York Knicks mga kaki 5. Mataas ang shooting percentage ng San Antonio Spurs, 61%. 14 out of 23 kag subuman on the part sang New York Knicks, yara lagi sa 42%. 8 out of 19 mga ka-K5. Kagabal na to sa 3-point shot, 2 out of 8 ang New York Knicks, 25%. Kag 4 out of 7 on the part sang San Antonio Spurs, 57%. Na ang ilasan ni nga 3 points sa shooting percentage mga K5. Sa rebound, ang San Antonio Spurs may 12 ka mga rebounds while ang New York Knicks may 10 ka mga rebounds. Kag sa assist, 12 or 11 compared to 3 assists. No, mutambal na ito. Sa turnover, may 4 ka turnover ang New York Knicks while ang San Antonio Spurs mayara sang duwatanan ka mga turnover. Alas 9:00 sa atong suning special coverage sang game number 3. 2-0 subong ang record. Wala gid maka kwan pa subong makadaog ang San Antonio Spurs. Pero kwan gyapon daw ginapaboran sa gyapon nga magadaog ang San Antonio Spurs mga ka-K5.
1: Hambal ni ka-K5 Ray. Nick, all the way from Boracay.
0: Sakay ka-K5, Ray Espeo Malay, sa amon sining assistant vice president. Na aras bung sa Boracay, gipertog na. Back to the ball game, kita mga K5. Game number 3, second quarter.
1: Nag-third drop naman si Jus Hart, kagsulod naman ini. Ang si Alvarado, ka-K5 Ray.
0: Oo, si Alvarado.
1: The smallest guy. Bulas ang Spurs.
0: Aaron Fox nagtira sa 3, si Bryant sumulod. Ang score 36-24.
1: Alvarado nagdalas ang bola, ginabantayan ni Aaron Fox. Jose Alvarado nagadiskarte, pinasa kay Karl Anthony Towns versus Plumlee.
0: McBride.
1: Alvarado naga libot-libot, nagadiskarte, nagadribble, ginabantayan ni Castle. Alvarado kick out pass to Shamet. Shamet naga op, natapal ni Bryant.
0: Nakuha ni Castle ang bola again sa kay Shamet. Castle nagaginatag sa kakilid sa kaya Bryant. Bryant, alang-alang, ibalik sa kay Wimbanyama sa 3-point area against sa Karl Anthony Towns. Wimbanyama, dribbling the ball. Nag-up, gin-fake, ginbalik sa kaya Champagne for 3. Why sumulod?
1: Rebound by Alvarado.
0: Alvarado.
1: Alvarado, ginapatawayan patabok sa bula. Alvarado, nagadiskarte against Bryant. Alvarado, pinasa kay Anunobi. Anunobi, kick out pass to McBride. McBride, nagpakita sa pasa. McBride, nagdribble, nagtira sa 3. McBride, wala.
0: Sumulod, nakuha, pero may foul.
1: May foul.
0: Again, sa kay Castle. Na tumba dito. Si Tumbato.
1: Shamet.
0: Si Shamet, no? Gina-check sa buong sang referee, no? So, may foul si Bryant. Again, sa kay Shamet. 36-24. Sa nabiling 10 minutes and 21 seconds. Sa second quarter, 12 sa Gyapon ka puntos ang abanse sang San Antonio Spurs.
1: Aran na si Kabayan. Film,
0: Kabayan, Jordan Clarkson, nagsulod na gibuslan si McBride.
1: Ayhan, magic bunot la ini si Clarkson kaki fabric.
0: Okay, bula na sa niya
1: New York Knicks. Alvarado naging board, ginpasa kay Towns. Towns against Plumlee. Towns, nag-drive, kick out pass to Anunobi. Tumira sa 3, Anunobi. Wala, but may foul.
0: May foul, kitawang referee again sa Kai Castle. Now, gina-check direct kon na 3-point shot. Kai kon sa 3-point shot to, tatlo giga free throw.
1: Doon matik gid.
0: Nakatapa.
1: Sa landing spot gid siya, abi, oh.
0: So, may foul. 3-point shot. So, buot sila ngon, tatlo ni ka free throw. Ang igahatag kay Anunobi. Now,
1: may contact.
0: Abi ka, iyasa ni nga, wala nga kamot eh. No? Anunobi.
1: Una nga, free throw. Sulod.
0: 36-27.
1: Tama daan ka kay Fabrica sensitive kung ikaw ang offensive player nga sa 3. Gamay-gamay lang at ang dog. Foulon ka gidya. Ma-foul ka gidya.
0: 36-25, 10 minutes, 14 seconds remaining sa second quarter.
1: Kadua nga free throw. Anunobi. Sulod sa Gyapon. Pulo ang abansi sang San Antonio Spurs kaki-fabric. 36-26. Ikatatlong free throw, OG Anunobi. Nag-dribble. Ginangat ang bola, nagtera. Sunod sa Gyapon.
0: 36-27. Now, gabi 53 katuig na way maka-champion ang New York Knicks. Ang last ng champion, 1973 pa. Castle dribbling the ball against Sakai Shamit. Castle, nag-penetrate shaded area. Castle, nag-layup ng tira. Pero may foul gitawag ang referee. It's an act of shooting. That's why nga duwan ni ka-free throw sa kay Stephon Castle.
1: Si Shamit, wala ka kay Pybrick. Sang free agent ni siya. Wala ni sang players. Sang team nga nagkuha sa iya. So, gintsagaan siya sang New York Knicks.
0: Actually, shooting guard ni si Shamit. Nakatanda ni mag-tira man sa 3 points sa area. So, duwan ka free throw sa kay Stephon Castle. Unang free throw sumulod. 37-27. Pulo ka punto sa kabansi sang San Antonio Spurs. 10 minutes and 3 seconds remaining sa second quarter, mga ka-K5. So, may another free throw pa si Stephon Castle. 37-27. Castle, nag-dribble ang bola. Gintulok sa masakit ang ring. Gimbuyan, sumulod.
1: 2 out of 2 man.
0: 38-27.
1: Bula sa nga next Clarkson, nag-dribble, ginpasa kay Alvarado. May screen si Clarkson. Alvarado against Ciampini, nag-discarte. Nag-sinyas-sinyas. Alvarado, may screen si Karl Anthony Towns. Alvarado to Towns. Towns, nag-pick, kick-out pass to Alvarado. Alvarado against Ciampini. Against Wimbanyama, Alvarado against Wimbanyama, nag-jump shot, sulod. May foul pa kay Kipay Brick.
0: May foul on the part sa kay Karl Anthony Towns, no? Sa rebound.
1: Box out na to, Tani.
0: I think si Ciampini. Oh. Sumulod ang tira ni Alvarado. Grabe Alvarado, no? Again sa kay Victor
1: Wimbanyama.
0: Nag-pull up jumper.
1: Gamay lang ginbala buto.
0: No? Tapos ma-offensive rebound si Karl Anthony Towns. May tiklod, no? Sa kay Ciampini. Bosin ko may free throw ni Karl Anthony Towns. Ang problema, abis sa San Antonio Spurs, once si Victor Wimbanyama wala sa shaded area, mapagwa siya, why not sa rebound?
1: Wala na sila.
0: Kay ang apat, sini ka mga upod, no? Lun sa lagid mga manugbo.
1: Pinakataas da, power forward, small forward.
0: Mga 6'6 ang grong height nila. Okay, may free throw si
1: bonus free throw.
0: Karl Anthony Towns.
1: Nagtira, sunod!
0: So, 38-30. Kay Castle, dribbling the ball against sa kay Michael Bridges. Okay, back to the ball game kita, mga K5.
1: Towns.
0: Switching.
1: Towns nag-dribble against Basel. Against Castle. To Anunobi against Bryant. Anunobi. Anunobi nag-drive. To Clarkson, nagtira sa tres. Kabayan, sulod.
0: 4-3-33. Now, nakahimo isang run. Subong ang New York Knicks. Castle, ginatag siya Victor Wimbanyama against kay Karl Anthony Towns. Left quarter court, ginatag sa kay De'Aaron Fox against kay Michael Bridges. Ginatag sa kay Castle for 3. Why sumulod? Rebound
1: by Anunobi. To Alvarado. Nagadali-dali. Alvarado. Against Wimban. Against Darren Fox. Alvarado. Nagpatawhay. Against Bryant. Alvarado. Nagpapangayos ang screen. To Karl Anthony Towns. Towns. Ginabantayan ni Darren Fox. Towns. Nagadiscard. Towns. Nagtira. Sulod.
0: Sulod. May dala pa nga pabilin niya.
1: Stare down.
0: Oo. 40-35. 5 lang kapunto sa abansi sang San Antonio Spurs. Umalin sa 13 sa ring abansi. Castle, may screen si Wimbanyama. Castle, nabuyan
1: na pula. Na-turnover na naman. Bridges. To Anunobi. Anunobi to... Anunobi tumira sa 3. Sulod na naman.
0: So may run again. Pati ngayon ang New York Knicks.
1: 9-0. Madalang
0: kapuntos ang abansi sang San Antonio Spurs. Gaya rin lugyaw sa mga fans, no, dito sa may Madison Square Garden. Matapos na nakapaligayon sang run ang New York Knicks, mga ka-K5.
1: Pila ka-K5 break? 11-0, 9-0.
0: 9-0 run, no?
1: Oo.
0: Ang ginhimo sang New York Knicks.
1: Nagalantaw si Ma'am Tarly Michelina, si Chrysler Bibayotas. Oy, ang trupa pag ginato, no, si Sir Gab.
0: Si Samir Soko, no, kilala mo si Abner niya.
1: Oo, si Abner, taga Gimaras na.
0: Si Marlo Arellano, ayawan man ko pangita ka live niyo, ha.
1: Si Gabriel Manguera, sir, kamusta da sa Lambunaw?
0: Kay Sir Rin Sangkada, pasyautat ko, no, kay Vanessa Salva. kay Arnel Cantomayor Longquino sa may Durog Miyagao, sa kay Juscoro Labanyego sa Antonio Spurs kung madaog na. Shout out kay Jubert Mahusay sa may Panay Capiz, kay Dapitan Uda Uadan Christian. Shout out ang gali sa Atoda A14 sa Banuasang Banate, sa Banate National High School.
1: Okay, dirada sa may kuan nga riya, pagkadto na sa Barotac Viejo.
0: Okay, Ma'am Laura Sumagay, sa may dayad gid nga hapon, agagali, kay Sir Jimar Sandukal, sa may Talisa, Talisayan, Anini, Antique. Pamilya Sandukal da. So, nakalagas rin ang New York Knicks, kay Haring Faraon Ledesma. Shout out sa tangan nga nagpamatik na nagalantaw sa inyo. So, from Salngan, Pasig City.
1: Paributs!
0: Para on store.
1: Paributs morning.
0: Kay Jaden Susbilia sa Fort Sanda, Karamalumus. Ayos, wali galagas sa ang New York Knicks, Santo New Sports, no?
1: So, kakipay break. Kati break lasi na subong, tapos gulan-ulan ang chimpo. Sa aton dira nga mga ginikanan, ang mga bata tapo imnon ta sang mighty singa syrup kay fabric kay pwede sa 1 year old to 15 years old. Mighty C syrup nga mahimo ninyo mabakal sa mga butika labi na sa klinika de alternatibo ni Dr. Mil Uy.
0: Sa may barangay Danauhan ni Y sa Casibial Cantila. Sa kay Aligan na Gerald.
1: May ari di kakipay break gambal nga. Good evening ko no. Mga sir, pa shout out naman from New Zealand.
0: Sa Cebu City ah, kay Jacolby Joel, kay dalang kay Dinaton Dula.
1: Paribot no? Sir sa Dumangas da nagalantaw gido live. Pa share sa aton nga live sir.
0: Kay Ponciano Balyarta Montaño Jr. No? Sa may San Miguel. Sa Barangay Ruhas sa Ahuy. Ang monitor man sa kay Gerald Aligan. Kay Jason Camariusa Campo Sagrado.
1: Hambal ni IBP kay Five Ray. Kay Five Ray, puro pa kuno mga sipuno ng Sparks. Kay mga rookie ah. Mga rookie.
0: Sa kwan eh, experience.
1: Oo, kag kalabanan daan sa New York Knicks, mga veterano ah.
0: So, kay Ma'am Marita Liamitsilina may dayad gid nga aga dira sa may Hong Kong, kay Kurt Gomez no. Naga-monitor kag kay Alvin Kabukid sa may Rojas City. Solana Boys, no? May dayaging aga kay Christopher Hausian, kag kay CJ Jordan from Sebaste Antique. Ilarmo Family, good morning. Kag sa mga guard ko na sa Itrium da, sa kay Jasper Rodriguez, kay Marjon Biana, kay James Van Adriho, no? Ga suyok ng sigarilyo. Importante sigarilyo, na suyok pa ha. Kay from Marjan Biana, gamon ito sa tutsa ni nga special coverage. 40-38 na. Nakalagas rin ang New York Knicks sa mga K5. Grabe hindi pinsan lang kay Victor Wimbanyama. Back to the ball games kita mga K5. 40-38 sa nabilin siya 7 minutes and 49 seconds sa second quarter sa half first half kay Francil John Jacintos. May adayag din nga aga. Ara partner, why pa? Alas 9:29 sa ato sa nga pagpangalagad. Back to the ball games kita. Bula sa Antonio Sports, si Dalom sa kay Wim Banyama. Nagtira why sumulod, rebound by Juice Hart.
1: Juice Hart, ginpasa kay Alvarado. Alvarado, nag-discarte na naman si Alvarado. Against Champagne, may screen si Towns. Alvarado against Wim Banyama. Kick out pass to Juice Hart. Juice Hart to Clarkson. To okay. Juice Hart, to Alvarado. To Towns. Nag-jump shot.
0: Nagtira.
1: Wala. Sino? Rebound by?
0: Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama. Okay. Nagadala sa pula. Dylan Harper. Harper. Ginatag sa Castles. Shaded area. Nag-sidestep. Nagtira.
1: Sunod. Sulod.
0: Layup by Castle. Ang score 42-38.
1: Alvarado crossing the midcourt. Kinabantayan ni Castle. Alvarado. The smallest guy. Alvarado. Ginaharas ni Basel. Alvarado to Towns. Towns to back to Alvarado against Wimbanyama. Alvarado, tumira gintiraan si Wimbanyama sa tres. Wala, rebound by?
0: Michael Bridges, foul. Pero may foul si Dylan Harper. Why ma box out si Michael Bridges? Kay box out si Hattie ni Claudia Dalai. So, 42-38. sa nabilin sa ning 6 minutes and 48 seconds sa second quarter. Aban siya sa 4 ka puntos ang New York ang San Antonio Spurs.
1: Alvarado na naman, nagdala sang bola. Nabantayan ni Basel, 2 towns. Amo ni siya kagin ng break.
0: Okay, nag-kwan kita.
1: Nagbalik.
0: Balik. Okay, okay, may replay. Ari nag-layup.
1: Towns, sulod.
0: Sumulod.
1: 40-40. Dua na lang.
0: Okay, kasalapay ko ni partner. 42-40, bula sa San Antonio Spurs. Ang tira, si Danar Perway. Sumulod, rebound by
1: Kabayan. Clarkson, nagadalas ang bula. Crossing the midcourt. Clarkson, ginasugata ni Castle. Clarkson, nagadiskarte. May screen si Towns. Clarkson, nagdrive. Clarkson against Cornet. Gingwa ang bula. Op, last touch.
0: Last touch ang San Antonio Spurs.
1: Bula sang New York Knicks. Si Wimbanyama, ginpapahuway. Anay kakipaybrick.
0: Ibalik niya karon mga 3 seconds 3 minutes bilin sa second quarter na papawai si Wimbanyama bula sa New York Knicks mga K5.
1: Alvarado naga-inbound ginpasa kay Josh Hart to Towns batalang ala nga pasa Nano Hartman
0: no sa San Antonio Spurs sa Dylan Harper garibo sa bula gin sa kay Bridges ginatag si Babaw sa kay Castle again sa kay Jalen Brunson na pintrit si dead area Castle gibalik sa Dylan Harper nagtira sa 3 Why sumulod? Rebound. Okay, dalang consider ang last touch.
1: Si laban-laban si so, Towns.
0: Ang last touch ara sa player sa New York Knicks si Karl Anthony Towns. Magapabili ng bola sa San Antonio Spurs. 6 minutes remaining sa second quarter. Inbound pass. Ginatag si kay Basel. Basel again sa kay Jordan Clarkson.
1: Nagaw ni Clarkson.
0: Na-intercept.
1: Oh, nagaw na naman.
0: Basel. Nag-fake. Si Rederia. Nagtumbo si Karl Anthony Towns. Foul counted. Counted.
1: Plus one.
0: Nice fake by Castle. Na-intercept nito ni Jordan Clarkson.
1: No
0: na na-steal yung bula. Pero pagpasaya, arao, na-steal ang bula rin sa kay Basel. Pero ginaboya lang. Na, why nagkatulok upo dya.
1: Si Jussard.
0: So, may nyara sang fake si Sederia si Castle. Tumumbo si Carl Anthony Towns. So, foul counted.
1: Galain giman kaki fabric ang hampang kon off the bench ka, no? Tapos kung talagsa ka lang lagi na pasulod.
0: O, do, tama ka nubo, gina nga ton siya nga kwan. Doon ni kita nung ring siya ni partner. Tama ka.
1: Bonus free throw ni Castle, sulod.
0: Sumulod. Now 45-40 ang score.
1: Bula sang niya. Next. Brunson nagdala sang bula. Ginaharas ni Castle. Brunson nagdrive against Cornet. Brunson nag-layup.
0: The pass sa idalom. Now nabuyan. Oh, sulod.
1: Sulod,
0: now,
1: sulod.
0: 45-42. Champagne, ginatag si Kedilan Harper. Harper na pinitit si Dederia. Nag-layup.
1: Sulod man.
0: 47-42.
1: Brunson, nagkadala sa bula. Ginamatay ni Harper. To Clarkson. Clarkson against Champagne. Clarkson nag-dribble. Nag-drive. Clarkson nag-drive. Sulod.
0: Sulod.
1: 5 points na si Kabayan. Kaki pa, Eric.
0: 47-44. 5 minutes and 20 seconds remaining second quarter. Castle dribbling the ball. May screen si Dylan Harper. Pero ang bula gapon sa kay Castle. Nabuyan. Nagtira si Dalom.
1: Sulod. Sulod pa.
0: 49-44. Dasig yung kadasig. Scoring.
1: But may?
0: Ano lang.
1: Time out.
0: May time out.
1: Or?
0: Tawag ang referee or technical.
1: Or technical. Nagareklamo
0: si Basel. Sinan mo nagitong kontak o isang foul?
1: Grabe, duwa ka pilam. Subong kakipaybrek ang basla na ipamuntos.
0: Si Dylan Harper kasi Jordan Clarkson. History ni sa itong sining mga kababayan. No? May mga dugo nga Pinoy. Ang score 49-44, 5 minutes and 10 seconds. May timeout nga ginatawag ang New York Knicks. Na timeout ang New York Knicks Maki 5 sa nabiling 5 minutes and 10 seconds sa second quarter. 5 ka puntos ang advance sang San Antonio Spurs 49-44. Full pack subong no ang Madison Square Garden, ang home court sa New York Knicks. Just imagine 53 katuig nga wala maka-champion. Kag 27 katuig no, nga naging hulat, kaliwat na kasulod sa NBA Finals ang New York Knicks. That's why nga grabe ang presyo sa ticket dito subong sa may Madison Square Garden. Pero the way natin nakitaan si Donald Trump kay 5 EJ, no?
1: Wala. Kay 5
0: Basi kung king cancel yung iya sa ning pagpadulong dira. kay tama ko gutos bong ang seguridad no sa bahin sang New York Knicks.
2: Akon wala lang gid siya gin focus. Pero do kay imposible kay fabric nga hindi kada pagpokusan kun VIP ka mo.
0: Okay. So ginapang replay subong no ang ining mga pagsulod sang kampyon. Back to the ball game kita. Okay. Ara si Trump.
2: Ara kuno si Trump.
0: Si Trump. Gini-introduce ko kay Nan, no? Kay medyo pangkitay. Naulihi lang kita sulod tungod man sa interview natin sa PhilHealth. Alas 9.35 sa ato sa nga pagpangalagad. Samtang nag-monitor ka muna, timpla ka mo sa kape, ha? Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Malawig-lawig subong ang kwan, ang time out. Damo sa presentation sa court, ha? So ang leading scorer sa bayan sang San Antonio Spurs amo si Stephon Castle na may 18 points nga sundan ni Victor Wimbanyama nga may 9 points, si Vassell may 6 points, si Dylan Harper may 6 points, si Champagne may 3 points, si Bryant may 3 points, kag si Colden Johnson mayara sang 2 points. Fox may 2 points.
1: Samtang sa bahay naman sang Knicks kaki-5 break, si OG Anunobi among gapanguna 12 points, Juice Hart 8 points, Carl Anthony Towns 7 points, Jalen Brunson 7 points, Jordan Clarkson of the bench 5 points, Jose Alvarado 4 points, kag si Mitchell Robinson 1 point, pero si Michael Bridges wala pag isang puntos kaki-5 break.
0: Okay. So ara si US President Donald Trump mga kaki-5 nag-attend. Amo ning tama kahugot itong seguridad subong no sa atong sining mga kapulisan sa New York Police District NYPD. Na dito gid sa area. So ginahulat ato na pagbalik sa hampang 49-44 ha. 5 minutes and 10 seconds remaining sa second quarter.
1: Para na.
0: Nagpatawag sang timeout diri no ang New York Knicks. Mga replay lang eh. Aning score ni Jordan Clarkson. Back to the ball game kita, bula sang New York Knicks.
1: Next, Alvarado, nagadala sang bula. Ginagrabe nga pressure subong.
0: Dylan Brunson.
1: Brunson, ginabantayan ni Vassell. May screen si Anunobi. Gin-switch kay Champagne to Anunobi. Anunobi nag-drive. Kick out pass to Hart. Hart nag-drive, kick out pass to Clarkson. Clarkson to Anunobi. Ginabantayan ni Harper. Nag-pick. Anunobi nagtira sa 3. Sulod!
0: So 49-47. Duan lang kapunto sa kabansi sang San Antonio Spurs. Dylan Harper. Nagadalasang bola. Ginabantayan ni Bridges. May screen si Champagne. May switching sang tawo. Dylan Harper. Pinitrit si Dederia. Nag-layup. Pero natapal ni Anunobi. Ang layup ni Dylan Harper.
1: Small ball. Subong kaki-fabric ang kwan? Ang Knicks?
0: Oo.
1: Small ball line up sila?
0: Nagwa si
1: Towns.
0: Towns.
1: Pero na may dipinsan nila, Dasig.
0: Okay, Champagne nagtira sa 3. Why sumulod? Rebound by Juice Hart.
1: Hart, nagdali-dali patabok sa mula. Ginabata ni Clarkson. Hart, ginpasa kay Bridges. Bridges, ginback balik kay Hart. To Brunson. Brunson, again with Banyama nag 3.
0: Sumulod!
1: Abansi na ang New York Knicks, kaki 5 break.
0: Okay. Nakabansi na diri ang New York Knicks sa 50-49. Si Fox nagdalasang bola. May screen si Victor Wimbanyama. Fox, ingatag sa kay Wimbanyama. Gintira sa gipasa sa gwa Champagne to Wimbanyama for 3.
1: Sumulod man.
0: Now 52-50 ang score.
1: Brunson to Hart. Grabe din sa kay Brunson subong. Hart nagapatibok sa bola. Hart to Basel. Hart against Basel. Brunson against Basel. Nagadiskarte. Top of the key. Brunson. Ginaharas ni Basel. May screen si Anunobi. Brunson against Champagne. Nagadribble-dribble. Brunson. Brunson nag-drive, nag-teardrop, pilit. Wala, rebound by.
0: Okay, nabian ni Dylan Harper ang bola, pero
1: last si Juice Hart.
0: Nanatandog ni Juice Hart ang bola. Nag-pan pa, nag-reklamo pa si Juice Hart kay si Dylan Harper kuno ang
1: last
0: foul. Or ang last touch. So, 52-50 ang aton sa nga score. Bola subong sang San Antonio Spurs, mga kaki-5. May dunk nga gipatigayon si Victor Wimbanyama. 54-50 ang score sa nabiling 3 minutes and 9 seconds. Ang Nubi, nabuyan ang bula, nakuha ni Dylan Harper. Araong slam dunk ni Kwan ni Victor Wimbanyama.
1: Hart, nagadalas ang bula. Ginpasa kay Anunobi sa kilid against the Aaron Fox. Heart, Anunobi. Anunobi nag-drive. Anunobi nag-pick.
0: Nag-intercept. Intercept ni Dylan Harper. Harper, gimbalik si kay Wimbanyama. Gimbalik si kay Harper. Harper 4-3. Why sumulod? Rebound by Wimbanyama. Pero may foul kita bagang referee against sa kay Stephen Castle.
1: Pinsim.
0: May natumba dito sa idalom. Nice box out ni Jalen Brunson. Kintawagan sang foul si Stephen Castle. Kintiklod sa likod. Amo na ginawyata ni Brunson. No? Ang iyasan ni nga kwan, nga hawak.
1: Na-notice ko blaka kay Pebrek. Ginas ang wala si Brunson. Dito nakarun ang next. Pero subong pagbalik niya. Oh. Though so, halos pa lang abi, though wala siya sang upod eh.
0: Actually, ti ang piyak to yung turnover kay Nunobi na bugyan niyang bulay.
1: Oo. Oh.
0: Ari may...
1: Ah, may foul. Although, kwanaw, dobla pa.
0: Why, persado to.
1: Bebe. Ay, abaga. Kungod good gali, offensive.
0: So, rebound ginalantaw subong sang referee. May review ang referee. Kung bala, kwan, excessive foul. Nakabot sa lingon na grabe lang foul. So, gina-check diri kung flagrant foul ang itawag kay Stephen Castle. Nami subong ang pang ni Stephen Castle. Siya subong ang leading scorer sa San Antonio Spurs. May 18 points mga K-5. Sa kay Antonio Virano, good morning, Gida. Family Virano. Sa kay Joe Achenza, go Spurs. Kay Jason Alurina. Nada sa may pagdugi dumanggas, family Alurina da. Kay Rio Gandizela, kay Milvi Subibi.
1: Kay Rene Ascora, dira sa Concepcion, mayong aga.
0: Oo, kay Melvin Subibi. Bago, grabe ba? Ha? Kay Jovin Pulido. Okay, nagkasunod ang sound partner. Sa kay Jovi Pulido, no? Pulido family, may dayad gid nga aga. Kay Bobby na dati Zapico. Da, sa may Ocean Star Disco Mobile, sa may Banuasan Dumangas. Kay Ma'am Rose, Rosemary Agramon sa Ibanuas ang Banate. Kay Emilio Riquito Jr. Kay Francis Joy Martires. Pa-shout out kuno sa may Boracay. Arat na si ABP kaki-fibre.
1: Galantaw si... Galantaw sumong sa ABP.
0: Kay Gary Gumban sa Ibanuas sa Pavia. Kay Julius Diaz. Kay Francel John Jacintos. Kay Johnny Villaruel sa may Rojas City Capiz. Kay Jimar Sandukal, kay Boss Janli Marbebe sa may Canada. Daw sa kasasagwa ni Antike kay Jason Jana. Pakadto sa unsa gyud maras sa maihaw to manok nga Bisaya. Daw sa wow. All ba.
1: Kampion gina kay tiis ubong malamig-lamig ang Jimpo. Parisan mo din DTX Coffee Mix. Samtang nagalantaw ka dira live.
0: So may foul again sa kay Jalen na Brunson ara na sa
1: team
0: penalty. Ang San Antonio Spurs, that's why nga unang free throw ni Jalen Robin Brunson na sumulod mga kakifay.
1: Kadwa nga free throw, Brunson, na ginawa sa madalom, nag-dribble-dribble. Brunson, nagtira! Sulod!
0: 54-52. Dua ka punto sa abansi sa San Antonio Spurs, ginatag sa kay Stephen Castle against sa kay OG Anunobi. Sa may Rainbow Territory, nagpakita sa mapasahan, gatibol, ginatag na intercept.
1: Na-intercept na naman ni Kaya Turitao sa Anunobi.
0: Nabuyan ang bula.
1: But na-recover ni Josh Hart, nag-layup. Sulod. 54 all na, kaki 5 break.
0: 54 all.
1: Grabe, ang run sa New York Knicks kagahugot sa ilang depensa.
0: 2 minutes and 33 seconds remaining sa second quarter. Laudergin makita natin nga eksperensyado ang New York Knicks.
1: Nagka-collapse abi ang Spurs, ang labi ng depensa nila.
0: Okay, Fox nagtira, sumulod. Amo ni Fox, si Fox na dula subong sa sining series eh. No, sa serye nila kay daw nakalulbaan si Fox.
1: Hart naga-discard eh. Pinasa kay Brunson. Brunson against Castle, nag-drive na naman. Brunson kick out pass to Hart to Anunobi sa kilid. Against Wimbanyama, Anunobi nag-drive. Slam dunk! 200 slam dunk!
0: Nabilin si Wimbanyama sa ibabaw naman.
1: Wigit sa?
0: Kawo sa shaded area.
1: Tama,
0: 56 all.
1: Gina-attack sila sa next sa sulod kay Pebrick.
0: Castle, nagadalasang bola against sa kay Jalen Brunson. Gatag si Dalom sa kay Wimbanyama. Nag-turn on shot, nagtiraw ay sumulod pero may foul.
1: May foul.
0: Nagintawag ang referee against sa kay
1: Anunobi.
0: So, duwa ka free throw. sa kaya Victor Wimbanyama.
1: Si Kaki 5 Nelson nagalantaw sa Ruwaso ah.
0: Oo. Oh. Kag dalang kay pang naugon kay 29 Airbot ko. Shout out sa Saudi Arabia kay Gemma Ramiro Poras. Kay Lamigo ER Lisrob sa ER Store sa Kulasi Ahoy.

0: at may double team kay ni Wimbanyama. To Hart, to Brunson. Brunson nag-take, nag-drive. Brunson kick out, pass to Hart. Hart nagtira sa tres, open. Sulod! Sulod! Abansinas ang 2 points ang New York Knicks.
1: Okay, ang bola kay Stephen Castle. Nadalas ang bola, gapahita sa mapasahan against kay OG Anunoby. Castle, napenetrate sa Sidideria, nag-turnaround shot, nag-lay-up, ay sumulod, rebound by Karl Anthony Towns.
0: Hart, nagdalas ang bola, ginpasa kay Brunson. Brunson nag-pick against Wimbanyama, ginpatawa yan against Harper. Pasa kay Anunoby na mas kilid, nag-drive, but may kick-out pass to Hart. Brunson to 4-3, sulod! Yes!
1: Sumulod, 62-57. Lima na ka punto sa kabansi sang New York Knicks. Nagbaliskad ng paya. Subong. Now, Aaron Fox dribbling the ball. May double screen. Fox na penetrates shaded area. Nagtira. Why sumulod?
0: Why
1: rebound by Karl Anthony Towns.
0: Brunson, ginapatawa yan. Patabok sa bola. 26 seconds left sa second quarter. Brunson against Castle. Brunson. Ginapatawa yan. Gapangita sang pasahan. O kung yahon na lang ini.
1: Okay, so 9 minutes, alas 9:47 sa ato sa ding special coverage sa NBA Finals. May foul no? Ang again tawag again sa kay Karl Anthony Towns. Nabumalis ka ng paya sa saning mga nabilin nga mga minutos, no? Nice fake by Karl Anthony Towns.
0: Wow, salud, good.
1: Duwagid ang nagsabay sa fake nila.
0: Wimbanyama kag Daron Fox.
1: Oo. So may foul against sa kay Victor Wimbanyama. Nag-prepare sa free throw si Karl Anthony Towns.
0: So una nga free throw. Naginawas ang madalom. Nag-close ang mabugnaong hangin sa Madison Garden. Towns, nag-dribble. Towns, una nga free throw.
1: Sumulot. Okay, dalang partner. Alas 9:48 sa ato sa ring special coverage. Ang unang free throw ni Karl Anthony Towns sumulod. 9.6 seconds remaining sa second quarter. Ang score 63-57 in favor sa New York Knicks. Ikaduang free throw ni Karl Anthony Towns sumulod. Now 64-57. Aaron Fox dribbling the ball. 6 seconds sa bilin sa second quarter. Gata kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-fake. Nag-penetrate sa shaded area. Nag-turn ng shot, nag-tira, why sumulod? And that's the end sang half-time, first half. Abansi sang pito sa ni Kapuntos ang New York Knicks. Mga kakita.
0: Amuning masapnot ka kay Fibre, kay ikaw ng advantage 2-0. Half-time, abansi ka na pito.
1: Oh.
0: Though kadaasig lang sang tracing, agin bad-bad. So sa subong, abansi ang next, kay Fibre.
1: So magabalik kita siguro. Para sa atong sining second half, sa third quarter sa ginampang, nakahimo sang run ang New York Knicks no? Sa pag-end sang second quarter, abansi sila subong sang pito. 54-47 ang score mga kakipay. Pa-shoutout pamilya Patarata kay John Zin no? Sa Maymina from Mumbai, India. Bang! Sa kay Dante Balasabas, Gogo Spurs. Sa kay John Umblas. Sa Sid Kawayan, Risto Alimudyan. Nag-monitor gid. Kag sa kay Chodor Dolindo. Kay Ken, kay Maiko, kay Jawo Dolendo. Sang Cruz Barutak Muevo. Kay Ma'am Ritalia Michelina, kay Sir Nelson Puntillas. Kay Francil Jan Jacintos. Pa-shoutout kay Mark, kay Leo Banggood Paklibar sa May San Rafael. Kag sa striker pagsangaan, kay Boss Warlito, Amiglio Denmark Balarido, Mark Lisira, Dave Mundres, kay Michelle Michael Dugol-Dugol, kay Rex Palmes. Kay 29 Erbotko, nag-monitor from Saudi Arabia, kag kay Jimar Ramiro Poras.
0: So sa ba...
1: Okay, go ahead.
0: Sabahin ka sa New York Knicks kay Fabric, no? Grabe, subong ang improve ni Anunoby, no? Kasi pila ka game nga daw hindi siya ang top scorer. Subong may 17 points na siya. Ginasundan ini ni Jalen Brunson. May 15 points. Juice Hart, 13 points. Karl Anthony Towns, 9 points. Kag Jordan Clarkson, nga may 5 points. Jose Alvarado, 4 points. Kag Mitchell Robinson, 1 point kay Fabric.

0: Divine sang Central Sports ang leading scorer dire si Stephon Castle na may 18 points. Kinasundan ni Victor Wembanyama na may 15 points. Si Basel may 6 points. Si Harper may 6 points. May 4 points si De'Aaron Fox. Si Bryant kag si Champagne may 3 points. Kag may 2 points si Caldon Johnson. So far amo ni ang mga nag-contribute nga mga players sa bayin sa San Antonio Spurs. Ang score 64-57. Balikan naton ang second half kag ang third quarter sang game 3 sa tunga sa San Antonio Spurs kag sumuman sang New York Knicks. Pagkatapos sa pagkaimportante nga mga paibalo palug standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika!
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
3: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano dayo nung ako niya allergy.
3: Mighty Sick! Mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
3: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre! Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman. Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman. For Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
17: Paulit-ulit na lang ang ulam.
18: Momshie!
17: Angeline!
18: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Needs ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
3: DTX 500!
2: Masalikan!
3: DTX 500! D3 Bio!
2: With Physio!
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio!
3: Ang D3!
2: Yung may Physio!
3: Ang Physio!
2: Yung may D3!
3: D3 Bio!
2: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kung ginanibulig sa D3 Bio, tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio!
3: Ang D3! Yung may Physio!
2: Ang Physio!
3: Yung may D3!
2: Mabakal, sumagmuti!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, baik pun so.
2: FM Philippines 2026 NBA special coverage. NBA special coverage. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Goes to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Pabalik mga K5 sa ito siyang special coverage sa Game 3 sa tunga sang San Antonio Spurs kagsang New York Knicks. Ang score sa halftime, 64-57. Dua, pito ka punto sa abansi sa New York Knicks. Grabe ang score sa second quarter, 42-24. Kamasaanggid no, sa New York Knicks sa second quarter ang San Antonio Spurs. Sinadya na mga fans dito sa may bayan sa New York Knicks. Damo tawo sa dalan kay ti gidira sa galantaw ka K5AJ. Kag mga superstar, no, mga artista ra subong sa Madison Square Garden. Agod nga saksiyan ng nasambit sa ning game number 3. Hambagin naton na mahal ang ticket magantaw dito K5AJ. Ang sa first row sini nagabalor sang $1 million. Just imagine 60 million, million? Pesos ang bili.
6: Grabe.
5: Sa ticket pa lang. Naway ko no audio partner. Ara na, okay na ang audio ta. Sa kay Vincent Silvestre Gonzalez dugay pa. Manog sugod na, no? Dugay-dugay ang aton sini nga third quarter. Hinampang mga ka-K5, no, kay nakaran diri sa mga nabili ng mga minuto sa third quarter ang New York Knicks mga ka-K5. So kung mag-down ng New York Knicks 3-0 na, mabulubod line na on the part sa San Antonio Spurs nga makalagas pa diri kay way pa sang team nga naka-comeback, no, from 0-3 deficit, no. Why pa sa history, no? Nga nawakuan na kalagas. Back to the ball game kita. Bula sa San Antonio Spurs, may turnover na part sa New York Knicks sa opening game, sa opening position. Na sa third quarter na focus subong assistant coach. Sining ganin ma-coach subong man ang assistant coach ng San Antonio Spurs. Now, back to the ball game kita. Nakuha ni Fox ang bola tag sa kay Champagne, nag-lay up
6: subong.
5: 64-59.
6: Bula sang next. Heart nag-inbound ba sa Brunson? Heart nagapatabok sang bula, ginabantayan ni Champagne. Heart nagadiskarte. Heart gipangita sang pasahan. Gimpasa kay Karl Anthony Towns, but gin may last touch. Grabe man nga depensa ni Wembanyama kasubong kay Towns kay Pepe Break. Dapat amon yan eh. So bula sang next, nagapabili ng bula sa next, Brunson. Mag-inbound sang bula. Brunson, nagpangita sa pasahan. Yung pasa kay Towns. Towns, one-on-one against.
5: Turnover.
6: Turnover. No?
5: Sa kay Jalen na Brunson, back to San Antonio Spurs. Fox, inatag sa kay Castle, ginatag kay Wembanyama. Dimbalik sa kay Castle, sa ibabaw, against sa kay Josh Hart. Dimbalik sa kay Wembanyama. Wembanyama, against sa kay Carl Anthony Towns. Wembanyama, nag-pintrate. Nag-dribble, nag-fake. Nice defense by Carl Anthony Towns. Ginatag sa kay Champagne for three.
6: Sulog. Sumulog,
5: plus
6: may
5: foul.
6: Plus foul sa landing spot. Kay Kipay break.
5: Okay, dahil lang kay gina-check diri. No? Basta ganit magtira sa three-point shot. No? Dapat ang landing spot ni sang shooter. hindi mo pag kwan pag butang tiil mo. For example, grante mo. That's why ka review sang referee. No, kung it's a flagrant foul against sa kay Jalen Brunson. Amo ni kay ma-injured ka ni. No, basta magtira ikaw nga ang imo tiil bla ibutang mo sa landing spot. No, kay titipalo gid mo. Ara o, nakatupa sa kay Jalen na Brunson. Sumulod ang 3-point shot ni Ciampini. Daw di winas mo si Ciampini.
6: Pero laban-laban.
5: 64-62.
6: Laban-laban ka kay Fabric daw, flagrant gid mo.
5: Pero ini kwan man, ma flagrant foul 1 malang mo. Okay, gina-check subong sang referee kung ano ang ilas mga indesisyon. May run diri, no? 5-0 run sa 2 ka minuto sa third quarter. Okay, so daw may technical. Agapang lakpak si Jalen Brunson. Pero may another free throw, kaya may foul yung gintawag eh. Another position. So I think technical foul, flagrant foul, no, against sa kay Jalen Brunson kay gina-extend yang iya sa ning nga
6: TL.
5: TL, no, wala yang TL sa landing spot, no, ni Ciampini. That's why ano ya, duwa ka free throw o ball position plus free throw.
6: Laban-laban no,
5: kaya may foul to kay kwan eh, kay Ciampini. Nabase sa free throw plus position.
6: Plus ball position.
5: Okay. Maga free throw rin si Ciampini, no? Subong kainad daw planning points si Ciampini, 3 points. 3 points, no? Subong may gindugang sa 5 points, kami magadugang, way sumulod. So duwa ka free throw plus ball position, no? Flagrant foul. O kung ba si tatlo, kahit may foul sa 3-point shot, o kung isa ka free throw tungkol sa foul sa 3-point shot, kag isa ka free throw sa flagrant foul, kag plus ball position. So, amun eh.
6: Kadoon ang free throw, sulod.
5: Sumulod, no? 64-63 ang score. Ang bola, mga pabilin, San Antonio Spurs. 10 minutes and 54 seconds sa kay Castle. Ang bola, may screen si Victor Medyama, pero ay ma... kwanti gayon, balik sa kay Castle for 3. Tama katawahay! Why sumulod?
6: Rebound by Anunobi to Brunson. Nagapatabok sang bola, ginabantay ni Castle. Brunson, 1-on-1 against Castle. Brunson, nag-post up. Brunson, nag-turn around. But, kick out pass to Anunobi. Balik to Brunson. Brunson, ginabantay ni Pax to Juice Hart. Balik to Brunson. Brunson, ginabantay ni Ciampini. Nag-dribble-dribble. Brunson, nag-drive. Nagtira.
5: White, sumulod.
6: Rebound by Brunson sa gapon. Sumulod.
5: So, 66-63. No? Castle, nag-dalas ang bola. White, paging pick up. No? Ang bola, no? Si against sa kay Juice Hart. May double pick. Ginatag sa kay Ciampini for 3. White, sumulod. Rebound by
6: Bridges.
5: Bridges
6: to Juice Hart. Nagpatabok sang bola. Hart. Nagpundo. To Anunobi. Anunobi, nag-drive. Anunobi, open. Katama. Kanami so, ka screen ni Towns. Wala na si Wimbanyama ka-react kaki 5 break.
5: 68-63. Back to 5-point lead. By New York Knicks sa Fox against sa kay Bridges. Fox dribbling the ball. Nag-pick, nag-lay-up. Ay sumulod, but there's a foul. Naging tawag against sa kay Michael Bridges. Ano to, act of shooting. Na may mo, duwa ka free throw on the part sa kay Deron Fox. Act of shooting, si Fox mayara sang 5 points. 2 out of 6 sayas ng field goal. Ang score 68-63.
6: Budlay ko free throw yaka kay Fabric, di pa ka pasulod.
5: So may duwa ka free throw si De'Aaron Fox. Na pasulod tanan, no? 68-65 ang score. Bola sang New York Knicks. Brunson nagdala sang bola agad sa kay Ciampini. Ginapasa si Dalong pero na-intercept, no? Sang San Antonio Spurs. Aring bola subong kay Jalen na Brunson. Mga kaki-five. Kaki-five, EJ?
6: So, nagpamatikid gali kaki-five break. Bula sang next. Brunson. Against Ciampini. Brunson. Nag-discarte against Ciampini. Brunson, nag-dribble-dribble. Brunson, ginapilit pa sulod. Brunson, kick-out, drop pass. But, na-turnover!
5: Nakuha ni Castle, ginatag sa kay, may foul. Nagintawag against sa kay Vassell. It's an act of shooting. That's why may draw ka free throw against sa kaya Vassell. Noon may drop pass kung tani si...
6: Namit tani to.
5: Brunson sa kay Carl Anthony Towns si Dalom, pero doon nakuan eh na kaigo sa player no sa San Antonio Spurs Maki 5 no nakatapihan ni Victor Wimbanya.
6: So ginatamyo ko lang kay 5 break ang akong pinalangga nga may nagamonitor gid sa aton dira sa barangay Plandico Concepcion Iloilo.
5: Una nga free throw ni Vassel nagasulod. Ang score 68-66, 9 minutes and 8 seconds sa second quarter. Ikadwa nga free throw ni Vassel, sumulod. 68-67, bula sa nga New York Knicks. Michael Bridges, gadalsang bola. Again sa kay Castle, ginaharas ni Castle, ginatag sa kay Anunobi.
6: Anunobi versus Wimbanyama. Anunobi, nag-pick. Against Wimbanyama, ano to Juice Hart? To Brunson, kaya kaot pa sa gwa. But,
5: may foul na naman. Sa kay Victor Wimbanyama, na malusot ani si Anunobi, na hawidan ni Victor Wimbanyama. So may foul, no, nga again natawag, give and go play tani ito, mapakat sa idalo.
6: Makat.
5: Si
6: Anunobi.
5: Anunobi, so ginbalabagan ni Victor Wimbanyama. 68-67! Na daw ang game 3 very close fight man. Wag gawag antaranay although kada bansig na daw dako pero nagalagas.
6: Ano no binag pick? Kick out pass to Brunson. Brunson naga dribble against Castle. Drop pass to
5: Hart.
6: Tumira wala rebound by
5: nakuha ni Vassel ginatag kay Deron Fox. Fox dribbling the ball. Fox naga penetrate sa shaded area. Fox against kay Hart gin triple team gintira pero may last touch nga gintawag against sa New York Knicks. Pilit ni Deron Fox si Dalom kina purungan siyang tatlo ka mga players sa New York Knicks. Daw malas kin si Fox ni na series no.
6: Pero
5: daw,
6: sa
5: pakitang gilas.
6: Pero sa regular season daw yalang tanan.
5: Oh, ga double digit ni siyang average siya, eh, ni Deron Fox. So mga pabili ng bola sa San Antonio Spurs sa Victor Wembanyama, Champagne, ginatag sa kay Castle, gimbalik sa kay Fox sa 3. Sumulod
6: rebound by Josh Hart to Brunson. Brunson, ginabantayan ni Castle. May screen si Towns. Brunson nagdali-dali, nag-drive. Brunson, sulod pa, kaki 5 break.
5: Grabe, grabe. Gabalabag, no?
6: Oo, oh, acrobatic shot na gito.
5: Gabalabag ng itsura ni Jalen Brunson, sulod pa.
6: Mm-hmm. Grabe. Grabe. Arara, nag-review. Talikod na to eh.
5: Oh, binubuan niya si Fox. Foul, patakilid ng tira, hinaboy ang bola, sumulod.
6: Grabe nga, Pictos.
5: Oh. Ma-champion ko ng Spurs lang ni City 27.
6: Salig. Kung magdaog sila, may chance pa.
5: Okay.
6: Bonus free throw, sulod.
5: 71-67. Apat kapunto sa kabanse sa Antonio Spurs. Si Deron Fox again sa kay Michael Bridges. May screen si Victor Wimbanyama. Fox, ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, nagtira.
6: Sulod. Duga free throw lang to sa. Bulas ang Spurs. Brunson to Hart. Gin nabantayan ni Champagne to Towns. Towns against Fox. Towns one on one against Fox. Towns saga diskarte. But may foul.
5: May foul na may mismatch.
6: Mismatch.
5: Gabantay kay Carl Anthony Towns si Deron Fox.
6: Amo na yung Wimba niya. Mapabiling ka na sa dalong.
5: Mm.
6: Ara na si Keldon Johnson nagsulod. Ara ginapakita kaki 5 break ko. Duga free throw lang sa Wimba niya. So, lapit-lapit.
5: Gataap si Wimbanyama magtira kay ti dapat ipenetrate niya mo.
6: Mm.
5: Tamyaw lang sa guard sang Salngan Elementary School sa may Pasay City kay Ryan Ornido.
6: Mm. Brunson nagdala sang bola ginamatay ni Johnson. Brunson. Brunson nagadiskarte. Brunson nagdrive. Brunson nagteardrop. Wala.
5: Sulod. Rebound by Victor Wimbanyama. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper. Ginatag sa kilid kay Vassel. Vassel for 3.
6: Yes! Yes!
5: Abansin na ang San Antonio Spurs sa isa naman ka punto. 72-71.
6: Op na!
5: Last stat.
6: Mayo lang, mayo lang.
5: Or ni Vassel, no? Kita yung pasa.
6: Basaya.
5: Pero pagwa yung mga kwan, makontrol ang bola kang nagagwa mga ka-K5.
6: So, magpapabili ng bola sa New York Knicks. 72-71. Abansin na ang San Antonio Spurs.
5: 7 minutes and 20 seconds. Nabilin sa third quarter.
6: Brunson, mag-inbounce ang bola. Brunson, nagapangita sa pasahan. Grabe nga dipinsahan ay Brunson to Anunobi against Anunobi against Basel. Anunobi, nag-dribble. One-on-one against Basel. Anunobi. Nag-jump shot, Anunobi!
5: Sunod! Sunod! Grabe, sumo ang contribution ni Anunobi sa New York Knicks. 73-72, si Subatol kita. Keldon Johnson, again sa kay Hart, ginbalik sa kay Dinaper. Johnson sa shaded area, nagtira, may foul kita bag ang referee. Again sa kay Johnson. Jalen Brunson.
6: Hambal ni Johnson. Amo na yata, kanyo bla.
5: Sila ni Joe Atienza, pagwa si Fox. So nagwa na sumo si Fox. Anthony Dalino, Banat Knicks. Kay Brian Ornido. Dira sa Salangan Elementary School sa mga sa Guardiada, may daiging gaga.
6: Hambal ni Ma'am Rosemary Agramon, may long shooter sila ba? Laban lang Spurs. Pero sa ba't si Ma'am Laura sumag-iisay? Next, siruha ang Spurs.
5: Kanamit kung saan Detex Coffee Mix, hambal ni Sir Joe Atienza.
6: Kampiyon gina, sir.
5: Sampat, samtagal ang tawag sa basketball. Unang free throw ni Keldon Johnson, nag-sulod. Okay. Nalang atong siling signal. Sakay Sir Kim Hirosupanis sa may sulad siyang pase kay Alimon Eastwalk Branch. Grabe ba?
6: Kaki-fibre. Nag-monitor ba Japon? Kaki-fibre ko.
5: Okay. Kay Michael. May dayaging aga.
6: Brunson, nag-discarte. Ginamatay ni Castle. Nag-switch ang depensa si Basel. Hard shot. Kilid tumira. Sulod. Tris.
5: 76-72. 6 minutes and 36 seconds. Nabilin sa third quarter. Dylan Harper dribbling the ball. Ginatag sa kay Basel. Basel na penetrate. Nag-reverse layup ay sumulod. Pero nakuha ni Carl Anthony Towns ang bola.
6: Brunson, nagapatabok sang bola against Basel. Brunson, ginpasa kay Anunobi but na miscommunication.
5: Why ma-anticipate ni Anunobi kay pasa ni Brunson sa iya? That's why nga may turnover sa New York Knicks.
6: Grabe si Josh Hart.
5: May timeout naging patawag ang San Antonio Spurs. Agad nga istoryahan ang ilasan ng play. 68-63. Nauli makapuntos ang abansi sa New York Knicks sa nabiling 9 minutes and 34 seconds. Sa Gyapon, leading scorer sa San Antonio Spurs is Stephen Castle. May 18 kapuntos. 7 out of 10 sa iya sing field goal. Nagasunod si Victor Imbanyama, may 15 kapuntos. Si Champagne may 9 points. Si Vassell may 6 points. Kasi si Daron Fox may 4 points. Kasi si Dylan Appert may 6 points. 3 points si Bryant. Kasi si Keldon Johnson may 2 points mga kaki-5.
6: Sa bahay naman sa New York Knicks, kaki-5 break. Si Uji Anunobi may 21 points. Josh Hart, 16 points. Jalen Brunson, 20 points. Carl Anthony Towns may harap pag-ilamang sang 9 points. Jordan Clarkson may 5 points, Jose Alvarado 4 points kag Mitchell Robinson may ara sang 1 point ka K5 break.
5: Kay Arquiles Abilarde, win New York. Sa kay Jen Sida, abaw nagaulan sang 3. Roland Moreno taga Carlota, pa shout out sa tropa ko no. Kay PJ Tunay, pa shout out sa Tunay, pa rin tayo sa Bingawan. Kay Yen Galantaw, gid live sa mo. No, thank you, gid. Sa taga Bingawan, dira. Kay Zitra Kadayuna, New York, from Negros Oriental. Mangluya na lang karun ang naghatag 1+ game. Bawa.
6: Piyo na eh.
5: Oo, piyo na rin.
6: Matik na na.
5: 1+ game, subong.
6: 3-0 ka na mo. 1+1 game ka. 3-0 na.
5: Daug na eh.
6: Daug na. Kay Rixie Villarreal sa Malaysia, sa kumpare ko, ang nagapamatigid. Kay Shitty, Binti Shitty, Gospars until game 7 pa din champion.
5: Grabe man ang fighting spirit ba ni Shitty, Binti, Shitty.
6: Kagsati, yung kuda nga aras sa Subunga Sakay, kakipabrik sa Luwasang Pungsod, kay Sir Arma, kay Tito Arman Kasipli, nagapamatigid. Halong tak permitted sa.
5: Okay. Kag,
6: kamusta lang dira?
5: Kay Marcos Yuan Cortez, nag-abentor from Binyan, Laguna.
6: Patamyaw.
5: Crispo, no? Meday gingaga.
6: Kay Permo, Pernon, di magiba, patamyaw happy birthday kay kay Jimwell Rodriguez.
5: Hindi pa tapos ang laban, no? Mga next team. Pasyautan kali kay Edward sa San Pedro, kay Jay Alcazar. Happy birthday kay Jimuel Rodriguez da. Happy birthday gida. So may time out in patawag ang San Antonio Spurs. 68-63. Na grabing performance subong ni Anunoby kag ni Josh Hart sa bayan sang New York Knicks. Amani gani basta mga NBA finals no, dapat may mga role players kita. Bala mo si Jalen Brunson niya mang score gina mo mga star player ni Victor Wembanyama mang score gina iya. Hindi mo gina punggan o galing kiti dapat nga may kwan kaw, may kabulig kaw ka K5EJ. Pareho sa tabo to sa Oklahoma City Thunder. Ano lang to ni Shaya Gelios Alexander, nga isa lang siya. So ay madalang iya si nga team mga ka K5.
6: Kaya wala si Williams mo. Dako ito nga factor si Williams.
5: Sana partner, 68-63. Pero doon sana tamdana na ton. 76-74. Waka puntos abansi sa New York Knicks sa nabilin na 5 minutes and 55 seconds. Ari back to the ball game kita ni replay niyang 3-point shot na ni Josh Hart. Nadako sa nga factor sa may bayan sa New York Knicks. Castle dribbling the ball 76-72. Ginbalik sa kay Castle. Again sa kay Josh Hart. May aliop si Dalom kay Wimby Wimbyama. Gintira ay sumulod. But offensive rebound by Dylan Harper. Follow up shot. Okay. Si Wimby to nakascore pero duwas lang tumbo ni Dylan Harper. 76-74.
6: Nagapatabok sa bola. Ginamatay ni Castle. Brunson against Castle. One on one. Nagadiskarte. May screen si Hart to Robinson. Ginapangita si Brunson. Brunson. Nag-jump shot.
5: Why sumulod. Rebound by Keldon Johnson. Johnson ginatag kay Dylan Harper. Harper against kay Juice Hart. Harper nag-dribble. Ginatag sa kay Wimbanyama. Sa again, napas sa kay Keldon Johnson. Katahong nga pasali up by Keldon Johnson. Sumulod.
6: Open
5: 76 all ang score. 5 minutes and 34 seconds sa third quarter.
6: Hart, nagpatabok sa bola. Ginababantay ni Basel. May screen si Robinson. Hart, matawahay nga nag-dribble. Hart, nag-drive.
5: Okay, dalang kay may problema sa aton sa nga connection. Ha? 76 all, mga KK5. Okay. Ara na, partner. Dalang daw. Last just 25 sa ato sa special coverage. Ang score subong 79-78. Sa nabilin nga 4 minutes and 29 seconds sa hinampang. Nabulas ang areo, ang play sa New York Knicks sa kay Jalen Brunson. Bumunggo sa kay Castle. Binuyan ang alihop pass sa kay Robinson. Follow-up shot ni Mitchell Robinson. 79-78. Kag sa ball position sa San Antonio Spurs, may foul na gitawag against sa kay Jalen Brunson sa kay Dylan Harper. 4 minutes and 29 seconds, 79-78. Si Jalen Brunson, subong may 20 points na. Amoning follow-up to ginang nga tira ni Mitchell Robinson na na-miss no? Ni Jalen Brunson. Tapos ari naman ang play ni Dylan Harper. May foul tapos yung tira sumulod pero ang balsang referee no hindi continuous
6: hindi
5: no
6: continuous, ang play. Sa taga Rizal Apos kay Fabric ga pamati subong sa speaker tunog-tunog gid ga pamati sa aton. Mayong aga lang da sa inyo tanan na.
5: Naka-detect 500 samtang kalantaw no NBA Live. Amo na ya. Kay Junik Bisana sa Bisana Families taga Panglihan sa may Banwa sang Haniway. Kagay Ivan Pilinyo. Gulang versus Subin. Kulang na eksperyensya ni ang Sergio Sports.
6: First-timer ni sila eh.
5: First-timer, so wise ang experience siya sa mga amo-amo sila. Pero game 7, daog lang Oklahoma eh. Nabisan pa, no? Pero tila yung ginag NBA Finals.
6: Grabe ni nga pressure yan.
5: So, free throw ni Dylan Harper. Sumulod ang unang free throw, 80-78. Nagaprepara si kaduwas yung free throw, ginasahog sa mga fans sa New York Knicks. Ang Phil-Am, kababayan, ikaduwang free throw sumulod, 81-78. Si Iso Batol, sumong bulos-bulos.
6: Alvarado, nagdala sang bula, ginamantayan ni Harper. Alvarado, nagpakita sang pasahan. Alvarado to Shamet. Shamet, ginamantayan ni Basel. One-on-one. Shamet, nagadiskarte. Shamet, nagdribble. Shamet, nagdrive. But
5: pero
6: may
5: foul.
6: Foul.
5: Gitawag referee. Up, gabung ko anay. Okay.
6: Do.
5: Gamay nga. Okay. 78-81. 4 minutes and 14 seconds. Gina-check direk on ara na sa penalty ang San Antonio Spurs kay kung may foul, automatic duwa siya ni ka free throw mga ka-K5.
6: Biso-biso lang sila.
5: Biso-biso. Parang nakpak lang si Castle.
6: Do kwan.
5: Medyo may kwan eh. May contact pag lusot ni Shamet tapos sa Burubunggo nga medyo hinay lang.
6: Pang kwan na pampa init.
5: Si Mitchell Robinson gipagwa, nagbulos naman si Carl Anthony Towns. Si Mbanyama gipagwa man, no, nagbulos si Cornet, no, bilang center sang San Antonio Spurs.
6: Towns against Cornet. Towns kinpasa kay Alvarado. Alvarado against gin double team ni Cornet kag ni Harper. Alvarado nagdrive gin drop pass to Clarkson. Clarkson nag-dribble, Clarkson nag-penetrate, nag-teardrop, wala,
5: sumulod,
6: rebound pala ba, Clarkson, sulod,
5: sumulod, 81-80 mga kaka-K5 ang score, nabilin sining 3 minutes and 40 seconds remaining sa third quarter, very close fight bomb, no, ang third quarter. Sa halftime, nakaban si Dri ang New York Knicks ang pito, nakalagas ng Tony Spurs, nagsumon si Subatol na. No, ang ining nasambit sa ning hinampang, may foul na gintawag against sa New York Knicks. So may 2 ka free throw si Caldon Johnson sa simang tinuon mga kaka-K5. 81-80, unang free throw ni Caldon Johnson. Nagsulod, no? 82-80 ang score sa nabilin sa ning minutos sa third quarter, 3 minutes and 40 seconds. 2 ka bansi sa Antonio Sports, kaya 2 ka free throw. Why sumulod? Rebound by Anunobi. No? Ari kay may Stanley Cup pagid final mano nga haki ni mga K5. So back to double games kita kay mga free throw diri. No? Ang layup to ni Jordan Clarkson. Kaya nga medyo hina ang signal na ton.
6: Nagaburubisyo.
5: Back to double games kita mga K5. 82-80 ang score. May foul, no? The part sa New York Knicks. Ara, subong sa free throw line si OG Anunobi. 82-80. Unang tira ni Anunobi. Sumulod. So, 82-81. 3 minutes and 31 seconds. May foul sa kay Anunobi, no? Ginawidan ni Caldon Johnson sa yasin nga uniforme. So, gintawagan sang foul sang referee. Ara na sa team penalty ang New York Knicks. Ikadwa nga free throw ni Anunobi, why sumulod, rebound by Dylan Harper. 82-81, 3 minutes and 26 seconds remaining sa third quarter. May double screen ni Dylan Harper sa dead area, nagtira si Dalong, sumulod. 84-81, 3 minutes and 15 seconds sa third quarter. Bula, New York Knicks, Alvarado, ginatag kay Towns. Towns, nag-fake, nag-penetrate sa seeded area, nagtira, way sumulod. Nakuha ni Cornet ang bola. Ginatag sa kay Caldon Johnson. Johnson sa penetrate seeded area. Ginabuyan ang bola, gin-double team. Naagaw sa ni Carl Anthony Towns. Ginatag sa kay Alvarado. Alvarado, seeded area, nag-lay up, way sumulod. Rebound by Castle, mga kaka-K5. Kaya samtang ginagakonect kita no, sa aton sining nga connection na no, utod ang aton sining connection na. Nagtira si Basel ay sumulod. Nakuha ni Cornet ang bola but there's a foul. Kagintawag ang referee against sa either sa kay Carl Anthony Towns kag sa kay Anunobi. No? Offensive rebound by Cornet. Kalika may time out na gin patawag ang New York Knicks mga K5. 84-81 ang score. Maning layup ni Alvarado na rebound ni Dylan Harper. Harper sa karoon naman nagdala sumula. 84-81, 2 minutes and 40 seconds sa third quarter. Dylan Harper sa shaded area, nag-fake, nagtira, pull up jumper, ay sumulod.
6: Rebound by Cornet.
5: Foul ni Cornet, mga K5, either si Shamit o kung si Towns. Carl Anthony Towns, pero si Shamit,
6: ano kayaw eh. Oh, do, kwan niya nga siya, admit niya nga siyang naka-foul kay Cornet.
5: 84-81, may timeout ang New York Knicks, mga K5. So, doon na ka-free throw ha, para kay Cornet, sa nabiling na 2 minutes and 33 seconds, sa third quarter, 84-81. Sa kay Junik Besana, kay Dapitan Oadan Christian. Sina nakascore ng group gabi si Brunson? Line nga score?
6: Line nga score.
5: Kay Jay Losaria, hinasignal.
6: Gani?
5: Pasod dyan yung balas kabayan na Clarkson, kay Dako na yabulig. Habal ni Sir Dapitan na Christian. Kay Ma'am Violet Princess Red. Mayong aga. Let's go Spurs. Alvin Taday, M. Colley. Kasi gabong to ko no sa speaker na mo. Thank you, Gid.
6: Mayo ba oh. Speaker Gid kaki pa break?
5: Oo, oh, pa-shout out good. Sa thank you, thank sa Niway, ano? Sa taga Pangilihan da, sa Ibanwa sa Niway. Doon na bukid din ng lugar sa may Haningway, no? Importante may signal.
6: Mm.
5: So 84-81 ang score mga kaki 5, tatlo ka puntos ng Abanse, no? Sa San Antonio Sports. Sa nabilin sini nga 2 ka minutos kag 33 segundos. Sa Gyapon ang leading scorer San Antonio Sports, now Victor Wimbanyama may 20 na kapuntos. Kinasundan ni Castle may 18 points, no, why na kadugang score si Castle kay
6: na
5: 18 points no?
6: Why na, why na?
5: Si Basel nakadugang may 11 points. Kag si Dylan Harper may 12 points man, no? Si Champagne may 9 points. Si Deron Fox may 6 points. Kag si Cornet may wipe score is Cornet. Si Brian may 3 points, si Calden Johnson may 5 points. Hmm.
6: Samtang sa bahay naman sang Knicks, kag Kipay Breaks, si Uji Anunobi, 22 points. Si Jalen Brunson, 20 points. Si Josh Hart, 16 points. Karl Anthony Towns, 9 points pagid lamang. Si Jordan Clarkson, may 7 points. Alvarado, 4 points. Kag si Mitchell Robinson, may 3 points. Samtang si Michael Bridges, may 0 points. Kag Kipay Breaks.
5: So sa field goal subong Abansi ang San Antonio Sports no 53%. 31 out of 59. Ang field goal percentage sa San Antonio Sports while sa New York Knicks sa 29 out of 56 may 52%. Kag sa 3 points percentage sa 9 out of 21 ang New York Knicks may 43% while sa San Antonio Sports 43% 9 out of 21. Bao pareho.
6: Pareho, pareho.
5: Ah, pareho. Back to the ball games kita mga ka-K5. Grabe ka physical subong kahampang ginapakita ning mga foul, no? Medyo physical ning hampang subong sa game number 3. It's a do or die pa rin sa Antonio Sports although nga may isa pa kahampang hasta game 4. Pero ang balik naton wa ay sang team sa NBA
6: nga naka-comeback
5: sa 0-3 deficit. Kay nugyaw ang mga fans na usang New York Knicks.
6: Tama ni ka crucial para sa bahin sang Spurs kaki Fabric.
5: Kay hindi na ka chance ni basi makabalik pa sa ila sing home court.
6: Mm.
5: Pero kung magdaw din sa Antonio Spurs,
6: chance pa.
5: Daw ay home court advantage sa ila kay 5 EJ no.
6: Mm.
5: Ah kay tipis home court ya daog sang pangayaw. So may free throw diri si Castle. Matapos nga na-foul ini siya, 84-81 ang score. Ginapakita ning mga players ang una sang New York Knicks. Just imagine 53 katuig before nga mag last nga kampyon no sang ano ni 85-81. 2 minutes and 33 seconds nabilin sa third quarter. Una nga free throw ni Cornet sumulod, no? Ikaduwa nga free throw ni Cornet sumulod.
6: Tanda si Cornet, no?
5: 86-81.
6: Bula sa New York Knicks. Clarkson, kinpasa kay Alvarado. Alvarado, nagapatabok sang bula against Castle. Alvarado, nagadali-dali. May screen si Towns. Towns, nag-pick sa 3 against Cornet. Towns, nag-pick. Towns, step back for 3. Taula, kinpasa kay Alvarado. Alvarado, kin-kick-out sa kilid to Shamet. Sumulod!
5: Shamet for 3-point shot! Sumulod, 86-84, 2 minutes and 11 seconds. Sa nabilin sa third quarter. Castle dribbling the ball again sa kay Michael Bridges. Ginatag sa kay Champagne. Balik sa kay Castle. Castle again sa kay Michael Bridges. Gadribble, ginatag sa kay Champagne. Okay, Vassell sa gyapon ng bola. May screen si Cornet. Vassell sa shaded area. Ginaboy sa guwag. Ibalik sa kay Champagne for 3.
6: Bang!
5: 89-84, 1 minute 48 seconds remaining sa third quarter.
6: Nagaula na sa sulod sa Madison Garden ang 3-point shot. Alvarado, nag-dribble sa bula. Nagpakita sa pasahan, gina-pressure ni Castle. Alvarado, hindi makapasa. Ba't pinasa kay Clarkson? Clarkson versus Cornet. Cornet, Clarkson. Nag-teardrop. Na wala. Rebound by Towns. Follow up. Sulod.
5: Offensive rebound by Carl Anthony Towns. 89-86 ang score. Okay, bola sa kay Fox. Fox, nagdala sa bola. Again sa kay Shamet. Ginatag sa kay Champagne for 3. Why sumulod? Rebound by
6: Alvarado.
5: New York Knicks.
6: To Shamet. Ginabantay ni Fox. Shamet, nag-dribble-dribble. May screen si Towns. Shamet against Pax. Towns. Towns nag-dribble, gi-double team ni Cornet kay ni Castle. Towns nagpakita sang pasahan. Na putos Towns. Wala sang may mapasahan. To Clarkson. Clarkson, gina na pressure ni Champion ni Clarkson nagtira sa tres.
5: Sulod
6: pa. Buzzer beater.
5: Mga kababayan. Now, dako na bulig bench sa scoring sa New York Knicks sa atos yung kababayan si Jordan Clarkson.
6: 89-all.
5: 89-all, bula sa nga sa Antonio, Dylan Harper. Ang ato mas ting kababayan, nag-alasang bula, again sa kay Shamit. Dylan Harper, dribbling the ball. Harper for three, bang!
6: Man!
5: Grabe! Haga pang score ng atos mga kababayan. Namo pa New York Knicks sukun sa Antonio Spurs.
6: Buro Pinoy.
5: Dogong Pinoy. Hmm.
6: Alvarado, nagdala sang bola, ginabantay ni Castle. Alvarado, nagapangita sang pasahan. Alvarado versus Castle. 20 seconds left to Bridges. Bridges, wala. Bridges nagtira. Sulod. Nakascore naging man si Michael Bridges.
5: 92-91. May nabilin siya nga 10 seconds sa third quarter. Si Dylan Harper, may ara sang double pick. Si Cornet Harper, nagtira luwat sa 3. Why sumulat? Rebound. Kaya na natapos ang third quarter. Nga ang score, 92-91.
6: Plus 5, kaki 5 break.
5: 1 point lang yung nakabansi sa San Antonio Spurs sa pagtapos sa third quarter. Nakalagas na rin sa third quarter ang San Antonio Spurs kay ina apito ang abanse sa New York Knicks sa halftime. So, mas endokot yung fourth quarter. The last final quarter sa game number 3. Why ka ni Kabigon kung sinusubong magpangibabaw kay nag-tama ka-close ang hampang.
6: So grabe ni Kaki Fabric, exciting ning pagsulod sang fourth quarter ni. Kag hindi ka mo magbuya, dira live sa aton sini nga live no. Okay. Mga Kaki 5.
5: Kay Ivan Pilinyo, may din nga mayad magampang si Lebron.
6: Bata ni Lebron.
5: Anak Lebron, hulog na tong Lakers.
6: Why na
5: kay AJ Joe Aris pa shout out kay Gon Freaks LG in Suco Rivera. Idol na kasi gabong kita diri sa speaker sa Pangilihan Hangiway.
6: Wow, thank you gid.
5: Thank you gid dira sa taga barangay Pangilihan sa Ibanwa sang Hangiway speaker gito. Kasi gabong kuno aton sa ninga live dito kay Gerald Arikaya. Pa shout out kay Giovanni Bagulos. Kay Jovin Alimon, tunog-tunog mandi boss, agarantaw kami sa kay Joel Matulak Borlado. Gayes si Ma'am Rosemary Agramon kay Santuño Spurs ni si Ma'am Rosemary mo.
6: Sa may feel good marketing sa Bunta Tala kay Fabric, tunog-tunog man tadira. Kag ang sa may bukuhan man dira sa Gatubangay lang gid. Kag sa tin-tin turo-turo ni Sir Rige kag Ma'am Pearl Lamanaay sa kay ma Sir Noel kag Ma'am Erlina Gulis kag sa bilog nga nagapamati isang K5 sa Subong no, hindi lang sa Subong kundi adlaw-adlaw, hindi ta kamo ma hindi kamo namon may isa-isa, padayon lang kita mga ka K5 ah.
5: Oh, kay Kertan pa shout out sa taga Cam Engineering kay Maxi Mark kag kay Boss Gisrael no sa Cebu, kay Fernan Dimagiba amo ni nga apelyido nga hindi mo maguba ni K5 ba Dimagiba.
6: Pero hindi nyo gid pagkalimtan no, nga magamit sa mga produkto di kalidad ni Dr. Miloy ang D3 Bio para sa ubos ipon nila na trangkaso, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, DTX 500 para sa high blood kag diabetes ka K5 Mighty C para gisi inyo mga bata. May araman ni sa capsule nga para sa aton nga may edad-edad na para nga maproteksyonan pirmi ang inyo sining nga ikayong lawas mga ka K5.
5: Kay Sir Roland Moreno, no, kay Ma'am Alicia Moreno na may edad nga aga. Kay Achilles Abilarde, no, New York win. Shout out sa Kayuki Kunoa. Happy birthday kay sa Jimwell Rodriguez. Magdaog ang Spurs, one game more to go sa champion.
6: Damo pa ni nga hampanganay kung magdaog ang Spurs.
5: Oh, okay. Pero galing kay ang game 4, arak yapon sa home
6: court. Next,
5: next. Kay John Paul Garcia, kay Sir BJ Panes, sa BJ Panes. Meday king aga pa shout out from Team Bao Binyan Laguna kay AG Jix Armada Apostol. Ang score 92-91 sa pagsulod sa last and final quarter.
6: Ginawa na
5: pagibabaw.
6: Pag ginawa ginawa na kamo madalom. Oo, mga kaki 5.
5: Sa mo ning paglantaw naton na very close fight ni. Mm. No, ang ining nasambit sa ning game 3 until sa pagtapos ni sa fourth quarter mga kaki 5. Why pa partner? Why pa kasugod? alas 10:43 sa aton sining special coverage. Ato sing special coverage nga dulong si usang The Power Trio, Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant, Mighty C ang alkaline base ka vitamin C, kag suman D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist. Mm. Papagunon ta sa immune sistema, bawal magmasakit subong kamahal na sang bulong, mahal pa nga mahospital ikaw mga ka-K5. So prevention is better than cure. Samtang way pero sa ginabatsyag, pabaskoon natin sa immune system, maginom kita sa mga Clinica products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ang kinaanganan ta pagsulod na sang fourth quarter KK5AJ.
6: So KK5 break, hugtanay na ni Paha kung nambalblas ang mga katigulangan. Hugtanay na ni Paha ang pagsulod sang fourth quarter. Kaya nga, ang score KK5 break, siso-siso.
5: Oh.
6: Balos-balos. So grabe ni nga hugtanay. Kagsabahin sang Spurs, tama na ni ka crucial o kung pressure na ni para sa ila KK5 break. Pero sabahin naman sang Knicks, dapat makuha ni nila para nga ang advantage ara na gin sa ila.
5: Okay, back to the ball game kita mga K5 bula sa nga aliyaw pa sa kay Wimbanyama. Sumulod 94-91 sa pagsugod sa ato sing fourth quarter. Nakascore rin ang San Antonio Spurs, bula sa New York Knicks.
6: Alvarado nagtira sa tres. Alvarado, wala. Rebound by
5: Shamet.
6: Shamet, kick out pass to Alvarado. Nagapangita sa pasahan. Ginabantayan ni Johnson to Bridges versus Darren Fox. Bridges nag-drive. Bridges. Up. Manatapihan ni Darren Fox.
5: Okay. Ariang replay. Gina-replay. Nice play, Gidri. Now, alihop pass no? From Castle to Wimbanyama. Alihop pass, it's a slam dunk, mga K5.
6: Na dapat.
5: Na nabilin to si
6: Towns.
5: Si Carl Anthony Towns.
6: Grabe.
5: Ay ka hingagaw kay Gang Yamatado dito pa yas sa gwa. Why nabantayan ang iasa ni nga bantay.
6: Bridges, sige, bounce ang bola. Kapangita sa pasahan. To Clarkson. Clarkson nag-pick. Nagtira.
5: Why sumulod. Rebound by Castle. Castle dribbling the ball. Pass in the mid-court area. Castle ginata kay Wimbanyama. Wimbanyama. Again sa kay Carl Anthony Towns. Sa shaded area. Fox nag-lay up. Pero may foul gitawag ang referee against sa kay Jordan Clarkson.
6: Clarkson.
5: So may gara sa nga act of shooting. That's why nga may free throw. Now, si De'Aaron Fox, mga KK5. Nabiling 10 minutes and 56 seconds sa last and final quarter sa game number 3. May foul nagreklamo si Carlson.
6: Clarkson.
5: So now, where's the foul?
6: Kaysa iya ito ginawa, wala gintawagan. Foul KK5.
5: Okay. So may dua ka free throw si De'Aaron Fox. Si Fox sumong daw ay gigapakitang gila sa sininga serye. Dahil medyo ginakulban pa si Fox. Una nga free throw sumulod, 95-91. 10 minutes, 56 seconds. 96-95-91. Ikadwa nga free throw kapiparar si De'Aaron Fox.

0: Knicks. So last touch ang New York Knicks magpapabil ng bola sa San Antonio Spurs.
1: Daw kalumeng kay Kabayan magdribulaw.
0: Oo. Nabungguan pa to ang VIP. Senior citizen, no?
1: Isa ka mga VIP ka kay Fabric.
0: Kuhan mo lang na. $1 million ang tickets na.
1: Tapos ay nagbunggo sa iyo, Maya Laki si Alvarado.
0: Players ang New York Knicks. Maya Laki kay Gamay. 10 minutes and 36 seconds. Nakabawi ay ang San Antonio Spurs. Diri sa home court sa New York Knicks sa mag-inbound si De'Aaron Fox. Ginatags kay Victor Wimbanyama against Karl Anthony Towns. Wimbanyama dribbling the ball sa may shaded area. Wimbanyama ginabuhay sa guha pero na last touch ni Shamet. Nalang-alang si Wimbanyama. Nice defense na on the part kay Karl Anthony Towns. Mag-inbound si Vassell. Napangita sa mapasahan. Ginatag sa kay Victor Wimbanyama against kay Karl Anthony Towns. 9 seconds sabihing sa shot clock. Wimbanyama dribbling the ball. Nagtira sa 3. Ginaboy. What kay Fox? Fox for 3. Why sumulod? Nakuha ni Kassel. Tapal ni Michael Bridges. Tatlo nag-tapal siya. Why agigin pasa? So po dya.
1: Bula sa New York Knicks. Alvarado nagpatabok sang bula.
0: Okay. Dalang kay na utod ato siya connection. 96-91. Nabilin niya 9 minutes and 18 seconds. Sa isa na itong signal ka kay 5AJ.
1: Bridges, kick out pass to Shamet. Nagpilit nga tira. Wala. Rebound by Spurs.
0: Okay. 96-91. Ginpasa sa kay De'Aaron Fox. Imbalik sa kay Wimbanyama sa 3. Wimbanyama. Nag-dribble. Ginatag sa kay Kassel for 3. Why sumulod? Rebound by Michael Bridges.
1: To Alvarado. Alvarado, nagpatabok sang bola. Crossing the midcourt. Pinpasa kay
0: Bridges, why sumulod? Rebound by De'Aaron Fox. Nagipasa sa kay Kassel Vassell. Ginatag sa kay Keldon Johnson. Si Dalom. Now, may foul kitawang referee again sa kay Shamet.
1: Dapat nang ibalan ito, Paulo niya kagipay break.
0: So, may reminds ng coach nga kung may chance si Mbanyama, si Dalom, ipasan dito. Ayos, walihan mo niya ang basic plays ng San Antonio Spurs during that time sa kay David Robinson, kay Tim Duncan, nga ang play nila is low post, no? Ara low sa post. Shaded area. Pero si Wimbanyabe, abiga may lawas, sa muna hindi sa low post nga pa-isold sa iyang bantay, no? Kay gamay sa lawas. So ang hampang ni Wimbanyabe, ara sa gwa mo.
1: Sa gwa.
0: Tira-tira. So ang balsang coach siya, dito kasi dapat sa dalom. So ang maning reminders, kung ara si Wimbanyabe sa dalom, kamakita nga may mismatch, ipasa. Si Jalen Brunson, nagbalik na sa hampang sa nabiling nga 9 minutes and 18 seconds. 96-91, Dylan Harper, nagdalasang bola against sa kay Juice Hart. Pagkita sa mapasang, ginatag sa kay Champagne. Champagne, nagtira. Why sumulod? Kabos, rebound by Bridges.
1: Nagpatabok sa bola, Michael Bridges. Ginapatawayan. May screen si Robinson. Bridges, nagadiskarte. Bridges nagdrive, nagtira. Wala.
0: Why sumulod? Rebound by Dylan Harper. Harper, nagdalasang bola. Harper, nag-dribble against kay Shamet. Ginbalik sa kay Kassel. Ginbalik sa kay Champagne. Nag-fake. Nag-drop pass si Dalom.
1: Kaname nag-drop pass.
0: Kay Keldon Johnson. 98-91.
1: Brunson. Nagadalas ang bola. Ginabantay ni Kassel. Johnson. Brunson. Brunson nag-drive. Brunson nag-discarte. Ginapilit. Brunson nag-layup. Wala bat. Follow-up ni Mitchell Robinson. 2 points. For Kassel, Mitchell Robinson.
0: 98-93, 8 minutes and 20 seconds. Dylan Harper dribbling the ball, gin-double team. Dylan Harper sa shaded area, gibalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, gibalik sa ibabaw sa kay Dylan Harper for 3. Why sumulod?
1: Rebound by Brunson. But my foul, kagibalik.
0: I think si Robinson ang foul now against sa kay Wimbanyama. 98-93. Nabili nga 8 minutes and 10 seconds. Ari na sa penalty. No, ang sa New York Knicks, that's why nga Ario.
1: Kay Kwan, kay Bridges.
0: Michael Bridges, ang foul, no? Siya nag-uyat sa kamot ni Victor Wimbanyama. 98-93, 8 minutes and 10 seconds remaining sa last and final quarter. Amog ni ang Kwan, ang Kwan ni Wimbanyama kung mag-free throw, Kwan nagaginawa sa madalom. Unang free throw sumulod, 99-93. 8 minutes and 10 seconds. Anong kapuntos ang abanse sa Antonio Spurs? Alin kay

0: Duway pa kini San Juan sang do dako gi nga avance mga KK5. Ikadua nga free throw. Ginatulok sa masakit ang ring.
1: Ayhan magasulod.
0: Again dribble, nagpiyong-piyong si Victor Wimbanyama naginhawa sang madalom. Gintulok ang ring, ginbuya ng bola. Kag nothing but the bottom of the net. Amo na ang balda ko ng ringless.
1: Bula sa New York Knicks. Brunson, nagapatabok. May screen si Anunobi. Ginabanta ni Castle. Brunson. But okay, may foul against kay
0: Castle.
1: Castle.
0: Okay, now may foul against kay Castle. Magpabilang bula sa New York Knicks.
1: Pero wala pa penalty.
0: Pito ang advances ang San Antonio Spurs. 8 minutes and 5 seconds. Nakabawi ayan ang San Antonio Spurs.
1: Brunson, nag-inbounce ang bula, gabang itas ang pasahan. Ginpasa kay Robinson, Mitchell Robinson. Ginbalik kay Brunson. May screen. Brunson, nag-dribble-dribble, nag-kick at pass to Jusart for 3. Wala.
0: Rebound by Keldon Johnson. Ginatag sa kay Castle. Castle, dilasang bola. Ginbalik sa kay Wimbanyama sa may Rainbow Territory. Wimbanyama for 3. Bang!
1: Bang! Plus foul! Pa kay okay. Break.
0: 103-93. 10 points lead by San Antonio Spurs plus foul. Now, Kwan si Wimbanyama, dumasakit, no?
1: Tida ko dako daan kay Kwan, kay Mitchell Robinson, kay K5-Rick.
0: Oo. Oh, binungguan niya si Wimbanyama, tumira sa tres.
1: Oo, oh, pero under review pa niya kay Basi, mahulog sa flagrant kay K5-Rick.
0: Oo, oh, kay may Kwan eh, may contact while pagtira tres. Amo to lagi nang Kwan, ang... palapit sa imo ang kwan eh, ang shooter kag ang imo matupaan bla. Pero naglikaw siya eh, no? Naglikaw hindi straight ang tumbo ni Robinson na igol sa lawas. Grabe ang fans man subong San Antonio Spurs dito sa ila sa nga area na nagyugyaw man. No, ang fans no sang San Antonio Spurs mga KK5.
1: Kay nami subong sa ila KK5 break kay may ara sila live sa ila gid mismo nga sentro sang syudad bala. Kung sino ang nagaham, panglibawa sa Spurs, subong may live sila, bisan hindi nila home court ka K5 break.
0: Okay. So may replay diri mga K5. Tawagin na check diri kung na flagrant foul. Pero may foul na tawag, no? Kaya sa kaya Robinson, no? It's a 3 points shot plus 1.
1: Pero hindi manungod, ah.
0: Oh, naglikaw siya, eh. No? Nag-kwan siya, why siya nagdiritso, eh. Sa kilid siya nag-kwan, eh. Ni Wimbanyama. So ang ginlikawan niya man ang tupat ni Wimbanyama pero may kontak abi.
1: Kontak.
0: No, nagagalupad si Wimbanyama sang na-foul no, ni Mitchell Robinson. Pulo kapunto sa kabanses ang San Antonio Spurs. Gina-check subong sang referee kung anong pamatbat siya ni. Either may flagrant foul. Kung flagrant foul ini, may free throw. Duwa ni ka free throw. Kahit may foul sa 3-point shot, tapos ang flagrant foul 1, no? May free throw kag ball position. 7 minutes and 45 seconds remaining sa 4th and final quarter sa hinampang mga KK5. So may challenge diri ang New York Knicks. So naulat-ulat naton kung ano ang maging decision diri sa referee naton regarding sa saning challenge, no? Sa coach sa New York Knicks. Sa kay Junik Bisana, attorney Denden, no, nagamonitor ah. Sa kay attorney Denden da, no, may dayaging aga. Kag kay Sir John Eric Sulatra, no, no problem kada. Paldo kuno si Elgin Soko Rivera, si from AG, no, sa kay Joe Ares. Si Ma'am Rosemary Agramon maka Spurs good.
1: Idol pa shout out from okay.
0: Makaba Paldo.
1: Paldo gede.
0: Why ba kita din naga-promote isang pusanay pero ang ugali bisang Pinoy, mga amo ning nampang hindi madula kay 5AJ no.
1: Paborito ginaya sa mga Pinoy niya.
0: Oo.
1: Kay Bro okay. Gerson Daote, kamusta da bro? Ang biyahe da sa mata ni Planda.
0: Okay.
1: Sa Concepcion.
0: Kay Yosel Demetilio Celebrado. Sa may San Dionisio, na sangguni ang panlawigan sang Sultan Kudarat. From Isulan, Sultan Kudarat. Kumusta na sir, apektado? Kumulis sang linog? So ang score, daridal ang kay 103.93. No? Gina-check na ito ang score. Kaya magabalik kita sa hinampang mga KK5. 7 minutes and 45 seconds. Nasa... last and final quarter.
1: Uli man na lang kaki 5 break. 95-100.
0: Nag-update kita diri sa aton sining nga score is 195. So why score to? Ang 3-point shot no ni Victor Wimbanyama no in challenge. So why sang nagsulod ang 3-point shot no ni Victor Wimbanyama. So ang score subong 195. Napasudlan diri sang duwa ka puntos ni Jalen Robinson na Jalen Brunson pinagi sa driving layup. So lima lang ang advances ang San Antonio Spurs. Gina-check natin diri kay gin challenge nila. So pag challenge sang coach na si Mike Brown gin overturned nila.
1: Overturned.
0: No? Nga tabo tuman kay do klaro man to nga may foul.
1: Gani.
0: No? Gina-pa-check natin mga K5. No, ang kuno tabo diri kay ang una diri nga call 3-point shot mo base kon sa idalom pa lang no ang foul sa ning kaki 5 EJ
1: tikon ako maglantaw kaki 5 Ray
0: so may gintawag sa ning offensive foul
1: offensive
0: kay Keldon Johnson
1: ay okay kay gintiklo dia si Mitchell Robinson
0: okay
1: do may body contact lang kapag hagyo nga si Robinson maka ang buylo kalawas siya magadto kay Wimbanyama.
0: So nice challenge no by Mike Brown ang coach sang New York Knicks.
1: Dako man kay Fabric ang service ni mo sang challenge bala sang NBA no. Kag maskin sa PBA subong ginagamit naman ini. So dako gid nga bulig. Kay once nga expectar mo score mo na gali kay hindi pa tungod sa mga before matabo ang pang foul o kon antes matabo kay Fabric gali dito pa lang nga may foul na apisar nga napasulod na ni Wimbanyama ang iya sini nga tres
0: gina focus subong ang mga anay players no sa New York Knicks kay grabe ni sa subong kay hulat sa 53 ka tuig na kung maka champion ang New York Knicks kay 27 ka tuig ang ginhulat nga makasulod no sa buy-in sang NBA Finals mga kaki 5. Pa shout out kay Mark Kajan Kamayra. Happy birthday kuno sa iya. Ba happy birthday gid sir. Kay ginagawat-awat man pagginawat. Na kay Kram Bala Krishna. Pa shout out kay Ronilyn Duran. Kay LT Grida kay Regen Cancelo from Isabela Negros Occidental. Kay Cup Nurse GG Gaming from Cebu. Daghan ko nagtan-aw sa inyo.
1: Kay thank you again.
0: Louis Luab Maramara. Kay Binavista Ryan Giloda sa may kay Boss Carl Binavista. Sina Kadayo kay Zitra Kadayo na sinatalo 3,000 ko.
1: Ambal ni kay K5 Ray ni BP kay K5 Ray. Ginadimalas gid ko nung San Antonio Spurs.
0: So alas 10:59 kay Robert Villaflor. Bao pal 2,000 ko sa Spurs.
1: Bao kampyon.
0: Why pa, no? Bilog pang bula. May nabilin pa. So may ara sang foul yung gintawag against si Keldon Johnson. Kay gintiklo dyan si Mitchell Robinson. So muna may offensive foul yung gintawag ang referee. That's why nga gin-cancel to ang score. Ni Wimbanyama ba? 3-point shot na ito plus foul mo.
1: Plus ball position mo tani.
0: So bula subong sang San Antonio Spurs. Ariyo gina-replay ang pag-tiklod ni Keldon Johnson kay Mitchell Robinson. So nag-tiklod ko. So gin-challenge sang coach sang New York Knicks kag at ipaburable na on the part sang New York Knicks. Back to the ballgame kita mga K5. Ang bola yara sa kay Dylan Harper. Ginatag sa kay Dieron Fox. Again sa kay Anunobi. Gimbalik sa kay Dylan Harper. May screen si Wimbanyama. Wimbanyama. Ginatag sa kay Fox for 3.
1: Why good?
0: Rebound by okay, the last touch by Wimbanyama.
1: So bula sang New York Knicks. 195 aban si Japon ang San Antonio Spurs. So gin nag-challenge ka kay Fabric kay base may foul dito sa idalom against kay Karl Anthony Towns.
0: Pero
1: sa box out.
0: Tawag nga foul ang challenge ni consider
1: last touch.
0: Okay, amo na nga may challenge ang coach nga si
1: Mike Brown.
0: Hindi ang sa San Antonio Spurs may challenge.
1: Oo, dadad.
0: Okay, so ari ginapakita kung sino ang last touch diri, na? Wala mo sa isa sa ni ka-game, ka isa ka lang ni mag-challenge. Kung hindi magbaliskad ang tawag sang referee, madulaan ka sang imo sa ni challenge na, no? Sa bilog sa ni hampang, kag may buhin sa imo sa ni timeout. Ara gina-check sang referee kung sino gina ng last touch diri, na kay iti laban-laban ba si Wim Banyama kay siyang laba kamot mo.
1: Pero do may foul?
0: Hindi na pwede matawag ng foul.
1: Kaya ko sa bagay, pareho sila mo.
0: Hindi tawag sang referee, abilas touch mo.
1: Ako.
0: Luwasan ko yung tawag sang referee foul, di mga turn over, ang mga kwan niya, overturn. Overturn niya. Pero kung nung tawag sang referee, amo lang blast karoon niya. Kay last touch ang tawag sang referee, why niya foul nga itawag? Nalang tawag rin last touch. Ate, last touch si Wim Banyama.
1: Wim Banyama. Galabaw gid kamot siya eh.
0: Oo. 195 sa so nabilin siya nga 7 minutes and 12 seconds sa last and final quarter. Pero gina-check it sa referee sa kay Glenn Calcinia Paran. Nagabarang kay Dugman no, sa may San Dionisio ni. Kay Lixar Galde sa may Balasan sa Restia Builders. Kaglakit man sa kay Bobby na dati Zapico.
1: Ambal ni siya.
0: Oh, kay Romihil Laksi, may dayagig nga aga. Back to the ball game kita, rin na replay liwat kung ano ang maging pamatbat na rin sa referee. Okay, natandog ni Banyama. Why katandog si Towns eh?
1: So, Wim Banyama, get go siguro ang last touch.
0: Okay. Dahil lang pero mga free throw, may foul game mas
1: itawag. Foul game. Ah, foul game ka kay Fabric.
0: Okay.
1: Kay ginhawiran ni Towns ang kamot ni Wim Banyama.
0: Sige. So, overturn ang tawag sang referee. So, ara sa 10 penalty na ang New York Knicks. That's why nga duwa ka free throw sa kay Wim Banyama. Ang iyas nga orasyon ni Wim Banyama, nagpiyong-piyong, nagginawa sa madalong, gimuyan ang bola, sumulod. 101.95, 7 minutes and 12 seconds sa last and final quarter sa Nginampang. Anong kapunto sa kabansis ng San Antonio Spurs? Mapalawig payhan ang atosin nga serye ukon mangin 3-0 ini. So, ang orasyon ni Wim Banyama, nagginhawa, gibuyan ang bola, sumulod. 1-2-95.
1: Bola sa New York Knicks. Josh Hart, mag-inbound sa bola to Jalen Bronson. Ginabantayan ni Harper, ginaharas Bronson. Nagapatabok sa Bronson against Harper. Grabe, one-on-one, fight-fight na eh, puro walahon. Bronson, nagadribble-dribble, nagapangita sa pasahan, nagapangayos sa screen, may screen si Anunobi. But, Bronson nagadribble-dribble, nagadiskarte, nagapangita sa pasahan, to Anunobi, nag-pick, nag-jump shot,
0: sulod!
1: 2 points Grabe. For Anunobi.
0: Tama kaswerte si Anunobi, subong na. Nice shot by Anunobi. 102.97, 6 minutes and 40 seconds remaining sa last and final quarter. Fox dribbling the ball. May screen si Wim Banyama. Fox again sa kaya Jalen Bronson. Nagahatagan sa ligwa. Fox dribbling the ball. Napinitrit si Dederia. Nag-layup.
1: Sulitman, the Aaron Fox.
0: 104.97. Amo niya pakita kay Fox. Kaya mo niyang mga plays ang regular season kaysa playoffs.
1: So Bronson, nag-discarte. Ginabantay ni Harper. Nagapangayo sang screen, nag-screen si Hart. Bronson against Harper, ginpasa kay McBride. 4-3, wala.
0: Sumulod. Rebound by Dylan Harper. Harper dribbling the ball. Harper nag-side step pero natapal ni Nobe, nakuha ni Josh Hart.
1: Josh Hart nagpatabok sa mula, nagapangita sang pasahan. 2 Towns. Towns tumira sa 3. Wala.
0: Sumulod, kabos.
1: Rebound by Bronson.
0: Bronson, nakuha ni Bronson ang bola. Dala kay nautod naman ato sa niya connection, no, mga K5. 5 minutes and 56 seconds. Pero ang follow-up shot ni Bronson, sumulod plus foul pa. No? 104.99. Original replay, pagtira ni Carl Anthony Towns, ay nakuha sa San Antonio Spurs, nakuha ni Bronson. May foul si Vassell. No? 2-1 play by Jalen Bronson. Very close fight. 104.99 ang score. Bronson yara bonus, sa free throw. 24 points.
1: Bonus free throw. Bronson nag-dribble. Nag-tera. Sulod.
0: Sulod. 104-100.
1: Apat na lang.
0: And 54 seconds.
1: Apat na lang. Kasi 5 break.
0: Okay. Castle dribbling the ball. Again sa kay Josh Hart. Ginhatag sa kay Castle. Ginhatag kay Dylan Fox. Again, Anunobi. May screen si Wim Banyama. Dylan Fox. Alihop sa kay Wimbe. Sulod. 106-100 ang score. Nabiling ang 5 minutes and 38 seconds.
1: Bula sa New York Knicks. Bronson against Castle. Game my screen sa Nunobi. Bronson against Darren Fox. Nagadiskarte. Nagadribble-dribble. Nagadiskarte. Nag-turn around. Pop. But my
0: okay,
1: turn over or foul.
0: Okay. Nag-signal ang San Antonio nga ilabula. Pero magkapabili ang bola sa New York Knicks, nag-react ang coach. Okay, may yara sang ano ipa kanya ni
1: substitute.
0: Substitution, no?
1: Oh.
0: Okay, Gary Ackman si Mike Brown.
1: Brown.
0: So, where's the foul?
1: Brown okay. Naging bad. Pinasa kay Jusart. Ano nabi sa kailit po?
0: Dalang.
1: May kwan na, may miscommunication.
0: Clarify,
1: no?
0: May i-clarify mga ka-K5. Okay, may gina-clarify si Coach Mike Brown. Dalang kay nakasugon ng ampang niya. Pero anay, dalang.
1: On play na to mo.
0: Oo, may gina-clarify si Mike Brown. So, What happened? Sinama apin ka?
1: May lang kayo, nagsulod ang tres.
0: Pero cancel mo to, kaya tinunan naging kwan eh. Kwan ka referring, kwan na stop anay.
1: So, magpapabili ng bula sa New York Knicks.
0: Okay.
1: Landry Shamet, mag-inbounds ang bula. Or Juice Hart. O Shamet, nag-inbounds ang bula, kapangitas ang pasahan. Shamet to Anunobi. Anunobi, ginabantay ni Champagne. Eh. Nag-dribble-dribble. Nag-step back sa 3 sa Anunobi. Wala. Rebound by Josh Hart. Kick out to Shamet for 3. Wala, Japon. Rebound by
0: Champagne. Eh. Ginatag sa kay Castle. Castle, ginasang bola. Again, sa kay Jalen Brunson. Ginatag kay Fox. Nagtira sa shaded area. Weissmullet, kabos. Rebound by Jalen Brunson.
1: Brunson, nag-dribble. Sang dali-dali. Brunson, nag-drive. Brunson, but not
0: turnover. Nag-intercept ni Champagne. Champagne eh, nakuha, ginatag sa kay Vassell, ginatag sa kay Wimbanyama, nag-penetrate si that area, Wimbanyama, turn on shot, nagtira, wide sumulog, pero
1: but
0: may foul.
1: Nagitawag
0: ng referee again sa kay Shamet. Ama ni dapat na makuha sang foul. Hindi magtira sa guha kay White Kusikarduhan, dapat kuha ka sang foul. Dapat nga dito kasi dalom kay kataas mo, Wimbanyama.
1: Dira ka sulod. Kinugun ka height mo.
0: Ko nakatuon sang leksyon kag eksperyensya ng San Antonio Spurs sa Game 1 at Game 2. Kaya gasalig sila stira. 106-104 minutes and 50 seconds remaining sa last and final quarter. Wimbanyama, ara sa free throw ang iya orasyon. Nagpiyong-piyong, nagginawa sa madalom.
1: Nag-orasyon.
0: Gintulok sang masakit ang ring, gimbuya ng bola, sumunod.
1: Pito na.
0: Silang saring mandam ka lang, hindi magsulod.
1: Pito na, kaki five break.
0: Mga 86% na nabisa free throw si Wimbanyama eh.
1: 31
0: si points
1: sa sagali. Wimbanyama
0: may 31 points, 7 rebounds, 5 ka mga assist. May chance na madugangan ang isang score. Ikadwa siyang free throw. Now, gintulok ang ring, nagpiyong-piyong. Nagdalom sang ginawa. Nagintulok ulit ang ring, nagdalom ginhawa. Ginbuya ng bola. Kasumulod. 108-104 minutes and 50 seconds remaining sa last and final quarter.
1: Bula
0: sa New York Knicks.
1: Brunson, ginpasa kay Karl Anthony Towns. Ginabantayan ni Basel. Brunson, nag-drive. Brunson, nag-tera. Jump
0: shot.
1: Wala.
0: Rebound
1: by
0: Wimbanyama. Okay. Ginakuha ni Dylan Harper. Siling niya, relax.
1: Abansi kita.
0: 8 ka puntos. 4 minutes and 31 seconds. May screen si Wimbanyama. Dylan Harper, dribbling the ball. Dylan Harper, nag-tira sa shed area na tapal. Now, duwa ka mga players sa New York Knicks na nagsugata kay Dylan Harper. Malanta ni kay rookie pa lang si Dylan Harper. Pero lipay kita kay half-blooded the Pinoy. Si Dylan Harper.
1: Kagrabe nga minutos ang nakuha niya kay Pebrick. Talagsa ka lang nga rookie kay ikaw nga player na makakuha kasang heavy minutes kapin pa sa finals.
0: Actually, abing nabusla niya si Daron Fox eh. Pero subong gindungan na ni Mitch Johnson. Ang duwa siya ni ka-point guard, mga ka-K5, na bilin mga less than, more than 4 minutes. Nabilin mga ka-K5, kapit lang. Sino ayan magapangibabaw?
1: Ma-3-0 ayan, ukon ma-2-1 ang serye.
0: Walo ka puntos. Tayo, Anthony, na may timeout, yung ginatawag ang referee. Walo ka puntos, very crucial positionismo sa New York Knicks. Mapalawig pa yan ang serye into Game 5. O kung basi mapag 3-0, sino maburubudla yan na ni. No? Nga makabangon pang San Antonio Spurs. Ari tapal or nabuyan ang bola or last touch. No? Gina-review subong sang referee. No? Ang last position. Kahit ang tawag na rin last touch. No? Ang San Antonio Spurs matapos ng tapal. Ining lusot ni Dylan Harper. Pero naman kita natin, do'y isang kwan?
1: Do'y
0: isang igot na buwian ni Dylan Harper?
1: Bola matandog?
0: Bola. Napoli na check ko na tandog ni Karl Anthony Towns o kung ni Anunobi, no? Ang penetration. Kari, kung klaro. Okay, gina-review subong eh. Do'y natandog ni ano Nubi, no, ang bola. Hmm. Although ay man very kwani, very close ang tawag sa referee sa replay kay Giranda mas 3-0 gen kay Jan Mot Sabilla agad daw lang paldon na ya na Robert Villaflor. Ginahulat ulat ato na mangin na desisyon diri sa referee kay si coach sa Mike Brown gin challenge ang ining nasambit sa ni nga tawag. So call overturned. So Botsilingon kwan ang wisang last ang last touch diri is Dylan Harper. Nabuyan ang bola. Pero kung nung una mong lantaw, abi, makitaan mo, no, nga doon matapal. Nabuyan ng bola ni Dylan Harper.
1: So, magkakadto ang bola sa New York Knicks. Sa subong, 8 ka puntos ang abansi sa Spurs, 108-105. 4 minutes and 25 seconds ka kay Fabric.
0: Okay. 108-100! Kapit mga kakipive!
1: Wag kayong kukurap.
0: Kay bisan na bansi sa 8 ka puntos ang Tony Sports pero
1: malawig pa ni. Malawig pa ni kay
0: New York Knicks kay bula nila subong. Bula sa New York Knicks.
1: Lawig pa ning 4 minutes.
0: Ah. Okay, nag-preparar na mag-inbound ang New York Knicks. Ara si Anunobi si Karl Anthony Towns. May instruction na rin sa kay Mike Brown.
1: So bula sa Knicks. Shamet nag-inbound. Ginpasa kay Juice Hart. Hindi mapasahan si Bronson. Grabe nga bantay ni Castle.
0: May touching.
1: Hart. Nag-dribble. Hart. Versus Castle. Hart. Ginpasa kay Shamet. Gin-drop pass. Towns nag-pick. Sa kailan Shamet nag-drive.
0: Tapal
1: ni Wimbanyama.
0: Ni Wimbanyama ang layup ni Shamet. Nakuha sa Stone Sports ang bola. Deron Fox dribbling the ball. Again sa kay Shamet. Nag-may screen si Dylan Harper, Deron Fox, garibol sang bola, ginatag sa kay Wimbanyama for 3, kabos, rebound by Harper, nag-lay-up, why kamon? No, ang lay-up, they do hold ni Wimbanyama sa ring,
1: why sa New York Knicks, Bronson nag-drive, but may foul against Castle.
0: 108-100, grabe, they do hold ni Wimbanyama ang bola, nagkaawas pa.
1: Kung gin... slam dunk na to kay Five Break, no?
0: Base lang alang, take off yung black ang kabos. Are you nice, nice block? No, by Shamit, binantayan ng Wimbanyama. At babaw ang layup ni Shamit, mga kaki Five, no?
1: Dili na ganing impagay ni Shamit sa piyak.
0: Oo, oh, di labot kay, kay Karawkawan.
1: Labot Japon.
0: Oo, Spurs ni Galing nag-enjoy subong dito sa my first bank center. Pero free throw subong si Jalen Brunson.
1: Unang tira sulod.
0: Sulod.
1: Ringless. 101-108. Pito ang abansi sang San Antonio Spurs. Timeout ang New York Knicks.
0: Okay, 108-101.
1: Kapit lang mga kaka-K5. Huwag okay. Kayong kukurap.
0: Very close fight subong ang hampang 108-101. Pito ka puntos ang abansi sang San Antonio Spurs sa nabiling na 3 minutes and 40 seconds. Si Victor Wimbanyama nagpanguna sa San Antonio Spurs may 32 points. Ginagasunod diri si Castle. Si Castle wain madugangan. Doon 18 ka puntos. Si Champagne may 12 points. Si Vassell may 11 points. Si Fox may 10 points. Si Dylan Harper may 13 points. Si Keldon Johnson may 7 points. Si Bryant may 3 points. Si Cornette may 2 points. In total of 108 points while sa New York Knicks kaki-5AJ, ginapanginahan ni Jalen Brunson.
1: 26 points. Si Oji Anunobi, 24 points. Si Josh Hart, may 16 points. Ka Jordan Clarkson, may 10 points. Samtang si Karl Anthony Towns, amuni ang dako a question kaki-5Break, may 11 points. Kag si Michael Bridges, may 2 points pagid lamang kaki-5Andrico. Oo.
0: Daw tama kaninit ang score sa kay Michael Bridges kay katatlo pala siya magtira. Ginangan na natin pagbalik sa last and final quarter. 3 minutes and 40 seconds. 108-101. Mag free throw diri si Jalen Brunson. Si Jalen Brunson subong mayara sang 25 kapuntos. Jalen Brunson nabilin nga 3 minutes and 40 seconds sa last and final quarter. Ara partner, alas 11 GC size. Dari sa aton sining banawan, ara si Jelen Brunson sa isang free throw.
1: Oh, ay, kaduha nga free throw ni Brunson. Salud!
0: Tumulod.
1: 102-108. Anong na lang ang avance isang San Antonio Sparks.
0: 108-102, dribble si Fox. Sa kadalasang bola, sa Nubi, may ara sang screen. Ah. Sa kaya kalsas mong bola, Fox nag-penetrate sa dead area. Fox nag-fake. Alang-alang, oh. Natumba. Nauyatan ang bola. Kag nabuy ang last touch of New York Knicks.
1: Nano di Aaron Fox?
0: Si Aaron Fox subong. Naway ka ba? May ka ba si Aaron Fox? Back to the ball game, New York Knicks sa Jalen Brunson.
1: Nagapatabok sang bula. Ginaharas ni Castle. Brunson nagadiskarte. May screen si Towns. Brunson nagpangitan sang pasahan. Ngipas sa Bridges. Binalik kay Brunson. Against Victor Wembanyama. Bridges. Towns nagtira sa tres. Wala. Rebound by
0: Dylan Harper. Harper, subong dalas ang bola. 108-102. 2 minutes and 56 seconds. Castle dribbling the ball. Castle, dalas ang bola sa ginaboy sa gwa. Ginatag sa kay
1: Tawai.
0: 3, why sumulod?
1: Rebound by Towns.
0: Towns.
1: Bula sa New York Knicks. Brunson, ginapatawayan, patabok sa bola. Ginabantay ni Basel. Brunson, nag-discarte, nag-dribble-dribble. Brunson. Brunson. Brunson, kick out pass to Josh Hart. Binalik kay Brunson. Brunson, nag-pick. Open na. Brunson, nag-drive.
0: Tapal!
1: Tapal!
0: Nakuha ang bola ni Towns. Tapal sa likod. Pero may foul. Gitawag ang referee. Either last touch or may foul. Nga, gitawag ang referee. Mga ka-key five. Sa sining hinampang. No? Okay.
1: Kamot na nito. So, gina-review subong. Towns. Tapal okay. Man ni Castle. Ani Fox. So, bula sang next. Brunson nag-game ball. Pangita sang pasahan. Two Towns. But may foul na naman. Or last touch. Last touch.
0: Okay.
1: So, si Mike Brown. Hambalya, foul na nito. Be, gina-check subong, no? Gina-replay. So, Brunson nag-game ball. Ginpasa kay Towns. Para bula sang next. Brunson. Na jump shot shoot.
0: Sumunod
1: 108-104.
0: Bawa apat na kapunta
1: para
0: sa
1: na.
0: Advance sang San Antonio Spurs. Castle dribbling the ball. Not very close fight ang fourth quarter. Basel ara sa rainbow territory kapatayan ni Josh Hart. Okay, may makat diri ka signal sang play si Castle. May yara ginatag kay Victor Wembanyama. Again sa kay Carl Anthony Towns. Wembanyama. Nagkada sang bola. Wembanyama, gipasa sa gwa, for Castle for 3.
1: Sulod!
0: What a shot! Now by Castle, 111-104, mga kakipay.
1: Bula sa New York next. Brunson, nagdala sa bulag, ginabantay ni Harper to Bridges. Bridges against Darren Fox. Nagpangitas ang pasahan. Nagtabong pang bula. Bridges, ginpasa kay Brunson. Brunson, ginabantay ni Darren Fox. Ginapatawayan, nagpangayos ang screen. Hart nag-screen. To Bridges sa Kaled, tumira sa tres, wala,
0: rebound by Dylan Harper. Nabilin nga 1 minute and 27 seconds, no? Ang mapasulod ni San Antonio Sports, daw medyo masanag-sanag na, no? Wembanyama, ginatag sa kaya Castle, nag-signal sang play, na dapat lupo, so mismatch naman to, aran man si Wembanyama, sa gwa, oh. Okay, may mga bailo, Castle dribbling the ball, may screen si Wembanyama, Castle, dribble, gimpasa sa gwa, kay Dylan Harper, 4-3, why sumulod? Rebound by
1: Josh Hart.
0: Josh Hart.
1: Hart, ginpasa kay Nunobi. Anunobi, ginatak si Wembanyama but my foul.
0: Nagitawag ang referee.
1: 111-104, 59.6 seconds ang nabilin nga oras, mga kaki 5.
0: Duwa ka free throw, mga kaki 5. Ang igatag kay Nunobi, act of shooting. May foul diri si
1: Wembanyama.
0: Victor Wembanyama.
1: Ayhan, baka comeback pa ang New York Knicks kung magiging 2-1 na ang serye. Unang free throw, wala. Though, insakto ginanghambal sang kilala ko kay Five Break nga maka-isa subong ang San Antonio Spurs. So, unang atira ni Anunobi, wala nagsulod. Mayara na siya sang 24 points. Kadwa nga free throw, nag-dribble-dribble, naginawa man sa madalom, nagtira. Sulod!
0: Sulod!
1: 105-111. Ano mga avance?
0: 105. Now, tama to ka importante nga free throw. Pinong unang free throw ni Anunobi Y. Sumulod. 6 points lead by San Antonio Spurs. 58 seconds. Anabilin sa last and final quarter. Kapit lang mga K5 ang bola ka nun. Kaya kay Fox. Again si Anunobi. May screen si Basel. May kay Fax sa gyapon ang bola. May screen, nagka-dribble sa bola. Fax, dribbling the ball. Na-penetrate, gimpasa sa gwa. 4D lang na repair for 3. Wide load. Rebound by Jalen Bronson.
1: Bronson, nagdala sang bola. Nagtira sa 3. Bronson, sulod. Baka kay 5 break.
0: Sumulod.
1: Very crucial.
0: Tatlo ang abanse. Sang Santos Sports
1: 108-11.
0: Why sa tabi at kiptawag ganya Santos Sports sa Fax sa dribbling the ball against kay Nubi.
1: Hugtanay pahana ni.
0: Hugtanay na.
1: Nagatinindog na ang mga fans sa Madison Garden kaki 5 break.
0: Tatlong abanse. Fax dribbling the ball. Fax ng penetrate si Dede Ergiala. Pull up jumper. Sumulod. What a shot by Deron Fax. 113-108, 12.2 seconds. Dami dumalayo ni 5 AJ, pero sa NBA, Tananiya, may
1: posibilidad na kay
0: 5 break. 103-108. Now, 5 kapunto sa kabanse sang San Antonio Sports. Ayan, makuha nilang Game 3 diri. Now, kamapalawig pa ining serye. Gayun yaw ang mga fans dito sa may First Bank Center, ang home court sang San Antonio Sports. Alam ko magdaog ang San Antonio Sports, may chance pa kay ang game 5, balik sa ila home court, no? Makita pa lang sa magdaog pa sa game 4 ang New York Knicks. Pabalik yapon ang hampang sa game 5. Pero din natin pamatudan niya pwede magliam, no? Nga makadaog ang San Antonio Sports sa sing mga crucial, no? Nga hinampang. Ay, pero crucial ni K5 EJ, kagang pressure bla, kung masarangan nila, kaya ang balsang iban, kulang sa experience ang San Antonio Sports kaysa duwa to kahampang, may chance at anis lang ang mga daog dito. Ilabilid ang game number 2, lapses sa Tony Victor Rimbanyama, naging pasaya kay Avassel, nga nagatalikod ka kay 5BJ. Okay, so minaulat ulit natin ang nabilin siya 12.2 seconds sa hinampang. No? Ari man nga tol sitting station manager ka kay 5-1-3. Namalawig-lawig ni Sir SM. No? Makabawi man, no? Bocilingon to ay home court advantage sa finals mong gali, no? Kay kung sa din sa home court to, daog, basit ko may iamot man si Sir Warren.
2: Yes, kay 5 Rick, no? Nga, actually, gin research ko din, ano, ang sitwasyon sa New York Knicks kag sang
0: San Antonio Spurs
2: nga 2-0 na mo deficit na mo San Antonio. Pero may good news and the same time may bad news man, no, for San Antonio Spurs kag subansang sang New York.
0: Okay, nay tapuson ta lang niya nay 113-108,
1: 12.2
0: seconds.
1: Inbound
0: abanse.
1: Now, ano no be? Nice defense sa 3.
0: Sumulod. Sumulod pa Maki 5. One abanse 9.4 seconds. Time out, no?
1: Quick
0: ang San Antonio Sports.
1: Quick shot.
0: Grabe
1: sa Lubi. Sir Warren, grabe.
0: So, grabe. Napasulod pa ni Lubi. No? Ang 3-point shot niya, bisan good line na to, may tao, nagabantay, re-replay, oh. Kaya lang alang si Jalen Bronson, kaya double team, eh. Sa kanyang Lubi, tawahay, dito skilled, nagtindol na ganit si Dylan Rapper, pero sumulod
1: ang ikas
0: ni. Kaya tama ka dibuhin, nasa si Lubi, subong, eh. Game number 3, no? Si Lubi, subong, ang... subong ka rin ko ba sila?
1: Leading scoring.
0: Score, no? Sang ni Jalen Bronson, grabe. Hey, kung ito sumulod, laban-laban, daog na ni ang San Antonio Spurs, kaya mag-quick foul na to sila. So sumulod ang tira, dua na lang kapuntos ang score, 113-111.
2: Kaga sa 9 seconds ka nabilin kay 5 Richty, it's a long time pa nimo para sa NBA, no? Although ting last position, subong iyas ang San Antonio Spurs, but anything can happen, no? Sa last na 9 seconds, kamunibalantayin natin. So samtang ginaulat-ulat natin, no? Muna siling natin, may good news and bad news para sa San Antonio Spurs, no? Kahit duwa ng perde nila mo, ang pamangkot, makabawi bala. Anong chance ang makabawi pa? Wow, pero balikan na rin ito na kay 5 break.
0: Okay, 113-111, 9.4 seconds sa last and final quarter sa game number 3. No? Ang bula sa Antonio Spurs. Laban-laban, ma-quick foul. Importante foul, na mapasulod ang bula. No? Ang inbound, dapat mapasulod lang gid kay laban-laban, ma-quick foul ining New York Knicks. Ang pamangkot sa kay Sinomo ipasa nga, kwan, nga player sa Antonio Spurs. No? Kay si Victor Rimbanyama, although ati taas man ang iyasin nga free throw percentage, no, kung sino mag-uyat rin. Importante ma-inbound sa mayad ang bola.
1: Darren Fox.
0: Kaya naman ma-quick foul rin. No? Ang New York Knicks may foul again sa kay Castle. Kaya tisinganta kung may kabase si Castle sa free throw. No, okay, kaya mapasulod dyan, dua. So, chance
1: matik
0: na.
1: Matik
0: no?
1: Na.
0: Matik na ni. Oh. No, kaya ti, why man sang 4-point shot mo, luwas na kung natira mo, tira mo 3 plus foul. Oh. Pero mag-ok na nga player, nga 3 ang tira, paulon mo pa. Mm. No? Ang managalit ko nung never foul, ang shooting nga players, kay laban-laban, makuang gina, free throw gina, 6.8 seconds, unang free throw ni Vassel, Harry Castle, sumulod. Why man ka ba? No? Oh, yeah. 114, 111, tamang importanteng free throw on the part sa San Antonio Spurs. 114, 111, tama ni ka-close fight nga hampang sa finals.
1: Sadyan eh.
0: Tama lang kagamay ka mga bansis. Ni daw ay kasang kabigon kung sino magadaog dire. Kahit ang nag-decide sa hampang, mga last minutes kag second sa hinampang mga ka-K5. So 114, 111, 6.8 seconds. Tama ka-crucial nga free throw ni Castle. Sa sematinoon, gina-preparar, nagtulok sa masakit sa ring, gin-dribble ang bola, gin-tumod ang ring, gin-buyan, sumulod.
1: Wala po nawa.
0: Why po nawa, 115-111, 4-point lead now by San Antonio Spurs.
2: Pabayaan na lang, ganyan na ka San Antonio.
0: Kwan eh, 6.8.
2: Depensa na lang,
0: depensa na lang. But never foul. Nga nagatira sa 3 points area kay base kon ma-foul counted maigwalis pa.
2: Oh. Now nabalikan naton kay 5 break itong ball naton kay na no.
0: Kon may news.
2: Kon may iara sang team nga nakabawi sa 2-0 nga deficit no.
0: Oh.
2: Well actually sa record sang NBA may 4 ka team
0: nga nakabawi.
2: Nga nakabawi sila.
0: Pero kalimani sila.
2: Pero ang bad news is that nga atong ilayang kakaperdihan sa home court sang kontra. On road. Pero tingin ni Yaka San Antonio, sa ilang home court, perdi sila. Kag sa record, wala pa, may nakabawi. Nga kung sa home court mo, kaduwa ka ng perdi sa first two games
0: nakabawi.
2: Mo. Oh. Pero ang good news is that nga may prediction nga San Antonio madaog.
0: Okay. Kung sumagay, ganyan, subong San Antonio pa eh. No?
2: Pero ang punto lang karoon nga, tidaugo na isa nga San Antonio, game 3.
0: Kung kaya isa, oo.
2: Daugo na pa ng game 4.
0: Game 4.
2: So, aray subong game 3, medyo...
0: Masanag na gawa.
2: Medyo masanag-sanag na, no? So, ikadwa ang game 4.
0: Game 4. Kag sa home court niya, punsang New York Knicks.
2: Yes, oo.
0: Mabudlay, mabampirde ang isa ka-team, no? Kalua ka beses, kung sa home court, dilay. No, pero napirde dito ng San Antonio. No, back to the ball games kita mga K5, 115, 111, 6.8 seconds sa fourth quarter sa game number 3 mga K5. Grabe, no, sa free throw amo nakabansid ang San Antonio Spurs. No, kay mas damo ang tawag nga foul mga ka K5. 115, 111. No, paano na lang tawag ako nung play sa name, mag-inbound si Josh Hart.
3: Mula sa New York Knicks. Hart, kinabantayan ni Wim Banyama.
0: Tumok ka, tumok, partner. Basta yung partner na tumok.
1: Hart, nag-inbound. Gapangita sa pasahan. Hart, doon din makapasa. Ginpasa kay Bridges. Nagtira sa tres. Wala.
0: Hart, sumulod.
1: Lola.
0: Okay. Oh. Last stats ni Castle. Ni Castle.
1: Spurs.
0: Okay. Makapabili so, ng bola sa New York Knicks. 115, 111, 2.1
1: seconds.
0: No? Tama na ni Kwan kung pasudlan. Dapat quick 3 points
1: three,
0: sila.
1: Three.
0: Pero kung mag-delay dire, at itapos ng oras. 115, 111.
1: Benson.
0: Okay, Anunobi for 3. Why wala sumulod? Na. And that's the end. Daw sa katun sa ni, nga game 3, nagdaog diri ang San Antonio Spurs. 115, 111. Kay Salvin Diasurias Gisigabong da ang radio sa may Banwa San Leganes. Kay Gilbert Di Ramas, igma. Paldo na sparang balimang Bing Space J. Oh. Alas 11, midya na gidmano.
2: At least na dire kay 5 break no extended ang hampang sini no sa game 5 ang deciding games ni. So kung madaog pa gid ang game number 4 ate game 6 eh.
0: Mm.
2: Pero kung madaog pa gid ang game 6 ate game 7 na no.
0: Oh.
2: Pero amo ni medyo mabulbudlayan lang ang San Antonio nga daugon ang 4 straight nga hampang.
0: No. Mabudlay kay ti tama ka close fight ang ila sing hampang. Halin sa game 1 up to sa game 3 do ay gibla nag sila nato nga nag ratsada nga tama ka kadako no
2: pero,
0: ang avance
2: pero if you're to look at it kay 5 break no sa game 1 pagdaog sa New York Knicks no ang avance to double digit
0: pero last minutes nato nag avance yan ay no the mga
2: and then pagka game number 2 isang avance no
0: kung tawag ganin game 2 para to San Antonio Spurs galing tungod sa experience amo to nga daw hambal nila bataon pang San Antonio Spurs pero diri sa game 3 pamatud-an nila na nga pwede sila makadaog bisan sa home court sa New York Knicks no ang ang iya kumpiyansa do nagsaka sa ni. Okay, ang balita may perdi masarang ang perdihon ang Europe next kag very kwanabi. Positive si Victor Wimbanyama nga wa siya kabalaka sa 0-2 no nga record nila mga K5. Siya ang pinaka second youngest player nga naka-score sang 30 points. 5 rebounds to tag doon lima man to ka-assist no si Victor Wimbanyama. So ang game 4 sa Webes nga adlaw alas 8 imidya gyapon sa home court sang New York Knicks sa Madison Square Garden.
2: Oo. Kag sa coverage ni ang pinaka-exciting yung coverage ni Aridris Aton sa K5. Mm.
1: Sa Jadi ya kag ipa
2: yes,
1: Warren.
2: Yes, precisely. Mm. Boring to sa iba.
0: Oo. Daog-daog ko ng manok ka.
1: Kag isa ba, why tadi asang ginakampihan nga team? Neutral kita di ya.
0: Okay. Sa kay Ivan Pilinyo, kay Sir Freddy Alayon, kay Sister na ma-champion ka ng Spurs. Grabe ba?
2: Neutral sa San Antonio.
0: Most viewed coverage kita. Labot kita ginay sa klibo mo. So thank you guys sa mga upod. Kilit anay kita sa Webes ng Adlao. Game number 4. Alas 8 imidya sa Gyapon. Dali lang sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan, sa amon siya ng station manager, ka K5 Warren French. Sa kay ka K5 AJ Cordova. K5 AJ. Naka-tense maglantaw kung close fight ang kampang.
1: So sa ato ng mga ka K5, game 4 bantayan sa live coverage sa K5 News FM Iloilo. Sa maabot nga Webes nga adlaw mga ka-K5.
0: Sa ngalan lang sa Bilog Singapore sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Ang ining NBA special coverage, ginadulong sa inyo sang The Power Trio Clinica Detex 500, kaglakipan by TC kag D3 Bio. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar, mabakal sa mga butika sa inyo singa lugar. Kag ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok. Kita na kita sa Webes nga adlaw! Ako naman ang newsing ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Pas-kampiyon yung balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News, News FM. FM.
4: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay visio. Ang visio, gamay D3.
9: Mabakal sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Mas tagtilo ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
6: Masamig ka bala gina-allergy.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag... Ang Mighty C, tag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C!
9: Mabaka mga butika.
13: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Walang masama sa okay lang.
13: Pero,
14: sa Star Canada,

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
7: Good news!
3: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino na dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ng antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masalika,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
12: Ang PCO
13: yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
12: Ang PCO
13: yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
17: BTS.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:42 na sa aga. Ang ini nga time check na dulong sa inyo sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustance sarap.
0: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: 11 Mbps.
4: Sa atong sinay nga pagpangalagad na mga ka-K5, diri sa 11 Mbps, matapos nga nag-sinadya na ang mga fans ang San Antonio Sports. Tiyari naman kita diri sa pagdulong kahit sa Game 3, daog ang San Antonio Sports. Ginperdi niya ang New York Knicks. Ang series 2-1. Gadali ba? 2-1 in favor sa New York Knicks. Kumusta ka mo dira sa aton sinay mga tagpalwati sa Gapon? Nari kita diri sa paghatag sa mga nakapangunang mga balita. Subong sining adlaw. Nag-ipikto na ang pag-increase ang presyo sang langis sa effective 6 kainasang aga mga kaki-5. Di basta mag-increase gani, resulta sina. Dugang naman nga pala sa anon ilaminigid sang aton sini nga mga public utility drivers nga nagakiter sang mga publiko nga magkadto sa ilang mga kaladtuan, may eskwela kay may klase na subong, makadto sa trabaho. Di kay nagasaka no effective 6 AM kaina ang presyo sang langis sa base sa announcement sang Department of Energy. Subong adlaw effective June 9, 2026 ang gasolina nagnubo, may rollback yang gasolina alin sa 1 piso to 1 piso and 50 centavos ang kada litro. Samtang ang diesel nga mo nagsaka o kung nag-increase, naglabot ini sa 3 pesos kag 77 centimos tob-tob, 5 kapisos tob-tob 77 centimos ang kada litro nga increase ang diesel. Effective ini kaina, alasay sang aga mga kakipay. Samtang may isa naman kay Lunggo nga opisyal nga ginapuwent si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ini ka ginakabing nga brilliant lawyer. Tumandok sang Barotac Nuevo Iloilo kag Dobangas Iloilo. Sang una nakagiman ini siya acting nga secretary sa Department of Justice. agi man ini siya sa apoyen sa una bilang acting secretary sa Department of National Defense. Kaga nanginyosik sa office ang executive secretary santong panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo, si Attorney Ricardo Rick Blanca Flor ang nagsumpa na bilang bagong chairman sang Government Service Insurance System. Si Ilonggo lawyer kag veteran public servant Attorney Ricardo Rick Blanca Flor sang dumanggas kag barotak Nuevo Iloilo ang nagsumpa bilang acting chairperson sang Board of Trustees sang Government Service Insurance System o kon GSIS. Nagsumpa siya sa kay Finance Secretary Frederick Go nga amo ang mag nag-administer sang iya sini nga oath of office.

Intellectual Property Office. Ako din nagpanguna siya sa legislative initiative sa pagpabaskog sa intellectual property system sa Pilipinas. Bilang acting chairman sa Government Service Insurance System sa GSIS Board of Trustees, si Attorney Rick Blanca Flor ang ginexpektar nga magabulig giha sa mga tinutuyo nga mapabaskog ang sustainability, mag-improve sa member services kag paghatag sa proteksyon sa social insurance benefits kag public servants sa mga pensioner. GSIS, chairman sa Board of Trustees, our very own Attorney Ricardo Rick Blanca Flor. Mangita ko pa ding numberya sa akon sa una, pero daw hindi ko na makita. Amo ni nga maluwas sa Intellectual Property Office ini siya, nangin Director General, nangin acting man siya sa una, Secretary sa Department of National Defense, nangin acting Secretary sa Department of Justice, nangin U6 sa Office of Executive Secretary. Sa panahon ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Oras ato niya pagpangalagad ng mga kakipay, blas 11:49 na. Ginapaybalona naton ang tanan-tanan naton ng mga listeners kag mga viewers sa subong nga ginaagdagid ang tanan ng mga running enthusiast nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan nga pagahiwaton nga ining okasyon sa Hulyo 5 Domingo ining adlaw sa Sunset Boulevard. Ani magparehistro na, mayara tatlo ka mga kategorya. May 10 km registration fee nga 999, 5 km nga 599, kag 3 km nga 499. May duha ka mga pamaki kung paano magparehistro una nga personal nga magkadto diri sa studio sang K5 News FM Iloilo nga napamtang sa ikapat nga panalgan sang Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man kamo magparehistro online sa FB page ang K5 News FM Iloilo. Opda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma. O kung sino man nga imo kilala nga mag-tambong sa Fun Run for a Cause ang K5 News FM Iloilo. May nagahulat nga mga exciting nga mga pa-premyo. Kag sorpresa para sa inyo tanan-tanan.

0: música. Campeón su comentario. Campeón su servicio público. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis. DTX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
0: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
0: DTX 500
2: masaligan,
0: epektibo.
2: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kani, imong nga panit. ga-wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka ga-inom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. White blood cell sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cell. Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
3: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo, syempre, BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
6: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Mahigit 1,000 estudyante sa Tacloban at Haroleite nakatanggap ng libre school supplies mula sa K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program ng K5 News FM Tacloban. Dolphin na mataas sa katubigan malapit sa Cagbanport at sa Boracaya. Shifting sa klase, pinapatupad sa Capiza National High School dahil sa kakulangan ng silid aralan. Pagpapalit ng red sa green fire extinguisher hindi sapilitan ayon sa BFP. Dalawang Ateneo Cakers sa patay matapos malunod sa team building activities sa Dipakulaw, Aurora. Tanod at security guard tinaga ng lalaking naingayan sa mga nag-iinuman sa lawaan ng tike. 64,000 halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Puerto Princesa, 4 arestado. 160,000 pesos na smuggled cigarettes at na-recover naman sa Lanao del Norte. At IPPO iniimbestigahan ang di umano'y warehouse na pinagkukuhanan ng ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo.
2: YTC Network News.
7: YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 1,000 estudyante sa Tacloban at Haroleite nakatanggap ng libre school supplies mula sa K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program ng K5 News FM Tacloban. Ang kampiyon na balita nga, hatin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Mahigit 1,000 mga mag-aaral mula sa Tacloban City at Haroleite ang nakatanggap ng libreng school supply mula sa K5 News FM Tacloban sa ilalim ng K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program. Sa nasabing aktibidad, aabot sa 111 na mga mag-aaral mula sa kindergarten at grade 1 pupils sa Panalaron Central School at 126 naman sa Tacloban City Central School, 263 naman sa Kapangian Central School sa Tacloban City, at mahigit 400 naman ang nakatanggap ng libreng school supply ang Haro Central School sa Haroleite. Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga school principal sa apat na mga nabanggit na paaralan at gayon din ang mga magulang ng mga bata dahil ito ay malaking tulong upang mas maingganyo ang mga kabataan na bigyang halaga ang kanilang edukasyon. Ang pamamahagi ng school supplies ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng K5 News FM Tacloban, at ayon kay Station Manager Edward Sanyagan na itong serbisyo publiko ay magsisilbing tulay para sa mas magandang kinabukasan ng mga kabataan na itinuturing na pundasyon ng susunod na henerasyon ng mga lidera sa lipunan. Ito ay ang tatlong taon na binibigyang halaga ng K5 News FM Tacloban ang mga kabataan bilang bahagi ng taunang serbisyo publiko sa tuwing sasapit ang balik-eskwela. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: Network News. MyTC Network News.
6: Samantala, dolphin na mataas sa katubigan na malapit sa Cagbanport at sa Boracay. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
9: Namataan ang isang dolphin na malayang lumalangoy sa katubigan malapit sa Cagbanport sa Barangay Manok-Manok, Boracay Island kahapon araw ng Lunes. Ayon sa mga residente at turistang nakasaksi, ilang minuto o manong paikot-ikot ang naturang marine mammal sa lugar habang maayos ang kalagayan nito. Agad namang nakatawag pansin ang paglitaw ng dolphin kaya maraming tao ang huminto upang pagmasdan at kuhanan ito ng larawan at video. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga kinaukulang otoridad hinggil sa dahilan ng paglapit ng dolphin sa nasabing bahagi ng Boracay. Hindi rin agad natukoy ang insaktong uri nito. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at inaalam kung bahagi lamang ito ng normal na paggalaw ng mga dolphin sa karagatan ng Boracay o may iba pang dahilan sa paglitaw nito malapit sa Pantalan. Naghatid naman ng kasiyahan at paghanga sa mga nakasaksi ang bihirang paglitaw ng dolphin sa lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
6: Guidance shifting sa klase pinapatupad sa Capiz National High School dahil sa kakulangan ng silid aralan. Detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
10: Dahil sa kakulangan sa silid aralan, ipinatupad na ang shifting sa klase sa Capiz National High School. Ayon kay Ginoong Charlie Vega, School Principal 4 ng Naturang Paaralan, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga mag-aral, kaya't kinakailangan ang paghahati ng klase sa umaga at hapon, lalo na sa grade 9 hanggang grade 12, upang masigurong lahat ay may maayos na lugar na mapapasukan. Sa ilalim ng shifting scheme, may mga estudyanteng papasok sa morning shift, habang ang iba naman ay sa afternoon shift. Ilang taon na anya ito na ipinapatupad sa CNHS. Samantala, buong araw naman ang klase ng mga mag-aral mula grade 7 at 8. Napag-alaman mula kay Vegas na sa ngayon ay may humigit kumulang 5,000 estudyante na ang naka-enroll at inaasahan pa na madadagdagan ang naturang bilang sa susunod na mga araw. Tiniyak naman ito na sa kabila ng kakulangan ng silid-aralan, sapat naman ang bilang ng mga guro.
11: Ang problema lang nato niya subong sa Capiz National High School ang shortage of classrooms.
10: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
6: At pagpapalit ng red sa green fire extinguisher hindi sa pilitan ayon sa BFP. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Nilinaw ni Bureau of Fire Protection Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Reconel Quanchu na hindi mandatory o kailangan ang pagpapalit ng kulay ng fire extinguisher mula pula sa berde. Aniya sa kanyang pagbisita kay Mayor Django Oy ng mabinay noong Biyernes, kahit anong uri o tatak ng fire extinguisher ay kapakipakinabang pa rin hanggat ito ay operational dahil hindi ito mawala ng bisa. Ipinahayag din ni Quancho na ang paggamit ng green fire extinguisher ay nakadepende lamang sa uri ng operasyon at hazard at hindi ito nangahulugan na dapat maging green ang lahat. Nakipag-ugnay na rin ang BFP sa Department of Trade and Industry para talakay ng isyong ito at tiniyak na hindi sila nagrekomenda ng anumang particular na brand. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, kanis ka K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
6: Samantala, dalawang Ateneo cagers patay matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Kabuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
13: Umanaw ang dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University men's basketball team matapos malunod habang nasa team building activity sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes, Hunyo 8. Kinilala ang mga nasawi na sina Rene Claire Baterbonia, 19 anyos, at Divine Adili, 21 anyos. Batay sa punang investigasyon ng pulisya, tinangay umano ng malakas na agos ng tubig ang dalawang manlalaro patungo sa mas malalim na bahagi habang sila ay naliligo. ayon kay Police Brigadier General Jess Mendez ng Police Regional Office 3, agad sumaklolo ang mga tauhan ng Dipakulaw Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente at agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima, ngunit idineklara rin silang patay. Labis namang ikinalungkot ng universidad ang pagpanaw ng dalawang atleta at nakiramay sa kanilang mga pamilya, kaibigan, coach at mga kasamahan sa kupunan. Si Bater Bonya ay isa sa mga itinuturing na pinakamahuhusay na batang basketbolista sa bansa at naging most valuable player matapos pangunahan ang Davao Region sa kampyonato ng palarong pambansa. Si Adili naman ay naging bahagi ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP Season 88. Patuloy namang nagbibigay ng suporta ang universidad sa mga naulilang pamilya at sa mga naapektuhan ng trahedya habang tiniyak ni Police Colonel Percival Pineda ng Aurora Provincial Police Office na magsasagawa sila ng masusing investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari sa likod ng trahedya. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Dan Chavez nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
14: ITC Network News.
7: ITC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tanod at security guard tinaga ng lalaking naingayan sa mga nag-iinuman sa lawaan ng tike. Detalye ng balita. Hatid sana ni ka-K5, Chowjen Morillo.
15: Parehong sugatan ang dalawang lalaking nag-iinuman matapos pagtatagain ng umaray may diferensya sa pag-iisip. Dakong alas 7.20 ng gabi Hunyo 7 sa sityo Malamawan, Barangay Lindero, Lawaan ng Tike. Kinilala mga biktima na sina alias Arnold, 52 anyos, Barangay Tanod at alias John, 30 anyos, security guard. At ang suspect ay kinilalang si alias Sunny, 46 anyos, na kapwa residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Captain Jumel Salarda, Acting Chief of Police ng Lawaan Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na habang nagiinuman ang mga biktima, kanilang nakita na may dalang bolo ang suspect na bumili pa sa isang tindahan at kanila itong sinabihan na iwan ang nasabing patalim na kanyang dala. Pero imbes na makinig, agad silang nilapitan at sinabihan na maingay at biglang pinagtataga. Nagtamo ng sugat sa kaliwang balikat at kanyang tiyan si Arnold at isinugod sa Angel Salazar Memorial General Hospital, habang si John naman ay nagtamo ng sugat sa siko at likod at nananatili sa ospital sa Bugasong. Naaresto naman ang suspect bandang alas 7.30 ng umaga noong Hunyo 8 at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
6: At 64,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, apat arestado. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
16: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 64,800 pesos na halaga ng hinihina sa isinagawang operasyon sa Sitio Anilawan, Barangay Babuyan dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong araw ng Sabado, Hunyo 6, taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Police Station 5 sa ilalim ni Police Captain John Rain Basa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Task Force Plotus, Bureau of Customs at iba pang law enforcement units matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa pagpasok ng ilegal na sigarilyo sa lungsod. Napahinto ng mga operatiba ang isang pulang Toyota Wigo na bumabiyahe mula sa El Nido patungo sa Puerto Princesa sa isinagawang inspeksyon. Natuklasan sa sasakyan ang 139 rims ng Berlin cigarettes at 5 rims ng Port Mentol cigarettes. Nabigo naman na magpakita ng kaukulang dokumento ang mga sakay kaya sila inaresto. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga suspek. Samantala, ayon naman kay Puerto Princesa City Police Office Officer in Charge, Police Colonel David Toktokan Jr., patuloy nilang pinaiigting ang kampanya laban sa mga smuggling upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan at mapanatili ang kaayusang pang-ekonomiya sa lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: ITC Network News.
14: ITC Network News.
6: Gawin 960,000 pesos na smuggled cigarettes at na-recover naman sa Lanao del Norte. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
17: Na-recover ang umano'y 160,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang inabandonang sasakyan sa Kapatagan, Lanao del Norte. Isinagawa ng mga tauhan ng 2nd PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office ang checkpoint sa Purok 1 Barangay Banzarville 1, Kapatagan. Dumating ang isang Nissan Navara mula Sultan Naga Dimapuro patungong Kapatagan. Ngunit hindi huminto sa checkpoint. Agad na ikinasan ng PNP ang hot pursuit operation. Natagpuan ang naturang sasakyan sa isang tagong lugar sa Purok 5, Upper Barangay Butadon, Kapatagan. Sa loob ng Navara, nakumpiska ang 200 reams ng modern red cigarettes na umano'y smuggled. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
19: YTC Network News.
20: YTC Network News.
6: Samantala, IPPO iniimbestigahan ang di umano'y warehouse na pinagkukuhanan ng ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Kabuang detalya ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
21: Isinasailalim sa ngayon sa validation ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang impormasyon na may warehouse na di umano'y kinukuhanan ng ilegal na droga ng ilang mga barangay officials na naaresto sa mga drug buyback operations sa lalawigan. Ayon pa kay Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan, na ang lahat ng mga suspect na kanilang nahuhuli ang makukuhaan ng impormasyon kaugnay sa source ng kanilang supply. Base naman sa data ni Razalan, may 3 punong barangay, 4 na kagawad at isang SK chairman ang naaresto na sa drug buyback operation ng kapolisan sa lalawigan ng Iloilo. Pinakahuling naaresto ay ang kagawad ng barangay Natividad Lambunaw, Iloilo na nakuha na ng 204,000 pesos na halaga ng ilegal na droga. May mga impormasyon na mula sa mga ibang mga opisyales na naaresto na may warehouse silang pinagkukuhanan ng shabu. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
6: At mga K5, para sa detalya ng ating balitang abroad, nagpabot ng pakikiramay si Japanese Prime Minister Sanae Taikichi sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao sa Pilipinas nitong Lunes ng umaga, June 8. Sa kanyang pahayag, sinabi na labis niya ay kinalungkot ang ulat ng malawakang pinsala kabilang ng pagguho ng mga gusali sa rehiyon. Nagpabot din siya ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at pakikidalamhati sa lahat ng naapektuhan ng trahedya. Tiniyak din ang Prime Minister na handang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas batay sa pangailangan na partikular na sa mga apektadong lugar.
19: YTC Network News.
20: YTC Network News.
6: K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almudal at K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: 11 Mbps!
24: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 Di Superior Antioxidant.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang latest nga report nga gikan sa Office of the Civil Defense again anunsyo ni spokesman Johnny Castillo. May kapin sa 17,000 ka mga pamilya ang ukon may kapin sa 17,000 ka mga tawo apektado sa Region 12. Samtang ara sa 37 na ka tawo ang na napatay, 456 ang napilasan. Bangod sa natabo nga sa magnitude 7.8 nga linog kahapon sa Mindanao.
4: May mga taong bulag ka.
3: Padayon pa ang search and rescue operation sa General Santos City, Sarangani, South Cotabato kag sa Sultan Kudarat. Samtang ang isa sa mga problema amo nga wala sang kuryente, wala sang tubig, wala sang komunikasyon sa iban nga lugar. Naglabot naman sa 939 kamilyon na kapisos ang kahalitan sa infrastruktura. Samtang linibo ka mga pabalangay ang mga kag mga eskulahan ang nagkalaguba. Grabe ning mga halit sang linog kapo no diri sa aton sa aton nga mga tagpalamati di dako gining kalitan kay ang estimated to 30 city ang patay no kag madamo sa mga halitan no kapin sa 6,000 ka mga eskulahan ang mga nagkalaguba. O kapin sa 6,000 ha, mga initial pa lang ini. Kapin sa 6,000 ka mga school buildings sa nagkalaguba. Kapin sa 3.2 kamilyon ka mga estudyante ang apektado. 128,000 ka mga manunudlok ang mga personnel. Bangod sa mga nagkalaguba ng mga school buildings. Sa 5 ka mga rayon sa Mindanao. Bangon sa magnitude 7.8 na linog kahapon. Damo nga kalitan samtang sa aton si Iloilo, no? Kumusta ang aton sini nga mga eskulahan dire? Preparado lang aton mga eskulahan kag ano ang mga misyon subong sang aton sini nga mga school officials. Kay ang natabo dito kahapon mga pasado alas 7 sang aga, temprano pa. Halos ang kalabanan ng mga nag-una sulod sa first day in school. Dito sa Mindanao, nagapatikayon sa flag raising ceremony. But silingon nga ara sila sa ground. Wala sila sa sulod sa ilang mga classrooms. Di ko nara pagin sila sa mga classrooms. Kung nakasugod na klase abi kahapon, ayaw lang gani, kay ara pa, pasado pa lang la city sa aga. Naga-flag raising ceremony. Ito kung sa flag raising ceremony ka, kalabanan sa mga eskulahan ilabinigid sa mga kabarangayan, ara sa ground. Malawas lang niya kung ang eskulahan niyo, gamay kag may mga covered gym na mula ka mo. So, isa ina sa mga positibo sa sitwasyon sa natabo hapon, ay wala pa nagsugod ang klasigid nga ara na sila sa classroom. Damo sa mga classrooms ang mga nagkalaguba. Diri sa aton sa Region 6, ano ang mga ginahimo subong sang DepEd? Nga ma-secure kag mapalayo ining mga nagkatabo, bala may mga measures man sila nga ginahimo para nga malikawan ini sa mga estudyante naton sa pagtabo o may mga linog katulad sini.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
3: Yari ang report upon sa kay K5 Kim Kaloyo. K5 Kim?
5: Kada eskwalahan ka K5 John, dari sa Western Visayas, mayara sa Disaster Risk Reduction and Management to kon DRRM personnel. Agod yang ti sila nagabantay, no? Kag nag-standby, aligmat, no? In case of emergencies, may kinanglanon sa mga first aid, may mga sunog, linog, kag iban pa nga mga kalamidad, kag ti to assure, no? And to ensure, ka K5 John, nga yara sa maayong kaimtangan ng mga estudyante and to to preparation sila man yung nagapatigayon sa mga earthquake drills kag iban pa no nga mga pagpanghanda agod yang ati ma-minimize kumbaga ang ining epekto no sang nagkalain-lain nga kalamidad. Just like for example sa mga schools naton we know no nga nag-participate kita sa mga simultaneous earthquake drills, pero aside from that no mayara sa mga initiatives man ang tagsa ka mga eskwelahan agod yang ma-orient bala sang maayo, ma-practice sa mga kabataan kung ano bala ang dapat kag nagakaigo nga himuon, especially no kung ara bala nag-uyog o kung mabatsyagan ang pagtayog at tugasang linog ka K5 dyan, especially sa ining mga from elementary up until high school. Ka K5 dyan, medyo ang crucial dari sa mga elementary level kahit siyempre no, in terms of pagkakalmaya makaya panagawaya sang ano mo sa mga ara sa secondary level ka K5 dyan, pero ate amo na no may pila ka mga panumdom dari ang aton sining mga otoridad. And actually no, dari sa Western Visayas under the Department of Education o kon DepEd Region 6 prepared man no kag mayara man sang series man sa mga orientations and drills nga ginapatigayon no even before to nagtakop last year ang school year, and they're planning naman sa sininga school year nga to conduct no mga refresher nga mga drills, although nga ti mayara gid ya kun kaisa nga na practice nila sa mga drills, pero on the actual situation kung kaysa hindi na masunod sa mga kabataan or sa mga estudyante ka K5 John.
3: Na panic na sila K5 K mo. Yamo to kaning natabo kahapon lang maayo ang maayo lang sa tong sitwasyon kay wala pa sila ka klase gid bla. Kita mo kahapon mga pasado la city ara gid sila sa ground sa flag raising ceremony ning video bla ni sa Davao region niya, no?
5: Yes.
3: Oh, tikon ato sila sa sulod. Nakasugod tapos namin flag raising ceremony. Ining katulad silang eskulahan niya na, oh. Ano ayan natabo sa mga estudyante dito ka K5 Kim kapon?
5: Actually, ti mayara sa mga schools nga minimal lang ang nag-collapse. O galing, ang concerns mo na kung kaysa kong estudyante, hindi ka mahulugan ton sa debris, pero nag-stampede ka mo. O kung mag-panic ka mo, mag-stampede, hululog ka mo sagdan.
3: O, dinagusok. O mo kay kinabanan sa mga eskula, sa mga class, mga school buildings nato, tag-apat na panalgan.
5: Under the K-12, no? Especially sa mga senior high school subong, even mga grade 7 to grade 10 gani, no? Dari sa province of Iloilo, doon kalabanan na muna na.
3: Exit, no? Dapat tani, may damay hagdan, ablang dintong iban dari sa main nga hagdan, iban dito sa exit nga hagdan, bla, K-5 Kim.
5: O galing sa aparyos ni sa mo nagkakusog, balang alino, K-5 John, magtindog ka, doon alam ni kakalakat, no?
3: Oh, tumba kasi ni.
5: Tumba ka, gid.
3: Kita mo sila, o, sa mga video nga nakita nato ni Kapon, ara, nagid gani sila sa kwan, ha? Sa ground, ha? Sa duta, nagid gani sila, iban to, gapulungko na gani, kay grabe nga tayog.
5: Dugin na duyan ka kumbaga. Do amo rang pagka kita nato no sa pila ka mga footages nga ina ka K5 John. Actually, na notice man naton subong no sa mga schools, especially sa mga secondary school subong, ang iban I have some schools kana balaan ka K5 John nga ang mga grounds nila before, mga open grounds nila gipatindugan na bala nila sa mga gym. So wala na sang mga mayara sa mga schools nga wala na gid balaya sang mahambal naton nya open air ya ka K5 dyan, no? Tekan for example, may aras na mga gyms. Although, atop lang na, tekan may poste, abi kag pader, delikado man sa Gyapon, kung mahulugan ka, no? Pero may pila ka mga reminders man diri, no? Aton sa ring mga otoridad to ensure safety at iyon, no? Nga ma-experiensyahan ng linog, since nga, unlike sa iban nga mga disasters or calamities, ang linog, ya, wala pa sang any device, no? Nga, or any equipment man dara nga makabalo nga ti kun saan o siya maigo kag kun ano siya kabaskogon ka K5 diyan. Pero mayara actually sa mga Android subong nga like for example may malapit nga linog subong sa imo nga area, dumay 5 seconds kabala nga preparatory time nga mag-alarm ng cellphones mo, no? Usually sa mga Android phones na kay do iya na sang Google mo sa iya sang play time or ano na gani, no, play Play Store kumbaga ka K5 diyan nga ti daga signify sa imo nga nearby mayara sang linog, so you have 5 seconds pero kung for example prior, no, unlike sa iba nga kalamidad just like bagyo, may 2 weeks ka nga pwede makapipal o kung pila ka mga sinimana mabalaan mo kung anong kabaskugon, pero ariya golpehan ay ka K5 diyan.
3: Hindi mo mabalaan yung may lindog matabo kay 5 game.
5: Ambot kung sino pa ni maka-create o kung maka-experiment, abi makahimo sang research sa mga device nga pwede maka-detect sini earlier kay 5 John.
3: Ang lupok gani isang bulkan, medyo daw gamat-amat lang, hindi gulpyada man, no? Mabalaan lang, may mga warning, anay nga nagkatabo, pero linog yun, why good? Kung bagyo man niya, at least nagapadulong ang super typhoon o kung bagyo sa aton nga area, mabalaan lang nga nagapakadto palang, padulong palang.
5: Ara, sa par, makasulod.
3: Oo, nagapasulod palang sa par, pero nung linog niya, hindi mo paktan kung saan mag-strike ni.
5: Tika bay pa nga may mangin mainalamon bala no nga maka research abi kag makahimo sa mga devices or equipments that could detect, and we believe no maybe in the future mayara gid man no sang mga
3: tingani ko to kabati kay nangan nga daw ano may equipment nga makabalo nga kapadulong ang linog, di ko daw ay pamanamons na
5: wala pa sang equipment pero pa, sa mga cellphone subong mga like dumay 5 seconds preparatory time ka lang nga like for example ma-detect ya kung nearby sa imo, lapit sa imo area, may linog na nga daan. Bala nga naga-exist na nga daan, naga-uyog na to sila. Ma-detect ya kag matagan ka sang 5 seconds. Pero ugaling tikon ara ka sa...
3: Late. Ang 5 seconds, sama na naka-late. Ara kami sa mga 30th floor bala sa mga building.
5: Kaya yawan ka magkadulo dalagan. Kaki 5 dyan,
3: no? Kung ang advice yun nga, kung may linog, kung natukas mabaw sa building, hindi ka mag-agi sa elevator. Dapat sa hagdan, kaya mag-agi. Kung sa hagdan naman, basi maglinutok, bla?
5: O, kaya posible, basi paano yan kung ang hagdan matabunan sa mga debris? May mo na nga mga possibilities mo. That is why nga before abi no sang linog, you have to familiarize sa imong kaugalingon sa pila ka mga areas, just like for example ka K5 John, kundiin no ang mga exit area. Exit routes sa K5 John.
3: Ang pinaka una mo na imuon sa mga instructions katulad sini, ara ka makadto sa dalom sa lamisa. Kadto ka sa may puno sang postibla sang kanla sang haligi. Naro mo nang pinaka usual nga gi-advise sa aton kon may mga simulation exercise. Una gid pagtayog, para ka masirong ka sa
5: back cover and hold.
3: Back cover ka doon ma kwan kay ma
5: yatan ulo mo.
3: Ang ulo mo kag dapos sina or sige pagid kadto kas dalom sa lamisa or sa malapit sa haligi. Kay ti kon may matabo sina kuning haligi kuni amo nang pinakapag-on nga area kay 5 games. So, pero kabay pa kung tani nga hindi na ini matabo liwat sa aton.
5: Yes, so galing kay ti syempre hindi daton mapaktan mo. Damo kita sa mga faults or trenches or fault lines man
3: nga exist. Isama pamagi guro ang tao pang mabalik na kita sa Dios bla.
5: Amo gid no. Yun,
3: nakita-kita mo sa mga kalabanan sa mga video. Lord, pagtayog ang mga video to, mga audio nila, mga Lord, please help Lord, stop na Lord. Tamo gina, tinakadumdum kita kay Lord sa aton mahal nga makaako, sang may nagakatabo na sa aton kay 5
5: game. Kung may kalhalataan na kumbaga.
3: Oo, kung ara na kita sa sitwasyon.
5: Sa ital-ital.
3: Daw, sitwasyon lang nga nagakabit-kabit na kita, o kung sitwasyon nga daw sobra-sobra na gina mo na kita makadumdum kay Lord. Pero kung waay gani, hindi kita kadumdum kay 5 game.
5: Amugid no ka K5 John, pero one of the reminders man nga kun may glass ba usually subong no sa mga balay may mga window nga glass, may ara nga sliding door nga glass sa K5 John, dira na ya palayo
3: palayo ka gina.
5: Okay, one of pwede dayon mabuka or magupa, amo na no mga glasses kag basi mapilasan ka, no?
3: Pero ayon ning mga ginambal sa taga Depedre Jun 6 aton nga may mga DR
5: RM personnel.
3: DRRM personnel, ano ni kada eskwelahan gini ya?
5: Ah, yes, no, mayara na sila sa DRRM personnel kag committee gin, no? Per school na siya, no? Kag coordinate, may coordination man na sa mga local government units. Kay deblado mayara man sa mga committee sa mga konsehal, kag sa mga municipal disaster reduction and management council.
3: Ang DRRM nga ini ano ni mga teachers ni faculty ini o mga personnel man sa eskwelahan.
5: Mga teacher, mga personnel, teacher, man personnel sa eskwelahan nga undergo training.
3: Oo, nga na-train sila sa mga
5: mga MDRRMOs or kung kaisa sa mga RDRRMC na to, no? Mga regional offices naton, civil defense naton, nagapadulong man sa mga schools kag ti amo na no naga-train no sa mga personnel. Kag ti amo na kun for example ara kaya sa imong sa eskwelahan niya, balanon mo kung diin ang safe nga area. Mas okay kung ara ikaw sa open, bala open grounds.
3: Katulad sa open ground to, kita mo, amo gani nang isa naton kambal nga maayo lang gani kay aga pa naga flag raising ceremony klabanan to nga mga pupils kag mga students kay 5 kim.
5: Amo gid no kag usually abi ang flag ceremony alin na lang 7 na sa atas ng aga mo and every Monday na siya. Maayo lang kay na timingan nga Lunes.
3: Na timingan ti personal tabo sa isa ka eskwelahan to kun abi nakasugod na nagaklase na bla. Ano ayan ang natabo, no? Pero may mga pagbuot man na ang aton nga makaako nga mula ni matabo kay para nga less
5: ang
3: kasualtis.
5: Fatalities. Actually, okay. Tiyan mo na, no? Duginimo nga instrumento kung baghang aton sining watawat, ang aton Philippine flag, no? Para ya makasalbar sa kabuhi. And we know, no, nga lapit na lang ang aton sining Independence Day.
3: Kag
5: ang pag, ano ginaton, pagtumdom ginaton on how important ang aton sining watawat, kung baga, sa gisag naton, kaki-five dyan, no? And probably subong damo ni sang nagapasalamat kito, no? Tungod sa aton sa nga flag raising ceremony, damo sa mga kabataan nga naluwas. Kita mo to iban nga mga videos kay Five John. Iban pag-ungdulong lang sa mga kabataan nila. Mo kasalala sila. Di na tong bata ako. Di na tong bata ako.
3: Okay. So, salamat yun na, Kim Five Kim.
5: Report nagikan sa DepEd Region 6. Ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
3: Madamugin niya, salamat sa report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. Ang ining aporsyon, ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialista. Malikawan na to ng trangkaso, hilan at sipon kagubo kung naka di Tribayo kita. Adlaw-adlaw, bangod sa iya sininga extra virgin coconut oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Ginapatay niya sininga mga bad bacteria, fungi, parasites, kag mga viruses sa aton nga lawas. Amo ini ang matabo sa aton nga healthy kita kon nakaditribayo kita adlaw-adlaw ilabing gid kon naga-star kita sa barahaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa Lamok kay subong nagaulan-ulan na. Amo gidat sansa nga ang mga lugar naton nga may mga ginatiniran sa Lamok bla. Likawan nato na no. Limpyuhan naton, taas lang aton hilanat kay may kopod nga sakit sa ulo pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani bang inom ikaw sang D3Bio. Ang D3Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3Bio. Ang ginimo sa lawas kag malikawan naton ang mga virus. Maayo ini nga natural antimicrobial properties ang medium chain triglycerides anin sa extra virgin chocolate oil nga parte sa D3Bio nga himo sa nawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3Bio ginaconsider isa sa mga epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sang D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pag Istaran sa labok, kamidala sa dengue virus. Mag-inom kita sa ditribayo para layo sa dengue. Para layo kita sa balatian, kang mag-inom kita sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton yung immune system. Mabaskog nga resistensya kontra sa mga balatian. Mighty C, kag ditribayo, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Oras ato niya pagpangalagad, last 12:39 na. Ang ining oras, ginadulong sa inyo sa Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
6: That tank check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ditribayo.
7: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang ditribayo kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: Ditribayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Ditribayo.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ditribayo. Ang ditribayo ng may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masarika! DTX 500! DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan niwang-niwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C, 1 capsule 310 After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina kong makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Postmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
17: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
17: para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: 11 Mbps.

pinakabudlay-bol ngon. Ila binigid kunyara sa late stage. Duwa ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma, kag 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liyong. Mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy. Chemical exposure, malawi nga pag-ubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan. Hindi mag-iho nga juwin, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ng sarcoma, kagiban pang sa isang cancer. Nag-inom kita sa DTX 500, yag Mighty C, kadadlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500, agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Nalin sa DSA sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerosa. Hindi na magulat niya magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500, Jag Mighty C, adlaw-adlaw. Para sigurado nga healthy. Mga pima kita sa DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Amon nga kape nga na-satisfy na ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kag kung gusto mo naman creamy pata healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya ka, may skim milk kag may creamer. Free bio coffee. Aligo kita kay subong, bisa nagaulan-ulan pero sa gihapon nagainit ang panahon ta. So para malikawan nato ng init, maligo kita 3 times a day. Gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Amoning habon na nagapaprisko sa aton pamatyagan. Amoning habon nga nagapaputi kag nagapahamot sa aton siningalawas. Clinica DTX Beauty Soap, mga kakipay. Hamot-hamot ka na. Puti ka pa. Fresh na fresh pa ang imo na batyaga. Kung gusto naton ma-maintain ng freshness, gamit kita sa Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh, ha? Para sa mahamot yung maputi ng ilok. Clinica Deo Fresh. Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. Mag-inom kita sa Clinica Probiotics adlaw-adlaw. Kay kung hindi kita matunawan, siya mag-ginakaon ta, mag-resulta ini sa LBM o kung sakit sa tiyan. Ay ang Clinica Probiotics, ginapa-active niya sining aton sining mga digestive system. Ginatunaw sa maayong aton mga ginakaon. Kag automatic ang mga higko ginapagwa niya. Clinica Probiotics. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Ois ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Ois ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, kada Martes kag Biyernes dirang libre nga consultation kag check-up. Sa Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Kada Webes dira sa Pasay City, sa Salvation Street, Pasay City. Kada Webes dirang libre nga consultation kag check-up kag kada Domingo. Ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. At sa mga taga-Northern Iloilo, yun palapit ni Dr. Ramil Oy ang iasining

0: Clinic dira sa RGM's building. Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Why nagta time diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa ngalan sa damian ano man of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. Number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
9: Happy Kanunay!
0: DTX 500!
9: Masaligan!
0: Epektibo!
9: DTX 500!
0: Mataas pala ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
0: Ikaw pala ang may diabetes?
9: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
0: Nga nagapanupo!
9: Kagakontrolar!
0: Sang imo blood sugar!
9: DTX 500!
0: Masaligan!
9: Epektibo!
0: DTX 500!
9: E3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: 89.7
1: E3 Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
7: K5.
0: K5.
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
10: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
11: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Sige po. Diyos ko. Ay, muna. Abi ko. Kagina pa ako madumaan doon agad. Sige po.
1: Saka na po siya. At saka ako na magkaw.
0: Abi ko.

0: babe. Good morning.
1: Hi. Good morning, babe. Kamustang palangga ko, ha?
0: As usual. Super the best, babe. Wow. Kagwapa gid sang asawa ko.
1: Siyempre, no. Gwapo man ang bana ko, eh.
0: Oh, gali, babe. Buwas, ma-attend kita sa birthday sang isa ka good friend ko.
1: Babe, bago pa lang gani kita nakasal. Honeymoon days pa nato ni.
0: Gani man, babe. Pero, nahuya manabi ako nga magbalipad, eh.
1: Okay, ah. Ikaw bahala, ah.

0: Tol.
1: Ah, Tol.
0: Thank you kita. Wala mo gigo kin paslaw. Kabalo ko nga nagahanimun pa ka mo ni Mrs. mo. Pero ari ka.
1: no problem, Tol. Basta ikaw. Ogali, saan ko kayo magpangasawa, ha?
0: I don't know. Oh, wala pa kita, babi, babae nga. Nag-abot sa kabuhi ko, Tol.
1: Sa kagwapo mo ngayon, ha?
0: Asus, sara ka naman. Anyway, Tol, di boy, nas kagin sa misis mo. Matahom, kag mabuot, kag simple, responsable.
1: Oo, Tol.
2: Grabe
0: to, Tol. Si Pepsi man ina. Grabe magsahot ang... Grabe magsahot ang sahot mo, Tol.
1: Tol, dali lang gid ha. Kantoon ko lang siya.
0: Ate, sige.

0: Babe, ano tong ginbuhat mo sa birthday party kay naman?
1: Ay, but babe ah, hindi ko pala mapunggan ang balatsyagon ko. Dahto palang duga pang init ang lawas ko, babe. Babe.
0: Oh.
1: Babe, gusto babe. Ko ni babe.
0: Babe.
1: Sige na, please. Ay, babe po. Sige na, please, babe. Gusto ko rin nga-satisfy ako sa buong agape, please. Fico. Fico.

0: Isa pa, babe. Bitin pa ko eh.
1: Oh, babe.
0: Sige na.
1: Kapoy na ako eh.
0: Ayaw ko ta. Agil ang magaling kasaw mo. Nakano mo naman.
1: Babe, nakapila na taka round. Hindi ko nagit kaya.
0: Suya ako ah. Oh. Ligo na lang ako gani para madulan yung kainit na batsyagan ko.
1: Oh, oh, babe. Babe, gadi. Madali lang, babe.
2: Hindi magaling buwan.
1: Oh. Ano pa lang natapos sa asawa ko man? To hindi ko na maangpan ang ginahulag niya. Nga pa lang grabe sa iya ka-aggressive sa sex. Oh. To hindi na normal ang giho niya. To hindi naging normal.

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Matakas, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Matakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Ara mismo!
4: DDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauhan!
5: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
13: Abaw.
12: Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
15: Salamat
14: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo ba na ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
4: E3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami.
15: Ang akon kutis.
13: Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Physio.
2: Ang Physio
5: nga may D3.
2: D3 Bio
5: with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
2: D3 Bio.
5: Ang D3
2: nga may Physio.
5: Ang Physio
2: nga may D3.
5: D3 Bio.
2: K5.
17: K5
2: News FM.
18: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Hadlaw na gali ni. Oh, siya din pala ang asawa ko man. Wala na siya diri sa tupad ko. Agmayo pa. Mabango na lang ako kay base ato siya sa kusina. Babe? Babe? Din ka, babe? Wala man siya diri sa kusina. Siya din pala nagkadto ang asawa ko man? Siya din? Wala man siya diri. Tapos, wala niya man ko ginpukaw kung malakat siya. Ang mayo pa. Tawagan ko na lang siya. Ang manggod ko? Si Joey ni? Hello?
1: Nong?
0: Joey, nakatawag ka man.
1: Nong, isima ng Pepsi. Hindi kagabi nagtulog sa apartment.
0: Ano? Nagano da siya? Wala niya ako ginpabalo ah. Kung namo ginpatulog niya lang ako kagabi kag naglakat?
1: Nong, kaduwi lang di siya.
0: Ate, sige. Maimos lang ako ah.

0: Ato sa sulod kwarto, no? Nagakatulog.
1: Joey, hindi ako gusto nga maglainay kita sang buot nga duwa, ha? Sugiri ako sa matuod.
0: Kukuan. Nung pag matuod, nakibot ako kagabi. Siguro, mga alas dos ang kaagahon. Namukaw ang asawa mo. Kag, hindi kumahang pa ng mga hulag yan, nung?
1: Joey?
0: Nung, gusto takatawagan kagabi. O galing, wala na ko sang mahimo pa. Ginpilit ako, nung.
1: Ginpilit?
0: May natabusan mo nga, diwa?
2: Ano?
0: Nung,
2: kago ka!
0: Kago ka! Nung, Nung, wala ko sang salade. Siya ang nagpilit sa akon.
2: Kabalo ka na ginga asawa ko. Asawa kong babae, gaginulid mo. Bago lang kami nakasal!
0: Nung...
3: Gusto na!
0: Tawara ko nung...
3: Gusto na! Akong may sila sinitanan.
1: Pepsi. Nga. Nga ang nahimo mo ini sa akon.
3: Vico, maabot kinang adlaw kung maintindihan mo ko. Maabot kinang adlaw nga ina.

0: Pepsi nga nga nagaam mo ka sini. Hindi ka kontento sa ako now? Bago pa lang kita nakasal ng lalaki ka na?
1: Vico! Hindi ko mapunggan ang balatsyagon ko eh. Gusto ko lain naman nga lalaki. Gusto ko masatisfied ako sa mga butang. Gusto ko lain naman nga...
0: Mag-imos ka. Mag-imos ka kay mapakonsulta kita sa doktor.

0: base sa imo ginhambal, posible nga naga-experience ka sang hypersexuality. Ang ininga kondisyon nagaupod sa sobra ka taas nga sexual drive. Kag inang nagahuna-huna ka o kung inang ang nabatsyagan mo, hindi mo makontrol.
1: Doc?
0: Normal lang ini kung siyempre may mga kaso ginman nga mo sina, pero hindi mo ina dapat pag ikaw ya. May mga paagi kita para mabuligan ka. Pwede kita mag-therapy. Kag istoryahan ta kun anong naga-triggers dinyo. Kag may mga bulong man kita nga pwede gid nga i-recommend sa imo.

0: Sardine ka makanto.
1: Mangita lalaki.
0: Ano? Nagbuwang ka na bala?
1: Vico!
0: Under treatment ka subong sang doktor.
1: Uy, ako may mahimo. Hindi ka mapunggan ang balatsyagon ko.
0: Pepsi. Wala ka gid bala masatisfy sa manghod ko? Sa akon?
1: Vico, gusto ko lain naman. Oh. Ambot! To hindi ko mapunggan ang kaugalingon ko, so please, please na lang ipapailang ko anay subong. Gusto ko maglagaw nga hindi ka kaupon.
0: Oh,

0: epilepsy. Hindi na ako makaibalo ko na ng buhaton ko sa imo.
1: Ang buhaton mo? Ispapayaan mo na lang ako.
0: Oh.
1: Wait, may mahimo kay dito ako malipay eh. Oo, malipay yun ako nga makaupod ka, pero gusto ko, pagkadasun nga adlaw, lain naman.
0: Oh.
1: Lain naman ang mag-satisfy sa ngakon nga mga gitapat siya, Vico. Please.
0: Pepsi.
1: Intindihan mo, anay, please.
0: Paano ko hangpon ang tanan ngayon, ha? Paano ko ikaw hangpon sa inabatsyag mo?

tanan nga adjustment ginhimo ko na. Masakit sa akon nga madamo siya sang mabiktima nga mga lalaki. My best nga gina gapos ko na lang siya. Tama gali kabudlay ko ng imo asawa. Nagasupreher sang hypersexuality nga ginatawag. Gusto ko siya bulagan pero naluoy man ako sa iya. Kagin istorya ko na ang pamilya niya na tungod sini. Sa subong padayon ko nga ginapabulong ang asawa ko. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vico.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Ara mismo!
2: DTX 500!
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama. With the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, magabutika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
2: Mighty C, effektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Pugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
2: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre! Libre!
19: Wow!
16: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
19: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan.
3: Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. K5 Kalingawan Time!
4: Mabakal!
5: Ano to?
4: Bakal ko, Dulce.
5: Pila ka bilog?
4: Pila pa na datanan ka bilog, how?
5: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, 50 pa na di ka bilog.
4: Ah!
5: Te, pinain mo?
4: Isa lang, ah!
3: K5 Kalingawan Time!
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5. Afternoon Drive. K5. Afternoon Drive.
16: Campeon.
15: This is your favorite radio stations. 88.7. K5. News FM. K5. Afternoon Drive. K5. Afternoon Drive.
16: Campeon.

0: 101.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7 Afternoon
2: Drive. Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
2: Yung may D3.
14: Makakas mga butika.
2: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
2: Yung may D3.
14: Makakas mga butika.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabagat
4: sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami inauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
4: mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
17: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
4: Extend Food Superman
2: for Man.
4: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunog natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sang leksyon. Gaginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan.
2: Suplada be.

0: Salamat gid sa pag-amuma mo sa akon, min, ha?
1: Ah, wala kaso, ah.
0: Ah, pwede ko kabalik liwat, buwas? E, dulungan takas ang kalubay. Nagbunga na ang tanong namon na kalubay, eh.
1: Ay, anay ka bala, tupi? Ano gid ba nang kinahanglan mo sa akon, haw?
0: Ah, ha? Ah, kukuan. Nagapangaluyag ako sa imo, ah. Kag... kabalo man ko. May krusonada ka man sa akon, Armina. Balaan naman sa mga yuho mo, eh. Hindi bala? Ha, Armina? May pitik mingaw ka man sa akon? Hindi bala?
1: Ba... Ano? Hala! Perte sa imo ya ba, no? Do sa piho kay, no?
0: Hindi na lang bala pagtago, amin. Isa pa. Wala ka naman ba na? Di pwede na kita. Ako libre man ko. Kag may mga buot naman kita. Ano pagidbihan pa dugay-dugayan, tapa? Min, ginapasalig ko sa imo. Hindi ka ganyan maghinulsol. Kung ako ang piliyon mo.
1: Ay, wala man ko yung nagasako, tupi ah. Imbes nga katauhay isang pangabuhi, Kuya Subong. Ote, pwede ka naman guro ka amat-amat puli ah. Kay dulong no.
0: Ate, sige ah. Pero Ben, hindi lang mambal ko ah. Hindi ako mag-untat pagpanguloyag sa imo. Astang hindi mo ako pagbatunon. Hambala lang ko bla. Kung ano pag inang gusto mong himuon ko. Para mapahisugot kita.
1: Ay, wala ah, wala tupi. Gusto ko lang niya nga magpatawhay. Para sa akon, palariho lang kamo nga mga lalaki. Sa primero lang maayo. Magdugay, nagagwa ng matuod nyo nga batasan. Pareho man bala kay Carl? Gani, hindi na kuya tupi ya. Hindi na kuya mamana liwat.

0: Oy, big girl. Oy! Sino nagsilingsi mo nga maligid-ligid ka lang di tapos mukha on panyapon? Ha?
1: Tanyeva! Sakit-sakit akong kamot sa labok pang hilamon kina sa ugsaranta.
0: E ti ano ka ron? Ha? Sinong pahugason mo sang dinadaan mo ako? Kanami sa nguni mo, ino? Hala, bangon. Bangon, kagugas itong pinggan sa lababo ay. Kagangin lutuan ko sang suman nga nagdukot hugasi man ha. Kagkaayuha paghugas ha. Kay kun may makita ko gani karon nga nagapililit pangahig ko sa mga hinugasan mo, ilampos ko sa ulo mo ha. Ha, kabati ka? Bangon! Chika ka lang. Si Carl, nagpanawag sa cellphone ko. Sabton ko. Hello, Ga.
2: Ga? Ga?
0: Oh, Ga.
2: Ah, okay na signal ko?
0: Okay na ba, Tio na?
2: Ah, sige. Ah, Tio, okay lang da si Big Girl, Ga?
0: Ah, oo. Okay, good siya, Ga. Ay, ari, gapahuway. Ay, higda lang ang opisyo, bilog nga adlaw.
2: Ay.
0: Ay, nasubuan, guro. Kayo walang iluya?
2: Na mag-uhan, guro. Mugi na siya, basibla na mag-uhan to daw.
0: Oo, gani.
2: Na mag-uhan na ang gurong bata, ga.
0: Gani man, ga. Pero nanamian, gid ko ga, nga ari di siya.
2: Salamat, gid ga, ha. Ay, ugali, paway ka man da, ha. Ay, abi, pambalok bi kay Big Girl gabi?
0: Eh, katulog, gani, ga. Pukawon ko pa, ha? Eh, hindi na, ah. Basi budla yan, panakaroon liwat magtulog ang bata.
2: Ay.
0: Duper nila na ngadaan, gatulala.
2: Ate, sige, sige, ga. Ay, babay na ga. Palangga tagid ka.
0: Palangga taman ka ga. Love you ga.
2: Love bye-bye. You.
0: Bye. Bye-bye. Ah. Animal ya. Ang bata ilang gin kamusta ya? Ako ya wala ged. Wow! Pistig sa kabuhi kong big girl ngayon na. Pistig ged! Pero sige lang. Tanawon ko lang kung magdugay pa rin animal nga ina sa panimalay ko. Tanawon ko lang. Dali lang din pala kayo dugang nga ginang kaumul ko sa animal nga ina. Palapitan ko siya bala. Bigal! Bigal!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyernes.

0: niya kakaso niya sang nagdukot nga suman sa kalaha. Tama na lang niya. Luman ko na lang ni Hanay. Bos ko na lang ni Hukasan. Pabalik ako sa kwarto ko. Ay, tulog na, kuya.
1: Hoy! Dingan ka to! Ano na yung kalaang aging bilin mo sa lababo? Bayaan mo na?
0: Ginaluman ko, Anay Tanieva, kay katigas ang dukot. Hindi ba lang makakastabisan ka binakon kuskus?
1: Ay! Tuod! Abibi, abing kalaha. Huh? Tanoon ta, be? Tistingan ta ni be? Lampos ta sa ulo mo, be? Ha? Te?
0: Lampos ta ko. Hala ko.
1: Dame?
0: Kuya, kuya, hindi. Isugit na kay mama ko.
1: Isugit? Isugit mo ko ganyan, ha? Ay, isugit mo ko. Aring idugangan kong bukol mga animal ka. Sinang matilawan mo sa ako na kabati ka! Hindi lang amusin na! Buisit ka!

0: Eh, ano na si Tope? Nagapangaloyad na sa imo, Armina? Ay, do halos kada hapon, ari di siya sa balayhaw.
1: Ang bot sa tangkuloy nga to. Ay, matyaga niya blasa akong doon, mapatay ko kung wala lalaki sa kabuhi ko, haw?
0: Ay, kung desidido siya, ay di pagpamana, liwat kay kahubin pa man sa imo.
1: Kung gusto ya ko yung apangasawon, dapat may balay siya yan ay nga iya. Kay hindi ko ya maglumon sa ginikanan niya.
0: Ay, tiihambal mo na sa iya, eh. Eh, pero anay kabala, nanamian ka man sa iya, how? Ay, ako ya daw hindi ko na yabuto sa iya, ya. Ay, Armina, daw lagtoy nga klase tao, bala, how? Ay, kagkagang lawa, ya bala daw nagabura sa kilid sang babae akong magdugay ang wakal, ya?
1: Mugay.
0: Ay, Diyos ko, nalangit. Ay, daw, baboy, tanawon ang dubutakal nga baboy. Ay, Diyos.
1: Perte ka mo, nay ba? Grabe ka gadya magpaanggid kay Tope, nay, no? Baboy, gadya nga butakal?
0: Ay, oo, wala mo na nakita, ha? Gabura ang laway akong maghambal. Nalainan ko yung magtulok, ya. No, sawayon ko na gid mong. O galing kay nahuya lang ko bala. Ay, ilabay manggali ako, Armina. Ging kamusta mo man to si Big Girl?
1: Ay, kwan. Wala na, ya. Wala man to siya abi cellphone mo. Kagkun ipaagi ko pa kay Carl ang pagpangamusta ko. Pero ho, liyaw-yawanay kami sinakong duha.
0: Ay, bisan pa, Armina. Kamustahon mo ganyang bata mo? Eh, kay paano bikanong kung ginadaog-daog to siya sang ulo asawa sang amaya?
1: Nay?
0: Tilawan niya eh. Kay sulungon ko siya kagdumugon. Kamustahon mo gani? Daho hindi, kamo niya imo, Iloy. Ang away ninyo yung mag-asawa, inyo na iya, bahala kamo da. Basta kung parte sa bata niyo, mag-isa kamo. Kaya bi mo, Armina, ang labaw ba lang nga nagaanto sa pagbulagay niyo sang bana mo nga si Carl, among bata mo. Ay, Diyos ko. Kaugalingon niyo lang ang ginapanumdom niyo. Kaluoy sang bata niyo. Babaye pa naman, ina. Kung ano ganing matabo sa bata mo, sa bata ninyo nga duwa ni Carl, kamugid ang balasolon nga duwa. Duwagid ka mo ni Carl, Armina!

Nagatag-hole naman ang ido namon, ha? Ay, piho. Ang buisit naman ng atupi mo. Ano ka pala? Liliyon ko diri sa birha.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep.
4: Sa una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asalrikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3Bio.
10: May balita na, may drama pa. Kampyon.

Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pamamati ang makahalaw at hawat nga kasugpon sa atong drama sa kahanginan. Inyong gidmakuhaan sang pagtunaan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan supladabi! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Protenia, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: para sa Martino Ngadugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
2: D3 Bio
1: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: Mabagat, sumagabot ka.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:05.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador!
9: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
9: El Castigador!
8: El Castigador!
10: Test your might.
8: El Castigador!
7: Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Martes, Pitsan 9 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Nagapamati sa ila sining mga tagsa ka mga radio sets, no? Sa 88.7 sa lilisuan sang inyong mga radyo. Kaga syempre sa aton man nga mga pinalangga nga mga followers kag mga viewers nga naga-monitor man sa aton sini nga mga social media pages, ilabi na sa Facebook. Sa K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7. Sa karon nga adlaw mabiyan sa aton nga pagpangalagad, mainkapod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., di naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alasays mabiyan sa mong hapon sa pagdulong sa inyo sa labing talalupang doon ng mga balita, mga impormasyon, mga latest developments sang mga nagkalatabo diri sa aton sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo, kag subo man sa bilog nga pungsod Pilipinas. Dekaha hapon nga adlaw mabyan nag-umpisa na ang klase, no? Opening of classes. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Diri sa siyudad sang Iloilo nangin malinong matawhay. Gaga daw as usual. Daw amuman gyapon na, no? Ang traffic ang ginutok sa mga kabataan kag sa mga ginikanan sa mga eskwelahan. Usual naton nga makitaan kada magbukas ang klase. Pero ginakibot kita mabiyan kahapon sa aga samtang nagapatigayon sang flag raising ceremony ang mga eskwelahan dito ya sa bahin sang Mindanao. Gintayog, no, sang 7.8 magnitude nga linog ang Sarangani province kag sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan. So nabadamo mabiyan nga mga damages ang natugas ini nga linog. Kay kun lang taw naton so far amo ini ang pinakamabaskog, no, nga nag uyog nga linog diri sa aton sa Pilipinas. Kay usually ang pinakauli ito nagligad sa maya Bugo, Cebu. Daw masobra lang to 6 magnitude 6, no. Pero subong ari kita mabiyan sa magnitude 7.8. Iambal gani nila ang the big one, no, nga ginapaabot nga magalunta diri sa aton sa Pilipinas. Nagabaskog maabyan sa magnitude 8. So mabaskog na siya. Kamo nang ginatawag nga the big one. Pero ining natabo sa may Mindanao, hindi pa ni makabig nga the big one, no? Kahit kinalanta maabyan nga ining the big one is matabo dito sa bahin sang Luzon. Okay, why taman na ginapangamuyo or ginapangayo nga matabo. Pero te, kabalo naman kita maabyan nga sa lantaw sa mga disasters o kung sa mga kasubong sining nga mga kalamidad, no, sang linog, may mga pattern abi sila ginasunod, no, kung saan o matabo ang mabaskog linog tapos after pila naman kay years mabalik naman, no, ang mga mabaskog nga mga linog. So ang iba naton nga mga kwan nga mga eksperto especially sa Fabulks ginakuan na nila suma na lang nila kung saan o naman maabot. Posible, no? Posible nga mag-abot ang the big one. Pero waisang, of course, waisang patod nga pizza or adlaw or anuman nga bulan. Pero lantaw kag ginahandaan. That is why nga gina-encourage ang tanan nga mga government offices, mga eskwelahan, na from time to time magpatigayon sang ginatawag naton nga earthquake drill. Amo na mabyan nga kada quarter, no, sang tuig ay ginahimuat nga mga earthquake drill ang aton sini nga mga government offices, mga ang aton Kapitulyo, City Hall, ang iban pa nga mga opisina kag ang mga eskwelahan, no, para matudluan ang aton sini nga mga empleyado at the same time ang mga estudyante kung ano ang ila sini dapat himuon in case na may magluntad, no, nga pag uyog ilabi na kon mabaskog nga linog. Okay, kay usually abi sa aton nga kwan bilang mga tawo aton dayon nga kwan nga reaksyon was gani nga makabatyag kita sang linog, ay iba niya nagasala dayon nagapanik, no, iba nagadalagan kun diin makadto hindi nakabalo kun diin makadto so nagapanik. So ginatudlo dira mabiyan sa earthquake drill na dapat hindi magpanik, relax lang. Dapat a presence of mind para nga malayo sa disgrasya. Kaya may iban abi mabiyan kung ano bala kung nagapanik ka, kung kaysa hindi mo na mabalaan mo sini nga ginahimo, iban ga kwan, no, gadalagan sa mga hagda, nagatugas ang tawag sini, no, nagadinaguso. So, iban da, nagakatapakan, iban nagakahulog, nagakalatumba. Ang iban kung hindi nagindila mapunggan, iban nagalulumpat sa mga building. Especially kung medyo mabaskogid ang linog bala, no? Kung siya hindi mo mapaktan ang integrity sa imo sini nga building na may posibilidad bala nga mag-collapse. Kita mo sa kwan sa may Mindanao, terribly, no? Madamo sa mga building ang mga nag-collapse mabiyan. Because nga ti, magluwas nga kaibang posible daan na gidkatama na mga building. Kaibang basi kung hindi man bla pulido ang pag-ubra, hindi mabaskog o hindi mabakod ang pag-ubra, amo na mabiyan nga hindi sila yakwan, hindi sila maka... ang mga pila ka mga building hindi makakuan makatakod no sa kapa, sa kabaskog sang linog mabyan. Kay may ara iya iban nga building kun manami ang pag-ubra kag pulido kag mabaskog makasarangya no nga mag bato no bisan pa ano kabaskog sang linog. Kasi kun ang imo karon nga building kun ginatawag naton bilang mga kuan nang hindi bala maayo ang pag-ubra. Eh, may tendency ginay mabiyan nga hindi na siya maglawig. Especially kung may mga linog madasig nga mag-collapse. That is why ginaduso na dapat ang mga building nga ginaubra no, diri sa aton sa pungsod Pilipinas dapat makatatakod kag makasarang no, nga magbato sa mga linog para nga hindi madasig nga mag-rusdak or mag-collapse kon mag-baskog ang linog. Di, may kantanan si Nimabian ang death toll subong sa bahin sang Mindanao naglabot na sa 37 no ka mga tawo ang nagkalamatay. Ang sa Soksarjin mayara sang 33, 18 sa may Sarangani, 12 sa General Santos City, kag 3 sa South Cotabato, samtang may 4 naman sa Davao Region. Ining mga nagkalamatay mga biyan, kalabanan sini, ang nakwano na igo sa mga nagkalarumpag ng mga building o inigani sa mga nagkalahulog ng mga debris sa mga building bakod sa kabaskog mga biyan sa linog. Kag base pag sa pinakalitest man nga information sang OCD nga mayara sang masubra 17,000 ka mga pamilya o kon 77,186 ka mga individual ang apektuhan sang magnitude 7.8 nga linog. Okay, sa gyapon magbayan pa dayon ang ginahimo nga search and rescue operations or ang retrieval operations. Kag ang aton sinimabyan nga gobyerno ang padayon naman nga naghatag sang direktiba sa nagkalainlain nga mga concerned government agencies sa paghatag sang gilayon nga aksyon no pagbulig sa mga naapektuhan nga mga pumuluyo kag mga lugar dito sa Mindanao. Kag si President Ferdinand Marcos Jr. Mabyan tinagpatigayon na siya kaina sang situation briefing sa bahin sang upodman sa mga nagkalainlain nga mga government agencies nagkuha sa mga updates parte sa linog kag subong man natala na siya mabiyan nga magpadulong magabisita sa Mindanao agud to nga magpatigayon sang inspection sa mga areas nga naapektuhan sang nasambit nga linog. So usually abi kun si Presidenta Marcos wa isa dayon nagakadto no kun may mga kun bla may mga kalamidad la bagyo linog kay gusto niya nga ang mga agencies no nga concerned agencies ang mga dira nga dan sa lugar nga nakakuan na naka preposition amo na ang maghatag gilayon sang bulig no ang mag-akto na gilayon kun man ang mga kinahanglanon para nga hindi bala makuan maapektuhan ang ila sini maabyan nga ginahimo da nga mga assistance or mga pagbulig no kay kun siyempre kun magkadtotong presidente kalabanan ang atensyon makuan eh no ma kumbaga matunga ang iban abi ga siyempre kun ara ang presidente ang pag-amuma pag madamo nga mga kuan no mga kuan bla no siyempre presidente na nagabot ang security preparations himuon pa da nila. So kumbaga hindi dayon matatapan ang mga biktima. So kung ara naman da ang mga concerned government agencies na maghatag gilayon sang mga bulig, mga pagkaon, mga gamit. So why na sang insigida nung makadto siya to dayon. Gusto niya nga ara ang gilayon ng bulig pero makadto siya para nga dayon i-assist ang damages kasi siyempre para man makitaan ang sitwasyon no sa personal dagko ano ang dapat himuon para mabuligan mabiyan ang aton sini nga mga pumuluyo.
2: Your mind

0: Sa pihak nga Bayan Mabyan, sa pilapagid naton ka mga balita, mga update man naton sa iban pang mga balita nasyonal sa gihapon sa bahin sang Senado. Kahapon nga adlaw, no, nagapatigayon sang consultative meeting ang Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senador Erwin Tulfo. Wa ito nila gintawag nga hearing, gihambal nila consultative meeting lang. Kagang ilas ni Mabian ginhimo, gin-assess nila ang mga ginhimo nga mga kwanbla, no, nga mga hearing man sang Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senador Pia Cayetano sa bahin niya sang Cayetano Block. Kaya gintawag nila Mabian nga atong hearing nga bugos kag hindi legitimate. Ito why to ya Mabian ginakilala, no, sang Senado. Ang bago nga majority amuni ang ginadusogid nga amo ang kay Gatchalian Block. Kagong mani karon ang ginakilala man sang executive kag subuman sang Kamara de Representantes. Kag ako mo Mabian nga si Gatchalian na ang nag-aakto bilang Senate President. Kag subuman pro tempore, no, Senate pro tempore, Senate President pro tempore. Si Cayetano, kay ti hindi man siya magpasupil, hindi man siya magpa-ubos, hindi man magpalupig. Hindi nagapanindugan nga siya gidya ko no ang legit nga Senate President. Galing kay ti kaukalabanan Mabian sa mga kwan, sa mga bisan pang mga kwan ganin, mga kilala, no, nga mga ahinsya, mga legal, just like sang IBP, no, mga Integrated Bar of the Philippines, nagakilala man sa faction or sa Gatchalian Block, no, nga muya ang bago nga majority. Bisan ang mga former executive, no, mga former Senate Presidents, mga former justices ng Supreme Court, naghambal nga ang Gatchalian Block amo Mabian ang legitimate nga majority group because sang mag-convince sila kag mag-pili sang bagong nga mga officials na meet nila ang kwano ang majority, which is 12. May mga ang ilas ni Mabian nga ginapang kwan ginatog sini gina patag base man sa mga patag man sang kwan sa mga miyembro sang Gatchalian Block, mga nagtatabo blas ang una na ginagamit Manila subong kung nga nakatigayon si Lumabian nga makakonvene kag magpili sang bag-o nga mga official, no, sang Senado. Magluwas lamang sa Senate President na si Gatchalian is acting president lang kag si Cayetano, although nga ti why na siya ginakilala nga Senate President kay ti bakante na siya mo. Kay ang tanan nga posisyon during sang nagligad nga semana nga ilas ni nga pag-convene nga pag-session kay bakante na tanan nga posisyon, but silingon no, ang Senate President bakante na. Pero si Gatchalian waya ni lagin butang as Senate President kundi acting Senate President kag Senate President pro tempore. Eh makuha lang na, mabutangan lang na sang Senate President kun magbalik na liwat sa sesyon ang Senado kag magpili naman sila tanan, kun mag-attend naman ang tanan ng mga senador. Nagkabay pa nga mag-attend na sila kay daw matyag ko ang Cayetano Block daw gusto nila daw sila lang ya ang kwan, no, sila na lang ya ang mangin mag-auyat sang liderato ng sang Senado mga kaki-5. Kaga sumong galing adlaw, hambal ni Gatchalian, nasa meeting kahapon, nagtuad sa iya si NBI Director Melvin Matibag na may nabaton silang intelligence report na may ara Mabian sang security threat sa bahin sang Senado. E maghambal kita nga security threat, posible ano may kwan, may targeton ang senador dira, no, nga ayhan kwan ni, no, ning may ginatarget na nga patyon as sinaron or hindi gani bumbahan or what. So why man sang kwan sang ginatawag naton bilang specific gid, basta may security threat sa Senado. Kaya mo manahambal ni Senador si Tito Soto siya nabaton ko man ang information, that is why ginaplanuhan nila Mabian nga hugtan ang security sang Senate premises. Dugangan ang security, dugangan ang labi pagid nga paghugot sang seguridad, no? Kagdi siyempre pati ang mga senador dugangan man ang kun eh, no? Ila sini mabin nga mga security. Hugot hugtan pagid, mga inablang hindi basta-basta makasulod ang bisan sinulang. Pero may kuan man dira mabyan, may sabat naman si Senador Alan Cayetano. Ambal niya, gina-question niya ang nasambit nga information nga nabaton sang grupo ni Senador Win Gatchelian. Ambal niya, kung matuod ina, kag legit ina nga mayar sang security threat sa Senado, nga ang pila lang ka mga senador ang gin-inform nga ako no hindi tanan. Alang-alangan man nga isa-isa gid i-inform. Natural ang sa leadership lang sa Senado i-inform eh. Tapos i-kuha niya man na, i-hatag niya mga information sa sa iban pagid nga mga membro man. Kagati siyempre, sa pangkabilugan, i-hatagan niya sang security preparation kag subuman na hugtan ang seguridad sang Senado as Senate leader. Paghatagan man sang dugang pagid nga mga security ang mga senador, no? Hindi lang ang sinaang mga miyembro sang mayoriya kundi tanan-tanan, no, nga miyembro sang Senado. Mapamayoriya man na or mapaminorya, dapat tagaan sang mas hugot nga seguridad. Gusto man niya guro ni Cayetano nga pati siya i-informan tiga laon pa siya kahit ginakuha niya mo, no? Ginakuha niya gid, ginapapatin niya gid kaugalingon niya nga siya paghihapon niya ang Senate President. Ambal niya gani kahapon sa statement niya nga gapasalamat siya kuno sa mga kwan, sa mga former Senate Presidents, sa mga iban mga nga mga tawo nga nagapanawagan nga mag-resign siya as Senate President. Kay kuno gapakita lamang ina nga ginakilala siya sa gihapon bilang Senate President. Bonsalingon siya kuno gihapon ang Senate President eh, no? Kay tay ginaparesign niyo ko gani bilang Senate President. Bonsalingon ginarecognize niyo nga Senate President pa ko gihapon. Kay salamat gid. Oh, amo na ambal ni si Cayetano. Kaysa daw makalamho kana gid lang, no? Kag isa pagid ka ginaduso man ni si Cayetano nga dapat mayara kuno sang interim agreement sa tunga nila ni Gatchalian. Kumbaga sambal niya dapat kung may mga papilis nga pirmahan, dapat duha sila kung mapirma. Kung mapirma si Gatchalian, dapat mapirma man siya. Loka power hungry gidya kay Cayetano, no? Ang muna gani ang bal sa Malacanang, hindi na pwede. Kay dapat isa lang dahil ang signature kag ang ginakilala lang nga leadership sang Senado amo ang magpirma dira. Kay kung nimuon nila karon nga daw may daw possible nga may term sharing sila or duha sila ang magserbi nga daw leader sang Senado, possible matabo naman ang natabo man sa una sa Kamara de Representantes. Kung sa diin kung madumduman naton maabyan nga si Senador Cayetano sa inisya ang congressman pa nangin House Speaker man siya, may ara sila sang term sharing agreement ni Congressman Lord Alan Velasco. Kama ko sila, no, after ni Cayetano, si Velasco naman makuha, no, masunod nga mapungko bilang House Speaker. Iyon na nagpungko si Cayetano. Isang matapos na isining term na supposed to be dapat ihatagin na kay Velasco ang masunod naman nga term. Ay, ahay. Hindi, na siya manaog sa puder bilang House Speaker. Kasi nagtuga naman sa kontrobersiya. Di sabang daw amuman gusto niya himuon sa Senado. Di amun ni gani daw hambal gani sang iban. Kung mag-amusin ni si Cayetano, budlay ni hatagan sang pwesto. Especially kung magpresidente pagayad baw. Basi bala makapungko sa pagkapresidente, hindi na bala magkwan, hindi na manaog bala sa pagkapresidente. Isang tapos na bala terminal niya, hindi mangita lang yapon paagi. Damo lang sang rason para hindi lang magpanaog. Tao mo na bala, no? Budlay na kung mag-amusin ang mga byan. Oras, alas 4:28. Maghahatag kita ng mga bilis ng pila ka mga pahibalo. Kaga sa atong pagbalik, dugang pagid ng mga informations, kag mga balita, makaligad ang importante ng mga pahanumdom. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ifri Bio!
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Sa mga butika!
7: Para sa matino nga dugo!
8: DTX-500!
7: Para sa healthy nga tayo!
8: DTX-500!
7: Ang DTX-500!
8: Ang may mataas nga antioxidants!
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay!
7: Basta tino ang atay!
8: Happy kanunay!
7: DTX-500!
8: Masaligan!
7: Epektibo!
8: DTX-500!
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500!
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500!
7: Ang DTX-500!
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX-500.
7: Masalika DTX-500.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Goes to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
15: Mabaka.
1: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation.
1: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre! Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Subay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
6: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Store, ang sinaing!
13: Luto na!
18: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
6: Ganito ako!
13: Tigasi!
6: Tigalapa!
13: Tigasay!
6: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extel!
6: Supplement for men!
13: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
6: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
13: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500
13: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
13: DTX 500
6: masaligan,
13: epektibo.
6: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
13: ikaw ba na
6: ang may diabetes?
13: DTX 500
6: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
6: yan ang gapanupo
13: kagga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
6: masaligan,
13: epektibo.
6: DTX 500
15: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio, ang D3 Bio
6: yung may PCO,
15: ang PCO
6: yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio, ang D3 Bio
6: yung may PCO,
15: ang PCO
6: yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
22: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
23: Wow! May puso!
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.37. Oras, ginadulong sa inyo sa kalwan sang DTX Coffee Mix. with ampalaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes. Sa mga hindi na makapangapis ng kapi nga puro lang kalamay, mag-clinic ka DTX Coffee Mix na. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: El Castigador!
0: Pabalik mga biyan sa aton sining pagpangalagad sa aton pratuntunan, El Castigador. Sa piyakabahin mga biyan, no? Check man aton, dugi-dugay ang aton sining pag-asa. I-check natin kung kumusta ang aton sining lakad sa panahon. No? At the same time, ang pilapagid mga biyan ka mga updates natin. Gikan sa aton sining mga K5 reporters. Aton mga biyan nga hibloon sa dili man madugay. Pero antes sina mga biyan, ginaagdagid ang tanan ng mga running enthusiast. Bisan hindi gani mga running enthusiast, no? Bisan sino lang, no? Gusto nga mangin kabahin, magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run, dalagan para sa mga bululigan, no? Ining aton nga fun run, isa ini mabiyan ka run for a cause, no? May ara kita sa mga beneficiaryo nga paghatagan sa mga proceeds nga matipon sa aton sining dalagan para sa mga bululigan nga paghiwaton sa Hulyo 5 sa Sunset Boulevard. Gani magparehistro na mayara sa tatlo ka mga kategorya sa 10 kilometer registration sa 10 kilometer ang registration fee is 999, ang 5 kilometers 599 kag ang 3 kilometers 499. May duha ka pamaagi sa pagparehistro. Una ang personal nga magpadulong sa K5 News FM station nga nahamtang diri sa 4th floor sa Swan Rose Building sa Commission Civil Street Haro. O kung pwede man sa online, pinagi sa pag-check sa aton sining Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Opda ang inyo sining mga barkada, mga kaupod sa opisina, kapamilya, mga kahagugma o kung sino man nga imo kilala nga magtambong kag makigbahin sa fun run for a cause sa K5 News FM Iloilo. May nagulat sa aton diri nga ma-exciting nga mga papremyo kag sorpresa.
2: El Castigador.
0: This time mga biyan, naka-standby na si Engineer Ferd Sir Robin sa pag-asa Iloilo para sa pinaka-latest nga lakad sa panahon. Engineer Ferd Sir Robin, sir, mayong hapon.
3: Mayong hapon, risa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis naton, wala man kita may ginomonitor ng bagyo or low pressure area sa load gagawa sa aton ng Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon, nag-aapekto sa western section sa southern Luzon. Kita naman din sa Western Visayas, generally fair weather kita, ara ang posibilidad ng isolated yung mga pugulan pang nag-uob dala sa localized thunderstorms. Kaya, tagugusarang ang nangyayon halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin, makalay tagugusarangan at mga pagbalod sa katigatan. Temperatura na ito, 26 tubtob, 32 degrees centigrado. Adlaw, matunod alas 6-11 sa hapon, mabutlakbas alas 5-27 sa kaagahon.
0: Engineer Ferd. Engineer Ferd.
3: Yes, sir.
0: No, so official na kita nga nagsulod sa Tig-Ilula, no?
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: So busalingon na lauman na naton ang prime to time nga may mga pag-ulan-ulan kag subong, way man kita sa may ginabantayan pa nga mga malain nga panahon nga sa guwa sa ato sininga park.
3: Yes, sir. So, for sure, kung tayo ang mga pag-inulan, kita ang posibleng batagan sa ibang parte sa rehiyon natin.
0: Sige. Madamang salamat, Engineer Ferd Rubin, sir.
3: Thank you, sir. Saluat. Mayong hapon.
2: El Castigador!
0: So, nabatian mabiyan si Engineer Ferd Rubin sa pag-asa Iloilo. Why man kita sang kuna sang mga ginabantayan nga malain nga panahon sa aton sini sagwa sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility, pero te syempre kay ari na kita sa tigululan, Hunyo na kita, lauman na nato no nga may mga pag-ulan-ulan especially sa tiyon sang gabi no nga magbubuo ang ulan. So kag that is why mabyan gina panugyan gid naton sa mga ginikanan no sa inyo sinibilang mga kabataan kun mag kuan mag-eskwela, pabalunan nyo gid sila sang kuan ha sang payong tapos or sang mangkaputi no para sa mga kabataan para nga kanila no ila sining proteksyon kontra sa ulan.
2: El Castigador.
0: Kagate syempre no sa aton naman yang siyudad, sa aton sining probinsya sang Iloilo sa mga kabarangayan.
2: El Castigador.
0: Kumusta ang inyo sini preparation para sa tig-ululan no? Kay base makibot naman bala kita dugay-dugay may magtaas naman ng tubig, may baha-baha naman no? Ito may malapad pagdaan may away pa kita katapos sa flood issue nga kun nga kwan no nga issue ara gyapon ang flood control nga issue pati sa mga ghost projects no. So may mga kwan, no, may mga area, may mga lugar na padayon gyapon nga ginabhaan, no, especially kung magbuo ang mabunok nga ulan. Diri sa aton sa siyudad sa Iloilo para maabyan nga malikawan, no, ang paglunutan sa mga pagbaha. Naligad launch ining uplan kontra baha, no. Pila to ka tunilada ang nakuan, ang nakuha. Gikan sa aton sinimaabyan nga mga kwan, mga waterways, no, sa mga suba, gin pang dredge, no, gin padalom, gin palapad para nga mas maka-flow sang maayo ang tubig kag siyempre maglilikaw sang baha eh. Pero ang pamangkot, no, kun aton sining mga suba, aton sining mga waterways, mga creeks naton diri sa siyudad sa Iloilo na tinluan na hawanan, how about ang mga kanal sa mga kabarangayan, no? Kumusta dakap mga kagawad, kumusta ang inyo sining preparation, no, kay base bala pila ka mga barangay naton diri nga daan. E, siyempre may mga kwan man sila damo, may mga drainage canals man da sila, no, na preparahan nyo man aihan, no? Kun ay pa take time kamo, no, nga mag hiwat sang mga kwan, sang mga cleaning ano bala, no, pagpaninlo sa palibot sa inyo sining barangay. I-mobilize nyo ang inyo mga tawo, ang inyo sining mga pumuluyo, magbinuligay sa pagpaninlo, sa pagpanghawan sa mga kanal para nga maka-flow man sa mayong tubig, no. Kay sang nagligad daw, way gid ko sa may naobserbaran nga may nagapangkwan mo, nagapanghawan, magluwas lang sa mga ining mga dulit tupad bla, no, nga mga nagapang propanilhig, nagapang hilamon, pero sa ningabi sa mga kanal nga nagapang declog, no, daw ay gid ko may nakitaan sa mga barangay. So mas maayo guro, no, sa aton sini nga mga punong barangays or sino man da ang mga in charge, no, sa katinlo sang siyudad, sang palibot, sang barangay, ay mobilize nyo ang inyo sini nga mga residente, mga pumuluyo, kay ti kamo man lang gapon ang mag-antos once gani kon mag-ulan tudo kag bahaan kamo, no. Ti kon baha hindi lang na siyempre perwisyo, ti kun kaysa mo panang tunaan man sa mga balatian, mga masakit, no, especially ang leptospirosis. Hindi na natin paghulaton pa nga mag-ulan tudo kag magbaha. So dapat samtang uay pa, i-try man natin nga mag-hiwat manda sang pagpaninlo sa mga barangay. Ah, no? Reminders lang ni sa mga nakapaninlo na yakin nagpaninlo, ti okay eh, no? Mas maayo na. Pero sa mga waay, ti ikuan nyo man, i-consider nyo na, no, nga mag-hiwat ka mo sang mga pagpaninlo sa inyo barangay para malikawan ang anuman nga mga pagbaha kag hindi na mag-clog, no, magbara ang mga kanal kag tayo yun ang ilig sang tubig, so wala kita sang baha, no, diri sa siyudad sang Iloilo. Kumbaga kwani, no, hindi niya effort lang sang isa ka duha ka tawo, no, bululigan niya dapat sang tanan ng mga pumuluyo, no, kag di kita man nga mga pumuluyo dapat man responsible man kita, no. Hindi lang kita maghaboy lang basta-basta, kundi hindi lang sa aton sininga mga basura, no, dapat ihaboy tayo na sa eksakto nga mga lugar, no, sa basurahan para nga hindi maglapta kag hindi magkanto sa mga kanal kag magbara, no. Ay imbis bisan upos lang na sang sigarilyo or panit lang na sang dulce or putos lang na sang kwan sang mga ginakaon nyo da nga mga tsitsiryas, kung ihaboy nyo lang na dahil sa karsada or sa dalan, adaway ka mo pakialam, way kamo kabalo nga nag-contribute na kamo, no, sang problema sa pagbaha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Para makakontribute man kamo pagtinlo kag makalikaw kita sa baha, himuon nyo man inyo sining inyo sining party, no, magbulig pinagi sa paghaboy sang inyo sining mga basura sa basurahan. No, wag ihaboy sang mangin responsable kita kay kita man gyapon ang mag-antos kon magbinaha diri sa siyudad sang Iloilo. No? So kabay pa, no, nga makakuan kita, maka muni-muni man kita, no, bilang mga pumuluyo. Ano ba lang aton sini nga mabulig, makontribute para nga hindi kita pagbahaan, no? Hindi kay mareklamo lang kita dayon sa aton sini nga mga official tapos basulon ta ang gobyerno. Isyu nga muna may ginabaha kita, no? Pero kita mismo nga mga pumuluyo may ara man sang mga responsibilidad, no, para nga malikaw kita sa mga kalamidad, no, especially sang mga baha nga ti amo ni mang gitawag naton yang mga man-made calamities, no? Kay kita yang nagatugas sina, no? Kay kun dipindi na sa aton nga pagginawi, kun maayo kita maghaboy sang basura ta wa ibaha, ti wa isang kalamidad. Pero kun patara sa kita, patuyang kita haboy sang basura ang aton mga kanalda, mga barado na wa isang iligan ang tubig, ti baha kita. Ti kalamidad ang aton sila amabyan nga kwan, no? Mangin ang aton sini nga anihon. No? So be responsible ah. Kita nga mga Ilonggos dapat bululigay kita.
4: El Castigador.
0: Sa pihak bahin maabyan, no? Aki 5 Lawrence, no? Ato sini nga kwan hindi available si kwan si Sir Papa. No? Check nato, no? Aton maabyan nga kunta ko, no, si Mr. Darwin Papa asang aton sini nga City Disaster Risk Reduction and Management Office para hibaloon naton ano bala kahanda ang siyudad sang Iloilo, no, in case nga may magluntad nga mga calamities, no, just like sang linog, no, kaya siyempre ang aton sini nga ginahandaan mabyan mga calamities hindi lamang baha, hindi lamang bagyo, no, ang linog, no, bisan ang sunog, no, ginakuan man na, no, ginapreparahan kag ginahatagan gid sang mga pagpanugyan kag pag-training ang aton sini nga mga pumuluyo, no, para nga makabalo kita, no, kunon aton sini dapat himuon kung may mga kalamidad nga magatabo. Siguro sa aton sa syudad, anong ginahimo sa aton sini nga City Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Kasi siyempre hindi lang na yasi nga pag nga response lang, no? Kung may kalamidad mag-responder, kung may kalamidad may mga kunan dayon mga libot kag magpanghakot sa mga dapat ipang rescue, no? Pero before that, no, para nga malikawan ini nga mga kalamidad kag kumbaga mangin gamay ang halit nga matugas ini, especially sa kabuhis ang tawo, ano iya ang ginahimo mabiyan sa aton sini nga disaster response division. Check naton si Mr. Darwin Papa, no, ang head sang Disaster Response Division sang ICDRRMO. Mr. Darwin Papa sir, mayong hapon, live kita sa K5 News FM. Upod mo si K5 Sunny Sarabia Punay. Mayong hapon sir.
5: Yes sir.

0: Yes, actually, it's not only sa siyudad sa Iloilo,
1: Oo.
0: but all over the Philippines, actually, ang atong Office of Civil Defense together with atong VBOX, ang local governments man aton, Iloilo City, is conduct ng regular, simultaneous earthquake drills every quarter na ako sa pa-enjoy na to ng tagsa ka mga eskwelahan, ang kabarangayan na to, ang mga dalagko na to ng mga establishments para mapanghanda kag ano man, ma-plastar man, kag ma-ready ang ilang mga kogalingon na maging second nature na kung ano ang dapat ubrahon sa tiyon sa mga kogalingon o may pagtayo nga mapatsyagan sa lugar na to. Kag amo man actually, ang gina-emphasize man na to nga during sa mga drills na prayos nila, dapat maging seryoso man sila kag they should follow kung anong instruction. Kung pabanjing-banjing lang ang participation kung para kung isa just for compliance lang yan. Sa tiyon sa aktual nga sitwasyon, abo nga, may mga malibatan. And actually, we visited sa natabo dito sa may area sa Mindanao wherein some of our evacuees and sadly, some of the parents actually during the evacuation wala ka nang sabay sa kabataan, rather dito sila yung pinasilong sa idalom sa extension sa stage na kung tadi na nakita natin nag-collapse ang study sa mga footages na naging pagwakapon.
1: So, kumo nga may ara kita sang regular nga ginahimo nga mga kwan nga mga earthquake drill, no? Para nga ma kwan ginaton ma impart gid no sa mga pumuluyo ang dapat himuon. So, makabig naton nga ready ang aton sini nga syudad in case nga may kasubong gid man sini nga matabo man na Sir Papa.
0: Yes, actually, we could say ready ang mga pumuluyo naton, ready ang syudad naton. Because not only nga in-practice nila constant ang pag-sulit-sulit sa mga atong mga drills, but also at the same time, ang atong nga syudad mismo nag-prepare naman, nag-plastar for worst case scenario, na makarespondi na yun kag may personnel, kag may equipment tayo nga pwede mag-utilize.
1: So sa part naman sir no sa mga kwan mga equipment naton, for example may mga away man naton ginapangayo, pero kung may mga kwan man bla no, may mga building nga man mag collapse, maka kwan man dahil kita maka respond ba dahil kag makahiwat sa mga kwan mga operations or just like sa mga search and rescue operations?
0: Yes, actually ang aton nga syudad through sa aton nga urban search and rescue unit and disaster response division naton, and also through sa health plan sa aton nga mayor, we have actually already filed kag procured some equipments, mga specialized equipments niya actually for collapse structure search and rescue kag other nga aspects ng urban search and rescue. Just for example, ang aton nga urban search and rescue unit, may ara kita equipped sa circular rescue source nga pang cut sa semento, at the same time sa mga metal or steel nga reinforcements niya sina. May ara kita ng portable chipping hammers, demolition hammers na pwede magamit para magkupa or mag-chip away sa mga materials kung ara ng aton nga rescuer sa sulod sa nag-collapse ng building or structure. May ara kita sa mga airbags or rubber airbags na pwede na siya magamit to lift or to spread apart sa dalagko ng mga debris na nagatapon sa isa ka pasyente o isa ka bitima. Also, may ara kita sa mga hydraulic straps na pwede maubra na temporary support samtang ginapreparan ang mga wooden na ton nga clippings para nga ma-secure ang alagyan kag at the same time pagwaan kita sa pasyente feather. May aramang kita mga cameras na pwede ma-utilize to check sa kung underneath sa mga naglabuka ng mga material may na-trap ng persona. And ang aton nga team ang nag-penetrate or nagasulod sa structure nga nag-collapse actually is equipped with a self-contained breathing apparatus para even if may mga chemicals nila or grabe kadamo lang yan po,

0: penetrate and makafunction ka pong sila. And at the same time, equip sila sa mga thermal cameras, parang bisan zero visibility dito sa ilalong, they could still pinpoint kung may mga heat signatures or may mga tao dira ang na-track kaya kanina malapot.
1: Mm-hmm. Sige. So at least, no, daw, makambal natin nga daw kuan man, no, already, ginatong sininga syudad. So may ara kita, sir, no, sa ginatawag bala natin nga simultaneous nga nationwide nga drill, no, daw pagkabalok ko daw every quarter na siya, no, sa tuig. Ang ininga simultaneous drill, ano, para sa mga eskwelahan, upod diri mga eskwelahan, mga government offices, or dalaman diri ang mga private nga mga kwan, nga mga sektor, Sir Papa?
0: Yes, actually, tanan na siya actually, private sector, ang mga tatunatong establishments, schools, mga government institutions, mga critical infrastructures natin, parehas ng hospital. For this particular quarter, actually, ang aton nga, no, will be a specialized nga drill. Siya matapu, actually, kag hospital ang aton nga pilot for this year, kay para matistingan ang capabilities ng city, and at the same time sa mga responding units naton, sa mga kopdana naton, kung sa din nag-cross-training makita sa aton Bureau for Protection, ang ilang SRF, ang tatlo naton ko volunteer organization, ang Philippine Red Cross, ang ICAG, ang Federation, on how they could respond kung matabo is gabi, kag limited visibility, kag at the same time may possibilities ang collapse, kag because hospital siya, may possibilities ang hazardous materials na mag-spill over sa area.
1: Saan nyo, sir? Saan nyo, sir, hiwaton? Hello, sir?
0: Hello, sir.
1: O, saan nyo siya hiwaton? Inyo ning kwan?
0: Sino na nga si Mana, actually. May naka-schedule subong si Mana nga drill ang ano na lipat lang sa exact date. Yo ako sa Kuwabe. Hindi ko sigurado kung it would be this Thursday or Friday na lost na ako sa date. Basta subong na nga si Mana.
1: Oo. Sige. So isang nagligad to nga may linog di blaser nung gab ito. Kung isa makakuan kita kay te ang may mga kwanbla, may mga tao sa ibabaw sa building, iban ga dinalagan, ginaguso, despite pa sa may mga ginahiwat kita nga kwan, nga mga drill bla. So kay kung kaysa makita naton sa drill, no, may mga iban daw, amun hambal mo kayo na daw, banjing-banjing na, iban daw ay nila blagi na seryoso. So this time, anong imo sini nga panugyan, sir, sa aton sini nga mga pumuloyo, in case galing may mga drill nga katuhiwaton sini, dapat nga seryosohon, hindi lang dapat nga daw, imuon bala nilang daw, ano lang daw, iban daw, gasadya-sadya lang, Sir Papa?
0: Yes, actually, muna ang ginano naton, let us be serious. Kung nagkakata kita sa drills, let's take it take into account din naton. Whatever ang ina-practice naton, those are the things na kinanglan naton ubrahon in real life kung matabo na ang totoo niya, lino. Kay kulang taon naton, kung kapabanjing-banjing lang kita, kay wala. Situation ang matabo sa aton is posibilidad magpanic or worse, sala ang maubra naton kag either kita ang mabutang sa alang-alang or mabutang sa alang-alang ang kaugdanan naton ni gusto magbulig sa aton.
1: Sige. Sir Darwin Papa, madamong salamat ha sa imo si time yung ginatag diri sa K5 News FM kabay pa nga nakahatag kita sang information sa aton sinima pumuluyo kung ano dapat naton nimo on in case nga may linog. Sir, madamong salamat.
0: Yes, madamong mga salamat K5C and madamong salamat sa tagpalamari mo manspong.
2: El Castigador.
1: So nabatian mabiyan si Mr. Darwin Papa ang head sang Disaster Response Division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office.
2: El Castigador.
1: Oras naton mabiyan impunto na alas 5.
2: El Castigador.
1: No, magatag kita na isang pilapagid ka mga pahibalo kag dugay-dugay, no? Iban pagid mga information aton hibaloon. Makaligat ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
4: Garantisado!
2: Epektibo!
4: Aramis
2: DTX!
4: TX500.
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
6: manabla nga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom BTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat ka gid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
4: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
4: DTX 500.
2: Masaligan,
4: epektibo,
2: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay,
6: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imong selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
2: Yung may D3.
8: Mga butika.
2: D3 Bio.
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuman gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
8: Yung may D3.
2: Matakas, mga butika.
4: May family history ba na kamuos ng diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Aramis
4: mo! DDX 500!
2: Nagapalandunom ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
4: Mag-DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
2: Yan ang panubos
4: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
4: Garantisado!
2: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Hood Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali.
18: Salamat
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
8: DTX 500.
18: Masalikat.
8: Epektibo.
18: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3
18: yung may Physio.
8: Ang Physio
18: yung may D3.
8: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka-K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5.
24: K5
23: News FM.
24: K5.
23: K5
24: News
23: FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
1: Philippine Standard Time, alas 5.11.
8: El Castigador.
1: Pabrik mabiyan sa itong pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Sa dirigid lamang madugay mabiyan, i-check man natin ang report sa itong mga K5 reporters. Sa report ni K5 Kim Caloyo, ang nagamaniho sa motorsiklo, no? Naging sakyan sang nangawat sang cellphone sa distrito sang Arevalo, nadakpan sang aton sining mga pulis. Pero antes na mabiyan, ginapahibalo naton sa aton sining mga taga-palamati, no? Sa mga gusto da bala magkuan magputi kag magamis ng kutis, magamit sang Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo, no? Ang DTX Beauty Soap nagabulig ini para makalikaw man kita sa madamo lang ang mga balatian sa panit, no? Kung may mapunggod kamuda, may mga buni, kati-kati, no? Kag iban pa ng mga skin diseases, magamit sang Clinica DTX Beauty Soap. Ang Clinica DTX beauty soap na antimicrobial soap pa. This time abyan, check nato ng report ni K5 Kim Caloyo. Naka-standby sa sining mga tinion.
8: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
1: K5 Kim, please come in.
25: Ginpanginwala ni Alias Alan Amonesano ang nagserbe nga driver sang motorsiklo nga ginasakyan sang lalaki nga nag-subnet kunbaga nag-blot nang awat no sa inyong cellphone dira sa may area sang barangay Santo Domingo sa distrito sang Arevalo based Mandarino sa CCTV natabo ang ining insidente mga around 7:30 in the evening sa K5 Sunny kagabi no June 8 according diri sa aton siring pag interview kay Tisin so naresto na ni ang nag-drive kumbaga sang ining motor according diri sa iya nga wala isaya sang knowledge so kun wala balay gin planuhan nga during that time kun kagabi nga mga what sila no sang cellphone base diri sa aton siring pag interview sa iya nga kahapon nagpadulong no sa ilang balay ining si Alias Joven which sa mo na siyang na-capture sa CCTV mismo nga nagpangawat sang ining cellphone. Kag according sa iya, kay most of the time, no, nagpadulong ina sa ilang balay sa may barangay San Juan sa distrito sang Molo. Pero ang ining si Joven taga barangay San Antonio Molo, gidni siya. Kahapon, tinagkaiti since nga nagabaligya na sila kasang linaga na balang mais. Tiisala na sila sang source o kung ginagwaan balat sang mais kaki 5 Sunny. So there are times nga nagapadulong sa ilabalay si Joven. Kagabi nagambal siya nga di mamadulong siya no gamit ang motorsiklo ni Alan sa area sang Villa Arevalo pero gulpiyada lang siya nga pagabot sa may barangay Santo Domingo dito to siya yan nagpanaog kag tigin atrasan pagani no ni Alan kay para makatupong bala no sa kay ining Joven kay Five Sunny dito niya lang nakita niya nga tigin ginkawat kina ginkuha yan na organ sa net niya na ang cellphone sang 14 anyos nga menor de edad nga isa ka babae ka K5 Sunny no based man diri sa CCTV di makitaan man nga tawag na no gin nag-attempt pa bala ko nag-try pa nga lagson no sang sining victim ang ining nagpangawat sang iya cellphone accordingly dong brand niya ni is isama na ni actually ka K5 sana ka Android nga cellphone ti during that time no nagahulat-hulat kun tani kay mabakal sang sudan bala ang biktima dira sa isa ka balaligyaan no tinakitaan may pila ka mga na backtrack nga CCTV ang Iloilo City Police Station 6 sa pagpanguna ni Police Captain Michael Tuburan bilang officer in charge kag mayara no sa mga nakahaboy sa ila o kung nakahatag sa ila sang information may kaangtanan sa konsin o ang nakapture sa CCTV ka K5 Sun. Yari bala no, pamatian naton ang naging kabahin sa aton sinipaw na nga interview sa kay alias Alan ang naaresto subungid lang mga hapon tuwod kay siya no, ang nagadrive sang motor nga ginsakyan sang nagpangamot sa pagpangawat sang cellphone sa area sang Arevalo. Yari ang tingog ni alias Alan.
0: Gallardo.
25: Oo, oh, pala edad mo, sir?
0: 38.
25: Oo, taga din ka?
0: 35.
25: Ah, 35. Taga din ka, Gidya?
0: San Juan.
25: Mm-hmm. Bali, tawag na, sir. Anong kastada? Ano mo to? Ang niya nakitaan sa video na nagpangawan ito sa cellphone?
0: Nag-dito ka na, amal ako dulo ang Bilya.
25: Mm-hmm.
0: Sino ka Bilya, kami? Mm-hmm. Kaya nagkita niya may changke. May bata to.
25: Mm-hmm.
0: Ang matugin di koan.
25: Pero palaan mo na, sir, nga dito ang may amuning abi nga activity git na si Joven.
0: Well, pero sukay ko ba lang may kawat sa kaso? Subong na palaan.
25: Mm-hmm. Bali may records naman siya.
0: Oh, may records sa mga tip na ano, subong nyo. Oh. Oh. Ako niya wala.
25: Bali din ka mo halinta ni Sir Hao.
0: Sa San Juan.
25: San Juan? Bali ka barangay ka muna.
0: Sa ano na isa? Kalumpang.
25: Kalumpang, pero
0: kung Kalumpang, kasumpang, pinito niya. Sa San Antonio, mulo sa Kapuli.
25: Oo, pero sa amon to nga time, din ka mo halin.
0: Sa Balaygid, sa San Juan.
25: Oh, na naglagaw to siya, Sidney.
0: Oo, oh, kagad doon sa Samon. Kaya wala mo dito sa Garimit, kwarta sa mais mo. Isama mm-hmm. lang kami ginakwaan sa mais.
25: Anong brand yung kitaw?
0: Galibot ko yung mais, ma'am.
25: Galibot? Sa anong nga mais na?
0: Ang Nilaga.
25: Ah, Nilaga. Oo. Oo, pero kawag na, sir. Anong inistoryahan nyo? Tuwaya man, abin na istoryahan. Kaya mo itong plano niya?
0: Kaya mo siya nagambar sa akong sa dulong lang ko sa bakat to, Bilya.
25: Mm-hmm. Mga noras ka mo to, sir. Nagalina ng hadlaw ito, ah.
0: Kagab ilang
25: to?
0: Kagab ilang ito. Kagab ilang ito.
25: Mga noras, kamo nagalin sa inyo balay?
0: Ano, alas 9?
25: Oo, tapos ano nga balya, ano siya, mapabilya.
0: Pabilya.
25: Ano to siya sa bilya, ho?
0: Ito yung ano, maagyan yung dalan niya. Ito yung manyang akong karubudlan, yung si madakpan na pinin, matahay trakaroon, yung makos niya, kikita sa silpon, tiging kuha niya. Ibaligyan, tanito kagab ilang, lang, ikawirang, ginakon, ipatago, pinakasawaon. Eh kung wala ko ipatago ko sa wala, wala na ang cellphone na niya.
25: Bali pagkakita, ito sa babae, itong ara, itong nagkakuti-kuti sa cellphone, ano ginambal yung mo?
0: Buhay mo si Gimbal.
25: Nagnaog lang siya na yun?
0: Nagnaog siya, pero nag-atras pagkani ko kayo, nagpalapit ko siya. Yung pagbuka niya, nagsakay na lang ako siya eh.
25: Pero anong lisin siya? Siya manaog lang siya?
0: Oo, manaog siya. Kaya pala iso niya ko gani. Hindi ginisuan ko man lang eh.
25: Tapos kita mo, ganyan pagbuka niya ito sa cellphone?
0: Kita kinang pagbuka eh. Pagkita ko, may pagpuli ko sa balay. Nakita ko ang video. Sabi ko, oh, ang tawa pala binong may CBO. Hindi na punik. Ibalik ka na ibigay naman, hindi pagit. Kinapatan ng aga ibalik, hindi ka napugnan
25: sa kong balik. Ano to sir yung cellphone, sir?
0: Ano to nga cellphone, ma?
25: Android na to sa, or ano?
0: Type C man to?
25: Android or iPhone?
0: Hindi, Android.
25: Android naman, oo. Pero tawag na after nyo kadto dito, after nyo kuwasang cellphone, hindi ka mo nagdiretso?
0: Nagpulit rin, ma'am.
25: Pero aware ka naman itong hinablot niya to.
0: Kita ko na siya, nakuha niya na.
25: Mm-hmm.
0: Sakay niya sa akin.
25: Mm-hmm. Tapos, paano oras mo nakita to, sir, ang video sa Facebook?
0: Pagpulikin ako sa balay.
25: Mm-hmm.
0: Eh, naglanta ko wifi mo. Nag-hulog ko wifi. Eh, kita ko, binong may video, binong.
25: Mm-hmm.
0: Eh, hindi pa naman na ibalik. Ang balik, hindi na ibalik. Mm-hmm. Yung kuha ko, yata ka suwag, patago ko eh.
25: Mm-hmm. Balik sa phone na rato, kaya sawaon mo.
0: Ngaaral na, nabalik ko, sige, harap tigil ako. Kaya ba siyang...
25: Kaya baligyaya, Tani?
0: Pag-abi ba, Tani? Kaya siya
25: kanta? Oo, pilato, Tani, baligyaya.
0: Kaya mo ka ba yung baligyaya niya? Dahil unta ni si Ilang mapuli siya.
25: Oo, oh, dito, sa may ano, ako. San Antonio. Pero tawag na, ikaw yung wala kayo mo yung record.
0: Why yung record na bago lang yun ito?
25: Ayun, wala na to si, ano, to Joven sa ilang balay.
0: Why mo to ko na sila balay? Katuan natin, ara ko sa bayaw ko sa Baluarte. Dito nila kuking pa.
25: Kita ken. Na batian no si Alias Alan ti according sa iya ti wala gad balaya sa sang knowledge kumbaga kun wala nila yan na planuhan nga kagabi mangawat no sang cellphone ti wala man siya according sa iya nga wala man siya yasang ihibalo nga mayara nagalit balaya sang background abi or record niya theft kag iban pa nga kaso sang pagpangawat ining si Joven pero based man diri sa iya siya wala gad siya yasang record before kag ti sa aton man diri nga dugang nga pagpangusisa sa kapulisan naton sa pagpanguna dira ni Police Captain Michael Tuboran sa ICPS6 nga indeed no wala gid man siya yasang malain nga record ining si Alan ka K5 sa ni ugaling ti ang pamilya no ukon ining kampo sa victim ukon kinawatan sang cellphone desidido no nga magfile sa kaso nga robbery batok sa ining mga sospetsado. As of this time ti yara no nakadetain subong nakakustodiya si Alan sa ICPS6 kag si Joe Ben nga nangamot sang ining pagpangawat ang padayon no nga nagaparago kag wala subong no sa ila sa ning apuloyan based diri sa nakuha naton nga information.
1: Sige. So but ningon ining nadakpan niya kay 5 game amo ni sang driver pero kumbaga wa siya ka hibalo sang ginhimo sang suspect.
25: Yes, kakipa, bala niya ang nakita ay ang pagkuha, pagpangawat sa cellphone. Pero prior the pagkakawat kumbaga sa cellphone, ang maginapanundugan niya nga hindi planado, no? Kakipa Sunny, kag wala siya sa ihibalo nga buntatugol galihimoon sa sospetsado galing kay T-Sins nga right after nga makita niya nga nagpangawat na to sang cellphone, siya man yapon nagdala sang motorsiklo kag ti nagkadto pagani sila man sa ilang abalay kag ti 5 Sunny.
1: At ti daw go sina daw complot siya eh, no? Daw kunay ba
25: kunay siya oo. Oh.
1: Ti gani siya kumbaga siya ang nagdrive sang kwan sang getaway vehicle.
25: Amo gid kay 5 Sunny no? Pero based man diri sa information nga may tuyo na ni man kuntani iya si Joven nga ibaligya ining cellphone. Actually actually kun makita mong cellphone naging search man nato no ining brand ti ni man gidamo na siya bika pricey o kun ka mahal bala no. Because good for example used na o kun pila na bika tuig nga nagamit probably mas medyo manubo-nubo pag yun man niya ang presyo ya ka kay 5 Sunny. O galing kagabi gin convince ya nga hindi pagbaligya or ibalik sa tag-iya ang ining cellphone kaki 5 son o galing nila pong gangin siya no ni Joven kay ti luyag yagad gani ko no nga ibaligya no pero based man diri sa kay Alan nga ginpatago yan naman kung tani sa iyang asawa ang ining cellphone kay by the next day ihatag naman kung tani o kung ibalik na sa tag-iya o galing kay tiyan mo na no na ginaresto gin siya sa aton sining kapulisan considering no nga nakabilin bala sang trauma kumbaga ang ining natabo no sa ining minor de edad da kitan para aton kay nato naga uniform pa no isa ka high school student sa isa man ka eskwelahan sa may area sang Arevalo ka K5 Sunny.
1: Sige ti ang pamilya sang biktima ti decidido man nga pasakaan siya pati siya sang kaso.
25: Yes, kaki 5 son. Duha sila ang pasakaan sang pamilya sang or especially nang gidekanan sang ining minor de edad nga gidkawatan sang kaso nga robbery.
1: Sige. Madamo salamat ta K5 Kim.
25: Upod sa Patrol K5 Makoy SP Haumalay, ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM El Castigador.
1: Madamo salamat K5 Kim Caluyo. Oras natin mabiyan Philippine Standard Time alas 5:23. Ang iningabayan sa itong pagpangalagad, ginadala sa inyo sa Kalwans ang Clinica DTX 500, ang Palay Leaves with the Sugar Sugar Cane Extract Powder para sa may mga diabetes. No? Kung hindi ka mo makatulog sa tiyon sang kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Clinica DTX 500, nagabulig man ini para makaliko kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Standby na mga biyan, magasunod sa dirigid lamang madugay ang mga pagbalita sa DTX Afternoon Newscast. Magasunod sa dirigid lamang madugay. Nagpasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ilinaman ninyo alagad, K5 Sunny Sarabia Puna. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama. With the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

0: Detox ka ba?
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5.29. Oras ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
6: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustan sarap.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
5: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Martes nga adlaw, Hunyo 9, tuig 2026.
12: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Sa karon nga edisyon, sa aton mga pagbalita, main kaupod ninyo, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
12: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinical de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Regional Anti-Cybercrime Unit Region 6 ginpahanumdom ang mga magkahagugma nga indi mag-video sa tiyon sa ila intimate moment.
12: Dismissed Army dakop sa drug bypass operation sang Nueva Valencia Police sa Guimaras, supply sang shabu gikan pa sa Molo, Iloilo City.
5: Mga eskwelahan sa Western Visayas, may mga DRRM coordinators nga nagapalig-on sang disaster preparedness.
12: Intel sang RPDU nga ginsapote sa sugalan sa namatyan sa mina, wala sang liability suno sa IPPO.
5: Sa balita nasyonal, 1,158 ka mga aftershocks na lista kasunod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
12: Kamatayon sang duha ka Ateneo players nga Sanday Baterbonya kag Adili ginibestigahan sa CIDG suno kay SILG Rimulya.
5: Balita International, Japan nagpalabot sang pagpakig-unong sa mabiktima sang linog sa Mindanao.
12: Sa balitang sports, San Antonio Spurs nakabawi sa Game 3 matapos lutuson ang New York Knicks.
5: Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Claudia Barrito nag-file sang petisyon agud kakason a apelyido sang ila amay nga si Dennis Padilla. Amayad to banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 5.35, kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
0: Balitang lokal!
5: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and Desugared Sugar Cane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko, nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka. Pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ginpahanumdom sang Regional Anti-Cybercrime Unit Region 6 o kon RACO 6 sa mga magkahagugma nga likawan ang magvideo sa tiyon sang ila intimate moment. Suno kay RACO 6 sa Chief Police Colonel Richard Habawel nga ipabilin nga sekreto sang magkahagugma ang mga pribado nga nagakatabo sa ila kung sa diin hindi na inikinahanglan nga videohan o kon magpicture. Kalabanan sa mga kaso nga nauyatan sang RACO 6 amo ang pagpamahog nga ipalaptas ang lalaki ang 6 video nila kag nude photos sang babayi matapos nga nagpait ang ila relasyon bilang magkahagugma. Madumduman nga may incoming first year college student nga babayi nga nagpangayo sang bulig sa opisina sang RACO 6 sa probinsya sang Antique matapos nga ini ang ginpahog sang iyang nobyo nga ipalapta ang ilang video bangod luyag na sang babayi nga makigbulag. Bangod sini natigdan nagpatigayon sang entrapment operation ang kapulisan kag naaresto ang lalaki. Napasakaan naman sang kaso ang nga paglapas sang Article 286 sang Revised Penal Code o kon grave coercion kag Republic Act number 9262 o kon violence against women and children ang nasambit nga suspect kag nakahunong nakaroon sa San Jose Municipal Police Station. 165,000 pesos naman ang piyansa nga ginrekomendar sang korte para sa temporaryong kahilwayan sang suspect.
12: Arestado ang dismissed army sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang Nueva Valencia Municipal Police Station sa Barangay Kanhawan sa mga banwa sa Guimaras. Alas 4 sang hapon, Hunyo 8, tuig 2026. Ginkilala ang suspect nga si alias Edsel, tumandok sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City, kag ang live-in partner sini nga si alias Inday nga residente sa Barangay Kanhawan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ross Kevin Obejas, hepe sang Nueva Valencia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga tatlo tubtub apat ka bulan nilang ginmonitor ang mga suspect sa diin mailap ini sa transaksyon. Nahibaluan nga ang syabu nga ginabaligya sang suspect ang gikan pa sa Kalumpang sa diin mayara ini sang grupo. Nakuha naman sa paghinakop sini ang pito ka sa chase ang suspected syabu nga may kubugusan nga balor nga 54,400 pesos. Base sa background sang suspect, sino kay Obejas, tuig 2014 ang nadismiss sa serbisyo si alias Edsel matapos nag-awol o kon absent without leave sa idalom sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army sa banwa sang Miagao. Samtang nakahunong na sa Nueva Valencia Municipal Police Station ang suspect, kag ag partner sini kag natala na ang pasakaan sang kaso.
5: Alas 5.38, ang masunod naman nga balita nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Naka-alerto kag naka-standby ang mga Disaster Risk Reduction and Management o kon DRRM coordinators sa tagsa ka mga eskulahan sa Western Visayas nga nagapasiguro sang disaster prevention, preparedness, response kag recovery efforts. Suno kay Mr. Hernani Escolier Jr., Regional Information Officer sang Department of Education Region 6, ini amo ang responsable kaangay sa mga earthquake drills agud nga mag-practice ang mga estudyante, subong man ang mga eskulahan nga nagakaigo nga obrahon kon sa tiyon sang emerhensya o kon sa wala ginalaoman nga kalamidad. Dugang pa sila man ang nagapasiguro sang mga school buildings, classrooms, kay evacuation areas nga may nagakaigo nga basic survival kits. Pila man sa mga pahanumdom ilabi na kon yara sa eskwelahan sa tiyon nga may pagtayog, amo ang pagpractice sang drop, cover hold, pagpadulong sa safe nga lugar, kagamangin kalmado.
12: Sa duga nga balita lokal, wala sang may nakita nga liability ang Iloilo Police Provincial Office sa intel sang Regional Police Drug Enforcement Unit nga nasa Putihan sa Sugalan sa namatyan sa Barangay Hanipaan West, Mina, alas 12:45 sang kaagahon sa tung Mayo 29. Suno kay IPPO Director Police Colonel Bayani Rizalan nga ang biktima nagarango sang Police Corporal nga may ginamonitor bangod mayara sang drug personality sa among lugar. Madumduman nga sang unang mga impormasyon nagalantaw sang pusoy bahig ang biktima sang nagbaisay sila sang duha ka lalaki nga nagahambang. Nagabot man sang armas luthang ang intel apang antes pa man sini makuha ang iya pusil, nagtupa na ang mga inumol sang duha ka nakabai sini sa iya itsura kaglawas. Bangod sini wala sang may nakita nga liability si Rizalan sa intel bangod nagatrabaho ini kag biktima lang sang hitabo. Samtang luyag naman sang intel nga magfile sang kaso paagi sa regular filing sa diin iya na lang nahulat ang statement sang isa pa ka witness.
5: Ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatihan ni Gadulong sa Kalwan sang Klinika DTX 500. Ang palay leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ng pagkadiabetiko, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, mag Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulugon. Nagabulig man para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagapadayon ang kampanya sang kapulisan kontra kriminalidad sa Northern Iloilo matapos nga nakarecover sang anom ka armas luthang nga voluntaryo og surrender sa mga residente sa Mayo 2026. Base sa report sang 2nd Iloilo Police Mobile Force Company, may anom ka armas luthang ang ginturnover o kon ginsurrender sa mga otoridad. Sa nasamit man nga bulan, nakarecord sang anom ka kaso sang paglapas sa RA 8550 o kon Philippine Fisheries Code, isa ka kaso nga paglapas sang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kag duha ka operasyon sa idalom sang other wanted person o kon OWP. Sunod sa kapulisan, padayon ang ilang operasyon kag pagmonitor sa naklain-lain nga mga banwa sa Northern Iloilo agud mapabaskog pa ang kampanya kontra illegal nga aktibidad kag mapabilin ang kalinong kagitawhay sang komunidad.
12: Nagpalupok sang armas luthang ang mga subject sa ginpatigayon nga drug buy bust operation kag na-recover ang 1,020,000 pesos nga suspected shabu sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Rizal, Lapus, Iloilo City alas 11:15 sang gabi Hunyo 8 tuig 2026. Ginkilala ang arestado nga si alias Chad, 29 anyos kag residente sang Abilay Norte, Oton. Samtang nakapalagyo naman ang Musanday John Lawrence Lambarte kag alias Nico nga lunsay legal ang edad. Sunod kay Police Captain Roque Jimenez the third officer in charge sang City Drug Enforcement Unit na baklan sang police poster buyer si Chad gamit ang 12,000 pesos nga buy-bust money samtang nagatransaksyon ang civilian informant kay Chad ang upod niya nga nakamotor ang nagantad para magplastar. Sang namutikan ni Chad nga police nang iya ginatransaksyon naggabot siya sang 45 caliber pistol nga tuyo itiro sa civilian apang natapi ini sang police kag naigo sa duta. Nagpalupok pagid sang isa ang isa ka suspect nga nagantad indi malayo sa kundi nagatransaksyon si Chad. Ginpahayag may igo sa lawas ang isa ka suspect apang hindi makumpirmar bangod wala sang may ginreport nga nagpabulong sa ospital. Madasig naman nga nakapalagyo ang isa pa kaupod nila nga lalaki nga nagasakay sa isa ka sports utility vehicle kag na-recover kay Chad ang 45 caliber pistol chamber loaded nga may tatlo ka live ammunition and magazine kag isa ka empty shell. Angot sini na-recover naman ang 14 ka mga plastic sachets ang ginapatian shabu lakip na ang buy bust item. Ginakabig ni Jimeno nga armed and dangerous ang mga suspect bangod may mga armas luthang sila kag baguhanon ang ginorganisa nga grupo. Ginafront nila ang pagbiyahe bilang angkas rider para sa illegal nga transaksyon. Samtang sa sulod sang parcel naman nakabutang illegal nga droga kag ginakuha sa terminal nga mandato sang ila leader. Sa karon padayon ang hot pursuit operation sang kapulisan sa mga nakapalagyo. Kaso naman nga Republic Act 9165 RA 10591 kag attempted homicide ang ipasaka batok sa mga suspect.
5: Philippine Standard Time, alas 5:43.
8: Balitang National.
5: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita nasyonal, ginadulong sa kalawan sang Klinika DTX 5 o na Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw ka para maghamis ang kutis. Sa may mga balatian sa panit, kasubong sang punggod, katikati, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Nakalista na ang PIVOLC sa kabugusan ng 1,158 ka mga aftershocks kasunod sa magnitude 7.8 ng linog sa Mindanao. Naglabot ang kabasgugon sa mga nalistang aftershocks sa magnitude 1.3, tubtub 6.7. Sa karon naglabot na sa masubra 77,000 ka mga individual ang apektado sa bugos ng Mindanao base sa mga initial nga datos. Samtang nagpadayon naman ang ginahiwat nga search, rescue and retrieval operations kasunod sa mabaskog nga linog nagpatay sa 37 na katawo, gidkapila sa ginatos ka matawo kag apat naman ang nagapabilin nga missing.
12: Sa duga nga balita nasyonal, magapagwa sang report ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG angot sa kamatayon sang duha ka basketball players sang Ateneo nga Sanday Rene Baterbonya kag Divine Adili matapos malumos sa Aurora suno kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Suno kay Rimulya ang hindi pa matulid o kung may foul play sa kamatayon sang duha. Samtang ginpahayag sang Police Regional Office Central Luzon nga nagalangoy-langoy Sanday Baterbonya kag Adili sang inisilagin anod sang mabas kung gabalud padulong sa madalom nga bahin sang dagat. Si Baterbonya, 19 anyos, nga naghampang sang damlaglang sa palarong pabansa sa Agusan del Sur kag magasulod sa Blue Eagles program. Samtang si Adili, 21 anyos, kag isa ka Nigerian foreign student athlete nga naghampang sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament sang nakaligad nga tuig.
8: Balita International.
5: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita international, ginadulong naman sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca para sa may permilang ginakapoy sa mahuyang ang tuhod kag para nga mangin mabaskog ang libido kag mangin maayo ang performance, mag-extend the food supplement for men. Nagpalabot sang pagpakigunong sa kasubo si Japan Prime Minister Sanae Takaichi para sa mga biktima sang magnitude 7.8 ng linog na nag-igo sa pila ka bayan sang Pilipinas or particular sa Mindanao sang Lunes sang aga Hunyo 8. Sa iyang post sa X, ginpahayag ni Takaichi nga dako ang iya kasubo sa mga report sa malapad nga kahalitan bangod sang linog, lakip na ang pagkarumpag sa mga building sa rehiyon. Nagpalabot naman siya sang iya pagpakigunong sa mga pamilya sa mga napatay kag sa tanan nga naapektuhan sang trahedya. Ginpahayag naman ni Takaichi nga handa ang Japan maghatag sang bisan anuman nga bulig nga kinahanglanon sang Pilipinas base sa kinahanglanon sa mga apektado nga mga lugar.
12: Sa duga nga balita international, gintay og sang mabaskog nga linog ang northwest nga bahin sang kadagatan sang Cuba sang Lunes nga nabatyagan sa pila ka bahin sang Cuba, Mexico kag Florida nga hindi prone sa linog. Base sa US Geological Survey, magnitude 6.1 ang kabaskogon sang linog kag may kadalumon nga 26 kilometros kag ang epicenter among northwest sa Mantua, Cuba. Wala man sang gin-issue nga tsunami warning angot sa pagluntad sang nasambit nga linog. Samtang isa man ka magnitude 0.5 nga linog ang nagtayog sa Sargas, Hormozgan, province ng Iran subong nga Martes kag may kadalumon nga 22 kilometers. Wala pa sang report nga anuman nga kahalitan nga nagtugas sang nasambit nga linog.
8: Balitang sports.
5: Kagkaroon sa detalye naman sang balita sa hinampang, ginadulong sa kalawan sang Klinika Spur Biotics with 88 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin magklinika Spore Biotics. Nagabulog ini tinlo sa aton chan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Gin pangunahan ni Victor Wimbanyama ang San Antonio Spurs nga may 32 puntos, 8 ka rebounds kag anum ka mga assist. Agud lutoson ang New York Knicks sa ila home court sa game 3 sang NBA Finals sa score nga 115-111. Ini ang pinakaunang kadalagaan sang Spurs sa NBA Finals agud nga ipatilaw sa Knicks ang unang kalutusan sa sulod sang 46 Diaz. Sa nalutos nga Knicks, ginpaunahan naman ini ni Jalen Brunson nga may 32 puntos kag OG Anunoby nga may 28 puntos. Ang Game 4 hiwaton sa Webes nga adlaw sa home court gihapon sang Knicks.
13: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
12: Nag-file sa petisyon si Claudia Barreto agud opisyal nga kakso ng apelyido sang iya amay nga si Dennis Padilla kagamito na lamang ang apelyido sang iya iloy nga si Marjorie Barreto. Sa sariya sang iya mga post sa Instagram sang Hunyo 8, ginpahayag ni Padilla ang iya kasubo bangod sa desisyon sang iya anak. Ginpakita man niyang kopya sang legal nga dokumento nga nakapangalan kay Claudia Isabel Barreto Valdivia bilang petitioner nga nagahingyo nga kakso ng apelyido nga Valdivia nga amuang matuod nga apelyido ni Dennis. Nahibaluan man nga ang Padilla amo lamang ang screen name nga gingamit sang aktor bilang pagpasidugog sa iya amay nga si Dencio Padilla. Ang matuod nga ngalan ni Dencio amo si Prudencio Valdivia, gani ang Valdivia amo gid ang legal nga apelyido sang pamilya.
5: Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Mateo size 31 tubtub 32 nga gasiling, gani indi kamo magpalibog kun ano ang inyo kaunon kag himimnon kag kun ano ang inyo bayuon. Amo ina ang ginapalibugan sa mga tawo nga wala nakakilala sa Dios pero nakahibalo ang inyo amay sa langit nga kinahanglan ninyo ina nga mga butang. Philippine Standard Time alas 5:50 kag amedto ba no ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa DTX or sa D3 Bayo afternoon newscast.
12: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia, Punay.
12: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026! Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi. Sang di

0: GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
2: Pamasahang ang butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabakala ng butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM. K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM Philippines.
3: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Tumulong yung mga ko the first time kasi yung nangyari na medyo malakas talaga. Kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari at saka pamangkin ko. So, sawa ng Diyos, okay naman. Pero bumagsak yung bahay ng kapatid ko isa.
1: Umuwi ako kanina sa bahay, walang kurinte, walang tubig. Lahat napiktuhan. Wala kaming mainom.
2: Mga sirang bahay at bumuhong gusali at mga residenteng takot at naghihinagpis. Para sa mga sinalanta ng lindol sa Mindanao, malaking hamon ngayon ang kanilang pagbangon.
3: Hindi lang Mindanao ang tinamaan ng sakuna. Ang Ateneo Blue Eagles naharap din sa trahedya. Nalunod ang dalawa nitong atleta sa umunoy bootcamp sa Aurora. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Death toll sa lindol sa Mindanao nasa 37 na. Sweldo ng ilang mambabatas idodonate sa mga biktima. US, Japan at Indonesia tutulong din. May foul play kaya pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players sa team building, iniimbestigahan na. Power sharing proposal ni Senador Alan Peter Cayetano, tinabla ni Senador Wing Gatchalian. Senado humaharap daw sa seryosong banta. Rafael Dumlao falls, umano'y utak sa pagpatay kay South Korean businessman Ji Ik Ju. Nasa kustudiya na ng CIDG. U.S. President Donald Trump naboo habang nanonood ng NBA Finals sa Madison Square Garden. At Dennis Padilla, emosyonal sa pagbasura ni Claudia Barreto sa kanyang apelyido.

0: Bilit bumabangon ngayon ang General Santos City isang araw matapos padapain ng malakas na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live nag-uulat mula sa GenSan. Jill, kumusta na dyan?
1: Corina, sa likod ng malakas na yanig na naranasan ng General Santos City, makikita sa unang kuha mula sa ere ang lawak ng pinsala na dulot ng magnitude 7.8 earthquake. Kitang-kita sa drone video na ito ang tindi ng pinsalang iniwan sa General Santos City ng magnitude 7.8 quake na tumama sa Sarangani Province Lunes ng umaga. Mga nakatagilid na bahay at gusali, mga gumuhong bubong at pader, at mga residenteng puno pa rin ng takot.
2: Tumulo yung luha ko, the first time ko kasi yung nangyari na medyo malakas talaga. Kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari, at saka pamangkin ko. So, sawa ng Diyos, okay naman, pero bumagsak yung bahay ng kapatid ko isa.
1: Marami ang naiulat na namatay at nasaktan sa General Santos City. Ang ilang pamilya, naghihintay pa rin ng ayuda.
3: Umuwi ako kanina sa bahay, walang kurente, walang tubig. Lahat naapektuhan. Wala kaming mainom.
1: Ang iba naman, nagluluksa sa sinapit ng ilang kaanak. Isa ang anak ni Joslinda Deluvio sa mga nawala sa General Santos City.

0: sa pamilyang sinubok ng trahedya. At sa puntong ito, Corina, makakausap natin si CDRRMO Jensen Action Officer, Dr. Bong Dasera.
1: Magandang gabi po.
0: Doc Bong, ngayon po ay nakaranas po ulit tayo ng matinding pagyanig. At simula po kagabi, ano po yung mga hakbang na ating ginawa para sa search and rescue operation?
1: Well, tama po, no? Kaka-experience lamang po natin ulit ng pagyayanig dito po sa ating operation center at siyempre sa buong siyudad po ng General Santos. Sa ngayon po, no, we are still at the search and rescue phase. And then as of today at 5:21 this afternoon, today, we have some changes do sa casualty list po natin. Umpisa po sa mga missing persons po natin. Kung kaninang tanghali po ay 4, ngayon po ay 5. Because upon validation po natin, yung isa po dun sa dead, sa fatalities natin, is actually missing. So, ang count po natin, naging 5 po yung missing natin as of this time, and then 12 po ang ating fatalities. For the injured list po, mayroon po tayong 230 individuals injured po, no? For the structural damage, ma'am, from a total of 66 earlier, ang updated list po natin is 69 structures na po yung ating damage. And then for the total number of families affected, we have a total of 1,873, which was 1,863 earlier. So yun po yung updates natin doon sa data po natin as to the affected families and individuals, and then doon sa casualty list po natin, ma'am.
0: Doc, how old naman po doon sa pinsala ng magnitude 7.8 na earthquake? Ano po yung priority ng lokal na pamahalaan sa ngayon ng para sa pagbangon po ng General Santos City?
1: Well, unang-una po, no, we have just conducted today after 24 hours po, no, kasi because that is the protocol, yung ating pong infrastructure audit, no, yung pong damage assessment ng mga structures po natin that were damaged by the earthquake. Yun na nga po, nabanggit ko kanina, meron po tayo ngayong fresh update po, 69 structures from the previous 66. Ito po ay nag-undergo na po, no, ng visual assessment, and then dun po sa may mga structural defect, meron pong more in-depth structural analysis po dun sa mga struktura po na may nakitaan po ng mga damage po. And then after today, kung makokomplete po by tomorrow, ito na po yung magiging basbasihan natin ng ating rehabilitation plan. And then as well as for dumundo naman po sa mga tao, they will be further profiled para po maibigay na po yung mga prepositioned good food and non-food items po that were given to us by national government agencies, particularly the Department of Social Welfare and Development. Nagpreposition po sila dito ng 3,500 po as of today. We're still awaiting for another 1,500 sets po, no? And then the Department of Health again also yesterday reallocated po drugs and medicines from another region to the city of General Santos po as needed by General Santos City. Kahapon din po, nag-umpisa rin po, no, dahil sa pagbisita po ng ating mga cabinet secretary, Vince Season, yun pong assessment din po, visual assessment dun sa mga national government facilities po, including roads and bridges. Mm-hmm. And then we found out dun sa initial po na pina-assessment that there are actually one bridge and then one road system that were damaged by the earthquake. Pero it didn't matter po para po do sa access in and out of the city. It remains accessible po. And all roads and bridges remain passable.
0: Corina, meron ka bang itatanong kay Doc Dasera?
2: So, Doc Dasera, magandang gabi po sa inyo. Nakaranas po kayo ngayon ng paglindol habang magandang nagsasalita po, kanina si Jill, ano? Ano yan? Those are aftershocks.
1: Opo,
2: correct?
1: Opo.
2: So, hindi pa rin po tumitigil,
1: yes,
2: yung
1: po.
2: Aftershocks?
1: Patuloy po kaming nakakaranas ng patuloy po kami nakakaranas ng pagyanig dito sa po sa General Santos. Ito rin po ang dahilan kung bakit kagabi po ay sinuspend po natin yung search and rescue operation doon sa isa pong damage na infrastructure dito. And then isa pa pong dahilan is yung pagdilim. Ano po? And then kaya nakita natin na napansin natin na ito po ay kinakabahala po ng mga rescuers natin at posible pong sila po ang mapahamak. That is why we called that off, and then for kaninang umaga po at exactly 8 o'clock, they went back to the search and rescue po for the two individuals still missing in that structure.
2: Okay, sir, the numbers you mentioned, that covers Jensan lamang po ba o kasama na po dyan ang ibang bahagi ng Mindanao na naapektuhan?
1: Tama po. Ang aking pong minimension po is yun lang pong epekto sa siyudad ng General Santos.
2: Ayun. Okay. So this morning from 15, umabot na po ng 35. Ano po sabi ninyo? Ang casualty, ito po yung mga natagpuan na po ninyong namatay. Mahigit 200 ang sugatan. At tama po ba?
1: Five missing and then 12 dead as of this hour po.
2: Okay. So ano po yung numerong 35?
1: Wala po sa list namin yun, ma'am. Probably that would be the regional data. Pero sa General Santos City po, ito lamang po ang aming data.
2: Okay. So posibleng ito po ay pangkalahatan. Meron po ba dapat tayong ikabahala sa mga aftershock? Ano po ang intensity ng mga aftershock na ito?
1: Opo, ito pong mga aftershocks na to ranges from 3 to 5. And then yung interval po nito ay medyo sunod-sunod po. Kaya po meron po talagang potential or may possibility po talaga ng escalation of damage. Doon po sa mga estrukturang dati na po na na-damage doon sa una pong tama ng ating earthquake sa General Santos.
2: So sa General Santos po,
1: yung aming mga minomonitor, yung...
2: Sa General Santos po, ano po ang instruction sa mga residente po dyan kung kayo po patuloy na niyayanig? People cannot sleep in their own homes, ganun po ba? Hindi pwedeng pumasok sa mga building?
1: Opo. Agad-agad po ano, right after the initial shock, there was a declaration of suspension of classes and work in all government and private facilities po. Kaya po sa ngayon, yung pong mga pamilya ay nananatili pong magkakasakasama sa kanila pong mga tahanan. At pinapag-ubaya po na pinapaalala po natin ano, ayun pong kanilang kaligtasan at manatiling nakaantabay po ano doon sa mga accountable po yung mga legal na mga sources of information like yung national warning agencies natin at yun pong nagmumula po sa local government units from the office of the city mayor Lori Lee Hinonimo Pacquiao and then from the city disaster risk reduction and management office po and the command center po, the Emergency Operations Center of the City of General Santos.
2: Maraming salamat po, CDRRM Officer Agripino Bong Dasera. Maraming salamat din, Julie o Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa General Santos City. Samantala, pinamamadali ni Transportation Chief Banoy Lopez ang pagsasaayo sa Jensan Airport na napinsala rin ng lindol. Sa ngayon, bukas ang paliparan para sa military, humanitarian causes, government at cargo flights. Ayon kay Secretary Lopez, target itong buksan para sa commercial operation sa loob ng isang linggo.
3: Anim na mga bahay sa coastal areas ng Pagadian City ang nasira ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani. Sa covered court naman ng lungsod, nagpalipas ng gabi ang ilan sa mga nagsilikas na pamilya. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado.
4: Sa drone video na kuha ni Hernan Sungkit Natividad, makikita ang pag-urong ng tubig dagat sa coastal area ng barangay Manikaan, Sambuanga City. Kuha ito ilang minuto matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa barangay White Beach, isang coastal village sa Pagadian City, makikita rin ang pag-atras ng tubig dagat. Pakalipas ng ilang minuto, unti-unti naman itong tumataas. Nataranta ang ilang residente. Mababaeng ito, nahimatay pa sa takot. Ayon sa Office of Civil Defense sa Western Mindanao, wala namang namataan na tsunami sa Region 9. Bagamat tumaas ng halos isang metro ang tubig dagat matapos ang pagyanig.
5: Dito sa Zamboanga Peninsula, particularly in Region 9, may naitala tayo mga less than a meter kasi meron tayong instrument dyan sa Zamboanga City. Pero generally makikita natin na na-witness talaga natin yung pag-recede. No? Yung sinasabi natin na one sign of having a tsunami, yung biglang baba ng tubig.
4: Intensity 3 ang naramdaman sa Zamboanga del Sur. Sa naging assessment ng LGU ng Pagadian City, walang naiulat na major damage sa mga public at private infrastructure sa lungsod. Maliban na lang sa 6 na mga stilt houses na nasira matapos tumama ang mga inanod na fishing boat.
6: Most likely, if there will be no other further advisories, resume na ang classes tomorrow. Wala na yung suspension for tomorrow.
4: Nagsiuwian na rin ang karamihan sa mga pamilyang nagsilikas dahil sa banta ng tsunami. Pero ang ilan, piniling sa covered court na lang muna magpalipas ng gabi.
7: Bukas pa. Para makakasiguro kami sa ano kaligtasan namin. Takot pa. Kasi hindi natin alam baka may tragedy pang babalik din sa ano sa lugar namin.
4: Naramdaman din ang pagyanig sa Isabela City, Basilan. Isang bahay ang partially damaged habang isang school building naman ang nakitaan ng mga bitak sa isang poste nito. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Pagadian City.
2: Nasa Mindanao ngayon ang ilang opisyal ng gobyerno para mangasiwa sa rescue, clearing at relief operations. Ang kanilang trabaho, tinututukan ng Pangulo. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
8: Hardest hit ang General Santos City ng magnitude 7.8 quake na yumanig sa Mindanao nitong Lunes. Kaya naman naroon ng ilang miyembro ng gabinete tulad ni DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian para tutukan ang government response sa trahedya. Kanina, pinulong sila ng Pangulo para sa situation briefing kasama ang Office of Civil Defense. Ayon sa OCD, umakyat na sa halos 40 ang bilang ng nasuwi. Higit 4

0: 450 naman ang injured.
1: How about the revamp?
0: Mulo sa mga lugar na tinamaan ng lindol dahil ayaw daw ni PBBM na siya pa ang mabigyan ng atensyon. Nakatutok na raw ang mga ahensyang inatasan ng Pangulo, kaya kung may dapat daw unahin, iyon ay ang mga kababayan natin sa Mindanao. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
2: Habang patuloy ang search and rescue, ay tumataas pa ang bilang ng mga casualty sa lindol sa buong Mindanao. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon, live nag-uulat mula sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo. Mike, ilan na ang death toll sa ngayon sa pangkalahatan?
3: Corina, umabot na sa 37 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama Lunes ng umaga sa Sarangani. Kasabay nga ng pagbabalik eskwela, ang pagyanig ng malakas na lindol sa regions 9, 11, 12 at Barm. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 30,000 pamilya o 100,000 individual ang apektado ng lindol.
4: So yun po ang focus natin, search and rescue, yung immediate, we will address yung housing needs, and then yung pag-sustain ng mga relief, no? Relief operations or mga relief supplies sa mga affected na communities.
3: Nasa 37 na ang patay, 488 ang sugatan at 5 ang nawawala pa, habang 232 million pesos ang naitalang damage sa national highways at mahigit 5,000 ang napinsala na mga kabahayan.
5: May repair, minor na, may mga, yung mga simento lang na hindi naman structural, medyo bumigay ng konti. Pero kasi syempre, magalaw yung buong tulay. Pero yung structure, yung pinaka-importante yung parts ng bridge, intact, wala man lang ni crack. So matibay yun.
3: Mayroon namang 54 evacuation centers na kung saan nakahanda ang food assistance mula sa DSWD. Corina, sa kabila nga ng mga naitalang pinsala ay siniguro ng NDRRMC na may sapat na pondo ang pamahalaan para matustusan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng sakuna. Balik sa iyo, Corina.
2: So, Mike, tuloy pa rin ang klase. Sabi mo, nag-back to school, tapos biglang nagyanig. So, ano na ang estado ng mga estudyante ngayon? Papasok ba sila bukas?
3: Corina, sabi kanina ni ASEC Alejandro, ay nasa ngayon ay nasa assessment period pa ang mga schools at pinapapunta na nila ang kanilang mga engineers. Sa kanilang assessment, yung ibang paaralan, pwede nang mag-resume after ng June 12 na holiday. At yung iba naman, sa ngayon, buong Region 11 at 12 ay wala pa rin pasok.
2: Inaasahan pa ba nila, Maika, na madadagdagan pa ang mga casualty? Kasi medyo malaki ang itinalon, ano, mula kahapon. How many more are they expecting aside from the missing? Meron pa rin mga edipisyo na hindi pa nahuhukay.
3: Corina, sabi nga kanina ni ASEC Alejandro, may naitalang 6 na landslides pero hindi pa nila tiyak kung ilan pa rin yung nawawala dito. So hindi muna sila nakapag-provide ng exact figures kung ilan pa yung inaasahan nilang nawawala or kung meron pa bang nawawala. Corina?
2: Maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan. Mike Carazon, nag-uulat ng live mula sa Camp Aguinaldo.
6: Nagpadala ang Office of the Vice President ng Food Truck sa Quick Hit General Santos City. Ayon sa OVP, nagbibigay ito ng hot meals para sa mga rescuer at iba pang frontliners. Handa rin daw ang tanggapan na tumulong sa recovery and relief efforts para sa mga biktima ng lindol.
7: Handang sumaklolo ang US, Japan at Indonesia sa Pilipinas matapos tamaan ng malakas na lindol ang Mindanao. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., tumawag sa kanya ang ilang military partners ng bansa para mag-alok ng anumang tulong. Kasama ang mga tauhan ng AFP sa search, rescue at retrieval operations sa mga gumuhong gusali sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa lindol.
2: halos isang buwan matapos ang barilan. Nahaharap daw sa isang clear and present danger ang Senado. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senate sa Pasay City. Ano itong panibagong banta umano, Hannah?
8: Ayon sa isang panayam kay Senator Ping Lacson, posibleng may magsamantala umano sa issue sa 18 Maleta Boys para manggulo. Heightened na ang security dito sa Senado at nag-uuwian na rin ang mga empleyado. May seryosong bantang kinakaharap ang Senado. Ito ang babala ng mga senador matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI tungkol sa posibleng security threat sa loob ng mataas na kapulungan. Yan, halos isang buwan matapos ang nangyaring barilan sa Senado na sinundan ng pag-exit ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. At ang patuloy na showdown sa pagitan ng Cayetano at Gatchalian blocks pagdating sa liderato. Ayon kay Senator Tito Soto, may security measures nang pinaghahandaan ang mga otoridad kaugnay ng very serious threat na ito. Tinawag pa niya itong isang clear and present danger na nangangailangan ng seryosong pagtugon. Hindi lang daw seguridad ng Senado ang usapin. Sabi kasi ni Senator Ping Lacson, may nakukuha rin daw siyang ulat na umaabot na sa battalion at regional levels ang dismaya sa loob ng armed services. Yan ay bagamat aminado siyang sketchy at hilaw pa ang impormasyon. Mariing minamatsyagan daw ng ilang sektor sa militar ang mga nagaganap sa patuloy na krisis on a national aspect na dulot ng internal at external reasons gaya ng flood control scandal at pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Batid daw ng mga ito na walang matagumpay na kudeta kung walang suporta ng mga sibilyan. Dahil umano rito, patuloy na nagmamasid ang sandatahang lakas habang tahimik na nagpapahayag ng kanilang frustration. Ayon kay Lacson, maaaring magdulot ito ng panganib kung aabusuhin ito ng kung tawagin niya ay mga destabilizer.

0: kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Iginiit niya na ang ahensyang naging bahagi ng agitan sa loob ng Senado ay hindi rin daw dapat mag-usang magtalaga sa sarili nito. Premises noong May 13, kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Iginiit niya na ang ahensyang naging bahagi ng alitan sa loob ng Senado ay hindi rin daw dapat mag-usang magtalaga sa sarili nito bilang tagapangalaga ng seguridad ng institusyon, ito ng buong institusyon. Corina.
1: Okay, so Hannah, ang magagawa lang ng NBI ay magbigay ng babala sa banta, pero hindi nila pwedeng pigilan ang pagpasok ng tao pa rin.
0: Ngalaga ng seguridad. Corina, sa ngayon, pagdating dun sa pagpasok ng mga tao, specifically itong Senate employees, merong inilabas na advisory si Acting Senate President Win Gatchalian pagdating sa pasok bukas. No, sabi niya, naka-work from home arrangement na raw ang Senado mula bukas sa Thursday at syempre holiday nga sa June 12. Yan ay sa kabila ng isa namang lumalaban din na memo ni Senator Alan Peter Cayetano na meron pa rin daw 8 to 5 working hours ang Senado by tomorrow and also on Thursday. Sa ngayon, base sa mga naging conversation natin sa mga Senate employee, sinusunod nila itong naging advisory ni Acting SP Gatchalian at napagdesisyonan nilang mag-work from home muna simula bukas dahil nga doon sa posibleng banta sa Senate premises. Corina.
1: So kung magpipilit na pumasok pa rin ang block.

0: o yung mga miyembro ng Cayetano Block kung tawagin ngayon, ano, wala silang staff. O baka naman yung mga personal office staff ng bawat senador ay papasok din kung ang kanilang mga amo ay papasok.
1: Mukha nga po rin ano, na mag-work from home na nga itong Senate employees dahil nag-inspection na rin ang USAA kanina matapos yung executive committee meeting kanina kasama si Acting SP Gatchalian. At sinabi nga na para rin naman daw ito sa ikabubuti ng Senate employees and staff na mag-work from home na nga dahil nga heightened na ang seguridad dito sa Senado. Katunayan, maaga rin nakaalis yung Senate employees kahit around 5 p.m. ay meron na tayong nakikitang nag-uuwian na. Corina?
0: Klaruhin ko lang, Hannah, no? Dahil merong parang dissenting memorandum, sabi mo, galing kay Senator Alan Peter Cayetano. So, if he questions the validity of the threat, sila ba, sabi niya, papasok pa rin sila bukas hanggang Huwebes.
1: Corina, yan yung nakalabas doon sa advisory ni Senator Alan Peter Cayetano. At we've yet to hear from him kung siya mismo ay sisipot or papasok ng Senate premises kasama yung kanyang staff. Pero on the part of Acting SP Gatchalian, remind nila na since meron ngang ongoing na banta dito sa Senate premises, ay maigi na raw na umuwi at mag-work from home muna simula bukas. Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
2: Walang kredibilidad para kay dating Senador Antonio Trillanes ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Dapat din daw tanggapin na ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang SP.
3: Titiklop sa cross-examination.

0: nomination ang 18 Maleta Boys ayon kay dating Senador Antonio Trillanes.
1: Kaya gusto nila yung mga...
0: Ang kaso si Trillanes.
1: I was advised by my lawyer na yung mismo nagsalita na lang, nag-mention ang pangalan ko, yun yung makakasuhan at kasama na si Marcoleta at si Cayetano for facilitating those libelous remarks.
0: Naniniwala rin si Trillanes na bibigay din si Senador Alan Peter Cayetano sa Senate gridlock. Sa ngayon daw, nasa in denial stage pa si Cayetano matapos umanong mapatalsik sa liderato.
1: Wala nang nakikinig sa kanya na mga officials, mga officers ng Senado. Pagka nag-insist siya, no, pati yan si Marcoleta, magsubukan nila mag-insist ng mag-conduct ng committee hearing, pwede na silang i-out of order, pwede na silang i-contempt at ipa-detain.
0: Hindi rin daw nababahala si Trillanes sa posibleng epekto ng gridlock sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Kung susubukan nilang mag-Facebook live siya o hindi siya umaten, mag-press con sila sa ibang lugar, eh di tuloy lang po yung impeachment trial without them. Ngayon, kung may konting kahihiyan pa sa sarili niya, eh dapat, ano na, tanggapin niya na yung katotohanan na natanggal na siya. Otherwise, talagang aarestuhin siya ng Sergeant at Arms.
0: Naghihintay din daw si Trillanes na mag-alok ang DILG ng pabuya para sa ika-aaresto ng puganting senador na si Bato de la Rosa. Dapat daw ay hindi bababa sa 20 million pesos ang halaga nito.
2: Tinabla ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang proposed power-sharing deal ni Senador Alan Peter Cayetano. Giit ni Gatchalian, nalinaw na noong June 3 ang mga halal na opisyal ng Senado, kaya walang dahilan para sa anumang dual arrangement. Dahil dito, diretso na ang Senado sa paghahanda para sa impeachment trial ni VP Sara, kung saan si Gatchalian daw ang tatayong presiding officer.
3: Pwedeng ipaaresto ang mga absent na senador at piliting umattend ng session para magkaroon ng quorum. Yan ay ayon kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase. Sinabi rin niya sa programang memo ng Billionaire News Channel na 12 senador ang nasa mayorya ngayon, 10 naman ang nasa minorya.
4: Again, if you look at yung larger history ng Senate, there were senators who were persistently absent in the past congresses. So ang solution na pinoprovide ng Constitution is if, for example, walang quorum, may power yung naroon doon sa session ng minority to actually compel the arrest of senators who are not present para magkaroon ng quorum.
3: Isa sa 7 suspect sa panloloob sa BF Resort Village sa Las Piñas, arestado. At Malacanang, nagsalita na tungkol sa kontrobersyal na paglipad ng DOH officials sa Geneva. Susunod yan sa Agenda.

0: Elevator View.
1: The Avante Billionaire Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionaire News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
2: Thank you for making this possible.
3: Check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng Ateneo varsity player na si Rene Baterbonia matapos siyang malunod kasama ang isa pang teammate sa Dipakulaw, Aurora. Marami ang mga haka-haka ngayon sa naging pangyayari. Pero ayon sa mga pulis, wala silang nakikitang foul play. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay.
4: Anak, pinagi sa ilang mga sport, ako nang gisuportahan kay para makasurvive din sa kalisod. Kabalo na sila tala. Ayun, wala nila gi-orient nga, ma'am, pag maanihin mo ang anak, naami training in ana. Eh, kung gipasabot lang po nila nga na ana, kumusugot. Palag, magkalisod na din ako siya yato dito. Pero wala man yung lagi pasabot dun sa kontarong.
5: Mga salitang puno ng hinagpis at pagsisisi mula sa ina ni Rene Baterbonia, isa sa dalawang mandalaro ng Ateneo de Manila University Blue Eagles na nasawi sa isang trahedya sa baybay ng Dipakulaw, Aurora. Bit-bit ng pamilya ang matinding pagdadalamhati sa pagpunta ng Maynila. Hindi lamang para ihatid si Rene sa kanyang huling hantungan, kundi para maghanap din ng mga sagot sa kanyang sinapit. Ngayong Martes, personal na tinanggap ni Agusan del Sur Governor Santi Barriga Cane Jr. si Rovelin Baterbonia at nangakong sasamahan sila sa paghanap ng katotohanan at katarungan para sa yumaong batang atleta.
4: Nakakotan na nga, umanbal sa maroon niya, unang tag-i-diyari, pero niya na kung kung sa iniyukulit nga, 3 days pa daw, kay presis pa nilang papel.
5: Kasalukuyang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Police Regional Office 3, kaugnay ng pagkakalunod ni Rene at Divine Adili sa isang team-building activity. Ayon sa Dipakulaw Police Station, naganap ang insidente sa harap ng Hermanos Leisure Farm and Surf Camp sa Barangay Lipit. Napunta raw sa mas malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili, kasama ang isa pang teammate nang tangayin sila ng malakas na rip current. Wala namang nakitang foul play ang Aurora Provincial Police. Nanawagan din sila sa publiko na iwasan ang mga haka-haka habang gumugulong pa ang investigasyon. 19 na taong gulang pa lamang si Rene Baterbonia mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Itinuturing siya bilang isa sa pinakamaningning na batang basketball stars ng bansa. Sumikat siya matapos pangunahan ng Davao Region sa kampiyonato ng 2020. Mga mahalagang haligi ng Blue Eagles matapos magtala ng average na 8.4 points at 8.3 rebounds kada laro sa UAAP Season 88. Mula ng pamunuan ni Coach Tab Baldwin ng Blue Eagles noong 2016, naging bahagi na raw ng kultura ng koponan ang team building at boot camp activities bilang paghahanda para sa bawat season. 4 na beses nang nagsagawa ang koponan ng camp sa Baler. Naglabasan ang mga interview ng mga karanasan ng mga dating manlalaro ng Ateneo tulad ni Mike Nieto.
6: Kung paano po kayo ka-close as a team eh, na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos yun po, gigisingin po kami para po kami magiging sundalo for 1 week.
7: So kayo yung first batch ng first players batch that underwent the boot camp.
6: Opo, nawala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin eh, yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan,
7: bigla
6: po may alarm na 3 a.m. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Uh-huh. Tapos syempre, iba nyo pong kasama. Hindi na mo po marunong lumangoy. So hindi niyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumango yung veterano po namin. At si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Uh-huh. Na parang sa takot din po niya kasi.
5: Lumutang din ang mga naging pagbabahagi ng iba pang manlalaro tungkol sa matinding pisikal at mental na hamon na bahagi ng mga bootcamp sa nakaraan.
0: Para siyang bootcamp talaga, walang basketball, as in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun, first night natin, mayroong siren at 4 a.m.
8: Yung sa megaphone.
0: Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, parang pupag-pushupin kayo. Para talaga pang sundalo yung... Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mag-relay papunta sa tubig. Isa ba rin, ang lakas ng alon dun, di ba?
7: Surf.
0: So, parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos, may mga jogging kami dun.
9: Wala namang dalunod.
8: Muntik na.
0: Si G-Boy Babylonia.
9: Delikado yun. Mm. Ginawa niyo.
10: Parang ayaw namin pumunta din. So, nakatutok na namin. So, it's a deadly training.
5: Sa kabila ng mga pagbabahaging ito, nilinaw ng mga otoridad na walang kumpusyon ang maaaring buuin habang hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi pa rin nagsasalita sa media si Coach Tab Baldwin habang isinasagawa ang investigasyon. Patuloy naman ang pagluluksa ng Ateneo community sa pagpanaw ni Bater Bonia at Adili. Para sa Agenda. Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: Nasa Arlington sa Quezon City si Isaiah Mirafuentes para sa wake o burol ng dalawang Ateneo player na nasawi sa Aurora. Isaiah?
11: Yes, Corina, tama ka dyan. Isang malaking kontrobersya nga ang kinaharap ngayon sa mundo ng sports. Matapos silang masawi ang dalawang basketball player ng Ateneo, matapos silang sumama sa isang team building at nandito nga ako ngayon sa isang puninarya dito sa Quezon City na kung saan nandito sa puninaryang ito nakalagay o dinala ang labi ng dalawang mga biktima. Kunina, bago ako umere, no, nakita nating pumasok dito sa puninarya ang ama at kapatid ng isa sa mga biktima na si Rene Bater Bonia at kita sa kanilang mga mukha ang paghinagpis sa nangyaring pagkasawi ng kanyang anak at ng kanyang kapatid. At subalit hindi sila sa atin nagbigay ng panayam para na rin nga sa kanilang privacy. Tila pala isipan sa pamilya ng parehong biktima ang nangyari dahil nagtataka sila kung bakit napunta sa dagat ang kanilang anak na inakala nilang nasa basketball training. May mga nakalagay rin raw na weights o pampabigat sa kamay at paa ng biktima kaya hindi sila nakaahon sa dagat. At ikinagagalit nila kung bakit wala man lang sumaklolos sa mga biktima. Subalit ayon sa Aurora Police, natural accident raw ang nangyari at walang matuturing na foul play. Samantala, Corina, ay ginitrain ng Aurora Police na meron daw mga lifeguard doon sa resort na kung nasaan nga ang mga biktima ng mangyari ang insidente. Ayon sa kanila, yung itong mismong mga lifeguard nga daw ang kabilang sa mga nagdala sa mga biktima sa ospital. Maliban dyan, Corina, ang ilang miyembro naman ng Kamara o ng House of Representatives ay nananawagan na magkaroon ng isang independent investigation kaugnay nga sa nangyaring insidente which is kinasawi nga ng dalawang biktima at kabilang rin sa mga nananawagan ng investigasyon ay ang Philippine Sports Commission. Corina.
3: Okay, Isaiah, mayroon na bang pahayag ang Ateneo de Manila University?
11: Yes, Corina, naglabas na rin ng pahayag ang para lang na Ateneo. No? Nag-post sila sa kanilang social media account. Ang sinasabi nila, nakikiramay sila sa nangyari sa dalawang sa pamilya ng dalawang estudyante nilang nasawi. At sinasabi rin nila, Corina, na sa ngayon ay dapat bigyan raw muna ng sapat na panahon ang mga kaanak ng mga biktima. Pero hindi sila nagbigay, na, Corina, ng kahit anong paliwanag sa kung ano ang mangyayari after this. Ang sinasabi lang nila, tutulungan nila ang mga kaanak ng biktima. Corina.
3: Ayun. So siguro masyado pang ang maaga para malaman kung may mananagot ba o pananagutin sa nangyaring ito. Ano? Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante Live mula sa Arlington sa Quezon City.
11: Huli sa CCTV ang sunod-sunod na pag-akyat at pagpasok ng pitong armadong lalaki sa isang tahanan sa BF Resort Village sa Las Piñas. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
12: Pasado alas 2 ng madaling araw noong May 24 nang huminto ang sasakyang ito sa tapat ng isang bahay sa BF Resort Village sa Las Piñas. Lumabas mula rito ang dalawang lalaki at sa tulong ng kanyang kasama ay inakyat ng isa ang gate ng bahay. Nang mabuksan ito mula sa loob, doon na sila sumenya sa iba pang mga kasama. Unang sumunod ang isa bago inilapit ng grupo ang sasakyan sa bahay at sa kasunod-sunod na bumaba at pumasok. Balot na balot ang suot ng mga ito pero kitang-kitang armado. Ang isa, mahabang armas pa ang dala. Sunod-sunod nilang pinasok ang bahay. Matapos ang higit 30 minuto, lumabas na ang grupo. Tangay na nila ang ilang bag at gamit mula sa loob ng sinalakay na bahay. Ayon sa Las Piñas PNP, nasa kailaliman na raw ng tulog ang pamilyang biktima nang mangyari ang insidente.
13: Bigla lang silang nagising, may pumasok na mga kalalakihan, mga armado. At sabay na silang iginapos. Iginapos sila, duct tape ang ginamit. Importanteng mga bagay na nawala, patulad ng firearms, personal belongings nila, mga cellphones, at may mga cash na involved. Umaabot ng mga 382,000.
12: Sa kasagsagan ng manhunt operation, natunto nila ang isa sa pitong suspect na aresto nila ito sa Makati. Isa raw ito sa mga positibong tinukoy ng mga biktima.
13: Fortunately, yung isa, ginamit niya yung isang cellphone, iPhone. And then, with the coordination with our counterpart in Makati, at the same time, sa mga people natin mayroong technical know-how kung paano man.

0: Nagsalita ng Malacañang sa naunang ulat ng Politiko ang business class upgrade ni Health Assistant Secretary Albert Domingo nang lumipad pa Geneva, Switzerland nitong Mayo.
1: Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikitang anumapong ebidensya. Siguro ko po kapag ka po nagkaroon na ng resolution.
0: Kung naihain na raw ito sa Ombudsman, ang DOH na raw ang bahalang dumipensa sa kanilang sarili. At kung may ebidensya naman daw silang hawak, gamitin na lang daw ito ng mga sangkot sa issue. Sa kopya ng Department Order ng DOH na nakuha ng Politiko, umakyat from a round-trip economy ticket to a round-trip business class ticket ang airfare ni Domingo. Pirmado raw ito ni Health Secretary Ted Herbosa, dated May 11 ahead of the World Health Organization in Switzerland from May 17 to 23. 13 pang opisyal ng DOH ang kasama sa Switzerland base sa mga travel authority na aming nakalap. May kasama rin daw na 3,500 pesos na pre-departure allowance ang bawat isa on top of per diem allowance. Sinubukan nating hinga ng komento si Sec. Herbosa at Asek Domingo pero hindi pa sila tumutugon sa ngayon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoyo News Channel.

0: investments na lang daw ang paraan para magkaroon ng mga dekalidad na trabaho sa bansa. Ayon sa isang business group, ito'y matapos pumalo sa mahigit 7 milyon ang underemployed Filipinos noong Abril. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Sa industriya ni Selena Macani, na isang filmmaker, hindi na bago ang pagkuha ng mga racket para sa dagdag na kita. Ayon kay Macani, minsan aabot pa raw sa 3 o 4 ang hawak na proyekto ng kanyang mga katrabaho para masiguro na tuloy-tuloy ang nakukuhang sweldo. Siya mismo, ipinagsabay ang freelancing at day job sa isang record label. Nagtrabaho siya bilang digital content specialist ng mahigit 1 taon. Pero anya, tila naging balakid pa ang regular job na ito sa kanyang creativity. Dahilan kung bakit siya umalis at nag-focus na lang sa pagiging freelancer.
2: Pero I don't like the idea of coming back as a regular part-timer. Like yung swelduhan, ganun. Mas strip ko na one-off shoots lang. Like mas kontrolado ko yung oras ko. Mas kontrolado ko din yung the quality of the output I put out.
1: Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat ang bilang ng underemployed Filipinos. Mas mataas ito kumpara sa halos 7.1 million na naitala noong nakaraang taon. Itinuturing na underemployed ang isang individual kapag kulang pa ang kanilang kita o oras sa trabaho. Gugustuhin pa nilang magdagdag ng working hours, kumuha ng sideline o lumipat sa panibagong trabaho na may mas mahabang oras. Umabot naman sa 2.41 million ang bilang na walang trabahong Pilipino noong Abril 2026, katumbas ng 4.7% unemployment rate. Pinakamalaki ang ibinaba ng employment sa wholesale and retail trade industry na nabawasan ng halos 450,000 na manggagawa. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, hindi na kaya ng mga negosyante na mag-expand ng kanilang workforce dahil sa taas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin. Tila lugmok din daw ang kanilang sales and income dahil bumaba ang purchasing power ng mga Pilipino.
3: Consumer are not going to spend their money on retail right now. They'll be tightening their belts and save their money for only the essentials.
1: Kailangan na raw palakasin ang foreign investment sa bansa. Dito mas mahihikayat ang mga negosyo na lumikha ng mas marami at dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
4: Sumiklab na naman ang gulo sa pagitan ng mga pinuno ng Lopez Group of Companies. Binatikos ng kampo ni former ABS-CBN Chairman Eugenio Gabi Lopez ang energy transaction sa pagitan ni First Gen CEO Piki Lopez at prime infrastructure ni ultra-billionaryo Enrique Razon. Nagkakahalaga ito ng 75 billion pesos. Dagdag ng kampo ni Gabi, mayroon ding poison pill ang kasunduan at posibleng malagasan ng 24 billion pesos.

0: Quezos ang first gen kung matatanggal sa posisyon si Piki. Hiniling ng kampo ni Gabi sa Philippine Stock Exchange at Securities and Exchange Commission na i-require sa first gen ang full disclosure ng mga transaksyon. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang first gen sa mga batikos ng kampo ni Gabi.
1: Arestado na ang matagal nang pugante na si dismissed police officer Rafael Dumlao III na mastermind umano sa 2016 G. Ikju kidnap slay case. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicremulia ang pagkakadakip kay Dumlao matapos baligtarin ng Korte Suprema noong 2024 ang nauna ng acquittal ng Regional Trial Court. Ang biktima na si G. Ikju ay isang Korean businessman na dinukot sa Pampanga at pinaslang umano sa loob mismo ng Camp Crame.
2: He was arrested in a house here in Pasong Damao, Quezon City, pursuant to a warrant of arrest issued by the court. Dumlao was convicted in connection with the 2016 kidnapping, extortion, kidnapping, and killing of South Korean businessman G. Ikju.
0: Sweldo ng ilang mambabatas idodonate sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. At Pia Wurzbach John C., bida na naman sa IG ng Bulgari. Susunod yan sa agenda.

0: From business and politics, stories shaping communities at
1: lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat.

0: Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec.
1: Asan sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Lanes, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Walang puli-politika pag sakuna ang kalaban. Isang buwang sweldo ang idodonate ng Gatchalian Block para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. May ayuda rin ang Cayetano Faction. Yan ang agenda report ni Hannity.
6: Maglalaan ng isang buwang sahod ang lahat ng miyembro ng Senate Majority bilang tulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Nagkasundo silang idonate ang kanilang isang buwang sahod bilang pakikiisa sa mga komunidad na nahaharap ngayon sa hamon ng rescue, relief, rebuilding at recovery matapos ang kalamidad. Kasabay nito, nanawagan din ang Majority Block sa mga senador sa minorya na sumama sa initiative na ito. Sa kabila raw ng political differences sa loob ng Senado, may pagkakataon pa rin ang mga mambabatas na magkaisa sa pamamagitan ng malasakit. Higit pa raw sa pinansyal na halaga ng donasyon, gusto rin nilang ipaabod sa mga taga Mindanao na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa epekto ng sakuna. Nanawagan din ang Majority Block sa publiko na magpakita ng suporta sa pamamagitan ng dasal, donasyon o anumang uri ng tulong para sa mga biktima. Sa panig naman ng Cayetano Block, nagpamahagi ng mga pagkain ang opisina ni Senators Alan Peter at Pia Cayetano para sa mga apektadong Dabawenyo. Pinuntahan din nila ang General Santos City para sa assessment sa sitwasyon doon at magpamahagi rin ng tulong. Una na rin nagpanawagan si Senator Alan na ipasa ang Emergency Response Department Act na magtatatag ng isang centralized agency na tututok sa emergency response at disaster preparedness sa bansa. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
7: Handa ring ipakaltas ng ilang kongresista ang kanilang sweldo para ipang-ayuda sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
8: Hindi lang ang mga bahay at musali ang bumagsak dahil sa lindol kahapon sa Mindanao. Maging ang buhay at kabuhayan ng mga residente, gumuho rin. Kaya ang buong kamara aagapay daw sa mga biktima. Si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste handa raw magpakaltas ng 1 million peso sa kanyang sahod. Hinahamon din niya ang ibang mga mambabatas na gawin din ito. At kung susunod sila niya, ay aabot sa mahigit 300 million pesos ang makukolekta ng kamera. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio handa raw sa kaltasan ng sahod.
9: Of course, and in the past ginagawa yan. No, ng house merong deduction sa members, so we're always willing to do what we can.
8: Tutulong din daw ang mga magsisilbing house prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara.
10: Tumutulong naman talaga ang House of Representatives sa kung sino man ang nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari.
11: We will do everything we can to provide assistance and support to all of them.
8: Sa pahayag ni House Speaker Bojie D, sinabi niyang handa ang buong kamara na magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.

0: Lumabas ang mga video at screenshot kung saan tila inaareglo ng kampo ni bilyonaryo gambling boss Charlie Atong ang ilan sa mga pamilya ng missing sa Bungeros. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Kuha sa video na ito noong Marso si Attorney Gabriel Villarreal na tila kausap ang ilang pamilya ng mga nawawalang sa Bungero. Si Attorney Villarreal ang tumatayong legal counsel ng Pugante at itinuturong mastermind sa kaso na si Charlie Atong Ang. Kwento ng isa sa mga pamilya na ganap ang nangyaring pagtitipon sa Siniloan, Laguna, kasabay ng araw ng hearing sa bayan ng Santa Cruz. Galing daw sa swimming ang ilang pamilya sa mismong property ni Ang. Kasama ang isa pa sa mga abogado.
2: Si Caroline, pagdating nila, tapos maya-maya nung paggabi na, dumating naman si Attorney Villarreal. Tinakausap tungkol dun sa kaso.
1: Matatandaan nitong nakaraang linggo, nagsampa ng obstruction of justice complaint ang isang grupo ng mga pamilya laban kina Attorney Cruz at ilan pang pamilya rin mismo ng missing sa Bungeros. Tila nababayaran na raw kasi ang isang paksyon ng mga pamilya para hindi dumalo sa mga pagdinig. Kaya ang umano'y natitirang active complainants, nasa 5 na lang. Pagkikwento ng grupong nagsampa ng reklamo, aabot sa 40,000 pesos ang natatanggap na kompensasyon ng ibang pamilya buwan-buwan. Bukod pa ang mga umano'y, dagdag na 1,000-1,000 piso tuwing mayroong utos ang kampo ni Naang. Isang bagay na maring pinabulaanan ng kabilang grupo. Anila, hustisya pa rin ang kanilang hinahangad kaugnay ng missing sa Bungeros case. Pero tila iba ang tono ng usapan sa mga group chat screenshots na ibinigay ng ilang impormante ng Bilyonaryo News Channel. Sa isang conversation, sinabi ng ilang miyembro ng grupo na mayroon umanong 20,000 to 30,000 pesos na bonus para sa interview na isinagawa nila noong nakaraang linggo. Sa isa pang conversation, sinabi ng isa pang miyembro na mas maganda umano ang performance kung mayroon pa raw paiyak effect at baka raw umabot pa sa 50,000 lang anilay bonus sa presscon. Ang isa naman, sinabi pang makapagbabakasyon na raw sa Boracay basta iiyak at maglulupasay anya sa galit. May ilan pang pag-uusap kung saan tila pinagpaplanuhan ng mga pamilyang umano'y script at pag-iyak pa raw para maging best actress. Sa ilang conversation naman, tila nagpapasaring ang ilang miyembro sa anila'y spy o traidor sa kanilang group chat. At sinabing may CCTV footage pa raw kung saan kita na tumatanggap din umano ng pera ang nagsusumbong.
2: Eh, hindi naman yan lalabas eh. Kung hindi galing doon sa grupo nila. Tsaka isa pa, sila din naman na nandun. Wala naman kami doon. Diba? Kaya, nila sa amin na pagsabihan kami ng ganun. At parang gusto pa kaming takutin.
3: Alos 5 taon namin tong nilaban eh. Tapos nagtiis kami sa init, araw, ulan, ganun. Tapos gutom na magkakasama. Tapos nakakalungkot lang isipin na sa konting halaga. Siyempre, pinagpalit nila yung pinagsamahan na ganun.
1: Sa isang radio program, sinabi ng ilang miyembro ng grupo na personal at private matter ang mga pinag-uusapan sa GC. Hindi nila ito itinanggi. Bagus ay sinabi na ang kabilang grupo raw ang nagtatangka na makipag-areglo sa mas malaking halaga. Dismayado ngayon ang star witness ng missing sa Bungeros na si Julie Dondon Patilongan sa itinatakbo ng kaso, lalo na't may posibilidad aniya na humina ang kaso kung patuloy na absent ang mga pamilya ng missing sa Bungeros sa mga pagdinig.
4: Sabi ko nga, kawawa naman yung pinaglaban natin na yung pamilya nila, parang kinalimutan na nila nadala sila sa pera ni Mr. Atong Ang.
1: Una nang itinanggi ni Attorney Caroline Cruz ang mga alegasyon nang unang dumulog ang

0: Cup with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Dagsa ang mga bigating politiko at negosyante sa naging selebrasyon ng Philippine-China Friendship Day. Spotted sa event si Senator Alan Peter Cayetano kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
4: Idinaos ng Filipino-Chinese community ang joint celebration ng 128th Independence Day ng Pilipinas at 25th Friendship Day ng Beijing at Manila sa SMX Convention Center nitong Lunes ng gabi. Sa pangunguna ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, nagtipon ang political figures, business executives, at organization heads mula Pilipinas at China.
5: Through the business, education, culture, and community service, this friendship continue to flourish and inspire of us.
4: Ilan sa mga VIP na dumalo sa selebrasyon, sina First Lady Lisa Araneta Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, Chinese Ambassador to the Philippines Jing Kwan, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Manila City Mayor Isko Moreno, at MMDA General Manager and former PNP Chief Nicolas Torre. Naroon din ang Chinese actress na si Zhang Yingfei. Tampok din ang talent showcase ng mga kabataan mula sa PhilChai community. Sa kanyang keynote address sa dinner reception, inilatag ni Senator Cayetano ang mga krisis na kinakaharap ngayon ng bansa. Anya, nasayangan siya sa joint exploration deal ng China at Pilipinas na hindi natuloy noong 2018.
6: If we signed that, hindi sana ganun kalaki ang problema natin ngayon sa presyo ng langis at saka ng natural gas because it takes 5 to 7 years for that.
4: Isa rin daw sa mga krisis na kailangang maresolba ang flood control scandal. Samantala, ginawaran si Belmonte ng 2026 Exemplar City Mayor Award dahil sa ipinakitang holistic public service. Nagbigay rin ang Federation ng 1 million peso sponsorship grant para sa Manila City LGU bilang pagsuporta sa Manila Day Celebration Project. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison S. Tareha. Benison, kumusta naman ang Vietnam today?
7: Willard, patuloy ang pag-iihip ng hanging habagat or southwest monsoon sa kalurang parte ng Northern Luzon habang patuloy ang pagmamonitor natin sa kumpul ng ulap or cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa kanluran ng Batanes. Ayon po sa PAGASA, posibleng may mabuo na low pressure area mula doon sa cloud cluster at pumasok ng part

0: K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM Philippines.
0: And Milyonaryo News Channel Agenda News Tonight.
2: Kadaragsak nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magbuti.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
9: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay.
9: DTX 500
0: masaligan,
9: epektibo.
0: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
9: ikaw pala
0: ang may diabetes.
9: DTX 500
0: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
9: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
0: masaligan,
9: epektibo.
0: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
0: yung may BCO.
9: Ang BCO
0: yung may D3.
9: Malakas mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
0: yung may BCO.
9: Ang BCO
0: yung may D3.
9: Malakas mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
0: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
9: Malakas mga butika.
0: D3 Bio.
17: Ako si Boyd. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
0: Yung may D3.
9: Malakas mga butika.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag DDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
8: Ganagapanubo
0: sang imo blood sugar.
8: DDX 500
0: garantisado.
8: Epektibo.
0: Ara mismo.
8: DTX 500.
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauhaw?
9: Masi may diabetes ka na?
0: Mag-DTX 500 na?
8: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar?
8: DTX 500
0: garantisado?
8: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Nablayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang
0: ng
12: UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Epektibo. Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
0: K5.
8: K5.
0: News FM.
8: K5.
0: News FM. Championing the lives of the
5: Filipino.
10: Wow! My puso!

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
3: Kadaragsa nga punggod?
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit?
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi?
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro kapulkatol?
4: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Hood Superman for Man.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Hood Superman for Man.
2: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, di daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
12: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: DTX 500.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: E3 Bio.
11: Ang E3.
0: Yung may Physio.
11: Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio
0: with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
18: Isipin nyo na saan oras sa Pilipinas? Alas 7:48.
2: Ang oras, builong nga iradulong sa inyo sa karawan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga iradulong sa inyo sa karawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa karawan sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, extend full supplement for men, kagsang Klinika DTX coffee mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
10: K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Saliwata, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para matay may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siring aton surad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos-Lapas Haro, Manduriao, Molo, Arevalo, City Proper. Kag sa aton man taran nga mga taga para matay sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka komponenta city sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sing aton pinaranggang probinsya, sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga isla sang Palawan kag Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag, sa inyo tanan mga ka K5 mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
10: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
2: Sa kirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kita magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging ka-open mo aton karon ang mga balita na ka-information harin sa aton ng mga K5 Patrol Reporters. May kantaran sa ilan na tipo na ang mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang maging ka-open mo aton karon na iban pa ang mga balita man kag-information, nagika na sa iban pa naton ng mga K5 Reporters. Kung naton sa mga report, nagikan sa City Hall with K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman, nagikan kay K5 Karen Badilla. Kag-iban pa naton ng mga K5 Mobile Unit Reporters. Sa kinandan, sa ato siling nga pagpangalagad, mga dalag ko, magkaroon nga mga balita, national, kabalita, international, and kaupo na ito ato nga news.

ng mga pinalangga ng mga tagpanamati sa ito mga kauturan. Dinan kita, kamusta na kamugalida? Medyo na kwan, ho? Medyo kamusta ang sitwasyon nyo, subong? Kina-acknowledge na nato ato sining mga followers. Mas especially ato sining mga kauturan nga nag-monitor sa FM band sa ilang atag sa mga radio set sa FM band sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag sa mga nagpamati man, kag nagalantaw sa Facebook page sa K5 News FM Iloilo, kag nagka-cross post ini no, sa ato sining June Kapulot News Live. Welcome na diri sa ato nga pagpangalagad sa ato nga mga kauturan. Mas especially sa tanan nga mga driver nga nagamonitor na diri sa ato nga pagpangalagad sa mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver. Tanan-tanan nga mga driver, private and public vehicles nga nagapamati ka nag-tune in sa 98 or sa 88.7. 98.7. Duga parang lapaw. Hindi ko nagkuha sa 98.7 yung mga... sa 88.7 K5 News FM mga ka-K5. So ito nagkaroon ng sa mga kauturan na ito nga nagpag-igupo na pero sa ito sining pagpangalagad mga ka-K5. Sa ilo na kita sa ito karon ng mga dalagko na nga mabarita ka-impormasyon nga ito pagkatalakayon para sa subong gabi pero sa ito nga pagpangalagad pero kita karon sa ito ng mga dalagko na nga mabarita lokal sa ito karon ng mga headlines sa mga balita lokal. Isa ka-dismiss nga Philippine Army, mga ka-K5, nagindakop naman sa ginhiwat nga drug bypass operation sa Maynueva, Valencia, probinsya sang Guimaras. Ang supply sang Cebu, suno sa iya, diriya ginakuha sa distrito sang Mulo. Perte nga abilidad, mga ka-K5, na-dismiss na siya nga miyembro sang Philippine Army, ha? Ginadakop. Gali kay Wai ka na gali sa servisyo, nagbinaligya kay mo ka Cebu, ha? Kagasuno sa informasyon nga iya sining nga ginabaligya nga Cebu, mga ka-K5. Ang gin-report nga diriman mismo naghalin sa may distrito sang Mulo sa sudad sang Iloilo. Dito niya ginasupply ka ginabaligya sa iya nga mga ka-Berks, mga ka-K5. Dira sa may probinsya sang Guimaras. Ilabi na sa Banua sang Nueva Valencia sa probinsya sang Guimaras. Base sa ginhimo nga drug bypass operation sang Nueva Valencia Police Station na mga ka-K5. Kani standby sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan ato na crawl nga pagatalakayon. Dili lamang sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. Samtang sa iban panaton nga mga balita kay impormasyon iban pa nga mga headlines sang aton nga mga balita. Maathag nga kopya sang CCTV footage nga nangin palaagyan mga ka-K5 sa pag-aristo sang driver sang motorsiklo nga ginsakyan sang suspek sa pagpangawat sa distrito sang Arevalo. Ang bata mga ka-K5 nag-uyat sang iyang cellphone K5 Andre, no? Samtang nagabakal. Nagabakal ang bata sa Changi. Pero samtang nagabakal sang baang bata sa Changi, nag-uyat-uyat sang cellphone. Ang motorsiklo mga ka-K5 riding in tandem. Pagdulog sang motorsiklo mga ka-K5, no? So kuan ang bata nga ini. Mga ka-K5 ang nagabakal sa Changi samtang gauyat-uyat ka cellphone gulpi na pinalapitan sang sining nagaangkas sa motor. Kag pagkatapos sang mapalapitan sang sining lalaking kawatan, sinabnit niya gulping cellphone. Kag pagkatapos mga ka-K5 dumalagan kag magangkas sa motor. Karon kay maathag ang CCTV footage nga nakita diri mga ka-K5. Way kasang footage sina K5 ba Andre nga mapakita sa ato sining mga tagpalamati. Naraw kita nyo lang tawab daw. Arang bata mga ka-K5 mo na gabakal na sa Changi. Di ginahulat yang ginabakal ya sa Changi. Ang yang cellphone ginauyat uyatan niya ginasidding sang kawatan nato. Pagkatapos sa sidding sinabnit siya ini mga ka-K5 kag pagkatapos dumalagan pagdalagan linagas pa sang bata ang cellphone. Apang mga ka-K5, paglagas siya, may isa pa gina ka CCTV footage mga ka-K5 nga kitaon man sang iya sini nga pagdalagan kag pagpalapit sa motor kag magangka sa motorsiklo, hindi black K5 Andre. Na pagdalagan niya na kundi naglagas ng bata.
Paglagas ang bata, may isa pa rin na sa kanggulo.

0: Sang CCTV footage, mga kaka-K5 nga, ang motor ara nagapundo. Mga kaka-K5, kag amo na siya ang ginsakyan sang sining suspect nga ini, mga kaka-K5. Kamo ni kon nga ang natigayon nga maaristo sang aton nga mga pulis ang ining suspect nga nagkawat sang cellphone sang sining bata nga nabakal sa Tiangge, mga kaka-K5. Sang una, sang chimpo ni Tatay Digong, wala na ini kay 5 Andre. Wala na ni sang may nagaamo-amo sini. Wala na sang nagapakita-kita sang gilas niya, kag sang astig niya. Sa mga party sini, mga kaka-K5. Hindi mo na ni makita sa dalan, sang una, hindi mo na makita sa barangay, kag sa mga kalye. Hindi mo nakita mga kasubong sini nga mga tao, ah. Sang chimpo nga si Digong pa ang nagapungko bilang presidente. Pero subong kay si Bangag na... Bangag na. Nantawa ko, hindi nagdamo naman bangag. Oh, hindi, Black, K5 Andre. Amo na siya. Tungod mga kaka-K5 ang aton sininga. Administrasyon, subong daw bangag ang administrasyon ta. Hindi kay ang presidente, bangaga ang administrasyon. Ang pagkuanbla, ang pagdumala. Ang pagdumala sang aton sininaraon. Nantawa nyo, naara silang duaw. Why pa sa gali sang helmet ang haso yo? Tinakas yung helmet niya? Na, araw? De, kundi kitang-kita, ganang itsura nila nga duha. Na, amo na ang rason kung nga nga. Hindi sila nga duha mga kaki-five ang nadakpan sa aton nga mga kapulisan. Kaya ang ilang itsura, ragin kakas yan ang helmet niyang haso ya. Oh, ang iya nga bayo ng tawabla, pariho gano'n na. Oh. Ang bayo, yas ang nag-aangkas na kagang nagsubnet, parihog eh. Te, kuging nag-run yung tuntong, ane? Ano pa, way na sa galaong nga siling niya, ah. Way sa kabalo nga may mga CCTV pa sina nga lugar. Kinakas yung helmet niya kag magpawala na. Mga kaka-K5, te, kay nadakpan na kuni piho. Pero miro galing nga sightseeing nila K5 Andre. Lalantaw-lantaw, lang niya diin tatun target man. Niya to at tutun niya daw ato daw may targeton tao. Niya chamba tani part, niya makuha tani part. Laban-laban sila niya, may tatlo lang kasasya, may baklon kita sini. Hindi man niya sila nga ipamakal nilang pagkaon sa mga tuntun. Lala, ibakal man niya siya buka isuyop sa mga tuntun. Lala, di. Kasi magambal ka mga judgmental ako. Ano manabi mo o nila na? Kahit kung mga matarong, mga utok sa mga tuntun na hindi na sila magpangawat sa kasubong sina. Sosyal na subong mga kawatan, kay Five Andre, no? Sang una, mga kawatan niya, pag subnit siya, lagan na turutudo. Subong niya, may motor na nga ginagamit. Grabe ang mga abilidad. Kung binaligyan niyo, abin ang motor niyo, mga buisit, kamo, ibakal siya, sabong, mga yudapuga, kamo. Iksing ilik niyo karun. Amo na yung mga kaka-K5, standby ka mo kaya ito. Nagkaroon nga pag-atalakayon kakuha ng mga follow-up report angot sa sining insidente sang pagpangawat, mga kaka-K5. Ang bata, way ginalungong nga. Way sa ikmalo, kay sige, duko-duko. Ya, sige, sang uyat sang cellphone niya. Ginatsa, siguro ng migo ya. But mo na, mga kaka-K5. Keyboard lang siya, gulpi lang. Sinabit na. Sinabnit na mga kaka-K5. Kibot mo na bata, isang bata, it's a Frank. Hindi pala may ara ng mga kasubong sila, K5 Andre. Kagina Frank, Frank lang pala, gina-subnit, kuno abi. Pero pag abot ito sa unan, ibalik man, pero na yatutuod, yun yung pang-subnit. Kaya nga, sumakay din sa motor, kang magpalagyo. Kag magdalagan, mga kaka-K5, kag magpalagyo, ining dua ka mga suspect nga ini, na riding in tandem. Nga mo ang nag-subnit sa sining cellphone, nga ginauyatan sa bata, samtang nagabakal sa Tiangge, mga kaka-K5. Ato nagkaroon ko ng mga follow-up report kung sino ning mga tuntun ning mga nakadakpan ni, kung sino yung mga nadakpan, mga kaki-5, ang arestado ni, pag nadakpan ini ang driver, mga kaki-5, sang motorsiklo, ang ginasakyan sang suspect sa pagpangawat sa Arevalo. Datong suspect ay madakpan at agatag itsuraya. Hindi, Blackie 5 Andre. So, plasta na ito na kiron din sa ato siling pagpangalagad. Ligi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton ng mga balita, ibang paraton ng mga headlines sa mga balita lokal, suspect sa pagpangawat sang cellphone sa Arevalo. May anay na nga daan ng mga ginapakatubang ng mga kaso. Mangali, abaw. Te. Ara na. Na-identify na ang itsura sa tingkuling niya. Ning kawatan nga ini mga kaka-K5 sa cellphone. May mga anay na galing ng mga record. ang mga record ng mga kaso, kag may mga kaso na mga daan, anong iba niyang mga kaso pa magluwas sa siling pagpangauti isang cellphone. So, standby kamo kayo na karoon ng pagkatalakayan man diri sa ato siling pagpangaragan. Diri lamang sa K5 Night. Wow. Samtang sa iba pa naton nga mga balita sa mga balita. Iban pa nga mga balita diri sa lokal mga ka K5 ang kundi may natabo nga kwan nga linog dito sa may General Santos City, most especially sa Kopsang Sarangani Province. Mga ka-K5, sa latest nga balita, nagadalaga na sa mga lapit-lapit na sa mga 20 kabilog ang gin-report ng mga nagkalamatay, kami mga kalamising. Mga ka-K5, sa latest nga report, information sa Provincial Disaster Resurrection Management Office kung CDRRMO or PDRRMO, mga ka-K5, dito sa may inang General Santos City kag most specialist sa may Sarangani Province kag sa iban pagid nga mga kaprobinsyahanan kag mga kabanwahanan kag kasudaran nga nasakupan sang area sang isla sang Mindanao, mga ka-K5. So diri sa aton sa may syudad sang Iloilo, nagpatuga-tuga naman si Mayor Isacho. Nagpatuga-tuga naman ang ambal niya una-una. Oh, good news salin sa kay Mayor Isacho. Kay nagapreparar ko ng syudad nga magpainsang pundo para nga magbulig sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga kauturan, mga ka-K5. Nga to dito nagailistar kag naapektuhan sang linog dito sa may Sarangani Province, most especially sa may General Santos City. So ang aton sining kwan nga inang gobyerno sang syudad ang nagaplano nga magpainsang pundo para nga magbulig dito. Sa aton makauturay kay manti amo na siya nga tumo dapat kay Kumo kay Pilipino kita. Kapwa Pilipino, G5 Andre, kung sino tong mga nalisdan nga iban nga mga probinsya bilang isa ka Pilipino, Kristiyano ka man ukon Muslim, basta Pilipino ka, dapat buligan mo kung mga bululigan samtang ikaw ang ara sa maayo nga kahimtangan. Hindi Black G5 Andre. So very good, no? So muna ya. Amuna mga ka-K5 ang pahayag ni Mayor Isacho. Karon ginosisa karon mga ka-K5 sang aton nga mga ilabi na gid ang taga-Ubo blani. O Office of Building Official sa K5 Andre. Nagpangosisa karon sa mga building diri sa bilog nga syudad sa Iloilo. Ginosisa karon na mga building diri sa syudad sa Iloilo. Sus! Na naman to mga ka-K5 nga sa investigasyon karon kag sa pagpangusisa sa nga aton sininga Office of Building Officials ato sininga City Engineers mga ka-K5 nagapakita nga 80% K5 Andre 80% sang mga building diri sa syudad sang Iloilo ang gin-report no nga may tendency nga mag-collapse kun pananglitan nga magtayog ang mga magnitude 7 nga linog diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Halos 80% sa mga building. Nagpagwa sang statement mga ka-K5 si Mayor Isacho nga ang iya statement nga nakahanda o kun preparado ang aton nga gobyerno sang syudad mga ka-K5 kun pananglitan nga magtayog gid mang ang linog diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Perya palayo lang mga ka-K5 na perya palayo lang wala naton ginapangamuyo ang amo sininga mga gumuntang nga magaluntad diri sa aton. Pero syempre pagbuot na ya sang Ginoo K5 Andre, amo ini nga klase sang kalamidad no nga hindi nato niya K5 Andre mapaktan, hindi siya naton mapunggan, hindi naton ma-project, hindi naton mahibaluan kung saan o siya K5 Andre magaluntad o hindi bala. So hindi ta sila pwede mapaghandaan gid nga siling abi nga sa amo ni nga adlaw diri kamo kadto sa amo ni nga lugar wa kay hindi naton mapaktan kung saan o ini matabo mga ka-K5. Oh, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Siya lang ang nakahibalo kung saan o yatay ugon ang duta ta sa idalom. Ah, that's why nga kita nagapangamuyo nga kabay pa nga hindi na yan magluntad diri sa aton. Ah, ang nagakatabo pareho sinisang natabo dito sa Mindanao, most especially sa area sang South and North Cotabato sa Rangani Province, mga ka-K5, most especially sa General Santos City. Pangamuyo naton nga hindi niya magluntad sa aton diri. Mga ka-K5, no, para nga wala sang may mahalitan diri sa aton. Nga, bangod sini nga balita nga natabo dito sa Jensan, no? Apisar nga ang aton nga syudad sa Iloilo, naghambal nga magapain sang pundo agud ibulig sa aton nga sister city. Aton mga ka-K5 nga mga kasimanwa nga mga taga-syudad sang General Santos, kag mga taga-probinsya sang Sarangani, mga taga-South Cotabato, mga taga-North Cotabato, no? Mga ka-K5. Bisan pa nga amo na, no? Oh? Pero ang announcement ni Mayor Aisacho, no? Mga ka-K5, naghambal si Mayor Aisacho nga preparado kita dire, nakahanda kag always prepared ang siyudad sang Iloilo kung may magluntad gid man nga linog diri sa aton, ilabi na gid kung magluntad ang kasubong sinikabaskog nga klase sang linog, K5 Andre, makon mo magnitude 7.8 ato ang sa Jensan, dito sa may barangay Kalumpang sa area sang Sarangani Province, mga ka-K5, 7.8 diri sa aton, mga ka-K5. Ginapangamuyo lang naton hindi na matabo. Kay kung may fault ang Cotabato area, may fault ini dito sa kanaba Cotabato sa Sarangani Bay, mga ka-K5, dito ini ang fault, amo ni siyang nagtayog dito sang nagligad ng adlaw. Diri sa aton, may ari kita diri nga Iloilo and Guimaras Antique Fault, no? K5 Andre, kag puwerte klaba na di, no? Perte klaba ang fault nga ina diri. Nga sa din, kung pananglitan karon kung maggihab ini o kung magtayog ini, may posibilidad nga hindi man basta-basta nga gamay lang nga klase sang magnitude sang linog ang magaigo diri sa aton. Karon nagpangusisa ang aton nga mga opisina sang mga building official diri sa syudad sang Iloilo. Kag dito nahibaluan, mga ka-K5, nga halos sa pag-inspeksyon sang aton nga mga official sang City Engineer's Office, nagapakita nga halos 80% sang mga building diri sa syudad sang Iloilo ang mahimo nga magkalarumpag kun pananglitan igoon sang magnitude 7.8 nga linog, bisan 7 lang gani nga klase ang linog kuno ang magaigo diri sa aton, may posibilidad nga ara sa 80% sa mga building diri ang may tendency nga magkalarumpag. Now, kay nahibaluan ini sang aton gobyerno sang syudad. Ang pamangkot naton mga ka-K5, no? Ano ang himuon sang aton nga syudad? Ano ang dapat nga himuon ni Mayor Raisacho? Oh? Siling sang akon nga amigo, hindi mo man mapaktan ang linog ko sa numatupa, no? Di ano abing imo nga mga pagpanghanda? Ano ang imo nga mga preparasyon? Kay bisan magbakal lang gani isang ano panawag gani itong ginabakal sa una sa mga linog, blatong mga kit, blatong pwede magamit blato na yun anytime nga kit blato mga ka-K5, bisan magbakal ang gani isang kasubong sa to, mga kakifad, hindi gani ka bakal ang syudad ta kay ang hambal sa syudad ta wala ta kwarta. Hindi kita tapos ang hambal sa syudad ta, hindi ba na dumdumanyo na gambal sa mayore isa cho? Nga sila niya, wait, hindi tayo kasarang, sila magbakal sa amo, sila ng mga emergency kit nga ina. Hindi kita sila magkasarang magbakal. Yang mga Pasig to yan, mga lugar to yan ni Bicos, to yung kabakal sila to. Damo to sila kwarta mong damo to na savings. O, oh, ti aton, wait, savings. How? Ada mo damo, galita utang, no? Ah, ti si tatay mo man itong para utang na di. Oh, pati ikaw, gani nagbulos mo siya pang utang. Kita mo pila na gani ka mga kamilyon-milyon na pinangutang mo naman siyang pagpungko mo pa ngaway pagani mag init buli mo na splungkuhan mo nagpinangutang ka na gani da. Oh? Eh? Inang emergency kit o kung natawag nila nga go bag bla ni? Kaya na nga kung maglakat ka bla, automatic dalon mo na yun bla, kumplito na sa mga gamit na. Mayara na da nga mga emergency, nga mga bulong, mayara na nga mga tubig, mayara na nga mga cup noodles, mayara na nga kumplito nga mga pagkaon, tanan-tanan da, bugas. Nga paglakat mo, bula kwiton lang dahil bla kay 500. Amo na siya natawag nga gubag. Iban nga mga lugar ganito, Mayor Vico Soto, tos Pasig to, nagbakal to. Kumplito na sila to. Para nga initime, yan kung parang initime yung mga linog, ya. Alsahon lang yan sa aton ng mga puno, kag dumalagan, magkadto ko sa din ng mga lugar to. Sila binigit sa mga evacuation center, sa mga layo, sa mga layo, mga kakifive, sa lugar sa diin. Vulnerable, ikaw mga kakifive. Ha? Vulnerable, ikaw sa pag, sa sining linog nga ini. Ay, hindi bala? Yan. So, amo na karoon nga ito. Sini nga plastar kag kwao na mga balita kag informasyon. Mga kakifive. Dari sa ito, sini nga pagpangalagad. E kompleto na lang nga ito. Sini nga gubag, hindi ganit kabakal. Pagkatapos, ang balon mo lang basta hindi kita dari kag kwan. Ano nga ambal karoon ni Mayor Raisa Trinya sa itong atsimpo? Sili nga self-help lang kita, anay. Ya self-help lang kita, anay. Yan ang taon naton kung inang paano kita makaprovide sang go-bags. Bangod kay makita man naton, sili niya, nga ang mga syudad nga makaprovide sang go-bags, damo-damo na sila ya kwarta, nga fans. Nga inugaston, yan kita gani, yawan man kita. Yawan ka ano? Yawan ka pinangkwan? Yawan ka sang bulos kag pinangbayad sa mga inutangan ni tatay mo? Kay antes kabayaan kay ibutan ni tatay mo, pinasubli sa imo ang tanatanang mga kautangan. Kag mayo tani inang mga kautangan nga na, may tani bla kung ikaw lang mabayad daw, pero ang gabayad sila kita nga mga pumuloyo. Kamu na kung nga pinagustuhan mo turutudo pasaka sa mga real property tax, sa mga business tax, sa mga income tax, sa mga IVAT. At kung ano pa klase da, pati mga parkingan sa mga salakyan, ginapanukot mo. Para lang ganyan magdamo ang kwarta nyo. Kay tungod nga damo-damo utang ni tatay mo. Nga ang utang nga ina, hindi man ka mo nagbayad. Kami gapon nga mga pumuli ka pasan sila ka magbayad na. Amo na rason kung hindi kita kabakal sa go-bags. Di ka lang kung hindi kita kabakal sa go-bags. Ano karon ang imo sini nga plano? Kay amo na ang nagwa sa resulta sa investigasyon o kon sa pag-inspeksyon. Sa nga aton nga mga opisyal sa building. Nga taga city engineers. Sa ilang resulta, sa ilang pag-imbestigar, mga K-5 kagpag-inspeksyon, halos 80% gali sa mga building dre dilapidated. Sa bilog nga syudad sa Iloilo, buong silingon 80% sa mga building dre may tendency na magkalaros dako para nita nga igoon kita sa kasubong sila kabaskog. Nga linog mga K-5, pwerya palayo lang. Kinapangamuyo naton ginoo, palihog lang. Hindi lang kami pag-igua, dre siyang pariyo sila ginigo ni Motos Jensen. Maluoy ka o ginoo, amen. Hindi kami anay pag-himuas ang pag-igua sa kasubong sini. Kay bisan maghambal pa si Mayor Raisa Trinyas Cho. Bisan maghambal pa sa nga preparadong syudad sa Iloilo, tikal lang na iya. Pulo tanang tikal nga tikal. Pero kung mata magtupa gani na, sus marihunis ka ba'y pang hindi lang? Mga kakifay, laban-laban matararamos ng soluha ikag sipon eh. Kung anong imuon niya, mga kakifay. Historian, tracker on, drisato, siling apag pangalaga, drigilamang sa K5 Night Watch. Dali kilang sa aton nga mga pinalangga nga mga tag para Mateo. Ang ex-army to nga ng dismiss nga army to dakpan sa Nueva Valencia drug by bus operation. Ari may nadakpan naman nga mga drug by bus operation. No? Flash report nagikan sa patrol. K5 News FM Flash Report. Po siya kay K5 Kim Kaluyo sa sining drug by bus operation nga ginahiwat sa subong nga mga tinion. K5 Kim sa flash report, go ahead.
1: K5 John arestado sa ginkasang drug by bus operation sa Station Drug Enforcement Team no sa Iloilo City Police Station 6 ang isa rino ka lalaki sa Rino da Baclan siya sa isa ka sa Shay sa suspected siya bu ang area naton as of this time diri ni siya no sakop na sa Sunset Boulevard pa sa may barangay Suok Arevalo, Iloilo City, K5 John. Sa karon, gina-marking andri no ang ining nabakal sa iya nga item K5 John kag in a while no pagarkesahon siya sa mga operatiba at rayta direkwaan sa sir makataga comment. Tagadigin kag dia sir. Gusto mo may surya kay K5 John? Oo. Pero tagadigin ka, taga Mandurriao. Ano ganyan na yung mong alan, ah?
2: Jason, ma'am.
1: Jason? Oo. Ba't din ka sa Mandurriao?
2: Nyate, Dillian.
1: Oo, pero paano ka din nakalabot, di ba?
2: Ayan, nagliwala ka ron.
1: Naglagaw-lagaw ka lang, di? Sinang upon mo?
2: Wala.
1: Pero ano, ma'am, ba'n mo din kayo, since nga narakpan ka din sa bypass, so may mga recoveries din sa inyo, or may nabakal?
2: Wala, ito, ma'am.
1: Pero ikaw, sir, may record ka, kagi ka dakpok.
2: Wala.
1: Ano ganyan trabaho mo, ha?
2: Driver, ma'am.
1: Driver sa ang?
2: Sang jeep.
1: Sang?
2: Jeep.
0: Jeep.
1: Sang jeep.
0: Di pa sa hero nga jeep.
1: Dugay ka nagabiyahe.
3: So, kung sa 5 John, like, na, may tag ka tadra, mapakita, no? Subong.
0: Ara-ara. No? So, kita ang, ko.
3: Ang inasag barangay at total, ang operatiba nga mag-arisa naman.
0: Gagkwan? Ano siya gagamit o kung gabaligya? Magkuta sabi, gagamit, sige man.
3: Gagamit ka, sir, sa nang kama niya, ilegal na droga.
2: Gagamit, ang droga, kaya di baligya.
0: Gamit lang, way baligya.
1: O, sa anong klase, sir, na gamit? Ang paso po?
2: Bigad na mga mahal.
1: Bigad, yung mga binulang. Sa bang sa pag-doon, nilikisahon siya, anay.
0: Rikisahon, anay.
1: Operatiba.
0: Sige, sige.
1: Ilegal sa city police station safe. Sorry, no? Ipakita natin sa Facebook live na mapakita madali ni Kakita Bandri.
0: Kwan ang ano ni ang manog rikisa sa iya ginrikisa man anay.
1: Yes, no sa nga witness diri
0: sa barangay
1: Tanod. Barangay official.
0: Okay, ara na. So siya na marikisa mo nang marikisa sa iya mo na nang pulis naton.
1: Yes, Kay Pablo.
0: Okay.
1: Araw na nga nakita sa bulsa iya diri sa shorts niya ang cellphone.
0: Cellphone.
1: Cellphone
0: okay.
1: Niya duag puti ka Kay Pablo. So buong gina-check. Ang iya daring na panakton kaysa aside sa t-shirt niya nagasuklok pa sa isang
0: jacket
1: na sa bala no nga may hoodie nga duag ipom kay pa John.
0: Okay. So ang sa bulsa yan ha nga nakuha cellphone na.
1: Cellphone nga keypad.
0: Nga keypad. Okay.
1: Oh yes.
0: Tapos ano pa ginakuha sa iyang mga lawas ang sa jacket niya na.
1: Ang going pa din pa halogan diri ano yang pusa kasi 5 John.
0: Oh, ano
1: na? Pwede check diri ang may sling bag sa nga dala mo.
0: May sling bag siya, okay. So oh, ang sling bag yagin kuha anay.
1: Ara inakuha anay no sa ano open up ba?
0: Ang sling bag.
1: Kay naka-cross sa bisa from the cross ba di lang niya yung sling bag. Kasi 5 John, ano na, na plaster na sa
0: ginpa-uba pagit siya yung jacket niya.
1: Aragin na isa-isa ang iyang jacket ka K5 John. Ang pag-ari, no? Yan na okay. Isa-isa. So far, as of this time, nula pa. Yan na isa-isa K5 John, ah.
0: Ang jacket siya, okay.
1: Ang jacket niya, aragin pa, may pasok-sok na liwat.
0: Pasok-sok liwat ang jacket. Tapos ang pusas, ang pusas ginbalik naman na yun.
1: Yes, ka K5 John, President. Sa ulo. Okay, dumayan na siya bala pang rides na bala.
0: Hoodie.
1: Naitabon na bala sa ano pang antayabok. Ari subukan iya sa ninga sling bag. Kaya ragin buksan ka kay 5 John, no?
0: Okay.
1: May nakitaan nga isa ka wallet, no? Nga duag brown. Kagat iso pong, no? Gina isa-isa pa ang unod sa ining bag. May nakitaan rin. Nga, ara, may na-recover nga at tatlo sa makita nato no tatlo kasa shay sa nga suspected shabu kasi 5 John no kag aside from that may mga ID,
0: may
1: driver's license, kagiman oh. Mga personal belongings niya diri sa iyang bag kaki 5 John.
0: May kwarta pa, may kwarta.
1: Oh, may kwarta, no? I-check na ton karon.
0: Eh, lawagag yun ang kwarta kay budlay na, basi madula lang kwarta, bla.
1: Kasi mareklamo siya.
0: Oo, oh, basi mareklamo.
1: Para may, may ID siya.
0: May ID.
1: Voter's
0: driver's
1: ID,
0: license.
1: Voter's ID, driver's license.
0: Okay.
1: And yung kwarta, ang tatlo kasi siya isang suspected siya. Buwari may dugang pagid. Additional 200 pesos nga na kitaan sa sulod no do na lupot kumbaga kagaliya may ari diri nga husay nga duag pink
0: may husay pa nga duag pink
1: okay. Oh husay nga duag pink
0: oh
1: so far
0: so ang kahita way pa nabukad ha
1: bag, ang kahita wala pa na open
0: ang sling bag pa lang ang gina-open subong sling bag
1: yes tagsa sling bag dito to nakitaan pauna no ang ining niya tatlo kasi siya isang suspected siya po
0: okay so ara mga ka K5 makita ninyo no ara ginbalik ang mga IDs
1: ara subong no gina-open ang iadring ang wallet K5 doon
0: okay wallet na subong gina-open
1: puros mga ano ah mga papel, mga ID, papel. Probably usually sa mga unod sa wallet, mga resibo na pala, no?
0: Oh.
1: Kag mga iban nga mga documents.
0: Oh.
1: Ari gina isa-isa, no?
0: Dumay anting-anting. Dumay anting-anting na, ha?
1: Anting-anting na siya, sir. Ano na siya tawag daw?
0: Anting-anting.
1: Black charm?
0: Okay, okay. Dito
1: ko rin ginapakal na siya balakaki 5 John sa kung kaisa sa mga gilid-gilid. Oh. Ang gina-uro-rasyonan na bala. Pampaswerte kung pwede man niya para hindi ka bala magbasakit. So, para kaki 5 John, no, aside dito sa tatlo ka sa Shay nga na-recover, aside sa nabakal sa iya, wala naman no, sa nga nakuha sa Duang Brown nga wallet kaki 5 John.
0: Away naman. So, sa brown niya nga wallet, away sa may nakita, kundi mga papel-papel, mga resibo, kag may mga...
1: Agadong doko lintas na...
0: Anting-anting.
1: Anting-anting.
0: mga anting-anting.
1: Abot mo anting-anting man to.
0: Oh, basi eh.
1: Anting-anting.
0: Anting-anting. Ano to?
1: Para sa ano to sa how?
2: May hidro sa may chicken check
1: ko. Chicken check ko, no, kay 5 John.
0: Ay, mo na gani mga...
1: motor kay 5 John.
0: Mga anting-anting.
1: Sabi din motor.
0: So, nag-motor, galing ni siya?
1: Abahin mo ni Sir, oh. Aragin buksan, padirik kay 5 John, ang iyasin niya motor.
0: Ang U-box ang motor, ya?
1: Ang U-box ang iyang motor. Tiyara, ano? Kuna na kitaan, ang... Kita mo na bala ang ano, ang... Saan, doble ang ano, ah. Ginapang kapo yaman probably sa iya sa mga motorsiklo so far wala sa may nakitaan sa U-Box
0: do mga kwan mo na
1: motorsiklo ya
0: yeah. Do mga ano gani na panawag siya naon ang tools ang mga nakita
1: oh, para may plies to mo iban pa gid nga tools amo na kun napanagiya ka pala sang motor ti tingka so bala nga malangalangan ka
0: may tools kang gamiton
1: Peso po nga, so this time,
0: so, mula gid na.
1: Nga naman ang additional recovery sa iya sining na nakita no sa sulod sa iya sining sling bag na duag ito ka kay 5 John.
0: So tatlo lang gid no.
1: From this sling bag wala naman sa na-recover again no sa wallet kag sa motor ya kay 5 John.
0: Tatlo lang gid ka kwa no.
1: Isang, yes kay 5 John.
0: Tatlo lang gid ka sa Shay ang nakita magluwas sina may bypass item na nga nakuha una. Pila ka bilog ang bypass item nga nakuha isa lang.
1: Isa lang kay 5 John.
0: Tapos may tatlo pagit ka additional nga nakuha sa iyang sling bag nga itom. So matotal ang pangkabilugan apat. Nga na-recover siya is apat ka sachet sang suspected shabu.
1: Shabu. Yes kay 5 John. No kagi check naton karon kung pila nito be specific in terms bala sa kabugaton or gramo no sang sining mga ginapatihan illegal nga droga so usually bangit nga alam ang bala sila nga suspected shabu kay since mga ginatest pa ni sa laboratory yes. Kung bala no mag positive ka kay 5 June as kasabot ginapakita ano kung mag-match ang subscribe man.
0: Ikaw da, ikaw da lang tawag ka man da kay the witness ka man.
2: 1504.
1: Nag-match kay 5 June.
0: Ang kwa na siya ang buy-bust money. Buy-bust money na siya nga gingamit. Okay, so ang 100 pesos nga gin xerox nila kung gin photocopy nila, nag-match ang iyang serial number sa na-recover sa iyang posisyon ilabi na nga nakasulod sa iya sina nga kwanaon ng sling bag nga itom.
1: Yes.
0: Okay.
1: Ang kuha na doon sa side. Ano ganit gawa itong ganit pangalan?
0: Si Jason. Oo.
1: May pamilyado ka, sir? May live-in partner.
0: Live-in partner.
1: Pero patatawag na unay ko mo yung talk the night. Ito yan sa may mandutuyaw. Pero tawag na siya. Sa tood lang gagamit ka. Gabalik ya. Nga subong abri. Reset mo.
0: Gagamit lang.
1: So tong nga ka sir nga engage kasi nga pila edad mo sir tong nag-start ka na yung gamit?
2: Mga 20 plus siguro.
1: Ang ano influensya sa barkada? Pero tabag na sir nga, naglawig din nga muna nga bisyo ha?
2: Mga nagtatawa ko ng kong bisyo mo ba? So, kaya lang, mga temptation.
1: Anong mga temptation na sir, influensya magyapon sa grupo? Ano na sa mga grupo, sir, taga-diramat sa Madurayao? Ano ka, upod ka po, pat-session? Ano, paano niya, sir? Ano,
0: kalapakal
1: mo, ginagmay laman?
2: Ginagamit, kailangan mo?
1: Mga nagpilahon, abi?
0: Ining tatlo ni Kabilog, na ining tatlo ni Kabilog, na galamiton niya lang, na hindi niya ginabaligya?
1: Galamiton mula na tatlo ko?
0: Gamiton niya lang galina, huwag niya ginabaligya?
1: Oo, to sa bat daw para gamiton imo na oh.
0: Gamiton niya lang.
1: Pero aware sir ang imo nga live-in partner nga tawag na nga gagamit ikaw sa illegal nga droga. May knowledge siya, kabalo siya.
2: May nakadiya.
1: Ha? Oo, pero wala iya kabi kagikitaan nga gagamit nga samtang na ikaw mo da.
0: Pay sa kabalo. Ati siyempre, sikrito, higil lang na eh. Ipabalo na kira sa living partner niya.
1: Pero kaya nakakot na sir, sa partner mo, sir, no?
2: Oo.
1: Mga pinakatuwi ka, Bi?
2: Ilebe na
0: gano'n. Lawig na gali.
1: Pero wala ka lawig. Labi na talupang da na notice nga mo ning mga bisyo.
0: Gagamit siya, oo. Abot ka man, guro.
1: Nasa kapila, kagidabi, sir, ka gagamit, ukot na bakal.
2: Kansan
1: ulang mga.
0: Kung makachamba lang ah. Ano trabaho yan eh?
1: Jeepney driver kay 5 June.
0: Ayo, gali no. Kung ano maka-income sa pagpamasahi ha, mo pagbakalya?
1: Kung maka-income ka na sir, mo nang inabakal mo.
2: Depende. Yung sa
1: depende kung saan o kamatsagan mo ito magamit muna. Ngayon lang sir, ano ito kapag-safety mo?
2: Ito.
1: Kung ano nandan mo na bulay na buyan.
2: Nabay, yung nakasalot ka, pero yung dubuday ng mga panok.
0: Kung makakuan, kung makatilaw, ga panamit gin mong, no? Na namitan gin siguro eh.
1: Sinaumpisahan bala ang bisyo. Kailan ka na edad mo, subong sir, ha? Ate, do mga 25, saan ka start gamit ka kay 5 June, pero around mga 12 years na nga gagamit ka. Pero hindi man consistent, sabi nga ano.
0: Palya-palya, palapalat eh. Kung saan o lang matripingan ah.
1: Pero sa wala sir, ano ba? Ba mo kayo nadakpan ka rin sa drug bypass operation? May ano ka nga magbagko? Pag-uon ka pa na
0: lang.
1: Pero ano nito? Ang diba lang biyahe ikaw sa jeep? Diba di usually may mga random drug test ka mo o plan haraban?
2: Oo, gamit. Kung
1: may drug test? Mapaktad mo? Kasi ba kung kaysa surprise man?
2: Yung taragsara. Gamit.
1: Pero ano na yun, sir? Kooperatiba na ang gina-drive mo o kung personal o ikaw ang operator man?
2: Ang kooperatiba.
1: O ang imo nga, ano nga,
2: chip na ba?
0: Kaya kilalang.
1: Kaya mo sa kooperative, sir?
2: May kooperative.
0: Tihapos mo lang na. Pagkabaloy nga may random drug testing to sa unahan to, gatik sanay mo na sila. Part, may ka pang drug test di sa terminal part to, hindi na magkanto di. hindi bla? Amo mo lang na.
1: Ako daw, ano lang mo, timing-timingan.
0: Timing-timing.
1: Kung kaisa lang sa gagamit ah. Mm-hmm. Usually, ang Oplan Harabas nasa yung PDEA, palad na siya sa PDEA together with the Land Transportation Office.
0: Random malala.
1: Alongside man sa mga katapo man sa Philippine National Police.
0: Mm-hmm.
1: So usually, do quarterly o kung may mga lagko, nabalang mga okasyon, just like sa, for example, tawag na, no, mga, tawag na, tagalalag, mga summer season, do usually, do mo na, kay 5 June, no? Pero, for example, under kaya sa kooperatiba, kapin pa ko nandur sa mga modernized na balang mga buses, may ano gina sila, isa na sa requirement, ang drug testing, kasi 5 June, or ang drug result, may mapadrug test ka, and of course, no, may ano man sila, may mga surprise pala, no, nga drug testing. Pero for example, 30 kayo na drive, ikaw kag, tawag na gagamit,
0: sa kagamit?
1: Na droga, hindi man nabi maapektuhan, hindi ang mga pagbiyahe, why man?
0: Kaagi siya nga makagamit siya, gadrive siya?
1: Kaagi siya nga bagong gamit ka, gadrive ka. Why man? So na-consider mo man kung magang safety sa baka pa sa iro. Okay pa, John.
0: Okay.
1: Na-consider naman ko no, ang safety sa mga pasahero ya.
0: O, chilingon nga.
1: Pero i-check na natin further, kahit since nga underman siya sa cooperative, no? Kasi siyempre, it concerns man sa safety sa mga passengers, ang public commuters natin, kaki 5 June, kumbaga. Pero ni-check na itong lugang ang background sini with the Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge no sa Iloilo City Police Station 6. Kasi kung ano pagid ang lugang nila, no, nga monitoring o kung pag-validate man no, sa ining subject person ka-K5 John.
0: Ginutok na ni sila to sa prisuhan. Subungo kay halos kalabanan to. Ara sa mga 90% ng mga priso to subong sa BGMP, puro tanan mga illegal drugs ang kaso.
1: Yes, kay 5 June no, across Western Visayas. Una naman na gin-confirm sa aton before, nag-retire na galing mo si Jail Senior Superintendent Bolohos ang BGMP Region 6, nati around 80 to 90% no sa mga kaso, bala sa mga PDL o con persons deprived of liberty across the Region 6 kaso nila illegal nga droga. And even there is Ungka bala or jail dormitory address sa may BGMP Ungka, majority man dira mga around 80 to 90% kaki-5 June, no, illegal drugs man ang kaso. Kaga ginutok sila mo, subong, we're in
0: sobra
1: sa 500% ang congestion rate. Kumbaga, we're in capacity. Just like for example, lima lang sila dapat kapreso sa isa kaya natawag na nila na dorm. Kurang selda. Pero do mga around 15 o 20 ka PDL do, ang arada ng K5 June.
0: Do mga sardin na sila to, do mga sardin. Anyway, tapos naman ang inventory, no? Makita man na sunod man naton kung ano ang mga nakuha sa iya. Lang ato na karon nga ibalik karon ang kwana, ang market value, no? Kung pila ang pangkabilugan nga market value sa na-recover siya nga apat tanan ka mga sachet.
1: May mensahe ikaw,
0: may mensahe siya.
1: Iban man abi dira nga kagamit sa ilegal nga droga para mahilo mo abi nga mag-usat na sa mga
0: mensahe mo oh nung mensahe mo
1: ano no
2: untatan nga ah
0: oh ti ikaw ya may plano kang maguntat na muntat na
2: oh
1: pag naman sir kagi sir nga record abis please
2: wala
1: kagi isang time nagutat kay abi nga nag wala.
0: Ario, music ko, bahanon niya, team song mo ni Jason, no? Team song. Ra, mati, kapamati sa K5 Cam?
1: Oo, kapamati siya. Wala ka ba siya na, ano ah? Kapamati.

0: Eh, naging Nulsol siya, Nulsol si Jason, why? Inulsol?
1: Inulsol naman eh. Oo. Kasi siyempre may live-in partner man siya, muti.
0: Inulsol na.
1: Kaya man nga mag, kumbaga mag-build siyang masadya nga pamilya. Kay
0: yes. Inulsol na, inulsol na.
1: Kaya live-in partner, sir. 27.
0: Na. Oh, so hinulsol na ha? Pag makagwa na gani, hindi na magliwat balik ha? Jason? Ah, hindi na ha? Pangako mo na, promisa mo na ha? Makagwa ka gani iliwat? Ah, hindi ka na maggamit siya na ha? Trabaho ka sang tarong, ipupundar mong pamilya mo para nga mangin malipayon ka mo sa imong live-in partner sa pagpangabuhi ha? Ah, Jason? Okay, sige, sige. Salamat, kid. Amunang nami ang may paghinulsol. Ang iba niya, why, kid? K5, Kim?
1: Amugid ka, K5, John. No? Ti, ongoing man, no? Ang kampanya, batok illegal nga droga sa nga kapulisan natin, dari sa Western Visayas, under the leadership, no? Ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa nga Police Regional Office 6, ka K5, John.
0: Okay, sige. Salamat, kid. K5, Kim!
1: Report upon sa patrol si K5 Makoy Espeha Umalay. Ako naman si K5 Kim Antonio Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagaringawan sa Iloilo, K5 News.
2: K5 News FM Flash Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Dapat tatagan ta pirmi siya sang leksyon bla nga magbag-ong ang ilang kwan nga mga balat tiago nila bla maghulumok bla no. K5 inang Andre na para nga pahinulsulon ta kag para nga pagkatapos pagwas nga mapriso ni pag makagwa sa bala mabalik sa sabak sang gobyerno, magpangabuhi sang tarong, magpundar sang pamilya kag magpangabuhi sang matarong kay way kamo sang kwaon da sa illegal nga droga. So kadamo-damo na sang mga pamilya nga nagkalaguba ang ilang nga pamilya, nagkalaguba ang future sa mga pamatan-on bangod sang illegal nga droga nga ini nga nanamitan gyud kamo sinayaman. Anong kwaon nyo daman? Oh, dapat hindi kamo magpatintar. Ang tentasyon unay. Pero dapat, kamo dapat mag-control sa inyo kagalingon nga hindi kamo matintar, dira? Kaya nga, why gid na pulos nga klase, ang igamit yung sinasang illegal nga droga na kung binakal yung nagurok pagkaon, katuluhan nga kaon upod sa imo nga live-in partner na nag-burtod pang mga tiyan nyo. Or rather, isupot nyo na siguro kag patindog sang balay nyo kag maghimo ka bata para nga may bata kamo para nga mangin isa kamo ka malipayon nga pamilya tikun inami kay ni bla no kay 500 ang ginasagi nyo yaka usik ang kwarta sa wala sang pulos man di bala sinian ta man nga ti that is your choice no pero the point is ang inyo nga gina kwan bala nga ginapili yang landas inang hindi man namin klase kay pwede man lang kamo makapili sang matarong nga dai kamo ya sa mga tinuntuman ni black 500 paliho kwan na nyo na naliwat na, ano way kamo kwaon da halin sang una mga ka K5. Ang kutob sa mga nangin drug addict, wala sang puturo nga nakuha, ilabi na gid ko nadalman. Okay lang kun wala ka nadalman, tapos nakakuan ka na, nakamarasmas ka, kasi ulihin, nagbago ka na, okay man lang na, no? Mga naka-experyensya sina, pero nga aabi nga kinanglanon nga maghimo sang experience sa dira. Nga kinanglanon mag mag-experience sina dira, kun hindi man lang pwede, kag hindi man lang nimo matabo, kahimoon. Akon mga kakifab, nakaagi man ko sa teenager, nakaagi man ko sa pamatanon, tanan-tanan, nakaagi mo ko barkada, tanan-tanan, nagyan ko na na. Ilak bisis nga ginagaling, kaya muna sa mga amunang mga bagay, basta gani nga imbitaron ko sa akon ng mga barkada, sa akon ng mga amigo, sa akon mga grupo. Ambal ko yan, simple man lang mo. Grupo high lang tayo sa mga bagay, ng mga akong kasubo sila, pero sa dira ng mga bagay, ya, no? Hindi na ko na iya magpakigrupo sa inyo, kamulang da yan. Hindi na niyo kaya pagpilita, kaya hindi ko na iya magtilaw kay nga. Ang sunod sa pinsar, kung akong magtilaw ko, base black con, madimat ko, amo nang katabo sa iban, no? Nga sila niya, bitilaway lang mala parts, no? Para maka-experience ka man. Kaya daw manol kay mo, sinaya nga mag-inistruyahan, ay kita di nga experience parte sa muna, why kay mo, iya sa may isugit, yan ugi daw. may tani bala ko ng experience mo nga ginapabugal ina bala ng experience mga ka-K5 nga ginapabugal mo nga mga inang may mga accomplishment ka sa kabuhi mo mga kunanuda no hindi bla pero ipabugal mo malang nga nag-addict ka nagpabugal mo malang nga nagamit ka siya buti ano nga anong ipabugal mo da o hindi bla oh okay. Wala, sige. Sato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Balikay kita nga nga si Ban Pang ang mga balita. Kag-information din sa ato sini nga pagpangalagad. Kag-subungman mga balita. Pagid nga mga ato sini nga pagkatalakan sa ato sini nga mga ginpang headlines. Din sa ato sini nga pagpangalagad. Ang mga balita, ngayon na batan ang builog na iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant, kasang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, inong kamo sang Clinica DTX 500, kag Mighty C, the power duo sang Clinica, the alternative medicine and wellness center ni Dr. Ramil Oy. Para magapabilin ng healthy at tulawas, contra diabetes, hypertension, inang high blood, kag iban pa ng mga komplikasyon, mga komplikado ng mga balatian. Katulad abis ang mga balatian sa korason at ay baga kag labi ng cancer bla niyo mga ka-K5 no may bulong ang cancer pero may prevention pwede ma-prevent ang cancer nga magtubo sa atong ilawan mga ka-K5 nga para nga hindi magtambok kag hindi magtubo ang cancer cells sa atong sinilawas ang atong sinilawas may ara na nangadaan nga unay nga cancer cells. Ah, nagatubo lang na siya kang nagadako kang nagadamo nga nagadamo nagatambok nga nagatambok sa lawas ta ang cancer cells kung pananglitan mga ka-K5 nga ginapatumbayaan tagulingon ta kag nagakaon kita sa mga pagkaon nga paborito man sang cancer nga magtambok siya. That's why mga ka-K5 kinanglano na to na ginatawag na to nga ining anti-carcinogenic properties agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Ara lang ina siya mga ka-K5 sa DTX 500. Mga ka-K5, bangod kami ara ini siya nga DSE o Condi Sugar Sugar Cane Extract. Mga ka-K5, nga may ara sa sang mataas kagbastante, kagmasaligan nga potencies or potency sang flavonoids kag polyphenols nga nagahimo sa pag... pamaagi agod nga magkontra sa pagdevelop sang cancer mga ka-K5. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog naman sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. So amo ina sa mga ka-K5 kun nga nga i-partner nyo gini ang Clinica DTX 500 kag ang Mighty C mga ka-K5. Produkto ina sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ano pang ginahulat nyo? Hindi niya ginanglan pa kag hindi niya napahulaton pag magtubo mga bukol sa lawas ta? Proteksyon na ng aton kaugalingon Clinica DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang aton nga oras, alas 8:45.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Victor Wembanyama. With the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
2: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
4: ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500
4: garantisado,
2: epektibo,
4: aramis.
2: TDX 500
4: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magandingin ba na ang imo nga uno?
4: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Garantisado.
4: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo ng akong ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
7: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik ang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
13: K5
12: News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
5: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
15: Balik na mga ka-K5, Adri Saton, nga pag pangalagad. Oras na ton karon nakalabor kita sa 58 minutos na kaligad sa alas 8. Kada, siglas ang mga

0: hashtag K5 Andreno. Kaya lang mabalaan. Shout out tanay sa aton nga mga followers oh, nga nag-monitor na diri sa ato sini nga pagpangaraga naon ta nato sini nga mga inang followers sa June na Kapulot News Live nga Facebook page. Sa kay Nestor Holyesa, nya good evening kay Five Idol John watching from Takas Haro. Kay Virna Salvilla, thank you for watching. Kay Romy F Espada, good evening Idol John, gapamati ko diri sa Carmen J Ledesma. Diri man gyapon sa kuana no sa may Takas sa Haro. Kamot listener sa Haro ba? Takas ba? Kay Mikael, good evening Idol John, listening and watching diri sa Mohon Arivalo. Kay Iskay Chairman John Peter Olea. Dina Rodriguez Stephanie. Stephanie kag Bibot Olea. Team Gugma Idol John. Aba! Team Gugma kamo ha. Kay H. Bal Baluyo Plana. Good evening Idol John. Musta na si Budayday kag si Chararat Ambot. Ano na si Budayday kasi Chararat man. sa kay Miguel Tanaman, shout out sa kay Brad Smiley Boy. Gamonitor from Bro Mike Sang Uton. Kay Hanili Casiendo, good evening sir. Kay Mary Ann Sibalyos Madruna, good evening ka K5 Idol John Kapulot watching from Paluto sa Iloilo Fishing Port. Mary Ann Stoll number 20. Pangitaon ta kada sa sunod ay kay makaon ko da sa imo nga store. Gira sa Paluto store mo da sa may fishing port sa Kwan. Sa kay Mary Ann Stoll number 20. O sige ah, sa Stoll number 20 da ulat kada. Kay makachimpo makadto gre kay mapaluto ko si mo da sang paborito ko. Basta gani ara ko, i-plastar mo na dayon ang kwan na ang inang kwan bala calamaris. O calamaris bala nga nina sa kwan ng lukos no. O calamaris tapos ang kwan pasayan nga gin kwan na bala gin butangan sang ahos bla no garlic. O garlic shrimp. Tapos kasag. O kasag nga gin kwan lang bala gin ano na gin lapuhan lang gin luto lang bala. Way na duro panakot ah no nang gin kwan lang bala gin steam lang bala no nga kasag. Kag kun may pampano ka no, ilutuan mo ko pampano ng steam pampano sus marihuni so kay manyapon manya ano na ganin daw lunch hindi pa nyapon gali kay manyapon kami da ni kakay ni kakay 5 Andre si kakay 5 Kim si kakay 5 Kisya Mari kag si kakay 5 Juan no kag kun sino pang maupod eh. Manyapon kami da ha. Labi na gid sa kwan bala sa palabuton nga July bala 5 kag July 6. Okay, 5 ba Andre no? Sa anniversary namon kay madalagan kami sa aga sa July 5 madalagan kami kay may ara kami bala nga inang dalagan para sa Bululigan. O hindi Blacky 5 Andre sa kwan na sa July 5 na anniversary namon namong ara o. Inagda kamo tanan-tanan sa mga running enthusiast nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fan run dalagan para sa mga Bululigan. Ini pagahiwaton sa Hulyo 5, 2026 July 5 na sa Sunset Boulevard na. Kani kung gusto nyo magparehistro, may ara kita nga tatlo ka mga kategori. May ara nga 10 kilometers, ang registration fee niya is 999. Ang 5 kilometers, 599 ang iyang registration. Kag ang 3 kilometers, may ara kita nga 499 nga registration fee. Ang inyo na nga mga ginabayad, mga ka-K5, gamiton ato nina nga ibulig sa aton nga mga kauturan, nga mga bululigan. Ah, so, but silingon, for charity ini, no? Para sa mga inang may bululigan kita nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Na, amo na siya. So ang inyo himuon kuya sa mga gusto nga magparehistro, una personal pwede kamo makapadulong diri sa K5 News FM Iloilo Station hamtang sa may fourth floor sang Swan Rose Building diri sa Commission Civil Street sa Haro, or pwede man kamo sa online registration, check lamang ang page sang K5 News FM Iloilo. Pwede gani, mga ka-K5, upda nyo mga barkada nyo, mga ka-opisina nyo, kapamilya nyo, kahagugma nyo, hasta mga kontra nyo, upda nyo. Dalaan nyo, natun, lagan ta to, gusto mo gin. Lumba-lumba ta to, daw akig ka sakon, no? Parang daw madula ang agrabyo mo sakon nyo, palumba ta lagan to, sino magdaog ti? Siya ang daog eh. Tanan-tanan, ma-share ka mo, mga ka-K5, no? Mag-tambong sa fun run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Ano pa, nagahulat ang mga pila ka mga exciting, mga premium, mga ka-K5, kag mga sorpresa para sa inyo, tanan-tanan. Ano plano nyo? Tiyan mo na, sa pagkatapos na mundlagan, makadto kami dadayon sa hapon, dira sa my fishing port kay makaon kami amon sa isda ng mga paborito namon. Sa kay Mirian na si Balyos sa Madrunada, dira sa my fishing port. Pangitao naman ang stall number 20. Kay Mercedes Malquerido, good evening K5 John. Thank you for watching. Sa kay Eddie Bilara, good evening Idol John, watching from Uton. Kay Judith Palumo, mayang gabi Sir John, pakibati ng happy birthday kay Rosalina Palumo. Agad sa kay Verna Salvilla, thank you for watching ang mga ka-K5. Kay Nestor Holyesada, thank you for watching man mga ka-K5. Dire kita sa mga followers naman naton sa K5 News FM Iloilo Bay, sa kay Rokita Nisda, good evening Sir John, watching from Manila. Ano ni? Maninila Miagaw. Abi ko Manila ba? Maninila. Gali. Maninila Miagaw. Richie Magos da. Shout out man. Kay Romel Palmares. Kay Jenny Halyorina. Yeah, good evening Idol John. Gachun in lang ako dire. Muna iyang nami. Kay gachun in ka lang permida. No? Dira sa may... sa din kagan. Lipat naman ko sa inyo na kwan. sa kay Jenny Halyorina, sa kay Ryan Ornido, good PM Chef, shout out sa guard sa Salngan Elementary School, salamat. Okay, kay Rubian Sukayan Vergara, niya nami gid ang apikto sang D3 Bayo, Sir John ba dula gid sakit sang tiyan ko sir. Nami gid man the best ng D3 Bayo, no, amo man ginainom ko mga ka K5. Sa Cairo, Bian, sa Cairo, Bergal, niya may gabi, Sir John, idol, gid kita, katama, sir. Aba, salamat ha, salamat, salamat. Sa kay Fred Pascal, Adyo Campo, niya temptasyon niya, ginago nga rason, padayaw natin sa grupo mo, muna nga garuro, kaw. Hindi siya pati. Niya, hindi kaw pagdakpon kung wala ko gabaligya, blibad lang na. Sa kay Rosemary N. Agramon, niya malaman. Malaman ko na to tong sa nakita na sa wallet. Anting-anting gani. Kay Cherry Lapating Branya, sila niya lucky charm niya na. Kay inang sino pa ibang tadi ng mga followers, kay Shamera Figa na kagumbanya Biscan Screen. Screen bag siguro sila niya Sir John, di kita ka-afford. Ayan pang gubag. Sa kay RV Chris Casires, shout out man Arnold Lacero Barbero, good evening kay 5 Sir John, watching and listening live from Barangay Hagimitan, Pasig City. Shout out kay K5 Edmar Liquinia, kay K5 News FM 88.3 Pasig City, thank you and more power. Kay Amid Dasal Senior, dasi gaydak panay kon cellphone kag snatch akyat bahay, pero kon kinawatay sa gobyerno, need pa ang trial, tinonto, nagidya ito, Say mo kaki Five Idol John iho di punta. Grabe may bago sa subong nga expression ba iho di punta. Iho di punta kuno. Bago nga expression ya. Ah, sakay. Tuod, no? Nya kun kawatay cellphone, mga snatch sa cellphone, mga akyat bahay, kung ano pa da nga mga kinawatay, nya kadasig sa ila, pero kung kuan gani, sila nya kun mga inang kinawatay sa gobyerno, trilyon-trilyon ang ginkawat sa mga buaya sa gobyerno, mga congressman, mga sindikato ng mga congressman, mga sindikato ng mga senador, mga sindikato ng mga kontraktor, mga sindikato ng mga taga-DPWH. Ipaagi pa sa kwan sa committee hearing, ilabi ni sa Blue Ribbon Committee. Tuod, no? So, may punto gini si, kwan, no? Si Amid Dasal Senyoro. Oh, tapos sa katapusan, may aras sa expression, siya niya, iho di punta. Maricel Baloro, kasipli da, shout out man, Christine Gardosi, shout out in Malikinya, Kamigs Vlog, shout out man, kay Bengs PSG, kay Agosto 5, watching from Kuwait, Idol, kaki 5, Iloilo. Frank Constantinopla, shout out man, kay Puma Beatriz, I have 10 gigabyte for 35 GH. Ano ni yan ni man? Labalada ko ni. Pa siya, ano ni man? Pang-recruit ko na eh. Kay Benji Astoria, shout out man, Rose Simpas, Verna Salvilla Rea Capanas, and Blair Matuliano. Shout out sa inyo, tanatanan. Thank you so much sa inyo, sila nga pagpag-upod. Dili sa ato sila nga pagpangalagad. Si Mila Bautista, niya mayat nga gabi, Idol John, sakto ganang imo. Idol, malinong da sanda kung ikaw doon ang mayor, galupok kau dya sa Kalinog, Karatagan Idol. Shout out lang sa family Kabayaw, Idol John. Tiway. So, salamat man. Kamix Vlog, sila niya nga, what ka mangga, dapli mo. Priso kau dayon kay Five Idol John mo gani. Pero kon inang kawatan gani nga mga nakabarong sa gobyerno, ipagi pa sa kwan sa committee hearing. Pagi pa sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Iho di punta. Di bala? Mayan nga gabi, Idol John, hidlaw man ta si Imo ba? Galupok kao dyan sa Kalinog, sa Karatagan. Shout out lang sa family Kabayaw. Salamat, Idol! Okay. Alin sa kay Mila Bautista. Sa Libanon, galis Jenny Halyorina. Sa War Place. Teka, musta na galinok panay pa na. Panago ka lang, basta kabate ni lupok. Kuan ka lang, panago ka lang. O, kalo ka lang na helmet. Ay, so. Okay, wala sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga kakipap sa kay Rokista Nis Dagali. Shout out man. Ay, tapos na niya. Okay? Sa kay Silin Pachiho. Tihutoy kadlaw Silin Pachiho. Ay, oo. Wala sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga kakipap. May nabilin pa kita ng mga balita kay impormasyon. Pero antes sina mga kakipap, balik ko na to ng mga balita. Ang mahatag kita na isang gamay pa ng mga komersyal para why na, ubos na. O sige, ang mga balita nga inyong mabatian karon na upod siya kay KK5 Kim Kaluyo. Mga KK5, sino pa si KK5 Jenny? Si KK5 Karen. Okay, no? Antes ang report ni KK5 Karen, mga KK5 ang iyang mga balita, ang builong nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist. Sa ato sininga mga kauturan dahil labi naging kay tig-ululan na subong ba? Grabe. Puwerte mga KK5, no? Ang ining parte sa dengue virus. Bala, no? So, dapat inom kita sang D3 Bio, isa ka superfood supplement kag ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pero may maayong natural antimicrobial properties labi naging kontra sa mga virus pero sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio mga KK5. Ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na din ginatawag naton nga Muno Laurin. Ang Muno Laurin nga halin sa District Bayong gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa District Bayo pinagi sa medium chain na triglyceride ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa ato sining lawas isa ina siya ka-fatsoluble vitamin nga nagapugong mga ka-K5 sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami pagid sa District Bayo ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig nga malikaw ang lawas ta sa bleeding kun epektar kana sang dengue mga kakepo. Ganin pa nang pinahulat nyo. Mo makita sa klinika District Bayo the superfood supplement para ilay kita sa mga balatian, ilay kita sa mga viral and bacterial infections. Katulad sang sipon hilan at ubot rang kaso kag iban pa. Kung gusto ka nga mag-ayo mag klinika District Bayo. Sa sini nga mga tinion na yara na naka-standby sa piyangatong alinya K5 Kim Kaluyo sa dugang nga mga follow-up report angot sa sining giniwat nga drug bypass operation kag iban pagid nga mga balita kag information mga ka-K5 kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report standby.
1: K5 News FM Kampyon report.
2: Kay pa John pagkatapos no sa nga gitwitan naton nga drug bypass operation nabta naton diri no sa police station or diri sa Iloilo City Police Station 6 maigin sumbag diri nga isa ka lalaki nga 23 anyos ang nagsumbag wala siya kabalungod paano yan sumbagan kay pa John ari blang
0: araw
2: na nanumbag ano kaning alam sir
3: Raymond Tokira
2: oh Raymond Tokira
3: oh oh context so
2: pero tawag na pwede mo ba istorya yung kaki pa John yata kung naran sa imo asap
0: sige, yung sige, sige.
2: Si ano ka Raymond
0: Raymond
2: no? Raymond kaki pa John para ma istorya mo diri ah kay duwa oh. Na siya sang madumdutan kaya kung paano kung anong tabo mo
0: man ilo man doon anong tabo si mo man
3: pala nga doon pisik mo lang yan kamot problema
0: nagpisik
3: kung may kilala kontra ko kuro na long klase ng prestada.
0: Gulpil. Nagalakat ka ganok anong prestada galakat ka tapos gulpil na nagpisik ang kamot mo?
3: Oo, wala may takot kong Ray-Ban ba? May Ray-Ban kong binakalog mo lang sa may Ray-Ban.
0: Tapos
3: do mo na kita mo lang kung doktor pa mo lang kami ba?
0: Ang Ray-Ban mo nga kwan nga ginbakal ginsuksok mo?
3: Oo. Pagbaybayo, pukutaan nila si Goba sa bayo. Kuman, o kung ano nga plastada. Uy. Nagbalos mo lang guro.
0: Daw, ano? Balig, daw.
3: Pinagurong yan, ano man eh.
0: Daw, ginasugo. Daw, ginasugo. Kasang riban mo, kasang bayo mo nga ginasuksok nga manumbag ka?
3: Wala nang duguro lang.
0: Ano? Bali, anong, daw, nagpisik lang gulping kamot mo?
3: Oo, oh, nagpisik lang gulpe.
0: Tapos, ang tao to nga na sumbagan mo, ano mo to, kontra mo to, aw?
3: Hindi man nga may kilala
0: eh. Hindi man ka mo kilala, hay?
3: Hindi.
0: Ay, sus. Di, tapos, ano, ang Ray-Ban mo, amo nagsugo sa imo nga sumbagon to sa kay daw ang Ray-Ban mo nga bago nga ginbakal daw, ginasugo yaka nga sumbagon to siya?
3: Oo.
0: Ay, sus. Di, ang kuan mo yan, ang imo nga bayo itong siling mo, dalaman itong gasugo si
3: imo. Oo, dalaman, dala ko bayo ko, masising ko bayo, uplang ano pla.
0: Ang nagasugo man nga sumbagon mo to siya? Oo. Ay, sus, di, diyan ginaigo ang tawo to.
3: Do, lapit sa mataya.
0: Ay, sus, di, nahabok kinang mataya to.
3: Kamot ito, kaya siyempre, hindi ko man makita, huwag mo kukita, no? Kamot ko mo lang yan nakakita.
0: Ang kamot mo lang, amo nakakita, may mata ang kamot mo. May mata ang kamot mo. Nga ang kamot mo lang nakakita kung sa diin nagtupa ang inumol?
3: Oo.
0: Ay, sus, apirte nga kamot ni. Naka-shot ka, man?
3: Why,
0: man? Naka-kwan ka?
3: Hangin lang lang, itong nasuko ka sa hangin.
0: Oh, may nag-hutik si imong hangin, sumagon.
3: Alam mo, sinin ko, hindi ka na mag-problema. Plata siyang, dinanayam lang Diyos siyang.
0: Sino? Si
3: Kaling kay may kontra ko likad to nga pakaunon niya ko dulo si kagitlog akag alugbati.
0: Oh, te.
3: Amo to.
0: Oh.
3: Amo to ko pretty na dio sul likad to nga.
0: Ah, grabe
3: ni. Balong mo ondo nga ko kontra pati mo.
0: Nga kontra mong alugbati kagitlog aw.
3: Ang kwan. Ang tong ginasugo. Ako pala yang nasugo sa mga puho ko pala.
0: Ginasugo ka sang ano sang alugbati kagitlog nga manapungol?
3: Oo, kagaya buong kurpa ko na long plasada.
0: Dapuga, git. Hindi siyang ilik yun eh, karoon.
3: Lumapulang sa ako sa sapat.
0: Ate, sige ah. Ano, ano nang disposition sa nga mga pulis na si Musubong?
2: Tawag mo sa ano sir, may ubong kay na.
3: Why, why?
2: Ano bisyo mo? Why ka pag-bisyo?
3: Why, why man?
0: Nakakaon.
2: Why ka man ang bisyo ka? Why man?
0: Nakakaon eh, nagkapanyapon eh, why?
2: Why ka man kayo na nagluto?
3: Why man?
0: Why man? Jesus. Oh,
2: tida. Di ba, John?
0: Oo, ti why na tamay mo? Sini kay lain-lain na ni istorya. Takaroon ba si kung madalman ta din?
2: Ang bayo, yun yung bibo.
0: Ano nga lang? Ano nga lang sa bayo?
2: Ari, send ko ba na kaki Pipe John para makita mo ka?
0: Why kay, why ka video na siya sa yung tsura yun kung saan picture na.
2: Para kakita John, din send ko ang picture sa yung bayo. Kita mo.
0: Why pa, hari ikon eh.
2: Ara.
0: Pakita be, kay Five and Raving. May power ang Ray-Ban niya, tapos ang ulihi, itlog na kagalugbate ang may power. Pati bayo, may power pa, nga nagasugo siya. Sa ulihi, dugay-dugay, hangin na gin. Yun na po, gabilis ang ilikin eh. Nagagamit ni siya, mangkutabi, kung nagagamit si illegal drugs, why man?
2: Wala kami nabibisyo nga nagadruka ka, why man? Why ko nung kipag dyan?
0: Why man? Ay sus, taga din siya man?
2: Taga Banate.
0: Taga Banate? Di paano nakalabot na di siya sa syudad?
2: Paano ka din nakalabot, sir? Sa Arevalo, sir? May ubra ka din. Pero sinusubong ang ginatinaran mo?
3: Why? Why? Talagang pasan.
2: Sa plaza na siya katinir kay Pipe John.
0: Sa plaza na siya katulog?
2: Kasi muna may ugaman sa prosubong sa plaza na lang.
0: Sus, nagutuman, guru na ipakauna na bin eh. Unano ng sistema. Pwede ba si madala tani pwede? Basi pwede tani madala to sa kung sa kay Nini Diralyana bla kay daw siya man nagbulos sa kay Tatay Giling. dala bin ato kay Nini Diralyana. Or hindi gani dito sa pututan lang.
2: So kaluloy lang niya. Gani? 23 years old siya kay Five ba, John?
0: 53 niya, anyos.
2: 23 ang nasumbagan niya.
0: Ang nasumbagan niya, 23 siya. Yeah, pila edad niya?
2: Pila gani edad? Mag-edad, sir, ah? 38.
0: Si Raymond?
2: 38 si Raymond. Ang nasumbagan niya, 23. Tinaghapit ni sir ako na sa convenience store sa 7-Eleven sa Arevalo mo.
0: So, ang bayo,
2: sinumbagan.
0: Ang bayo, yan eh, nga daw, amon ang golf, wolf, galing o. Ining bayo niya nga, wolf ni among nang gasugo sa iya, nga manumbag siya.
2: Amo man ganun, pati hangin mo.
0: Oo, oh, kaya tapos na may hutik siya hangin, nga sumbago niya tong tao, tong 23 anyos.
2: Alias kay Five John.
0: Ang masakit, gid, kay wala siya makakita sa kundiin na igo ang iya nga ginsumbag, kaya ang iya nga kamot, amo lang ang nakakita sa pagsumbag. May mata ang kamot niya.
2: Kasi may CCTV man to, ah.
0: Sige, ah. Okay.
2: Ay, kaluloy. Yung ni kay ang isa, naghapit naman tayo sa convenience store. Nasumbagan pa mo.
0: Tingin reklamo isa. Ti, ano na sa prisuhon na sa nadaanay? For the meantime?
2: Oh, exactly. Sir, i-reklamo mo rin, sir, daughter mo. I-pakailan mo kaso.
0: Oo,
2: mapay kaso. Ang victim kay Five Dona.
0: Ahay. Pruti daw sa atong yung paglanto. Hindi, wai ka sararanto lang sa batya niyo. Bot silingon daw. Medyo base may problema ni sa paminsaron blani?
2: Oh, posible ka kay Fire.
0: Ida way sa raranto sa bat. Gani man way sa raranto sa bat sa aton bla. Iko base bla na gutman blani?
2: Hindi der na gutman or may bisyo do dra naman kay Fire.
0: Gani oh kag may nervyos bla muna bla. Gindakop kan nervyos.
2: Ang pamilya mo sir tugid sa ano sa may Banate sa buong. Tanan sila may mga bata ka. Why? Why man ko no kay Five John sa
0: Asawa, why man?
2: Asawa, why man? Why man ko no?
0: Why man?
2: Asing ako, baga, ano na, sa edad nga laon ah.
0: Oh, solo, solo, oh, solo, mulo-mulo.
2: Oo, oh. Solo living ah.
0: Solo, ang iyang partner ni, mula ng bayo, yung nga sa si Wolfo. Ote, sige. So, ti ipabulong, anay, naiguro, ano, may habok yung mata sa 23 years old na.
2: Ari, tawag na, nandun na paket, may paket din man sir, no? sa ilong niya. Kaya Five John, kaya may tulo-tulo-tugo.
0: Ahay, mo, ti, kaluluoy na siya, kaya nabiktima ni siya. Pero ti, hindi taman ni makuha, no? Hindi taman ni dayong-dayong madali-dali ni nga mahusgahan ng isa. Niki, base may problema, gimang tuod bala sa, daw, base bala na dakbo pala sa nervyos, bla? Kay Five, Kim?
2: among it three
0: okay, okay mabalaan so, tay
2: subong oh. Ongoing pa man ang pagpangusisa dari sang police para mahibaluhan kung may kondisyon usually glasses pa man ang
0: Sige.
2: Hindi mo line na kaki-five doon kung i-dapon siya pala dali sa mga
0: yani?
2: Priso. May kulpe pala mo ng bag.
0: Oo, munang line da. Kaya karon kung ikuha na siya, itingob na siya karon sa mga priso da. Kag line na karon yung paminsaro niya karon. Hindi katulog mga priso da karon siya.
2: Among yung kaki-five doon.
0: Oo, okay. Sige.
2: Sige, upod sa patrol si kaki-five Makoy as well. Malay pa naman si kaki-five Kimon. Tanyo kaluyo para sa kagayon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Damo ga request nga ipakita itsura ya pero hindi na lang nga kay inang karon makantsawan para karon kag ti siyempre kita naka-incindi nga ti magamuna ang mga tao nga damidyong paminsaron nya bala damidyong lisa no incindihon tagi na kay 5 Andre ay ti may posibilidad base gintakop sa nervyos may mga balatian unano da no mga ka K5 no so kinanglan refer tagi dayon na sa mga eksperto para nga malantaw kag ma-examine ba kung anong nagakangay ka na kadapat sa iyan kaya mantirang tawan nyo wala pa nabatya ito kaginaw hindi pa kuan ga yuhom na ko sa tawag kulukadlaw pero danaluoy ko sinaya mong mga ka K5 makon mo na nga ginhutikan na siya sang hangin mo so buot silingon mga ka K5 may something wrong sa iya sininga paminsaron di ba K5 Andre dapat kaluuyan ato ning mga tao nga mo sini no galing kay manti igapanakit siya kinang lanon man nga ikwan siya dapat huptan gisane sa aton nga mga pulis na kay igapanakit siya mong basic unin inabot ka nervyos na kag tiway ta kabalo may lang gani na kay inumol nang tong sinumbag ya kung mga nakakuya base nakakita ko chilyo lagi hostage naman tong tawo bla to di ba no so muna mga ka K5 sa ato sini nga pag-alaga this time katapusan nga balita information check nato na mga balita na ka information nagikan kay ka K5 Karen Badilla sa sini nga mga tinio. K5 Karen sa Kampyon nga report standby.
1: K5 News FM. Kampyon report.
4: K5 June arestado ang Dismiss Army sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Nueva Valencia Municipal Police Station sa Barangay Kanhawan sa amuman nga Banwa sa probinsya sang Guimaras alas 4 inisang hapon Hunyo 8 o kon kahapon nga adlaw K5 June no ginkilala ang suspect nga si alias Edsel tumandok inisang Barangay Kalumpang Molo direya sa Iloilo City kag ang iya live-in partner nga si alias Inday amon ni siya ang residente sa Barangay Kanhawan sa Nueva Valencia. Sa interview naton kay Police Captain Ross Kevin Obejas, ang hepe sa Nueva Valencia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga tatlo tubtob apat kabulan nila nga ginmonitor ang ining suspect sa diin mailap ini siya sa transaksyon suno sa hepe K5 June. Dugang pa diri ni Obejas nga nahibaluan nga ang shabu nga ginabaligya sang suspect ang halin pa diri sa Kalumpang sa diin may ari ini sang grupo K5 June kag nakuha ni sa iya nga paghinakop during by bust operation ang pito ka sachets sang suspected shabu nga may kabugusan nga balor nga 60,000 pesos kag base pagidiri sa background dugang ni Captain Obejas nga tuig 2014 sang na dismiss sa serbisyo si alias Edsel matapos ini siya nga nag-awol o kon absent without leave sa idalom sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army diri sa Banwa sang Miag-aw sa probinsya sang Iloilo K5 June samtang nakahunong naman sa karon no sa Nueva Valencia Municipal Police Station ang ining suspect kag ang iya partner kag natalana nga pasakaan sang nagkakaigo nga kaso K5 June ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Ang mga balita ni K5 Karen Badilla ang buluman nga dulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Ang subuman, extend food supplement for men mga ka-K5. ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para ini sa mga kalalakihan nga medyo amat-amat nga ginakapoy, lapyo permi sa trabaho, permi busy, kulang permi mga ka-K5 sa resistensya. Inom na kita sang Extend Full Supplement for Men kay nagabuli gini hatag extra energy sa lawas ta. Kay nagapanami sang aton nga blood circulation. That's why nga kun manami aton nga blood circulation, layo kita sa stroke, layo kita sa mga balatian, labi kag labaw sa tanan naganami ang aton nga performance. Extend Full Supplement for Men kag Klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ma-share kamo sa mga butika, sa mga parmasya kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine ni Wellness Center nationwide. Kay Romy F. Espada, good evening idol John, kapamati ko rin sa Carmen J. Ledesma, kay Berna Salvilla, kay Nestor Holyesa, watching from Takasaro, Parkon, si Kada Eduardo Jr., shout out man, Florenda Cadavero, Julio Sancho Abilarde, may gabi idol John, kapulot ba si nagutuman na daw may problema sang pag-isip, nervous gid. Mo gani, no? So, ginintindi na ito. Dapat kinanglano ng mga, kwan bala, mga health expert. Ilabi na gid ang mga psychologist, gani. Ah, mga ka-K5, kinanglano nila. Sa kay Florenda Cadaver, Peter Standarte, good evening. Sa kay Jill Yonel, Glory, nagalupok, Kamandiris Tapas, Kapis, K5 John, shout out lang sa Glory Family, salamat gid. Celine Pacheco, shout out man. Kag Subong man, sa kay Susan Pisis Car, wala untat ko nung nagalupad-lupad ang drone dito sa may Lebanon. Aisha Ahmad, shout out man, Banks PSJ, Jenny Halyorina, silinga daw, kuging man naman, base nalipasan, gutom, gani. Sa kay Susan Pisiscar, sino pa ibang, Rowena Jimena. Good evening, Idol Joel, pa-shout out sa kay Romelo P. Jimena Sr. Okay, away kita tiyempo, mga K5 diri sa ato sining pag pangaragad sa ngaran sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM 88.7 Champion.
7: The best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
7: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
9: May mga barikada pa na.
8: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
5: D3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mamakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
9: Oh.
8: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
9: No import gali ni Doc.
8: Oh, import siya.
9: Yeah. Mag-import kaya.
8: Your second immune system.
11: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
8: nga ginakompos. Mga trained, gipang trained.
11: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
8: Ang rin, D3 Bio import immune system.
11: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
8: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
11: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
7: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
11: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag

0: viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
0: Oh, so, sakto na doon, Kramil. Part ini sila sa aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta mo ang pinakamasustansya nga puloyan sa
1: paborito, gids kagaw.
0: Oh, paborito. Labi
1: na akong plakaw ang katamis.
0: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system. Mm. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
1: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So, tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
9: DTX 500.
7: Masaligan.
9: Epektibo.
7: DTX 500.
4: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay. Ay nakon nga buyon
4: D3 Bio
9: ang D3
4: yung may VCO
9: yung
4: may D3
1: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
0: Bardagulan sa K5!
4: Bardagulan sa K5! Kaupo si Macho Kulit!
0: Abga!

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sa iban! Kung galingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Pacho, kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
7: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to rise! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words?
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan! Sa

88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino mga K5. How are you? Sa mga K5 naton, nga nagapamati isubong sa aton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nga nagatutok sa aton nga programa sa Bardagula sa K5 News FM. Share the live mga K5. Kaya para nga mag-enjoy kita mga K5. Kag mag-inutoy-utoy kadlaw kita. Well, sumong gabi mga K5. I would like to introduce myself. Ako si Macho Kulit sang 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sir Gerard, balikan kita ha, nasa on-air ako. Hello, good evening po sa iyo. Gerald Dave D. Castro, nakatutok na yun.

Hello, Western Visayas. I-tune in your radio. Kaya pwede ka muli katawag, ha? Sa 0966-243-2130, mga kakaifang. Para mag-enjoy-enjoy kita subong sa itong programa. Laugh out loud sa una. Subong! Ha? Bardagula na. Ginatamiyaw ito mga mga friends nato na hindi ka mo magkabalaka. Kaga hindi ka mo magkahuya. Kaya si Matt Chocolate ang upod nyo every night. Kaya parang nga mag-enjoy kita sa aton nga programa. Dari sa K5 News FM Philippines. Diretso kita sa aton nga Bardagulan. Greetings! Alright, kinatamiyaw na to ng aton kaibigan. Hello, gali kay Toto Daniel Cruz. Toto Daniel, congratulations! Sa imong achievement, sa imong kabuhi. Grabe ka ng imong achievement sa life mo. Ibandayagan. Actually, mo nag-palak-palak pagkasala-sala pa. Imuya ba? Do ka normal ang sa imo. Natagaan ka sang awards. No? Hello, magaling kay Victor, kay Benz, nga nagamati subong sa aton. Good evening sa inyo dat nga duwa. Nagaraga-chika-chika sa mga gabi. Nagapamati ka mo kay Matt Chocolate. Mayang gabi na sa inyo. Liwat kay Daniel Cruz nga nagatutok man sa K-Fan News of Fam. Mayang gabi sa imo. Natamyaw ko man dagali si Erica May Malo. Erica, see you on Saturday. Kita na kita sa Saturday, ah. Si Erica. Grabe kayo nga nag-enjoy gapon sa ating program. Nagtamyaw taman mga friends naton dari sa Mysore. Hello, galik kay Ma'am Rachel Gardose. Good evening sa imo, ma'am. Salamat, gina. Mama pa advertisement sila dito sa may K5 News of FM. Mag-enjoy sila. Salamat, salamat, gina, ma'am. Nagtamyaw ko man si Abading. Yan nagpamati si Nanay Nenfa. Good evening sa imo, nay. Kaya sa mga friends nato andiri sa may Ponte Vedra Capiz na always nakatutok sa aton nga program subong nga gabi. Alright.

0: Hello, magaling kay Move In. Yung matisubong sa aton, si Lee Gilonel. Glory. Gilonel Glory. Mayong gabi, DJ Machokolet. Pa-shoutout lang da, DJ Machokolet. Gilonel. Gilonel Glory. E nagatutok subong sa aton sa K-Fad News FM Philippines. Mayong gabi sa imo. Mayong gabi na sa inyo. Ay, happy birthday, galis kay Ma'am Rose Kasidsid. Ma'am Rose, happy birthday. Ikamusta imo da, Ma'am nga himos? So, tanay ka mo galing ni Ma'am Joy birthday. Happy birthday, Ma'am. Kagay Christian, nga nagatutok man subong sa aton. Kay Angel, nga nagamamati man subong sa aton. Angel, mayang ka, busy mo, Angel. Nga Angel, pa imong alan, man. Ano tag lugar ba tsura mo? Mayang gabi sa imo, Angel. Hello man kay Levine Hicole. Mayang gabi sa imo. How are you? Nagatutok man gyapon ah. And also sa mga friends naton nga nagapamati subong sa itong program. Hello, magaling kay Tuto Stanley. Mayang gabi sa imo, Tuto Stanley Lawrence. Mayang gabi. Nagamati kami DJ. Super kulit. Mayang gabi. Good evening, Ma'am Rachelle. Ma'am Rachelle Gardosen. Nakatutok sumong sa aton. Good evening. Grabe, ginapatay-patay. Kita kakadlaw. Ma'am, doon nagutom. Doon nasunong madalata na pamahaw. Ito, Stanley. Kamusta ka na to? Inigot na to, Kimoyo. May leg man. Nulhot, nulhot, no? Sige lang. Gabaan mo na siya. Mayang gabi man sa kay Jen Jen, yung nagamamati subong. Try bala para swabe. Question and answer, malang na. Mga K5, sulod kita. Yatamyaw ko man gali si Nimes Sotala. Yung nagatutok subong sa aton kay Philomay. Mayang gabi si Imo, ma'am. Mga grabe, nagatutok magyapon sa K-Fan News of M Philippines. Si Alvior Benz. Nagatutok man subong sa aton si Alvior Benz. Always nakatune in man sa program naton. Hello, magaling mga chocolate. Amyaw ko lang galing si Glory. Si Albert, si Stainting, si Tantan, si Ropel. Yan nagamamati subong sa aton program. Nakatutok sa K-Fan News FM. Grabe, the best game. Kaya nakatutok na sa K5. Natamyaw ko man si Loveline Arman. Yan nagpamati subong sa aton. Good evening. Suwabe, Gek. Kay Albert. Kay Janelle. Kay Arman. Ayang gabi sa'yo. Ang huwag ginaiya. That's life. Sa K5, diretso kita sa aton nga Real Talk.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Hello, galing kay Michelle Abadonio. Mayang gabi si mo, Ma Michelle. First Personal Services Corporations. Nakatutok sa K5. Salamat. Ang pamangkot naton sa mga K5, oh, Aria. Ihataw na ni Machokolit ang aton nga first question sa mga gabi. Oh. Kung nagtadlong lang ko tani, damogig ko tani plano sa kabuhi ko. Kag mas lalo na tani ang akon or mas na layo na tani ang akon na abtan ba? Grabe no? Ade o! Kung nagtadlong lang ko tani, bawa mo na ang pamangkot nato na. Damo gid tani ako plano sa kabuhi. Kag mas layo na tani ang akon na abtan. Oh, grabe, grabe ha? Beh, mga callers naton, tawag mo din eh. Itawag ang gusto nyo itawag sa amon. Kay Machika kita sumong ang gabi. Kung may mga gusto ka muna itawag ah. You can call me now sa 0966-243-2130. Ari, may color kita subong gabi. Nami, gining pa bang kota subong. Ari, check na to sa color na to subong gabi. Hello, mayang gabi.
2: Hello, mayang gabi.
0: Ay, aray, ang color na to. Babae, galing color na subong. Madam, mayang gabi. Kamusta sa?
2: Okay, good. My
0: okay, good. Oh, ano ang ginabisi-bisihan mo, Madam Subong?
2: Galanto lang man TV.
0: Manggaranon. Basta galanto-lanto lang li TV ni manggaranon ni may palaaboton ini. Madam! Taga-DNC Madam Gani. Anong ngalan?
2: Si Kat.
0: Si Kat. Kat-Kat Burikat. Grabe, gali. Si Kat-Kat Burikat. Michelle! Ma'am Michelle, kamusta sa? Kapag-wapa, ginisi Ma'am Michelle, ginanakita ko sa personal. Do artista ang iyang nga itsura. Okay, madam, ang pamangkot naton subong, kung nagtadlong lang ko tani, anong pamangkot ha? Or may si may na relate ka man da, ka-relate ka man na, damo gitani ako plano sa akon kabuhi, kag mas malayo na tani ang akon na abtan. Napati ka man na, madam?
2: Hoy.
0: Oo. Kung nagtadlong lang sa una, mga kilala mo, subong hindi sila chismusa, tani. O di abogada sila.
2: Magrani sa tani.
0: Magrani. Pero na-notice mo mga chismusa, amo pa na yung mga lagko, bibig, no?
2: Laban.
0: Nag-comment na ho. O, di para sa imo, bi ano bi ang mahatag mong advices sa mga kabataan naton nga nagahinulsol, subong akong tani, bo kung itadlong ko lang kabuhi ko, tani, wala akong nakapabuso. Ano?
2: Ang ako nang yung advice sa mga kabataan, subong, dapat kung ginapaskwila sa isang ilang ginikanan, skwila sa Mayo, kag ang mga biga-biga niya, mga amiga, mga amiga, ay, why niya, ay?
0: Oh, ang mga kiri-kiri, no? Pero kapati ka man, oh, yes, ano to?
2: Oo. Kaya kapin, mga daan, mga babayan, sa mga daan, sila nang kapanulong sa mga lalaki.
0: Mga babae, pagkapanulong?
2: Oo, sa mga lalaki. Kasi ito yung lalaki, ya.
0: Oo.
2: Manok nang kapalapit, hindi pa nilap to.
0: Matakob na na sila. Mabudlay na.
2: Yung advice ko sa mga kabataan, subong, dapat kung ginapasikula sila sa reso nila, kapag iskula, gitarong kati ang kwarta, hindi mahapos, pangitaon kabudlay. So, dapat i-appreciate nila ang ginobra sa ginikanan para sa plakadlaw, wala sa hinuluso nga matabo.
0: Correct. Tingo sa ginapasikula ka sa ginikanan mo, galigoy ka, pero kung di mapasikulahon, gani ka pangakig ka.
2: Wala nang buot kung ipasikulahon.
0: Oo. Pero pero kapati ka man, madam, nga bisan ano ka kaayo nga ginikanan, bisan na kaayo ka nga ginikanan, basang bata mo Bertoldo, gin wala gid no.
2: Wala gid di kisam kibutan na may mga balita na.
0: Oh, nanda tapong na ito bata mo.
2: May pulay na may mga atraso na ti. Ina iyo mga sa mga balita na makibot na lang gid jay. Pagtapos uli yung pag-inulusan tani, mga basa tani, wala ko na ito ginubra, tani, wala na ko ito naginubra.
0: Correct. Amo na blaman bala mabay bu. Tani wala ko lang gin. Tani wala lang ko nagpadala-dala sa amigo ko. Tani wala ako nagbusa. Mga babae dan kong isaman bodo. Usa man bala sila nga na ano sila na trauma sila.
2: Oo, may trauma tapos mga lipong-lipong.
0: May ara ka ba na bala nga trauma-trauma ha tapos galida mo pang lalaki?
2: Oo, ako kunwari ko nalipong-lipong, hindi nga li, sus, ah, kadamo, isang nubyo.
0: Shout out, sir! Si Sir Adi muna. First Personnel Services Incorporations. Mayang gabi na sa imo, Sir Adi, ah. Adi ko. Adi kag mami. Mayang gabi sa imo, bang ako niya miga, di si Ma'am Rachel. Ba, perte. May utang ka pa sa ako, Ma'am Rachel, ah. Malo pa niya punan mo ko, ah. Amo na mabudlay kung isabla ka pin pagid ba lang usama balambay nga hindi ko na iasaya na kulbaan ko. Trauma-trauma?
2: Kuno, abi may trauma eh po ang hindi ikratan.
0: Ay! Baba! Mabudlay
2: din man. Check ka na lang eh, kunwari lang. Oh. Ang budlay, sumunaan. Kapay na sinting, hindi mamlay na sinting. Sinting.
0: Pero mabudlay na ba? Sibla, ano yung imo bata? Mama o babae, lalaki?
2: Lalaki?
0: Ah, puro lalaki, kabataan mo?
2: Mm-mm.
0: Diga, sakit man ulo mo sa Hawaii, no?
2: Sakit man, nagigis. Ulugtasan man mo.
0: Ulugtasan man. Mga pila pang edad doon sa kabataan mo, ma'am?
2: Ah, ano, 23 kag, ano, 19.
0: Ah, 23 kag 19. Abaw, nagapasultiro na nagali, no?
2: Oo.
0: Kaya, one ka na na.
2: Di, bisan na muna. Sala ka dalag ko na. Gidabantayan ko pa na iya.
0: Uy! Isala na iya, kasala iya.
2: Budla na na
0: iya. Tapos sige, no?
2: Uy, kapinto, makamigamigas. Hindi, amo. Ay, sos. Kasi pako sa iya.
0: Mahibihibi, no? Di kong kisa, madam, gali sa prangkang istorya, maglakat ang bata mo po, Jamiga. Eh, doon ka problema ka na dayon.
2: Sige, libugid na ulo ko yan. Kapamangkot ka na sa diin na ka. Ano, sampuli? Sopod mo?
0: Ano, ginakulbaan ka gali? Kaya basi ko ano matabo?
2: Pwede, siyempre daw, kasi, di ba, maya na kabataan yung ay blackmail doon. Ang maya na kasi mga babae mo, kinablackmail ang bata mo. Sampol, B, may duwa sa nabihanes. Dati, wala kay kabaloy nga siya, tuloy, may iban pag ito sa iya. Kagindi, mampakla ko na ito, ginabuhat niya, ipasaloy sa bata mo ang natabo sa iya.
0: O, basi nagbusong siya.
2: Na.
0: Budlay? Malulak? Malulak ka, gulpe?
2: Hindi po ready.
0: Hindi pa rin. Bo, grabe, gali mo. Hindi, kung sa magkanto, ang babae sa balay niyo, bigin nakiga naman eh, no?
2: Ay, huwag, nasita ako na yate. Wala, tapos kagin na, yes, na maging dalatin yung bata ko. Bako, ti, wala ka ganun po ulit, gabi na.
0: Ano ka plano nga dira matulog?
2: Oh, ti, hindi ko na gusto yun.
0: Tanambal mo sa iya?
2: Ano, makukonsure mo ko, basi yung nanay, hindi ka pangita na siya, tapos pwede sa wala lang niya.
0: Oo, basi karoon kung ano yung muon sang bata, kaya reklamo ka, no?
2: Laban, kanang bata ko, kaya balikan. Budlay na niya.
0: Ang budlay na pinakasakit, malamang nga hindi mo kadugo, ipaako si Mobla?
2: Oo, amo gina iya kay di ba kalabanan damo na nagratabo sa na mo. Pare sa nakis nga hindi iya to siya gina pa ako. Ay hindi gina ingin na kay iya tapos kaluluoy bata mo ya.
0: Correct.
2: Matabuan.
0: Ate sa bata mo ya nga wala may ginaobra. Ipaako sa imo. Hindi bilang isa kaya ginikanan, hindi man na mabatas ang ginikanan nga ang bata. Iyan nagahibi sa kilid, di ba la?
2: Siyempre. Sakit na sa ginikanan nga makita mo bata mo yung aga-libion.
0: Kasi yan, pasaway lang bata mo, pero palangga mo, hindi ka dyan hindi ka dyan mabaydan.
2: Kung baga balagan, eh, sir, kung baga lang kabataan, yung mabatas nilang ilang ginikanan. Pero ang ginikanan, hindi ka dyan kabatas.
0: Correct. Kabataan. Sana pinagbinago na sa mga kabataan. Sa una, ginabatiti sila sa ginikanan. May mapilas-pilas nga gamay, pero subong. Kasi mo paliyog ang ginikanan ka pala mulugso ng kabataan.
2: Hindi ito mulugso ko na yung manabata. Hindi na magaginasabata kasi hindi mayo.
0: Ote. Ote, ano na lang na abe? Kumag muna abe, di ba la?
2: Oo, ikalaw ay ginaiya.
0: Hindi niya mayo yung ihimplo sa mga kabataan.
2: Tama yun. Kaya mga ginaing ako, gamba ko sa ilang dapat piliyon nila ilang mga friends. Kaya doon mga klase friends mo, mayroon mga malait, mayroon mga maayo.
0: Maayo? Para na kung kisa gani nga, kung kisa naging gani, di ba? Gahinulsol. Ariyo, madam, hinulsulan, gina sa mga, pwede sa bata mo gani sa buong na graduate na?
2: Oo.
0: O, te, hinulsulan, gina nila sa pilakadlaw, kung ang bata mo, ginapakanubo nila.
2: Oo, Adam, kapakanubo sa bata ko.
0: Ay, ahay. Mga ano mga istorya, Madam B? Sige, B, istorya, hibi si Macho ulit, B?
2: Di, may haging kadugo na gini, hindi, papabuliga, di ba ang tao, pang priority.
0: Pakanubuan pa nilang bata mo?
2: Hindi. Kasimple lang, sige na pangayin mo sila nga, pabor, hindi pa matag.
0: At yung pilakadlaw na makagraduate ang bata mo, basi magsiman bata mo, magdoktor bata mo, magabogado, kag mga ayos sila labulig sa inyo.
2: Hindi mo kami magbulig sila yan.
0: Dire-diretso.
2: Hindi mo ba? Kung may bata ko ya. Hindi kung sinag bulig sa imo o sa aton, ang muna balik doon mo, ang wala mabulig pa ba ita?
0: Correct. Kapin pag yung nga bata mo, manon nga, hindi nakatapos bata. Yan may mapabusong sa mo. Mati ano man muna.
2: Hindi na-understimate bala.
0: Hindi mo na sila kasarang mano. Si nanay, maldita mo na. Si amunit, tanan-tanan, pag-upo nila.
2: Dama na kita. Bala kang dama na balaan, bala.
0: si Junabel. Junabel, gin-erase mong imo nga message. Ang balya, familiar ko na. Familiar ko na. Kagi man ko gin-amosin na. Gin-erase iya nga message. Uy, grabe gin man, madam, no? Mga istorya nga pala yung sinabla. Kung is, ang imo nga intensyon, maayo ang ilaya, hindi maayo ang ibuga nila sa imo. Timano na lang na, abi. Bata mo.
2: Subong niya, wala na kami labot. Ah, bala. Amo da. O, ano'y hambal niyo.
0: Correct. Ang importante, ikaw pangabuhi.
2: Basta, ayaw mo lang sa'yong
0: mayo. Oh. Kasi, underestimate nila bata mo. Balo nila lang ka o ano da. Tapos kung makagraduate ka nito, pwede ko kaud.
2: Tapos pwede maka-sample, babe, makagraduate ng bata ko. Tapos pag maka-plastan, bro, ay, ito, wala kita da pamahaw.
0: Ay, mga kabalan.
2: Sponsor, babe.
0: Mga kabalan, madam. O, di ba kabalan? Well, madam.
2: Mga kapalmox na yan.
0: Kapalmox na yan. Mga gina. Sige lang ah. Kabay pang imo.
2: Mayara pagigan, iban.
0: Ano pagigan?
2: Mayara pagigan, iban. Ganit nga. Isa rin yung pagiging ganyang obligasyon lang ginikanan sa bata ko.
0: Di mo nila timbang?
2: Ay, oo. Ano match ko yun sa bata ko, ya?
0: Ay, kalain na iya.
2: Sa eskila, wala sa maging bulig sa piso, bisang singko.
0: Bisa makahambal ka lang sa malain kung kisa amada mo, pero matuntuod mo nila.
2: Oo. Kaya mo nila, sir, kung maghambal ka, bala dahil sumun sa matuod ya. Damo, ikakontrasin mo, ya mo. Huwag ba sa binotik, bala kay damo ka grupo.
0: Oo, damo ka makaplastikan. Bawa daw, tarataran miga mo. May biso-biso, yes. Ano sa tangkugo, sa ngipon, sa baba, sa kamot, sa paa. Puro biso-biso.
2: Kaplastikan ah.
0: Oh. So sige na, mas maayo na yung wala ka plastikan. Ang importante, may tatlo ka kamiga. Ayos na na.
2: Okay, nila sa ako. Nila sa gamay na yung circle of friends ko. Kasi ano mo, damuun tapos puro plastic sa inyo.
0: Mas nami pa na madami mo mula circle of friends. Tatlo, duwa ka makakaon. Baka mo sa mga nag-meet ng pagkaon sa mga hotel.
2: Correct.
0: Pero kung damo, yaban ka sa ako.
2: Tapos diba kung ano mo, damdamo ka friends tapos puro mga plastic.
0: Amo na mabudlay. Madam, thank you so much. Sige mo, may gusto ka tamyawon, subong?
2: Thank you, Gid.
0: Sige, may tamyawon ka. Gusto mo may tamyawon ka, subong?
2: Ginatamyaw ko lang isang mga gabing tanan. Sa family ko, sa mga friends ka muna na.
0: Alright. Salamat, Gid, madam. We'll be right back, Matt Chocolate. Alas 10:34.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
6: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline,
6: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansya rap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
3: E3 Bio. O, si Karen, nadamog itang akon hair fall lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. You may D3 mga butika.
6: Para sa matino nga dugo
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay
7: happy kanunay
6: DTX 500
7: masaligan
6: epektibo
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo
7: DTX 500
6: masamit ka bala gina allergy
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng energy.
7: DTX 500.
6: Masaligan
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
4: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akong kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Malagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C,
4: mabakal mga butika.
9: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C!
9: Babaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Itong corned beef na lang ulit?
19: Okay na?
18: Mami!
19: Angeline!
18: Walang masama sa okay lang.
19: Pero,
18: sa star ka na.

0: with proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: Bardagulan

0: 10:45 on the clock. And you're still listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Mayang gabi mga K5, di makalipat mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Sa aton pagid nga habon nga nami-nami. One time mga K5, ang akon din nga guya. Actually, sa unang mga panggadon, di ba ang punggod ko nag-alo istorya man sa punggod ko. Malkano ni umuon ko man. Kasi do wala na yung nag palong ang punggod ko. Azas! Ang ginobra ko mga K5, ginhabunan ko ang akon nga guyak sang GTX Beauty Soap. Kundi suwabe. Lain gijaya ko na, miimuguya. Kumpir nga nagakudol-kudol. Alright. Hello kay Tristan White. Gulay, nagapamati subong sa aton. Kay Nanay Nenfa nga nagatutok man subong sa aton. Good evening. Matamyaw-tamyaw taa para ba suwabe, guys? Shoutout natin, mga friends natin, si Gilonel Glory. Yan na gabamati man subong sa ato na si Tristan White. Mayang gabi, nakatutok sa K-Fad News FM. At sa mga friends man natin, dali sa may uton, mga nag-tune in subong sa ato program. Good evening. Hello to Janelle, kay Alipin, kay Arman. Yan na gabamati man subong sa ato na good evening. Hello gali sa mga friends naton diri sa may Cambodia nga ginakilig sa mag-istorya sa iya nga pinalangga. Wow, charara. Kay Jilan, nakatutok man si Jilan sa aton sumong mayang gabi. Kaga macho kulit, invite ko bi ang akon nga pinalangga. Ba invite kong imo pinalangga ang ano? Invite kong imo pinalangga ang ano man, hindi ko magets. Kung sino imong pinalangga? Tamyaw ko man si Ivory. Nga nagapamati subong sa aton, si Elmer, si Pador, nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Hello kay Arman! Mayang gabi sa imo! At sa mga friends man naton, dali sa may Capiz, nga nakatune in sa 88.7. Machokulit, tamyo ko dami yung friend ko. Dali sa may Pontevedra Capiz, day Jeline Aliana, natutok man sila subong sa aton. Ang Real Talk natin mga kaka-K5 o kasadyan isang Real Talk natin subong.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Ang Real Talk naton sa mga kakifan, Chinky Esmeralda. May gabi sa tanan-tanan na. Kung nagtadlong lang ako tani sa una, damo kita ni ako plano sa kabuhi, kag mas lalo na. Tani ang akon, os malayo ng akon na abtan. Mga grabe, no? May mga nainursulan man ka mo bala? Nambok tani kung nagmayo ko sa una, amoko ni. Kung nagmayo ko sa una, amoko na. O, diba? Basko kita ni. Tigali, ano mo na abi kay ti Iban? Wala man nag ano mo. Pero sige lang ah. Kayang-kaya ah. Tamyaw taman si Loretti. Nga nagamati sila subong sa aton. Si Joel. Si Joey. Mayang gabi si Imo Joey. Kasi sa friends man naton kay Armand. Hello? Kay Chinky Aragay. Grabe imo ngalan, Vlad. Chinky Aragay. Ano ni dyan? Kay Chinky Aragay, mayong gabi sa imo. Kasi sa friends naton dira sa kay Sir Mark Paul nga nagatutok subong sa K5 News FM Philippines. Salamat gid, sir. Kag sa mga friends man naton na nga nagapamati man subong, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Tamyaw ko man si Carl. Ayang gabi si mo, Carl. How are you? Si Carla Bonita. Pamati man subong sa aton. Good evening. Kag sa mga friends mo na ton dira sa MRM. Mayong gabi sa inyo. Kay John Glenn, mayong gabi. Kag kay Arman. Permi na si Arman kapag greet sa ato. Mayong gabi sa inyo. Kag sa mga kaki-five na nato na, hindi kayo magkabalaka. Enjoy yon ta ang aton pangabuhi, Permi. Enjoy yon ta ang inyo mga pangabuhi. Ang aton kabuhi, tanan-tanan, enjoy yon aton. Para suwabe, tanan-tanan gina. Mayong gabi man sa kay Berting. Yan nagpamati subong sa aton. Salamat kay Berting. Sa mga friends naton, dili sa may Kalaparan, nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Well, mga K5 naton! Magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Pamati na kamo, ha? Kagabugta ko naga, kagmapamati man sa mga public affairs ng K5 News FM. Ako yung programa, niti enjoy, enjoy lang. Pang dula umay, ahalin sa aga, daan puro lang news. Kaglapit naman ang anniversary, oh, July anniversary ng K5 News FM. Basta dyan naman eh. June 12, Independence Day. This Friday na mga K5. Well, sa mga K5 naton, tutok ka mo sa number one radio station sa Iloilo. Amo ini ang number one ng radio stations. O, magabulos na si ang kaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Ang magabulos naman si Madam Usang. All here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: TTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! TTX 500!
5: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang arasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kagpaano malikawan?
6: Ang IgA

0: DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80 DTX 500 na
1: gitu DTX 500
2: para sa matinlo nga dugo
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay
2: basta tinlo nga tay
1: happy kanunay
2: DTX 500
1: masaligan
2: epektibo
1: DTX 500
3: seryoso bala ini nga klase sang balatian Dok Ramil
4: hindi gid man sir GP ah pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints sa tinai sa kidney ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gawbag no kag nagadugo dere makabulig dako Sir GP ang gitawag nato nga power combination di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag mighty siman lang remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang mighty C, nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani, hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
3: Ang IgA vasculitis, gali Dok Ramil, ang nagakosman sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
4: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
3: Oy.
4: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
3: ka. Baong budlay?
4: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: ikaw ba na
1: ang may diabetes.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: kaga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: masalrikan
2: epektibo.
1: DTX 500
3: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
4: Actually, mabudla yung pag-determinar sa causative factor sang inoculine purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
5: K5
6: News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
8: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
9: Wow!
8: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 featuring radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. magabalik pa.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. Mga ka-K5, good evening everyone. Aray naman kita sa ating program. Pwede naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Mga ka-K5 naton, how are you? Tuesday edition sa ating program. Happy birthday kay Inday Mona. Wow! Kasi sa mga friends naton nga nagatutok man, good evening everyone. Well, tonight mga ka-K5, isa naman ka-check ka. Isa naman ka-istorya pambabahi ang atong istorya. Hindi lang pambabahi, lalaki man, babae, lalaki, ang aton i-istorya sa buong gabi. Well, sa mga K5 naton, because Tuesday edition sa ating program. Hello, hello, anay sa mga friends naton, mga tricycle drivers, taxi drivers, sa mga friends man naton, nga nagapamati sa buong sa ating program. How are you? Bo, na-miss na ka mo ba? Bito kagapon na tanakita na ay na-miss na tayo. Ang isa kag-isa. Ini magkalipan mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, amuli pa inom ko sa akong gabana sa una kami banap ako. Sang nagbulagay na kami kaya hindi naka-uyon ang bana ko magkaon sa pinakas, nangita na naman siya sang sisig. Ay, bongga, pang bana, bahala na sa buhay mo. Well, tonight mga KK5, isa naman ka pakalam ang aton istoryahan sa aton nga Bedtime Secrets. Taguala ang ngalan ko, Madam Usang, nga si Bengs. Wow, hello gani kay Beng. Si Beng, Madam Usang. Taguon mo lang yung ngalan ko. Okay, ah, taguon ko. Ang ako batasan, hindi ako katulogo, hindi ako pagkutihon. Ay, bangga. Actually, wala pa ko ba na nagbakay lang ko sa dumalaban bala nga pwede mapakalam-kalam. So, nadula. And then, nakatilaw na gina ko isang tuod-tuod nga laba bala Madam Usang. Daw ginpangita ko na dayon. Tagagabi, hindi ko katulog kung hindi ko pagkutikutihon ang akon nga tinagong dagat. Ay, gahalbong gani. Madam Usang, grabe, ginan akon niya. Paminsaron, to kahigo. Pero gin-share ko ni sa imo kay kabalo ko nga buligan mo ko. Nagmigo ako, Madam Usang. First day ko pala siya ginsabat, nagtilaw na ako dayon sang iya nga Chinese New Year. Wow! First time ko nakatilaw sang dako-dako, Madam Usang. Naku, maghukas, kinabuldoga, pak, galagpok, Madam Usang. Grabe, good. And then, nagdugay kami sa boyfriend ko. Nakalabot kami sa 10 months. Kaya pagdapos, Madam Usang, doon ginapaghita-paghita mo na. Sige, bayan ako sa napang nga nubyo. Doon hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon nga mangita, gita ko sang matustlok sang akon garangal. Nagabot at siyempo, Madam Usang, nga hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon. Biskan sino na lang ang maupod ko sa ilimnan. Ako gaya mismo ka pahagad para lang madula ang akon katol. Grabe, gaya Madam Usang, do hindi ko mapati o hindi ko magpati sa akon ginabuhat. I can imagine, Madam Usang, sa sulod sang duwa ka bulan nga wala na po boyfriend. Ang natabo sa akon, Madam Usang, daw hindi ako ginhawa. Gusto ka gadya, Madam Usang? nga may matuslok gid. Ano balay advice mo sa akon, Madam Usang? Pabayaan ko lang kaugalingon? Or batuan ko ang muli nga sitwasyon? To hindi uga na kenchindi sa akong nga ginabatsyag. Kaya kung hindi ako matandugan, kag hindi ako matuslokan, kag hindi ako mabulkitan, nagalain ang akon pamatsyag. Ako si Bings, ang nagasulat sa imo. Bongga, agidya Bings ah. Balikan ta kakaroon kay surihanta ng imo nga. Marguso kung paano naton palutuon. Kag paano ang saging hindi mo pagkadon. Kagkadton ang lahatan. Bombo ka naging si Mubings. We'll be right back. More music, more fun. Your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman Roman.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
17: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
19: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
21: Ako si Boy Fidel. Isa nga health researcher kay isa man ka registered nurse sa nagsul good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: K5.
25: K5
24: News FM. K5.
25: K5
24: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mayaga K5, upo ginawa si Madam Usan sa programang Bedtime Secrets. Grabe kay Bengs ba? Well, itam niya hon kuwan ay mga friends naton, ha? Sa mga friends naton, diri sa may uton. Nagabamati subong sa aton si Cherry. Hello, good evening sa imo guapa. Especially pag sa mga friends naton sa uton, sa Jennifer Gayon, nagatutok man sa aton riders naton, dira. Especially pag yung JC. Hello, good evening sa mga taga-fishing port. Nagatutok sa K5 News FM Philippines. Hello, magaling kay Micah, kay Rodel. How are you? Kasi sa mga friends naton, dari sa may uton. And dari pag sa may Bilabagoharo, nakatutok man sa aton. Wow, grabe good mga friends natin sa ID. Hello, kay B. And some our friends that done well, tutukan mo bala sa 88.7 every day from morning to evening. At yung pagkatapos ni Macho Palit, si Madam Usang naman, ako ang pinakaulihing na DJ ang mabatian nyo sa kahanginan. Wow! Natamiyaw ko manapag nga teknosan, dili nga wafu-wafu, bongga na, guwapo pa. Bangs! No? Itagad na advice. Actually, ginadala mo imo self bisa katuntuhan. Kaya hindi naman kita na nga po makatilaw kasi natawag nato nga repolyo do ginapangita mo pero hindi pagbutang sa ulo mo permi nga ahay akadugay na ko nga wala nakaamusin ni amusin na nato ha kitaho ka mahidlaw ka pero hindi pwede nga tanantanang lalaki nga upon mo sa ilimnan i-billiard mo hindi pwede basi ka na magkasakit kita may mga HEPA or mga HIV or may tulalate maratnan ka pa. Di ba? Hindi nami. So, dapat ikaw, ibuta mo sa self mga, ay, what if, may karoon ba si magbusong kuhampangan ko nila, ikaw ka naluoy. Hindi pa pangita ang ginapangita sa lawas mo. Kalain gina iya, promised. Pilakadlaw, makatol imo tingkoy. Pilakadlaw, malingin imo ulo. Because, dati ikaw, dapat sa imo ha, ikaw dapat na magdisiplina sa imo kaugiringon. Hindi ang iba nga taho. Kung ginahagad kanila magbumbumpaw, hindi ka magpalapit. E total amo na ginapangita mo, hindi niya makabulong sa imo nga ginapangita. Amo na siya rason nga makahatag sa problema sa imo sa pilakadlaw. Amo na rason nga makahatag sa imo sa hindi manami nga sitwasyon. So, kung ako sa imo, ang ubrahon mo, halungan mo self mo. Okay? Madam Usang, nagyan ko mo na sa una, kahit di nakatilaw ako, 15 years old, wala nakatilaw na ko, ginapangita-pangita ko, ay hala, hindi mo na pagpangitaon. Amo na gali sa mga parents na to, kung brother lang, hindi pa palagawan ang kabataan, dapat maging honest ka mo sa nanay niyo. Because nga kung, kung tulog ka mo bala, wala gyud may madula bala sa inyo kung maging honest ka mo. Antes ka masugid ka mo sa pinutig, maging honest na lang bala ka mo. Okay? Kaya problema daw ang gisa, the more ka nagkatago-tago, the more ka maka problema. Okay? So, ari pag ito, Madam Usang paliyag inform si Bings nga sakit kinaguro. Pas maayo nga mapakonsulta siya or kadto siya sa psych. Kag-explain niya ang iya na batsag para mabuligan siya. Nagyan ko man na Madam Usang sang una na ginaamwa mo ako sina, ginapangita ko ang gusto sa ako niya bati. Ay, ang nakaproblema ako kay nagbusong ako duwa ka beses nga wala tatay. Amo na subong ang hatred ko sa self ko. Pero gipadako o kabataan ko may headlock sa Ginoo. Grabe no. Halong di ka mong babae ka muya bala. Kagbabahe kita no. Hello sa taxi driver nga friends ko, Matt Chocolate kag Madam Usang. Why di si Matt Chocolate sabong? Nagpuli na siya, yes, sure. Si Madam Usang, he could program. Kalabanan daan Madam Usang sa mga lalaki, mahampanganin lang babae, hindi man. Kung ang babae kaya pahampang sa lalaki, di hampang yun siya, di ba? Hindi ba tatang lalaki may ring makampang? Meron ibang babae may ring makampang. Hindi na yan tsakto, imo yaday bings. Dapat ang obrahon mo, hindi mo pagpabayaan ang self mo. Correct. Kung sige-sige kita sang tuslok-tuslok, do you think panindugan ka sa lalaki nga makapabusong sa imo? Correct. Good lie. Well, magagay-fi magabalik Madam Usang on your favorite radio stations ang kampiyon ni Estoson K5 News FM. The number one.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You are looking into your favorite radio station, K5 News FM. Sus data sa ating program, ending na kita magiging K5. Wow! Hindi makalipat mag-inom sa GTX Coffee Mix. Tuwing ka D3 Bio, magiging K5 Extend Food Supplement for Men. Inom ka muna para mas suwabe, kid. Wala sa mga K5 na to, hindi makalipat magbakala. Bakal na sa Clinica di Alternativa Medicina in Wellness Center ni Dr. Emil Oy. Diyan sa ilang branch na to, sa 420 Ilopa Street, Haro, Iloilo City, near Sir Robinson, Haro. Mga K5, thank you so much kids sa pagkupundi sa amon. Karabi ni ka-enjoy man balaga mo, bambangs! Karabi kay banks nga, nga problema sa bomba. Nasolusyonan mo na. Hindi pa padaladalangin mo nga balat siya kon. This is your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Madam Usang, good night.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika,

0: Kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

100, epektibong a suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-eye care go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care go ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Today, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
1: DTX 500.
12: Masaligan.
1: Epektibo.
12: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
1: Masaligan.
12: Epektibo.
1: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
1: Ang D3.
12: Yung may Physio.
1: Physio.
12: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
12: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! My Pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes! Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama. With the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. E3 Bio.
6: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics!
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Kadragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
12: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino na dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligat,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: ikaw ba na
12: ang may diabetes?
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
12: masalika,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio
12: ang D3 Bio
13: yung may PCO
12: ang PCO
13: yung may D3
12: mabagat sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
13: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Matatas mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uha?
9: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful
9: nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado.
9: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka. Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
17: K-5 News FM. KKB. K-5. Kalingawan sa Barangay. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagats, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Pamati gid ako sa K5 News FM. Kitamo gid ako natun-an ng mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabuli gid ini sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, ng dalas ng UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mataas sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masaligan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Gaming Era, intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangputanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio. O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, ng may Vizio. Ang Vizio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
4: Mga sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylaing allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310C. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mamasaga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. At yes, Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
16: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
20: Tigasing!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
20: Supplement for men!
19: Gortez!
20: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: yan ang kapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masalikan
20: epektibo.
19: DTX 500
5: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
6: ang D3 Bio
5: yung may BCO
6: ang BCO
5: yung may D3
6: mga butika
5: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
5: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butka. My family history ba na kamuos ang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. Mabaka mga butika. DTX coffee mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa, butika. I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman Roman.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman Roman.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

K-5 News FM。

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Tanan ng mga tagpalamati sa atong palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan ng tagpalamati, dari sa K5 News FM Philippines, kamusta ka mo tanan? Kabay pa nga sige hapon, nyara ka mo sa kayong lawas, kag subungan labaw sa tanan sa inyong akadasigon sa pag-alagad sa Diyos. Kaya magini ang permi naton ginasulit-sulit diri na importante sa bilog naton ng kabuhi. Naman, kay ang aton ugnayan o relasyon sa Dios amo nang pinakaimportante, kay kun maayra kita relasyon sa Dios, maayra man mga pagtilaw, maayra man mga kabudlayan, mga tindosyon, pero mangin man nilagpon bangun kay si Kristo ara sa kabuhi ta. Amo nang saligan ta gina siya, amo nang himuon ta man na siya, kay hindi man pwedeng wala kita kooperasyon sa Dios samtang siya maga pakamayo sa aton. Amo na sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon. Sa gihapon, siya nga tagiya sa tanan ng mga butang, naghatag sa aton sang tanan ng mga pagpakamaayo, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Muna nga, kamutanan nga tagpalamati, hindi gyud, hindi gin magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat, pangamuyo, dayon aton man tumanon, aton man himuon, mangin masinugtanon kita sa pagtuman sa kaubuton sang Dios. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga pagtuon, mula nang aton nga lubok nga pagpanamyaw sa inyo, mga pagpasalamat sa Dios, mga pagtamyaw, mga pagpakamayo nga aton ginatag sa iya nga mga pagdayaw, sa hindi pa kita magtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong mananaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gumay, nawa sa mga pagkakataon pong ito. Kami po ay inyong pagpapalain, pagkalooban ng ibayong karunungan, kaalaman, maunawaan na nawa namin ang inyong kalooban at magagawa namin ang inyong kalooban upang sa ganun kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Bill Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa mga kawani sa impilan pong ito. At pagpalain mo man ang mga nakikinig sa mga pag-aral na nawa maunawaan ang inyong banal na mga salita. At maging gamay sa pang-araw-araw na pumuhay habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak na ang aming Ginoong Jesucristo. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinensyos. Amen. Ang aton na pagtuon subong mag-uturan, simple lang. Permi naton ni Andre, maliwat ang iban ng mga bersikulo nga naghatag sa aton sang informasyon nga ginkinahanglan nga sa sini nga kalibutan may arat lang kita duha ka kadtuan. Mapati kita o hindi, nakabalo kita o hindi man, ang importante makabalo kita nga may arat kita isa sa duha nga kadtuan. Ang langit kag infierno. Amo na nga kabalo na kita nga paagi kay Adan, nagsulod ang kamatayon sa tanan nga mga tao. Kag nakabalo man kita nga paagi kay Kristo, makabaton kita sang matuod-tuod nga kabuhi, wala na'y kamatayon sa ara kay Kristo. Muna nga, diri palang daan sa aton nga pagtiner sa kalibutan, dapat aton ni siyang napreparahan. Kay kung hindi, base nga masayang, di lang base, maginulsol kita, nga aman kay ara na tani, libre ang kabuhi nga wala kita kusan. Aton lang himuon, sundon lang naton ang kauton sang Dios, pero nagsala kita kay hindi man naton nahimo ang iya nga ginpahimo sa aton. Amo na nga kasayang kay nalingaw man kita diri sa mga butang sa kalibutan. Hindi naton manigar ang estudyante perti kasako balik-balik sa eskwelahan aga kag uli sa hapon. Sa gabi magtuon sa leksyon, nag Facebook pa. Dayon balik naman sa aga. Sulod sa lima kaadlaw kada semana. Ang problema kay sa Sabado, tani, sa Domingo, may bakanti nga hindi nag-eskwela, hindi man nagatuon sa pulong sa Ginoo. Amo na ang disgrasya gid. Kay ang ginatun-an, way gid sing lewan, kundi ginatun-an, paano pagyod nga aton piritan ang aton mga cellphone. Paano kita nagsigihampang o ano na lang ginahimo, bisan pa ang mga may mga edad na, mga malam, nag-Facebook-Facebook pag-iapon. Muna nga, okay man tani, kung nagalantaw kita permis sa kong cellphone, nag-download kita dira espiritual ng mga pagtulunan. Halimbawa, download mo Biblia, download mo ang imong kung ano ang mga espiritual songs, i-download mo kung ano ang gusto mo ng mga movie nga espiritual, hindi nang mga wala man o hindi man makuslan, wala'y pulos, nga man, kay maka-istorbo o istorbo na siya, sa gabal na siya. Muna, muna nga, ang aton na pagtuon subong, simple lang, basahon ta ang Deuteronomio 30, versikulo 19, kag versikulo 20. Amal diri, isang Diyos, paagi kay Moises, ginatawag ko ang langit kag ang duta subong saksi batok sa inyo, nga ginabutang ko sa inyo ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Agud higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios, kag tumanon mo ang iya tingog, kag agud magunong ka sa iya, kay siya ang imo kabuhi kag ang kalawigon sang imo mga inadlaw. Agud nga makaistar ka sa duta nga ginsumpa sang Ginoo sa imo mga katigulangan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kag ihatag sa ila. So dire mga autoran sa mga pulong sang Ginoo kay paagi kay Moses, dire gin pakita ara ang duha ka lugar nga posible nga kadtuan sang tawo. Kabuhi kag kamatayon, pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Ang kabuhi nga ginhambal dire hindi lang ning temporal nga kabuhi. Sang panahon ni Moses, tuod na siya nga una sa tanan ang temporal nga kabuhi ang gin pahangop diri ni Moses paagi sa Ginoo. Nga man nga maglawig daw ang kabuhi kun aton nga tumanon ang tingog sang Dios, ang mga pagsulundan sang Dios, ang sugo sang Dios. Pero kamatayon hindi maglawig ang kabuhi, mapatay. Nga man bangod kay nagmanilapason. Dayon pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pero ang labaw sa tanan nga dapat naton intindihon is ang kamatayon nga hindi lang ang ini nga kamatayon. Ang kamatayon nga among gitawag nga kalaglagan. Kalaglagan nga hindi na mabanhaw ang mga tao sang mapatay sila. Kaysa subong tanan nga nagkalamatay, malaot man o madarong, mabanhaw man sila. Banhawon man sa Ginoo. Agud nga silutan pagid. Kundiin sila pwede. Pwede sa langit or sa imperno. Amo na nga, delikado katama. Amo na gani nga sa versikulo 20, ginhambal diri nga, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, kagtumanon mo ang iya tingog. agod mag-unong ka sa iya. Ay, kay ang pag-inunungay, unungan mo ang Ginoo. Tumanon mo ang tanan niya nga mga pulong, tanan niya mga ginhambal, nga aton dapat imuon agud nga malipay siya. Atagan man kita siya sang kabuhi nga malawig sa sining ang kabuhi. Dayon, atagan pa ikaw sang kabuhi nga walay katubtuban. Atagan ka pa. Tapos maka-estar ka unas tanan sa duta ang ginhambal diri sa panahon nga ginhambal ni sang Dios pagi kay Moses. Dito pa man sila sa kamingawan. Huwag pa sila kalamot sa kanaan. So, literally, manginlawig ang ilang kabuhi dito sa kanaan kung sila magmatinumanon sa tingog sang Ginoo. Pero, biskan nga magmatinumanon sila sa pulong sa Ginoo kung dito sa kanaan magpakasala sila ay hindi gihapon makaestar sa ginsumpa sang Ginoo nga mga pagpakamaayo nga ilang mabaton. Kaya mo manigin hambal dari nga ginsumpa sa Ginoo sa imo makatigulangan, katigulangan nila sang una si Abraham, Isaac, Jacob. Pero bisan kita, amo manigapon aton katigulangan, pero ang kabuhi dari nga ginsaad sa Ginoo, amo na ang kabuhi nga hindi na mapatay. Amo na nga aton ginhandom subong. Now, aton nga basahon man ang Deuteronomy 11, mga versikulo 26, 27, kag 28. Siling dari, karon ginbutang ko sa inyo ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Isa ka pagpakamaayo kung tumanon ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginhatag ko sa inyo subong nga adlaw. Pagpakamalaot. Pakamalaoton kamo kung hindi kamo magtuman sang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios, kundi magbiya sa dalan nga ginsugo ko sa inyo subong nga adlaw kag magsimba sa iban nga mga Dios nga wala ninyo makilala. Diri mga kauturan, ginsulit, ginliwat diri sa lain nga kapitulo, kapitulo 11, mga versikulo 26 hasta sa 28, diri sa Deuteronomy gihapon, nga pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pagpakamaayo kung magmatinumanon sila sa sugo sang Dios. Pagpakamalaot man kung hindi sila magmatinumanon. Amo magyapon sa atong subong, kaysa ginaliwat na natin diri sa atong napagtuon. Wala kita'y ebidensya suno sa aton mabasa sa Biblia kung Biblia ang aton basihan nga ang kasaguan sang Dios basically ang Ten Commandments ang napulo ka mga sugo na dula sang ginlansang si Kristo sa cross. Wa igid kita mabasa. Isang basahon naton ang tanan ng versikulo sa New Testament kay 700 man lang na sa kabersikulo 929. 7,929 verses lang ang New Testament. Huwag kita mabasa di hadira nga when Jesus was nailed on the cross, He abolished the Ten Commandments. Nowhere in the Bible. Amo na nga, sa aton sabong, amo man naghihapon ang promesa sang Dios. Kung kita mangin tutum or matinumanon sa iyang mga tingog, sa iyang mga kasuguan, makamaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga, bisan sa sulat ni Jeremias, siling niya dari sa Jeremias 21, versikulo 8, kag isiling mo sa sini nga mga tao, amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Yari karon, ginbutang ko sa inyo ang dalan sang kabuhi kag ang dalan sang kamatayon. So diri, araan na ang dalan sang kamatayon. Ano na, dalan nga lipot kag dalan nga malapad. Duha man lang kadalan, hindi man damo. Basta hunta ang city versikulo 13-14 sa Matthew, ginasiling sang Ginoo nga kita dapat maglakat sa dalan sang nga malipot or dalan man nga malapad nga man. Kay kung hindi kita makatultol, disgrasya, walay dalan nga ara kita sa tunga-tunga. Kay ambal sang Ginoo, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go thereat. Duhagid lang kadalan. Muna nga, sa versikulo 14, sa Matthew 7, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth to life, and few there be that find it. Amulan niya ang pinakadelikado, kay Diyotay lang nakatultol. Diri sa malapad, diri sa malapad nga gawang, ay damo ang nakatultol, pero kanto naman sa kalaglagan. Ay, mo naman yung ginambal din eh. Entry at the street gate. So, kita magsulod sa lipot nga gawang. Kay malapad ang gawang, kag malapad man ang dalan or dalan, banas, na nagadulong or nagahatod, nagadulong at pakanto sa kalaglagan. Kag damo, may neither be which go there at. Grabe no, damugin na. Muna nga delikado, muna nga kamo nga nagapamati sa ato ng mga pagtuon. Pinsaron tani, simple lang na siya. Ngayon, kay hambal din nga, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Amo na ang masubo-subo, kay jutay lang ang makatultol. Nga, kay kung hindi kita magtuon sa pulong sa Ginoo, na balang matutuon ginang pagtuon, pagtuon nga kaangay balang sa nag-eskwila, kung ano imo kurso, imugid gintinguhaan, nga maintindihan ang leksyon. Dayon, sige ka research. Dayon ka ma-research. Kanto ka sa Google. Kaya ara, damo mga informasyon. Dayon, damo dito ang mga references kung ano ang gusto mo nga himuon. Amo na nga, kung di rin kita sa kalwasan, damo na nga, mga pamaagi ang Ginoo magbulig pa sa aton. Amo na nga, ang nakanami diri sa pulong sa Ginoo nga aton i-research kay, ang Ginoo amo ang imo manugbulig. Tapos ang balaan ng Espiritu, amo na ang magpahinumdom sa imo, amo na ang magtuitoy sa imo, nga imo himuon ang para sa imo kalwasan nga man. Kay naghambal si Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Suno sa, ginhambal niya sa 2 versikulo 12-13 sa aton mabasa sa Pilipos. Amo na nga, importante katama mga kautoran. Kay kung hindi na ito ninihimuon, delikado. Kay nga man, ang sa aton nga ginkadlukan subong, madlok lang kita nga man, ang aton gintinguha ang material ng mabutang, ano ang aton kaunon, ano aton imnon, ato anong bayo isuksok, mga pamisti. Amo man na ang aton nga ng pamayo subong problema, pamayo. Kay nga man, ang pagkaon mugyapon. Nga man, kay kita, ginatintar permis ang kaaway, ara na ang kanon sa kaldiro, ara na sa lamisa. Pero kung natakaan ka na kaon sa permi ginakaon ka na adlaw, kanto ka man sa agwa, or mag-order ka man sa, kay ara naman subong order mo man lang kung imo mo man lang dahil i-order sa Food Panda. Pero, sa sige mo kaon, amo na nga, nahimo problema. Nga man, na problema kay hindi ka man kaoyon sa imong ginakaon ka dalaw, mangita ka man, ang problema karon kay lack of nutrients man ang ginakaon. Amo na nga, problema sa lawas. Pero siling tani sang aton nga Ginoo, si Kristo naghambal sa Mateo 10:28, kag hindi ka mo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero hindi mapatay sang kalag. Hindi makapatay sang kalag. Kundi magkahadlok ka mo sa Dios nga makapatay sang kalag, kag lawas sa impyerno. Mateo 10, versikulo 28. So, ang kadlukan tatani, kay halimbawa, kung nag-umbra ka man, may pagtuo ka, gin-surrender mo lang ay mo pagtuo bangod kinahadlok ka sa mga estudyante, gin-bailo lang nila ang ilang pag-eskwila, nga ilang pansulabi, nga man, bangod kay may ara sila kung eskwila man sa Sabado o Domingo, kay sa Domingo wala problema, kay bisan pa nga Sunday keeper, wala may problema kay okay man lang sa ila mag-ubra. Pero sa Sabat keeper nga tutuod, tani hindi gamiton sa pag-eskwela. Ang problema na. Ang muna nga, nahadlok, mapatay ang lawas, or din hingabot, sabi na hingabuton ka na. Hadlok ka sa mapatay. Nga man, sa manugpatay sa lawas, pero hindi man makapatay na sa kalag. Abal ni Ginoong Isos. Pero sino ang dapat ang kadukan? Ang makapatay sa kalag, kag sa lawas sa impirno. Amo na nga importante gid katama nga aton nagtindihan. Amo na magaturan nga kung hindi tanim nagtindihan, sayang katama ang libre nga kaluwasan. Nga tuhod-tuhod mo na siya nga kita bangon sa sala ni Adan, na patay kita tanan sa espirituhanong nga kamatayon, na patay pagid sa lawas, pero ang kamatayon nga impirno, amo na ang pinaka delikado. Kaya ang kamatayong dari unas tanan nga ginhambal ni Pablo sa Roma 5:12, hambal niya gani, paagi sa katao nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala nagsulod ang kamatayon. Kagani ang kamatayon nag-abot sa tanan ng mga tao, kag ang tanan, kay ang tanan nakasala. Ang bottom line is, unang kamatayon, ang kamatayon nga espirituhanon. Nga man, kay nagdim naman. Halin pa sa panahon nga nakasala si Adan kag si Eva, amo na nga daw nagluya na, wala na interes sa espiritual nga mga bagay, hindi na gid kaangay sa wala makasala, may nagluya na. Amo na nga, napataya ang espiritual, nagdim siya. Dayon, ang tanan kita tanan, mapatay sa lawas, mapatay sa espiritual. Pero sa lawas, kung dito kita sa physical nga kamatayon, hasta sa pagbalik ni Kristo, hindi magintanan mapatay nga aman. Kaya may ara man mabutan ng buhi sa pagbalik ni Kristo. Bailuan na lang ang ilang madinulunton nga lawas, bailuan na lang ang ilang kabuhi nga may kamatayon sa hindi madinulunton nga lawas kag sa hindi mapatay nga lawas sa pagbalik ni Kristo. Amo na ang nami. Pero sa mga wala mabago ang espiritual nga kabuhi, amo na magkalamatay sila pagbalik ni Kristo kag mabanhaw na sa tapos na isa kalibo ka tuig. Manang adiri, kung padayon nung pagbasa ang Roma 5, versikulo 13, 14, 15, hasta dito sa versikulo 17, 18, 19, hasta gin sa versikulo 21, ang inhambal diri mag-uturan, siling diri ni Apostol Pablo, sa 13, kaysa wala pa mahatag ang kasuguan, ang sala yari na sa kalibutan. Ang mutabalong diri nga mahatag ang kasuguan nga ginsulat sa tudlo sang Dios pagi kay Moses. So, gihatag niya kay Moses, tayo na yung ginbasa ni Moses dito kay sa kaliwatan sa Israel. Pero, ang prinsipyo sa mga kasuguan, ara na, halin pa dito sa talamnan sa gidin. Sa panahon nga si Adan kag si iba, hindi pa nakasala. Kay, kung nala patani kasuguan, ay hindi tani sila si Adan makasala. Pero bangod kay ara, arang kasuguan, amuto nakasala sila. Ano nga sala ang nalapas nila ni Adan? Ang unang sugo, naman. Kay nagpati sila sa kaaway sang Diyos nga tani hindi nila pagtubuhan, hindi nila pagpatihan. Ang problema kay ginpatihan man nila na dula man ang ila pagsalig sa Diyos nga ginhambalan sila nga sang magkaon sila mapatay silang totoo. Adi disgrasya. Muto nga nalapas nila ang pulong sang Diyos nga hambal sang Diyos hindi gid kamo magkaon sa sininga bunga sang kahoy. Kay sang magkaon kamo isang magtandog lang, mapatay gid ka mong matutuo. Adi, may man sila nagtuo, may man nagpati, nakasala sila. Ano ang lapas nila? Ang unang sugo ng siling, ang prinsipyo, amo na nga, hindi ka magsimba sa ibang nga Diyos. Karun kay ginsimba man, gintuuhan man, ginpatihan man, ang kaaway sang Diyos. Nakalapas nila ang unang sugo. Amo na nga, ara na. Pero ang ginsulat nga kasuguan nga dito sa duha ka malapad nga bato, wala pa. Pero sulod sa 2,500 ka mga tinuig ara ng prinsipyo sa kasuguan. Muna nga, sa versikulo 14, pero ang kamatayon naghari halin kay Adan, tubtob kay Moses. Bisan pa sa mga wala makasala pareho sang paglapas ni Adan. O siyempre kay nakasala naman na. Namo ganina ang bayad sang sala among kamatayon. So sa 6:23 sang Matthew, amo na nga, napatay gid halin pa kay Adan, napatay pagadto kay Moses. Bisan wala pa ang kasuguan nga ginsulat dito sa duha ka malapad nga bato, napatay sila, naghari na ang sala. Pero hindi pareho sang sala amo man ang wala sing bayad nga regalo. Muna diri na gani makita ta kay kun tungod sa sala sang isa ka tawo madamo ang nagkalamatay, labi pa gid nga ang grasya sang Dios kag ang iya bugay nga ginhatag paagi sa isa ka tawo, si Jesu Kristo, nagbugana sa madamo. So, ara bugana katama ang grasya, ang kaluoy sang Dios paagi kay Kristo. Muna nga biskan ara ang kamatayon espiritual, pero ara man ang espiritual man gihapon nga bugan nga grasya o bugay. Muna nga dipindi na sa tawo kung hatagan niya sang priority. Kay sa versikulo 6, kag indi pareho sa sala sang isa ka tawo. O kana isa sa aton, lain-lain aton nahimo eh. Amo man ang regalo. Kaya ang paghukom paagi sa isa katao, nagdulong sa pagpakamalaot. Muna nga, Kay tungod sa sala, sa isa ka tawo naghari ang kamatayon paagi sa isa ka tawo, labi pagid nga ang nagabaton sang bugana nga grasya kag sang dulot sang pagkamatarong magagahom sa kabuhi paagi sa sala, paagi sa isa ka tawo nga amo si Jesucristo. Siyempre nagpakatawo man si Kristo. Gani tungod sa isa ka sala ang tanan nga tawo ginukman subong man paagi sa pagkamatarong sang isa ang libre nga dulot nag-abot sa tanan nga mga tao sa pagpakamatarong sang kabuhi. Kay subong nga tungod sa paglapma sang isa ka tao, madamo ang nangin makasala. Sa amuman paagi sa pagtuman sang isa ka tao, madamo ang nangin matarong. Sino man siya nga tao gin kabig diri amo si Kristo. Ginmit lang na dito sa versikulo 15:16. Amo na nga naglapas si Adan, nangin makasala kita tanan, pero nagtuman si Kristo, anong gintuman niya? Gintuman niya ang sugo siyang amay. Yan ang ginpamatudan sa Matthew 5:17. Ginpamatudan man niya sa Juan 15:10 nga nagmatinumanon siya sa tanan ng mga sugo siyang amay. Amo na nga, mangin matarong ang tao nga magtuo kay Kristo kag magtugyan sila kabuhi, kag magtuman sa sugo. Kaya mo nang hambal ni Kristo nga, if you love me, keep my commandments. Ano na nga commandments? Why man lain nga commandments? Amo malang gyapon ang Ten Commandments kay si Kristo man itong naghatag kay Moses dito sa bukid sang Sinai. Kay why man magpanaog ang amay? Why man magpakita ang amay? Si Kristo man lang tuhalin pa sa dito sa talamnan sang Eden, garden sang Eden, hasta sa panahon ni Moses, hasta sa panahon nga nagpakatao. Siya man lang to. Ang amay why man magpakita, pero ara ang amay. Kay si Kristo man ang bali, may amo ang right hand nga nagahimo sa tanan. Tama na nga, nagsulod man ang kasuguan agud magdamo gidbala ang sala. Na? Nagsulod man ang kasuguan agud magdamo pagid ang mga sala. O, tuod na siya, sang nakita na nila, basan nila, makita na dayon. Pero sang nagdamo ang sala, nagdamo gid ang grasya sang Dios. Gani, sumong nga ang isa. Ang sala naghari sa kamatayon, ang grasya sang Dios magagahong paagi sa pagpakamatarong, paagi sa pagkamatarong kag sa kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Amo na nga dapat aton siya maintindihan mga kauturan, mga kabiyanan, kay sang insiling na nato simple.

aton makita ang dako nga gugma sa Ginoo sa kaidasa kada isa sa aton. Ang Dios may gugmaon katama sa mga nagahinulsol, may gugmaon katama sa mga makasasala, labi na ko naghinulsol kita. Pero nagdumot siya, naugot siya sa sala. Way na makita sing tempo nga magpadayon pa aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyon. Dakilang Dios na sa katasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, dumudulog kami muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gamay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na palaalas pati sa amin. Nawa, sa pagitan na inyong kapangyarihan na pinagkaloob sa inyong bugtong na anak at paggamay ng banal na espiritu, maunawaan nawa namin ang kahalagahan ng plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo na maunawaan nawa ang inyong kalooban, ang panukala. Pagpalain mo man ang ginagamit ni Pilan, K5 News, K5 Philippines. Gayon din ang Siyodo Camiloy at pamilya. Gayon din ang mga kawani na nawa kaming lahat ay maging karapat-dapat sa inyong mga pagpala na kami po ay makapaglilingkod sa inyo na may katapatan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalamat sa inyo. Kaya aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinay Sus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot na ginom ka. After 4 hours, madulat na si reliever, arag ipon
4: ang
3: pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayo ang ako nuno.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Pastor, mas not
0: ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa...

0: mga abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. Mag-DTX 500 kada adlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
1: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
1: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
0: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
1: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom na sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag MITC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
0: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
1: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
0: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
1: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlok adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
0: Oo.
1: Ang matabo is gamito na niya ang imo nga stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MITC man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag MITC at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw kag pagrepair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
0: Oo, ganagan matama.
1: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sa gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sa aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try new intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
2: Anong sekreto niya?
0: Milig sa tago ay?
1: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
0: DC, ako no, DC. 19, ang 8, nag-19 ako no, kailis, last year 18, plug to mo. Huwag 19 ha.
2: Nakakampyon ni
1: McPeach. Kabalo ko ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
0: Basic.
3: Maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
0: Ako na.
3: Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO, kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amuni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Duclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ang palaya extra nga bugana sa charanti nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-lay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
0: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
0: Di na dala subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500.
8: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
1: Dayon gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP. pinigid maayo, Sir JP, ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas, bangon ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imuha kidney, imuha baga, imuha tinae, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang line pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green nga mga utanon,
1: like,
2: Sir JP.
1: Like okra, be? Tugabang?
2: Balungka?
1: Takway?
7: Okay, takway?
1: Damo hindi namin na.
2: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
1: tiyo, pinya. Susubong, damo-damo subong avocado.
2: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dalaw.
9: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
1: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa duna?
7: Masami.
1: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag Mighty C. Huwag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir JP. Same with your health, no? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gahabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
7: Gusto, no?
1: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic, kay magpabulong na.
7: Oh.
1: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
7: Makanto
1: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
7: Oh.
1: No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
5: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa mga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
10: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
0: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahinat sila.
11: oy dapat maligo adlaw-adlaw.
1: Mm-hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, sir boy, nus-nusan gid ang ilong.
3: Ang Clinica Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga, ah. Kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Dio Fresh. Mm-hmm. Kung namin kinyang magpangapi, aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Mm-hmm. Iba niya kakape po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok. Kaya gusto magpainit sa lawas, ari na. May DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilulak ipuno sang antioxidant.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: So, kung may kwarta sila, sir.
3: May budget?
1: May budget.
3: Kung may budget,
1: DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may arakasang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
3: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo doon ka dito bayo, ay kampiyon na
1: bulletproof coffee. Mm.
3: Bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
1: Mm. Yes, so, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
3: Extend? Oh. Ang extend. Yan nga pa nami si mo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
3: Thank you, Sir JP. No, ang Balila Health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-lan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
1: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang a portion sa silula.
3: Patay ka.
1: Patay ka Japon. Hindi na kinahanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa silula, takihon na patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
3: Bigaw na absorption sa lawas.
1: So di na magamit ni silula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce dasang ano gitawag free radical, sir boy.
3: Correct?
1: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
3: Correct.
1: Oh, meaning pa mo nang tok sa imo selula, ka ang nakanami lang kay si Ditribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo, DTX lang may antioxidant. Si Ditribayo may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Di imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining Ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni Ditribayo sa imong selula.
9: Kampiyon, Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa Ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, Ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon, mention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, adan na sa Ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in Ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
1: gadamo sila ya.
9: Gadamo na lang sila gadamo. Si Ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Mil.
1: Di, amo na nga, lain-gid nga pala inom ka Ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula, ang nami pagidya Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa Ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugot as hindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
9: Free radicals.
1: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
9: Wala kabuhi ya.
1: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
9: Correct.
1: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stages, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw Sir Boy.
9: So simple hon tanin no, kung ginamligan ka sa Ditribayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Ditribayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Ditribayo o daan sang DTX 500.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Ditribayo, problema sa tangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Mag Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo, adlaw-adlaw. Ditribayo, Ditribayo with Vizio.
16: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla, sang pagtumarko sang Ditribayo ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
17: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC. Ditribayo. Klinika Deo Fresh. Extend Food Supplement for Men. rin. Klinika Fight to Fiber, kag-iman pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
13: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
1: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na akong kag-turmuhal din pa sa baba.
13: Mm-hmm.
1: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
13: Mm-hmm.
1: Tingnan lang kag-humok yung mga kwan.
9: Imong pupo.
1: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attack niya ang water molecules para nga nami ang lubrication.
9: Mm-hmm.
1: Sa imong pagbawil movement.
13: Mm-hmm.
1: Eh, lain gidyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
9: Kampiyon. Mm-hmm.
13: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
1: Mm-hmm.
13: Ang pinakakontra, kaginakulbaan, tas tanan cancer.
1: Mm-hmm.
13: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
9: ang
13: imong mga selula.
1: Mm-hmm.
13: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally,
1: mm-hmm,
13: ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
1: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
13: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
1: Oh.
13: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
9: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you...
1: Ako, sir boy, 5 kagina.
9: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinigutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4.34. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Bango na, bango na! Sa mga ginikanan, amay, kagiloy, sapuloyan, nga nabiloan na ton na amagining una nga nagabugtaw sa tagsasanik ka pamilya. Anong palamahawon ta subong? Laban-laban, di madula ang itlog. Itlog, sampat gid kun aga. Madasig pa nga lutuon, tapos damo pa sa klase sa nga menu. Kaaga, siyempre, hindi madula gapon ang mga uga. Dasig, gid ba? Saka na, mitard. Ayaw nga agagid, sa ato si mga ka-K5, kita agad ang gabi-abi sa inyo. Diri sa 183 ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan, nag-isa ka Component City ang syudad siyang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Nag-isa ka utob sa Amlabutan, sa ngaton sa nga pagwaragwag, mga nagamonitor ka mo via sa inyo sinitag sa ka mga radio. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa FM band kita. Kag sa mga real stations naton, dira sa Banua sa Leganes, syurad sang Pasay, Banua sa Kalinog, Banua sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag sumuban dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nga nakatutok sa K5 News FM Sara. Sa mga nagamonitor via Facebook Live, sa mga ka-K5 naton sa Bilog Siringa Western Visayas, sa Bilog Siringa Pungsod Pilipinas. Kag siyempre sa aton sining mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon man, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka ba yung oras sa inyong atanan? We hope ngayon lang ka mo sa mayo sining mga kahimtangan. Kaya pa! Kaya nun para sa aton sining mga pamilya. Sa Gyapon, kita ang temporaryo na magatalo sa sining Rigo Angkor Man kay ka-K5 Ray Espea Umalay. Ako naman inyo lagad, ang inyo ka-K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Welcome sa ato sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pizza Jess na kita sa bulan sang Hunyo. Ikaduwa ini nga Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikaanom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sining mga estudyante, amat-amat na bangon, murmadman na ha. Hindi na pagtasa si nanay, si tatay sa pagpukaw. Na bala mo ko kaysa pukawon, hambalsan nga mga estudyante, mga kabataan ta, mapanaytay 5 minutes.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: After 5 minutes, pukawon mo another 5 minutes. balaan taman kay agyan taman sang una. Nao sang una estudyante ba? O sinanay yawan makapukaw sa aton. Sinamag barangon nung kamuda. Hindi ka mo bata sang manggaranon.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sa pagpangalagad sa Gyapon, kita ang mag-updown sa aton sa mga K5 News Patrol Reporters. Magadulong karon sa nya mga balita nagakrabor di sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Makaupo na itong karon sa ato sa K5 News Patrol si ka-K5 Karen Badilla. Kag of course sa ato sa Man on the Wheel ka-K5 Jason Talaron. I-check na ito ng palibot sang syudad sang Iloilo. May klase, may opisina subong adlaw sa Biyernes pa na holiday. Na sa ulog naton sa katong sila nga Independence Day mga ka-K5. Alas 4:40 sa atong sila nga pagpangalagad. Samta nagapamati ka mo sa atong sila nga pagpangalagad. Timpla ka mo na sang kape. Dapat healthy nga kape ha. Ang Detox Coffee Mix ng kakapi ka na naka-detox ka pa. Good morning kay Winifrida Sarmiento, kay Sir Rick Mapa, kay Sir JC James Garvillas, na kay Ma'am Bit Idalilia, kay Sir Arturo Lilian, sa may barangay Maspasan, sa may Banunga sa Kalino. Good morning kay Ma'am Cherella Pating Branyada sa may Kuwait. Kagahon sumong sa Kuwait, pugtaw pa si Ma'am Cherella Pating Branyada. Kag sumuman, no, kay sa may Batsuyan ni Ma'am Selfa, no? Batsuyan. Kag sumuman, good morning man kay Ma'am Teresa Alconada Redonda, no? Kag of course kay Ma'am Ning Ilumba. Pamilya Ilumba, blessed Wednesday morning. Kay Sir Alex Sasabo, kag Sir Danny Jumides Agpalo. Dira sa may New York, USA. Kumusta na kapon sa may New York, USA? Kay kapon nag-attend sa game number 3 si US President Donald Trump. Pero ibang tumalan out dito sa Madison Square Garden. Now, ginbuo nila si US President Donald Trump.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa ito, sa nagpagpangalagad, before sa madalag ko na ito, mabalita, basta ganit kada aga, hindi kita malipat, no? Magpasalamat sa aton sining nga makaako. No? Kung kaysa marilisar na ito, no? Nga despite sa sining mga kabudlay sa atos nga pagpangabuhi, no? Do kapigado gid. Pero labi kag lawas sa nang pasalamatan na ito, no? Nga buhi pa kita. Amo na ba nila bahabang may buhay, may pag-asa. Kay hindi tanan nga tawo sa ibabaw sang kalibutan, makabugtaw kada aga. Ang bagay nila, kung magtulog ka kung gabi, imo niya desisyon kung saan ikaw yung matulog. Pero kung magbugtaw mo kung aga, no, desisyon ay na sa ngaton sini nga makako.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang kabuhi, tama ka tapok. No? Ang life is a fragile. Now, daw, siling mo, ay, doop na na yung makamito ko ina. Amo ni tabo sa ton. Kagsabong ma-realisar na ton, mga K5, ang ining natabo, no, nga linog, dito sa ibain sang Sok Sergeant. Now, sino mag-expectar kag, sino nagpaabot, no, nga amo dito, no, ang ining masubo, nga balita, kag lakip man, ang ining masakit, no, nga trahedya. Dito sa may area sang Sok Sergeant, ilabigid sa pila sa mga lugar, dira sa may area sang Sarangani.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kama na nga, hindi kita malipat, bisan kapigado sa pagpakabuhi ta, no? Nga magpasalamat sa aton sa nga makaako. Another blessings, ang gidugang sa aton sa nga kabuhi, nga nakabugtaw kita mga ka-K5. Amo ning pasalamatan naton gid kada adlaw nga pagbugtaw naton, no, dala pa naton na atos nga hulam nga kabuhi.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:43 sa aton sining nga pagpangalagad. Ano bala man bintal pang sa mga balita nga aton pagaistoryahan sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Nagasaka sa Gyapon ang ining mga nagkalamatay sa sining linog dito sa may area sang Mindanao. As of the latest, ang nagkalamatay sa sining sambit sa linog naglabot na sa 41 kabilog.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag magluwas dra, may mga missing pa. Amo tambal na ton ang mas madamo nga nagkalamatay. Amo ining natabo nga landslide mga ka-K5. Na daw pilagi dito ng kalamatay, do mga 3 sige dyan mga K5 ang nagkalamatay sa saning landslide, no? Dito sa may area sang Sarangani. Kag ang masubo diri, no? Kay kabudlay subong, no? Sa ila sa saning pagpangabuhi, no? Linibo subong ang apektado. Nagkalaguba ang ila sining nga balay kag pila dito ka mga imprastruktura na dito sa may area sang Mindanao, no, ang hindi matiniran kag asta gani ang ila sining nga hospital.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Mayara sang mga 450 na ka mga nagkalapilasan tungod sa ning 7.8 nga magnitude nga linog mga ka-K5. kag dito may mga kwan pa, may mga iloy pa. No, nga nagabata mabudlay ang sitwasyon dito. Gina-treat no, ang mga pasyente sa sulod langgid sa mga tent. No, nag-sit up kay ti ang hospital dito. Gina-kulbaan man no, kay mahimo nga basi ma-rumpag man mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Kay Asta Subong, mabatsagan mo pa no, ang ining mga aftershocks. Masubra na 1,000 ang na-record sa katos ng Feebox ng mga aftershocks. Kagang iban sini, mabaskog nga aftershocks.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Nagalabot sa mga 5.1 magnitude ang iban sini nga aftershocks. Di basta gani ang magnitude sini, mga 5 pa na. Tama palik, baskog. Mabatsagan mo pa ng Japon ang pagtayog na usang duta mga ka-K5. Kaya masubo pa diri kay pinapagid ka mga lugar na no, dito sa maapektado sang linog ilabi na gid na no, sa area na no, usang Sarangani. Kay ti diri ang sentro sang sining 7.8 magnitude ng linog nga tama pakabudlay kag pila sining ka mga areas ang indi sa Japon accessible.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Makakadto ka lang sa lugar gamit ang helicopter. Now, may mga area sa Japon kapabilin dito na hindi accessible. Kahit tungod nga ang madalanon dito ang Ila Highway na nagkalaguba, nagkalalitik ang dalan.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Ang dalan dito, just imagine mga K-5, no, pihak mo, no, kadako sang litik. Bali, ang dalan natunga gidya sa tunga, no, ang lawas mo pwede kigo mo, no, nagbulag gidya ang dalan eh, no, doging pihak, no, mga K-5. Amo ni kabaskog ang linog nga tabo dito sa may area sang Suksarjen, ilabagid na sa area sang Sarangani.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Magluwas nga mabudlay sa Japon nga makadtuan o kon accessible. No, ang pilak lugar dito sa may Sarangani, no, ang ginakadlukan pag dito no, sang mga rescuers naton, amoning mga aftershocks, no, wakitak balos mong. No, amo na ang iban mabudlay pang malabot subong sang bulig no sa aton sini nga gobyerno.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Aside sa sining mga naglilitik ng kalaguba nga dalan, ang taytay dito na tunga man tapos ang isa ka porsyon na naog. No, magluwas dira mga K-5 ang ginakulbaan pag nila. No, amo ganhi nga padayon no ang ining mga aftershocks sa pila dito ka mga lugar. Ikaw ikaw to naga responde no nga matag sa nga bulig ma rescue abi mga K-5 no kululbaan ka man no ibutang mo man na una-una ang imo sing safety kung ikaw ang magbulig dito mga K-5.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Kag of course ang problema pag dito ang komunikasyon na may mga area nga ti ang ilasin nga elektrisidad na kung sa Japon to power off kag syempre iban dito wise ang signal amo na nga mabudlay ang pag-communicate no? Sa pilasik ka mga lugar dito sa may area sang Sarangani.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: So manang ambal nila pahirapan no? Ang pag-rescue. Pagdulong sang bulig sa pilasubong ka mga lugar ilabinagid sa may area sang Sarangani nga amugin ng natamaan no? Sang nag-igo ining 7.8 magnitude.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Ang concern na ton diri na may pilagsubong ka mga kauturan na ton nga mahimo bla basit atabunan pa sa mga debris, no? Nga mahimo naka-survive pa. Madumduman natin sang una, sang gabay pa kita, gama pamatit magta balita, sang una ginigo na sa mabaskog nga linog ang bagyo. Just imagine, 1 week, iban, no? Naka-survive. No? Iban that time na experience siya sa inya malantaw natin. Ang ilasin nga ihi among ginainom nila just to survive mo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iba na tabunan, no, sa mga debris. Na, pero kung kaysa swerte ikaw, no, kay kung marumpag abing isa sa ka building, no, hindi ba tayo yun nga malabot sa duta, iba na may naka may nakasagang sini, no, nga mga kanda poste o kon ang ano na ang pundasyon blasan nga building ti hindi ba no magtupa sa imo ti ban sina kahulat na lang sang rescuer na no, kung may imo mabdan ikaw ti nga simadjen isa ka simana before nga na rescue nga bisan paano no ginagutom ginauhaw iwas isang choice no kundi ang imo si mismo ihi among imo si nga imnon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi na expectal na to nga may, mo, may mga survivor pa. Pero ining iban na ining mga nabiktima sang landslide nga nagkwangid na lubonggid ang ila sa nga, nga panimalay. No, kahit pag tayog sa saning aduta ta, yamat-amat magkatipag no, ang duta ta kag nag-slide. Amo na nga iban saning mabalay, no, natabunan dito kag reported, may iriyagin dito nga 13 gidya ang mga nagkalamatay.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:52 sa atong sining nga pagpangalagad. Amo ning mga kalamidad, no? Ang linog. Tama gid ka delikado. Siguro ko namo ni ka baskog, no? Ang isa sa ning kalinog. Bisan ano paguro ka ambal naton nga preparasyon naton kay ti ang linog wa tang paktan ko sa do magaigo. No? Wa ta kabalok ko anong adlaw, anong oras, anong pizza. No? Anong tion? No, mahimo nga mag-igo sa aton ang linog mga kakifay. Ang kay Balol sinang ato siya nga kaitaasan. Konsan o mag-igo ang isa sa kalinog. Kaya sa subungan bagay naton, amunan ni ka moderno. No, ang aton sininga tiyempo. No, ari na kita sa modern era. Pero hasta subong wagyapon sa anuman yung equipment no, o kung gamit nga makadetect konsan o magaigo ang isa sa nika linog.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ining nag-igo nga mabaskog nga linog dito sa may area sang Sarangani, may mo nga makamaras mas man kita. No, nga mo ni ang pinaka-importante ang kabuhi. No, bisan ano pa na ka kwan kamahal na no, sa isa sa nika kabalay, kabuilding, no, kung iguon sa mabasog linog in a split second, no, dula na. Pero, madula man ang mga butang sa ibawo sang kalibutan, no, amunambal nila, as long a buhi ikaw, maumpisa ka naman sa sugod eh. Pero balaan natin kung nukabudlay magumpisa sa panugod mo. Pero ang importante, buhi kita. No, kay once nga kabuhi, madula, hindi na ton mabalik pa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, istoryahan ta ni. No, ining masubo nga natabo sa duwataran ka mga players sa Ateneo de Manila University. Ining isa sa ni sa nagdanining palabuton no, sa patag sang basketball. Ang ginatumod na ton, ining si Bater Bonya nga taga Mindanao man ni. Taga Agusan del Sur man ni mga K5. No? Napatay tungod sa sining training. Amo ni ambal niya, grabe ng training. Galik sa niya basketball dira sa Ateneo de Manila University. No? Do ka nga, ngay nga do ano ni Vizel ang inyo sa niya nga ubra?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iloy sini halos hindi mabato. Normal nga reaksyon sang ginikanan, no, sang iloy. No, umpisa ka man itabo, no, sakay Baterbonya, no, madamo ang makita natun sa social media. No, daw siya gid ang na-feature sini, ining si Rini Baterbonya. Kay kapon, nakabot ng iya pamilya ang iya iloy dito sa may Metro Manila. Pero masakit na rin sang nagpadulong rin sa may Metro Manila, ining si Rene Baterbonya. Grabe pang hakos, no, sang iloy sini sa airport. No, babay kag ining si Rene Baterbonya, no, daw ka magulangan ni damo sa maglutod mo, no, ini sila makipay kag ginasaligagi sa pamilya nga ining si Rene Baterbonya amo ang makabulig sa ila para, no, bisan paano makalampuwa sila kag namo pasaka-saka man ang kalidad sa ila sa pagpangabuhi. Okay, pigado mo. No, diri nagpadulong sa Metro Manila, no, nagkwani ang iya sa ning handom. Pero mabal na to na kutob lang gid. No, sa amo sa tong adlaw sang Hunyo 8, no, ginkuha ang kabuhi ni Rene Baterbonya. Upod man sini si Divine Adili. Ang pamilya ni Divine taga kwan siya? Taga din ganin sa Adili kay pagadalon ini, no? Sa may ila sa ning nga lugar, no, Nigeria, no, ining si Adili, no, tito dalon yung pamilya papuli, no, sa ila sa ning lugar. Amo ni lang masakit, no, nga grabe ang handom kag expectation ta, no, pero sa amo sa ning itabo, no, ginadula, no, do kaangay nga narumpag man, no, nga handom ang natabo, no, sa kay Rene Baterbonya. Kag iga-check man itong report sa katong sa ninyo mga K5 News Patrol reporters sa atong sige pagbalik pagtapos sa pagkaimportanting mapaybalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mahigro bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
7: DTX 500!
6: Masalikan! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: DC.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!

0: KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
10: I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: Kirilan sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa Rigan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butka.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butka.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Pabalik ba K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Mayong aga gig kay Sir Nemesio Tahala Senior, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, sa kay Sir Noel Goles na naka-detect sa coffee mix na sa May Telcom Compound, Barangay Quintin Salazaro, kay Sir Jenry Siman, na doon sa may Banwa sang Zaraga, na may audio kita, partner. Okay. Kag kay Ma'am Cherela Pating Branyaga, pula-pula ako sa Ma'am Cherela Pating Branyaga, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Rina Mapa, dira sa may Rizal Apos, sa di kamay kalanaan. Available gid ang DTX coffee mix. Timpla na kape. Inom kina dapat healthy nga kape. Kag sumuman, bawal subong nga mga sakit, kamahal sa mga bulong, balaklon, kag mahospital ikaw. Dapat papag-uno na to na ating immune system. Batok sa mga balatian. Inom kita the power trio. Combination ini sa klinika DTX 500, the superior antioxidant, mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag sumuman D3 bio antiviral, kagantay bacterial specialist.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang mga klinika products mabakal sa mga klinika outlet naton rin sa Maydalan I. Lopez sa tupad sa Centro Barts International College sa Ilira sa Robinson's Place Haro sa may Banwa sa Nyamiag-Aw Barangay Baybay Norte na sa tupad sa MCR Agriventure sa may syudad siyang Pasi, Barangay Poblasyon Ilawod, ang ato siya Klinika Outlet, kag sa may Banwa sang Kalinog. Yara sa Coast Mart Kalinog, kag sa may Banwa sang Sara, yara sa may Barangay Apoloista, na sa may Banwa sang Sara, ang bago naton niya Klinika Outlet. Ang mga Klinika products, mabakal man sa nagapanguna nga butika sa inyong lugar, kag ma-order man niya sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Ang pamilya ni Rene Clert Baterbunya, no? Luyag nga may buluan kunugid ang natabo. No? Gimpay dalom na sa autopsy ang bangkay ni Rene Baterbunya para may buluan. No? Kaya mo nang hingyo kag pangabay. No? Sang iya sa nangay mata. No, ang katapusan pang ginhambal ni Rene Baterbunya sa iya sa nga Iloy, ang last nila nga pag-istorya na is niya, iaahon ko kayo sa kahirapan.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Kag ang Iloy, kunabalaan niya kuno nga amo ni ka intense, no? Ang training, no? Wasiwayag ipasugtan ang iya sa nga bata. Kaya biya, it's a normal na training para sa mga basketball players ang natabo dito mga K5. Galit mo sobra ka do kaangay sa military training dito.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Sa mga social media, ang ining mga nakaagi the time no sa mga training, daw para sa ila doon yung luyag balikan pa. No, ining mga memories para sa ila, kay maginalawag sila nga baler. Asa dito sa baler? Ha? Hindi nila luyag nga balikan kung nung ginto ka tabot. no? Para sa ila daw hell, no? Do impierno dito, no? Ang magpadulong sila dito sa Baler. Ini base sa mga panaysayon kag statement sa mga players nga nakaagi dito training. Nga man galik grabe ka training. Nalibla naton ang coach sang Ateneo de Manila University basketball men's team, no? Amo si Tab Baldwin. Bala naton nga adamo man nga idolo, no? Kag nagabilib sa iya. Pero subong nangin na sentro ini, no? Sang pag-scrutiny, no? Sang publiko. Angot sa sining natabo, no? Sa sining duatran ka mga player sang men's basketball sang Ateneo de Manila University.
2: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Just imagine, nang madulaan ikaw sang imo sining nga bata. Grabe ng libion sang iya sining nga iloy. No? Wagi sining na imagine, no? Nga mahimo ang ining desisyon sang bata nga mag-eskwela dito sa may Metro Manila. Magresulta, no? Sang isa sa ni ka masubo kag masakit sa ni nga trahedya.
2: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Si magampang pakuntani ining si Rene Baterbonia, no? This coming UAAP season 89. Samtang ining si Divine Adili ang sophomore, no? Last year din siya nagsulod dira sa Ateneo de Manila University. Ah, pero siya nag-expect, no? Nga mo ni matabo sa iya, isa ni ka Nigerian, kag ang pamilya sa ni, no? Luyag nga ipapauli, no? Ang iya sa ni nga bangkay, base man sa ilas nga pagpati, kag base man sa ila sa ni nga kultura.
2: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Kaya ang pamilya, luyag, no? Nga may baluan, ano ginang natabo dito? Ano ginang training dito? No? Sa may Dipakulaw, sa may Aurora. Kung nga ang naglabot sa punto, nga ining duha ka mga players, nagkalalumos. Kagang iban sa mga players, no? Anong natabo sa ila? No? Ano naka-survive o kining duha langit? Ang ginanod kay ni Shang report, ginanod sa mabaskog sa nga current sang tubig.
2: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Grabe nga training, basketball, pero dito ka sa dagat nga train, no? Abayad sa iban na pwede man matrain sa swimming pool, no? Pero nga gintugid sa dagat. Kaya mo ni usually ang training, no? Sa may bahin sang Ateneo de Manila University sa mga men's basketball. Tang ining insidente subong na imbisigaran na naos ang Criminal Investigation and Detection Group. Kagang autopsy araman ang taga National Bureau of Investigation.
2: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Di kita yan nagalaom ng mahibaluan kung ano matuduod sini na nga hitabo sa saring nga masubo nga gindangatan sang duwa saring ka mga players na makabig na ton na may masanag tanik nga palabuton, no? Sa ila sa ring buhas damlag sa patag sang basketball.
2: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Alas 5:17 sa aton sa ringa pagpangalagad. Bango na, bugtaw na, ligo na. May klase, may opisina, subong adlaw, mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: I-check na itong report ni ka-K5 Aaron Refugio, no? Kay ang mga kung subong ibansan ng mga riders, no? Ginagamit sa pagdulong, no? Sang illegal sini, no? Nga droga mga ka-K5, no? Ang rider kaysa legal sa nga gabi. May na dakpan dito nga isa sa nika rider, no? Duma 1.7 na million ang balor, no? Sang sining nasambit sining nga droga ara no? Kay ka-K5 Aaron, no? Or ang mayara man sang delivery rider nga ginpatay man, no? Binuno sang ila sining kaingon. Wow, ah, nagpadala-dala sang ila sang balatsyagon. No, kay nagbuno ni sa iya, ilaman tupad balay. Tungod lagi nga tandog kuno ang top box, no? Sang motor. Amo ni nga rason kun nga ah, nga binuno. Pero laban-laban sa ni may kuan niya. Na may daan na nga ilugutanon. Una tay check ang report ya K5 ba Kim Kaluyo.
10: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
11: Patay ang 43 anyos nga si alias Glenn, isa ka delivery rider matapos nga ginbuno ni alias Glenn Marca, 30 anyos sa may area no sang Zone 2 Barangay Cubay Haro Iloilo City. Girabanta mga pasado las 8 sang gabi Hunyo 9. Suno pa kay Tanod Deputy Commander Gilbersan Robles sang Barangay Cubay nga nagugat no pagbinaisay sang duha bangod sa ginaligar na salapay no sang suspect ang top box sa motor sang biktima nga nahamtang malapit sa footwalk nga alagyan naman ni Glenn Marca. Ginsita inisa ang victim kag dito na natabo ang ining kumosyon o kunang ilang pagbinaisay. According pa diri sa Deputy Tanod Commander nga posible nga mayaran na nangadaan no nga taklo sa during that time sang kutsilyo ang ining suspect nga medyo malaba-laba no based man diri sa ining natungdan nga amo ang gingamit sa pagbuno sa biktima sa dughan. Gindala pa sa ospital si Glenn apang gindeclare sang doktor nga dead on arrival o kon DOA. Nagpalagyo naman ang suspect ang ginaboy sa suba ang gamit nga kutsilyo apang naabda naman no, sa mga tanod sa ilang balay. Gilayo naman nga ginaresto sa mga katapos ang Iloilo City Police Station 3 ang ining suspetsado kagyara na sa kustodiya sa kapulisan kag nagapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Ginapayag mayara sa hindi pagintindihanay o kung kumbaga pagsinuyaay sa magtimbang bahin antes pa man natabo ang ining insidente. Lunsay, may mga kabataan ang ining victim kag suspect nga timagagmay pa ka K5 Enrico. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C agud ang lawas resistant shadow gid permi sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Kag ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Pidakpan maning nasambit sa ning nga suspect na kagamay lang kung tani ni pero amo pa ni ang rason sa pagkautas sa kabuhi na sang isa sa ni ka rider istoryahin nyo lang na base kung iba na ka inuman bla budlay ni kon na mga emotion nga kagamay gamay na ga binaisa itugtob sa uli na nga maglambot sa punto nga magbinon anay. Good morning kay Mami Rasol, kay Achon, Kadigal, Pamilya Kadigal, Cabrieto, Kakulita sa Asian Victoria, sa may Banuas ang Leon. Kay sa tabs kay Javiliana Diaz, kay Mam Rivia Panes, maulanon ko nung aga sa kay Jeffrey Tomlos from Velasco, Lemery, Iloilo. Kay Mam Laro Sumagaysay, good morning again kay sa Jenry Sima. Alas 5.22, i-check na ito report yung K5 Karen Badilia. Kay ang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 na no, nagpanumdom sa mamagkagugma nga hindi mag-video sa tiyon sang ila intimate moment. Amo may nalibugan ka ulo ko, no? Mahimo ka o tapos videohan mong kagulingon mo para sa ano? Nga sa uli pagbulagay nyo ang emotion nga nubyo kon na hindi ka balik sa iya. Ipalaptang inyo sa nga video. Ibalontang kampiyong report of Project K5, Karen Badilla.
10: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
12: K5 break ang ginapahanumduman sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o Conraco ang ining mga magkahagugma bala K5 break na mahilig mag-video kung nag-make love.
9: Oh, make love? Kag-alibog yun ang ulo ko, K5 Karen, ano ginang purpose na nga mag-videoan mong ibo sa nga ginahimo niyong dua?
12: Amo gani, nga ayahan, no?
9: Oo, hindi po hindi malang guro nga, tumbahan na ka mo sa espiyo, ay bro, video! why kagiga panumdom, no? Nga subong, baulangga, langga, amo! Pero mag-lipas gani sa mga inadlaw, sinimana, binulan, tinuig, magbulagay ka mo, tiyan mo ito yung gamiton sang emotion nga nubyo na nga kwansin mo armas nga hindi ka mag-abor balik-balik sa kon kaga hindi ka na mag-rustorya sa kon palaptahon ko ning video. Siguro tayo mo ni Panom Dom, na sang Rako, kay damo siguro sang kaso ka nga si K5. Karen!
12: Yes, last week K5 break sa probinsya sang Antique, ay natabo ni, amo ni galing nga nagpatawag, sinabi na sang Prescon, kay may entrapment operation, sila nga ginkandak K5 break dito sa may San Jose de Buena Vista, Antique, kung sa diin may ara, sang third year college nga lalaki, ano ni siya, ginreklamo ni siya sang iya nga nubya nga incoming first year college K5 Rick. According the race, sa kay Police Colonel Richard Habawel, ang chief no sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 na Tondere, ang ining babayi nagpangayo ni sang bulig sa ila dito sa talatapan nila sa may Antique at nagapahayag nga ginapahog siya sa iya nga nubyo nga ipalakta.
9: Anay nubyo, guro? Base ang ex siya?
12: Oo. Pero kay gusto ni sang babae nga makipagbulag sa iya. Pero hindi gusto sang lalaki. Iti ginapahog niya ni ang babae nga ipalakta ang ilang nga video kag ang mga pictures niya kay Fabric nga hublas siya. Amo ni nga nagpangayo siya sang bulig sa kapulisan ta kag sang nagpatigayo na sang entrapment operation tinadakpan gid ni ang suspect kay Fabric grave coercion kag vowsy ang ginfile no nga kaso batok ni sa suspect nga nakahunong karon sa San Jose Municipal Police Station kay Fabric. Amo na nga suno sa kay Colonel Habawel nga ipabilin nga sekreto sa inyo nga duha nga magpartner
9: private
12: kung ano man dira. Oo, private. Kung ano man dirayaan, magkakatabo sa inyo kay Fabric. Nga, inablang hindi na kinangla, no? Ipabalo sa public or mag-video-video kada mag-picture-picture kaya kay Fabric. Kaya tiyan mo ito lang sa na-mention mo, ang amo muna, say man sa pahayag ni Colonel Habawel nga tiuna lang nami ang
9: relasyon.
12: Pero kung dumagpait-pait na gani, bauti, di ragin maumpisa ang pahugay kay Fabric.
9: Sa una, grabe nga langga-langga sa ulihido nang in public enemy number one mo na siya. Siya naging yung kontra mo kay Five Karen.
12: Yes, correct. Good. Lain pa, kahit may mga kasuhay nga nagkatabo.
9: Kwan, ang problema sa na, kung why man consent sa babae, nga kwaan mo bila video, sikrito kay Five Karen? So, amun na kung kaysa nga masubok, nga why kaya kabalo, ginakawaan ka sa video. No? Sa nga una ni kaso ni kay mga involved ba ito ganun, mga artista man mo, no? Nga may yara galing isang hidden camera kay Five Karen, no? Itong mga involved mga artista, ito paglawagon ng mga ngalan na kay base kung ma-recall Manila, blakag bala na ito na amuto yung mga bad memories kagkadulom sa kabuhi na nagyan nila, pero hinulsulam to nila. Pero ang babae, the time, abiwayak balong nga may ginavideohan, galing kay ti hidden camera kay Five Karen. So ba, kabudlay, kibaga amo siya. Pero, bala na to, may mga kasuguan dire nga madakpan. Amo na usually, abig, doon ginakuan ka bla, doon ginatumboy ka kay Five Karen. Hindi ka gali, Ari man ginuyatan ko rin nga video na to. Hindi kong kisa kulbaan, ikaw, ang ibang gani, ginapangwartahan ba kay Five Karen mo?
12: Oo. Ang lain pa dira, kay kung kay isa, suno man dira sa Rapo 6, ang ibang bilang ang mga video, ang ining lalaki, naka-blur ang tsura, pero ang babae, kita, gid.
9: Oh, daw ka unfair, no? Kung kay isa, amo na, may makitaan ikaw nga mga skandal, kung isang isaya, may tabon ng isaya, wala, nanon na kung naman. So, amo na, dapat, kung kita, alerto kita, kay kung kay isa, ang pagpalanggana, primero mo lang na.
12: Kasi kung hindi kasal.
9: Hindi kasal. Correct agad na kay Five Karen. Ay, lain niya kung makuha na kamoy. Mag-asawahay, naging kamubla. No? Legal ko na sa mata sa niya, aton kasuguhan ka sa mata sa aton sa mga nga makaako. Ikaw, ito, huka agad ha?
12: Wala na siya. Gapabilin ni private sa ulihi. Pero lumay man ako, may ara ko na isang gamay na, no, nga statement ng Rako Chief nga si Police Colonel Richard Habawel.
9: Okay. Ang chief ni isang Regional Anti-Cybercrime Unit 6.
13: Kasi magpa-video. Your intimate moment will be stayed between you. But alam mo, sa dami ng nahawakan ng aming cases, ayun, parang at the time na okay pang relationship nila, parang okay. Eventually, when the relationship turned sour, yun. Then, usually, you suspect they resort to such things to pressure yung mga victim. So, marami na po tayong experience. So, ma-advise po namin, huwag po tayo magpabidyo, let your intimate moments be a secret between you and your partner.
9: Okay. Si Colonel Habawel, no? Richard Habawel, K5 Karen.
12: Yes, correct. So, tiyo mo na sa liwat, ang panamdam sa Rako 6, na kung maghimo, you know, like mga mag-make love, ilikawan, gid niya mag-video-video, K5 Rick, kag magpakuha sa letrato nga nakahublas K5 Rick.
9: Sige. Salamat sa K5 ka!
12: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyos ang Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, iniman si K5 Karen Badilla. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: Balitang K5 sa umaga!
15: Balitang K5 sa umaga!
9: Amo ni nga, kung ka isa ang gugma-gugma ka, grabe no, do, hindi ka mo mabulag-bulag. Ah, daw hindi ka mo luyag na magpalayo sa isa kag isa. Nado gusto nyo kada segundo of the night ka mo. Pero kung magdugay na gani, wow, ah, daw matamat nga nagapait ang relasyon. Na? Ah, daw nangin kontrahanay na ka mga duwa. Kung sang una, langga-langga mo pa. Pero subon nangin public enemy number one mo na. Oh, without it, eh damo ni mga kaso, kag ginagamit yung kaisa nga pang tomboy bla. Ah, sige, ang bulag ka, wa. Hindi kayo naglilsakon, ha? Ah, ari kay ipalaptahon tang ang video. E may natabon ko nun sa may area dito sang antique. Good morning, Ma'am Annalyn Panes sa Gravante. Blessed morning, good. Kay Sir Carbida, good morning. Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan sa may syudad sang Pasi, mga Pictad Detects Coffee Mix. Ah, kag kay Lynn Simbrano Chua, good morning. Kag kay Mama Rizel Baloro Kasiple sa may barangay Balabaguharo. Nagamonitor man sa ato sa ninga pagpangalan. Galibog yapon ulo ta kung nung tabo sa Senado ta. Kay Asta Subong, no? Daw galibog ulo sa mga staff sa Senado ho. Kung sinong patihan nila. Kay si Senador Sherwin Gatsalian, no? Nag-declare nga ang mga nagatrabaho sa Senado ho, mangin remote anay. Na temporaryo kay ti may mga potential security threat o kung may pagmamahog sa Senado based in his report na ni NBI Director Melvin Matibag. Pero on the part na ni Senador Alan Peter Cayetano, lay mang iyasing nga panindugan. Ay, san o pa ni matapos man? Igo na kita sa mga baskog sa ningalinom. Pero ang Senado, huwag niya ka marasmas kag huwag ka pang binag-binag sila sa nga kaugalingo, no?
14: Balitang K5 sa umaga!
15: Balitang K5 sa umaga!
9: Si ugaling kayo na kilala, subong niya sa Malacanang kag sa nga kongreso, no? Ang grupo ng Senator Gatsalian. No, sila nang ginakabig nga majority subong, no, mga K5. Tingong sa ko na nakastunga-tunga ultimo kang empleyado. Libog ulo mo sa pamangkot kan mong klase ni ka mga kwanta man, mga nagapamuno sa aton man. Ang iba ko nang tigulang da, siguro tigala no. Sa mga waywa, ay subong ikumpara sa una, no, nga mga mataas ang tangla ta, no, sa Senado. No, mga senador ta. Pero kung kaysa subong ba, daw gano, bong level sa ila sa ning personalidad. Na, tungod lang ni sa kanya-kanya may personal na interest.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
9: Di mga bulubantayan pa yung may tabo sa Senado, samtang ini ma-resolve, no? Kung sinugin kay ti para kay Senador Alan Peter Cayetano, si Ayagyapon ang Senate President, mga ka-K5. Pagbalik na makaupon nato nato sa ninyo K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos sa pag-importante yung mapaybalo, palog standby.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso! D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3. Mabakas,
19: mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
19: Mabakas, mga butika.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
21: Ang DTX 500!
22: Ang may powerful compounds!
21: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
22: DTX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis
22: mo! DTX 500!
21: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
22: Magalingin ba na ang imo nga uno?
21: Masami nagapangihi!
22: Masami ginauhan!
21: Masi may diabetes ka na!
22: Mag-TDX 500 na!
21: Ang DTX 500!
22: Ang may powerful compounds!
21: Ganagapanubos
22: ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
22: Garantisado!
21: DTX 500!
22: DTX Coffee Mix!
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix!
19: Mabaka, mga butika.
22: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
22: DTX Coffee Mix!
19: DTX Coffee Mix!
17: Mabaka, mga butika.
21: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
21: Mighty C!
17: Mabaka sa mga butika.
21: Mighty C!
17: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
21: Mighty C!
17: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
28: Wow!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggot,
28: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
29: Gala o magputi,
28: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol katol,
28: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman
30: Roman. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
17: Extend Food Superman
30: Roman.
17: Extend Food Superman for men.
31: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend
21: Food Supplement for men.
22: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Mas tagtinlo ang atay.
17: Happy kanunay.
22: DTX 500.
17: Masaligan.
22: Epektibo.
17: DTX 500.
21: E3 Bio.
32: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Vizio.
1: Vizio.
0: Yung may D3.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
9: Pabalik pa K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
9: Kay Sir Blair Matuliano, mga taxi ka mobile patrollers na to, may dayagig nga aga, halonggid sa biyahe. Kay parang Francis Sir Sabad sa barangay Pandak Pavia, miyembro sa Agpawituda na. Along sa biyahe, kumusta nga biyahe ta pre? Now, kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning also. Kay Ma'am Jess Abison, now from Apolista, Sara. Bago dira sa Apolista nga ton, sining a klinika outlet. Now, sa nga klinika, de Alternativo Medicine and Wellness Center. Bilabog na mga klinika product ha, sa RGM building sa may barangay Apolista. Now, sa may banwasan nga Sara, mga ka-K5.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
9: Alas 5:39 sa aton sering pagpangalagad mga ka-K5 no ang pagbasa kuno sang tatlo otonga sa oras 30 minutos no nagkuan kuno nagapalawig sang imo sering kabuhi.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
9: Ini base ko no sa pagtuon nga ko nagabasa ikaw sa nga 30 minutos no kada adlaw madugang dugangan ang emotion nga kabuhi aba pero dapat ang emotion nga ginabasa kabalo ko man magintindi ha amo lang bali ko no kun luyag mo nga madamo ka sang nabalaan dapat mangin na wide reader ikaw no hindi lang mangin wild reader, ha? Ang mas bayo ko nagabasa ikaw, ikomparar ko no sa nagalantaw ikaw sa nga video. No? Kay bisan paano ang emotion ng unong utok, no? Nag-stimulate. No? Amo nang rason kung nga ang mas naglawig ang kabuhi, no? Sa mga palabasa, no? Mga 30 minutos, ikomparar sa wala nagabasa.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
9: Siling sang kilala ko ti ako mag amo pala na mabasa nga mabasa kita. Ha? Di ka lang mabaro basa-basa na kay basikon na amo pala kung saan tunaan man sa imo sa nga kwan nga stress sa imo mga nabasa dira. Dapat na kabalo ka man kag mag-inchindi ka man kag basi lain dang ginabasa mo ba? Ginaangal lang na tong connection na tong sa tong sining K5 News FM Western Visayas. Kaya ang K5 News FM Bacolod sa mga dalag ko sining mga mabalita na para sa bilog sining Western Visayas kag Negros Island region. Ara na ito sa mga partner, may aga!
6: Bala kay tatanyatan awun tanay na kamusta hontang ato sa mga kaupdanan. Ang mga balita sa ato sa mga sister station, mga ka-K5. I-check na ton, mga ka-K5, mga ton sining mga partners, ang signal. Unaw na ton, ang ato sining mga kauturan, kaupdanan sa K5 News FM, Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, welcome and good morning.
7: Welcome and good morning, Sir Jobert Lago, dira sa Pilar Capiz, kampiyon ng signal mo niya, papang Samona. Why problema, naka-DTX Coffee Mix naman kami. Back to you.
6: Nagalagubo ang signal sa Bacolod. Thank you, Sir Babe, Sir Robert. Halin sa Bacolod, sa Ilokita, sa aton sining sa station sa sudan sang Iloilo with K5 Rec. K5 Rec, morning!
9: Mayong aga, SM Jobert, mayong aga sa bilog sa Western Visayas kada sa Negros Island Region. Masanaaw ang signal, masanaaw po subong sa Tsempota. Naka-power trio na DTX 500, Mighty C, kagsuman D3 Bio. Balik sa iyo, SM Jobert.
6: Ayos daw, naka-Mighty C ka lang ang signal sang Iloilo, ka-K5REX, mga ka-K5. Dari sa Iloilo, manaming signal, check naming sitwasyon sa ato sa sister station sa probinsya sang Antique, Sir Nestor, good morning!
0: Good morning, SM Jobart. Good morning, K5 Western Visayas, sa Negros Island Region. Mabasa-basa ang amon dala nandiyan kay may pag-uran kagabi. Importante na kainom kami kang kape nga kampiyono DTX Coffee Mix kag aga pa kami daddy babes dyan nag-inom kang extend. Balik ka nimo, kapis!
6: Thank you so much, Sir Nestor. Kanami sang signal sang kwan sang antike. Grabe. At hagpas akon palabuton mga ka-K5. From antike, check natin Sir Michael sa probinsya nga clan. Kalibo, go ahead please.
9: Morning K5 Western Visayas, Negros Island Region, Antique, Rojas, Iloilo, Bacolod. Kampiyon ang signal, ang tiyempo di samon sa Banuasang Kalibo. Kampiyon man, manayanaya, nagapulapula ng sidlangan. Naka DTX Coffee Mix na ako kag naka Mighty C. Balik sa iyo mo, Sir Jobert.
6: Matulotaw ang signal dari sa probinsya sang Capiz. Nag-ulan kahapon dari sa Pilar, pero sa Rojas wala sang ulan mga K5. Aga pa na ka-Mighty C na. Check na to ng report. Kompleto nga detalye. Sang aton sa nga mga kaopdanan sa probinsya kang Negros Occidental, Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, go ahead please.
7: Mga balita na mo diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, Sir Jobert. Ining grade 7 student pala ni. Pag bukas pa lang sang klase, mga ka-K5. Tingo di, bukas sa klase. Sa Lunes. Ining grade 7 student, Busilingon, first year student, inay mga ka-K5, isa ka-improvised tutor na kuha sa yaho. Ang Busilingon, mga drug paraphernalia na kuha sa iya posisyon. Ano ga? Soyop-soyop, mani ang grade 7 student, ne? Palang edad pala, minor de edad pala magamuni, mga ka-K5. Base sa report sa Talisay City Component Police Station, voluntaryong ginhatag sa estudyante sa manunudlo ang improvised tutor halin sa iya sininga bulsa. Ini ang matapos nakita sa isa pa ka estudyante ang nasambit nga improvised tutor sang Lunes sang udto Hunyo 8 mga kakibab. Gin-turn over ng estudyante sa Talisay City Social Welfare and Development angot sa Juvenile Justice and Welfare Act.
1: Ako ni silingharon niya kung sa tubig, contaminated na. Ang Pilipinas, kabay pa nga hindi maglala ang droga nga kontaminado na gidkita, pati sa mga minoridad, kaya nagasulod na sa mga eskwilahan, kay nabalanta nga pati sa ahensya sa gobyerno, nakasulod na ang illegal nga droga. Sa pihak nga bahin, PNP, wala man kuno nagatolerar sa mga kaso nga natabo diri sa NIR, may kang tanan sa pila ka mga na hibaluan nga nagaproteksyon o nagaprotect sa mga illegal activities, especially sa mga tabako nga mga piki bala to nga nagkaradakpan. So gin pabutyag ni General Jose Milencio Tatis Jr., hipes ng Philippine National Police nga padayon subong investigasyon sa mga police nga involved ay labi na gidiri sa NIR may kang tanan sa extortion, pang-abusar kag subong man pagpangwarta.
7: Amon ang mga balita na amon din sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
6: Thank you so much, Bacolod. Grabe, bata pa. Nag-kukwana, nag-hampang-hampang na. Magka-K5 rin sa Bacolod. Check na ton si Sir Rick Sorita sa syudad sa Iloilo. Kamusta ho na ton? Kamusta mga balita sa Iloilo? Sir Rick, well, please.
9: Sa liwat pa yung aga, madalag ko mga balita dahil sa may bayan sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Speaking sa iligal na droga, ambay naton na dirisamon do may tuburan. Nagligal siya nga gabi, 1.3 million pesos nga worth sa iligal na droga. Kahapon sa Ibanwa sa Pututan, may 1.7 million naman ng worth sa iligal na droga na confiscate sa atos nga otoridad. Kahapon do apat ika baybas dirisamon. Do apat ika mga police station, may baybas sa munang balaton na adlaw-adlaw dirisamon, may baybas operation. Amunin ka damo sa iligal na droga. Magluwas dira, ginapaandaman man sa ato sining mga kapulisan kay subong ang mga freelance rider amo masami nga ginagamit sang durugista sa pagpalalapta sa iligal nga droga diri sa may syudad sang Iloilo. Kay madumduman naton ang nindakpas sa ligad amo ining isa sa ka freelance rider nga 1.3 million nga worth sa iligal nga droga. Kag diri sa mon kahagabi, may binuno, delivery rider man, binuno sang tupad balay nila, tungod lang gid, no, nasalapay ang top box sa motor. Kayara sa alagyan, nagbinaisay, tub-tub sa uli, may kutsilyo nga dalang suspect, binuno ining 43 anyos nga biktima, nga si alias Glenn patay. Dakpan ang ining nasambit sa suspect mga ka-K5, no? Nagpalagyo ini pero madasig ang mga barangay tanod kag nadakpan ang nasambit sa ni nga suspect. Kag ang amon sa ni nga Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o kunang RACO bao nagpanumdom gid ha kon magpatigayon kamusta ang intimate moment widahogig nga mag-video kay madamo ang nagpalabot sa reklamo na no? Mga babae luya magbulag sa inobyo sa lisang nobyo bulag-bulag ka wa mayari ako din nga video ang last na tabo dira sa area ni Sir Nistor. Balik sa imo SM Jubert.
6: Thank you so much sa K5 Rec dira sa Iloilo. Grabe delikado ni gali. Ah, mo ginagandi kay maghampang sa ang video. Alin sa Iloilo, check na ton Sir Nistor Santique. Go ahead please.
0: Thank you so much Sir Jobart. Speaking of Rako ni Sir Rick sa Iloilo. Dayo na dakpan ang isara ka 22 anyos nga third year college student nga nobyo kang 18 anyos nga babay kag biktima incoming first year student kang nagligad nga adlaw matapos nga ang diyang suspitsado nagpamahog sa anang nobya nga iparapta ang privado nga video kung makipag-break kaso kang suspect nga ginapangatubang Article 286 kang Revised Penal Code o kung grave coercion kang Republic Act 9262 o kung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Grabe ang piyansaw. 165,000 pesos. 14 years old pa kung ang edad ka biktima kang nag-umpisa ang andang relasyon. Ang masaba kay nakumpiskar ang cellphone kang suspect kang atin mga otoridad. Tiga kit-kit sa talad kang maramig nga rihas. Samtang ang San Jose MPS na Mandragya sa Banwa kang San Jose de Brevista ginpangabay ang mga motorista nga magbeol kang driver's license kay pasangkadan nanda ang andang operasyon sa karsada. Amorang mga balita, Santique, balikan nimo kapis.
6: Thank you so much, Sir Nestor, sa mga balita, Santique. Halin, Santique. Silo, kita sa probinsya kang Atlan. Kabay pang live video nga galagawa. K5 Michael, go ahead, please.
9: Morning, Limat. K5 from Visayas Negros Island Region. Isa ka minor de edad nagsulod sa panimalay sa isa ka misis, mga ka-K5. Nadakpan ini siya nagsulod sa panimalay ang 14 anyos nga minor de edad. Diri na tabo ini sa barangay Tabaaw sa Banwa sang Banga. Kag pagkasulod niya, pero bago siya nagsulod, ginwasak niya anay ang kisami. Kag dito siya nagtiner sa kisami na balaan sang tagbalay, aga na to siya nagapanago sa idalom sang kama sang isa ka misis mga ka-K5. No? Nagpanik ang misis, kag nagpangayo bulig sa mga tanod, nag-respondi man kang nadakpan dayon ang nasambitan nga minor de edad. No? Ang minor de edad mga ka-K5, plano subong ang ginikanan sininga pagasokton kag ginguba niya ang kisami, kag ang pila pa ka may alahas pa kag may kwarta mga ka-K5 nga ginasugid subong planong isukot sa nasambitan nga ginikanan sang minor de edad. Again refer ani sa subong sa Women's Desk ang nasambitan nga minor de edad nga nagsulod sa kwarto sang isa ka misis mga ka-K5. Kag dugan naton nga mga balita isa man ka eskwelahan dire sa may Banwa sang Libakaw ang ginatawag nga Libakaw Community College sa gapamiligro ini nga mapasara. Kaya ang ginbaton, wala na sila nagbaton sang first year to, ang first year nga enrollee subong, wala na sila magbaton. Ang ginabaton niya, second year to fourth year na lang mga ka-K5. Matapos, ini nga magpadala sang sulat ang Commission on Higher Education 6 sa opisina mismo sa Banwa sang Libakaw, nga may mga dokumento nga kinahanglan isamite ang nasambitan nga eskwilahan. Sa subong, nagkahawag ang mga ginikanan sa posibleng nga maapektuhan nga mga estudyante, especially kay public ining eskwelahan amo ning ginasaligan sa mga kubos naton nga mga utod nga kabay nga makaeskwela man tani ang makagraduate sa kolehiyo mga ka-K5 no sa subong hay gina padayon pang investigation kag para mabalaan ang nasambitan nga rason sang hindi na pagbaton sang first year student sang nasambitan nga eskwelahan. Balik sa imo Sir Jobert.
6: Thank you so much Sir Michael sa mga balita diri sa probinsya sang Capiz sa Ciudad sang Rojas kahapon. Inbuksa na ang satellite office, ang RACO, diri sa Banwa sang Sigma. May anti-cybercrime unit na diri sa Sigma, mga ka-K5, para rin na mabulayan ang mga taga-Aklan, kag mga taga-Capiz. nga magpadulong sa sudad sa Iloilo, hari man ni kagapon si Mayor Socro upod ang tanan nga mga government officials sa probinsya sang Capiz mga ka-K5 sa nagtambong sa sining nasambit nga pagbukas sang satellite office sa RACO. Padumduman si Mayor Dante Islabon, biktima man ni sang cyberbullying mga ka-K5 matapos nga madamo sang issue again sa iya. May mga nagkalain-lain nga mga troll nga nagabila sa iya mga ka-K5 kag mismo sa katapusan media. So sa iya nga tidamo sa mga sala nga mga impormasyon nga ginabalhag again sa iya administrasyon mga ka-K5 mo nagagitingwaan niya nga magbutang sang space diri sa Banwa sang Sigma nga maakomodar ang RACO satellite office sa Banwa sang Sigma mga ka-K5. Samtang si Kagawad Luda, ang anay pulis, kagaray makapitan sa bang ng Isheteroa City, ginpasakaan sa panumbungon mga ka-K5 na nagabit-bit armas basi sa video nga nakuha sa iya nga nagalapta sa karon mga ka-K5 ining pagbayular ni karon sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa nasabit iya nga...
8: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
9: Ala 5:54 sa atsya pagpangalagad. Lagi na kwanda. Okay na K5 Paul. Now so standby kamo sa masusunod nga pagbalita ang DTX 500 Morning News. Sa ngalan sa Bilog Singa Persa sa K5 News FM Iloilo, sa amon si President kag CEO Doc Ramil Itangoy, sa amon si Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, sa amon si Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Sportbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Postmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
17: D3 Bio.
20: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
16: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sang imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
16: Masami ka.

0: Walang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasama sami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaligan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
5: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
12: May puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
14: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Augero Francia. At ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
14: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Huwebes, Miyerkules, Hunyo 10, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
12: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
14: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Augero, Francia.
12: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño
14: Caluyo. Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant.
3: The story of the day. The story of the day.
14: Mga tao nga nagkalamatay sa mabaskog nga linog sa Mindanao, malapit na sa 4,500 million pesos na bilin nga kahalitan sa infrastructure. Sa balita lokal, 80% sa mga daan nga building sa siyudad sang Iloilo mahimo marumpag kuniguon sa mabaskog nga linog ang siyudad.
12: Sa dugang balita lokal, isa sa mga suspek sa pagpang-snatch sang cellphone sa Arevalo, arestado.
14: Sa balita regional sa Antique, nobyo nga ginbulagan sang nobya, namahog nga ipalapta ang sex video nila sang babae.
12: Sa K5 Network News, dalagita na sapuan nga naka... O kunyara sa puno sang kahoy ipadalom sa autopsy.
14: Balita National, Presidente Marcos Jr. ginpangunahan ang interagency briefing sa nagluntad nga kalamidad sa Mindanao.
12: National Bureau of Investigation o kon NBI nakabaton sang information angot sa pamahog sa seguridad sa Senado suro kay acting Senate o kon Senate President Win Gatchalian.
14: Balita International, ICC Chief Prosecutor Karim Khan ginsuspend tungod sa misconduct allegation.
12: Sa balita sa negosyo, BOC nakakolekta sa masobra 406 billion pesos ang Enero tubtob Mayo tuwing 2026 nga mas mataas sa 9 o kon mas mataas sang 9.3 billion kun ipaangid sa target collection.
14: Balitang sports sa NBA, coach sa Keen Snyder sang Atlanta Hawks ginatagan sang multi-year contract extension.
12: Sa balita sa showbiz, Linda Walker nagabot na sa Pilipinas agad i-promote ang importansya sang edukasyon.
14: Sa balitang extra special, cracker o kung biskit nga may lakot nga sapat-sapat, bantog sa pungso Japan. Lasay-stresse na sa aga, sa imong pagpamahaw sa sininga oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Miyerkules, sa mga taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka mga barangay, magapadulong diri sa syudad subong adlaw, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon sa kilid sang Robinson's Place Haro. Buwas marum-an sa Clinica Base City Branch, may free consultation. Lasay stresse sa aga.
3: The story of the day. The story of the day.
14: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Nagsaka na sa 38 kamatao ang patay bangod sang magnitude 7.8 nga linog na nag-igo sa Mindanao, suno sa Office of the Civil Defense. Apat ang missing nga mga tao, samtang 478 ang nakaagom sang pilas. Suno sa Office of the Civil Defense, ang General Paulino Santos City, kagsarangani amo ang may pinakadako nga epekto sang linog. Inpayag man sang agency nga nagalabot sa 500 million pesos ang kahalitan sa infrastructure sa Davao Region kag Soksarjen. Base sa data sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 1209 na ka aftershocks ang na-record tubtob alas 3 kahapon sang hapon. Ngayon sa magnitude 1.3 tubtob 6.4. Naka-focus sa karon ang OCD sa search and retrieval operation para sa mga affected sang kalamidad. Lasay 15 na sa aga, oras sulong sang D3 Bio.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
14: Ang balita lokal ginadulong sang DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. 80% sang mga dumaan nga building kag structure sa siyudad sang Iloilo ang mahimo marumpag kung may magluntad nga magnitude 7 nga linog sa siyudad sang Iloilo. Suno kay Derwin Papa, head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Disaster Division, nga padayon ang monitoring kag checking sang Office of the Building Official kaupod ang Conservation Facility Office sa old building sa siyudad, ilabi na kung mayara sang linog nga nagakatabo. Dukang pa ni Papa, naghanda man ang city government in kaso nga may magluntad nga linog kag mayara sang equipments nga nakaplastar sa ila opisina kag bastante nga manpower para sa rescue operation. Nagapanumdum ini sa tanan nga indi mag pakampante kag magapabiling handa bangod ang linog indi mapaktan kun saan o magaigo. Si Mr. Darwin Papa.
16: Projected at magnitude 7, 80% sa
17: buildings.
16: Not the buildings, not necessarily yung buildings yet, but 80% sa ato yung mga old buildings plus some mga buildings ato that were not built to code. Mga kita not built to code. Yung construct siya prior sa pinakaligtas na itong National Building Code.
17: Thank you, sir.
12: Sa dugang balita lokal, arestado ang driver sang motorsiklo nga ginsakyan sang lalaki sa pagpang-snatch sang cellphone sa Barangay Santo Domingo Arevalo, Iloilo City. Sa diin, natabo ang ining pagpang-snatch gabi sang Hunyo 8 base sa closed circuit television kon CCTV. Ginaligar nga mayaras o kon makitaan nga may nagpondo nga do nga isa ka motorsiklo kag nagpanaog ang isa ka lalaki nga taga Molo. Sa diin iyagin submit ang cellphone sang minor de edad o kon 14 years old nga dalagita nga nagabakalang kuntani sang sudan. Nakuha ang cellphone sa diin nagpalagyo ang ining mga sospetsado tubtob nga nadakpan ang driver sang motor samtang padayon naman nga ginaayam ang nagpangamot sa pagpangawat.
14: Lasais GSE 8 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Nagatanyag sang libre nga konsulta, laboratory kag bulong ang PhilHealth sa ila mga miyembro pagi sa Yaman ng Kalusugan Program o kon YAKAP. Suno kanday Marjorie Cabrieto, Regional Vice President sang PhilHealth Western Visayas, kag Janimi Cam Halbuna, Public Affairs Unit Head sang PhilHealth, tinutuyo sang YAKA program nga hatagan sang primary care ang mga miyembro kag dependents sa diin ginatagan sang kaygayunan ama ini nga makapakonsulta sang libre apesar indi malala ang balatian kakaisang sakit sang tiyan sakit sa ulo kag hilanat. Agud maka-avail, kinahanglan lamang mayara sang PhilHealth number ang member kag magpadulong sa yakap accredited clinics sa lugar kaangay sa rural health unit o konsentro sa mga banwa. Angot sa ni mahimo man na maka-avail sang worth 20,000 pesos nga libre nga bulong ang mga miyembro sa mga butika nga accredited sang PhilHealth. Sa karon mayara na sang 215 kay yakap accredited clinics sa Bugos nga Western Visayas kay mahimo ma-check ang maini sa PhilHealth website o kun magtawag mismo sa opisina sang Philippine Health Insurance Incorporated. Kinatagan pagtamod sang PhilHealth nga pasanyugon sa mga miyembro ang health seeking behavior agud indi na madagdag sa mas malala nga balatian ang ginabatsag sa lawas. Si PhilHealth Regional Vice President Marjorie Cabrieto.
18: Ining aton nga yakap, this is a primary care services program sang PhilHealth. Mm-hmm. Ano nang primary care? Ina ba lang, hindi na bala magkadto sa pinakalala ang imo nga sakit. Baligi na gina-treat na siya nga daan no sa early stage. Mm-hmm. Like pwede ka magkadto sa imo nga yakap clinic nga choice mo. Magpakonsulta ka, biskan mga gamay lang nga mga ubo, gamay nga sakit siya, no? Immediately you seek a consultation sa imo nga yakap clinic of your choice. Kay damo naman kita diri yakap clinic sa Iloilo, even sa Panay, no? Antique, Aklan, Capiz, no? And ang amo lang nga diri.
12: Sa dugang balita lokal, nangindako nga bulig sa mga kapulisan ang matag nga kuha sang CCTV footage angot sa natabo nga pagpang-snatch sang cellphone sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City pasado la 7 sang gabi, Hunyo 8. Ang naaresto among tag-iya kag driver o kun ang naaresto amo ang tag-iya kag ang driver sang motorsiklo nga ginsakyan sang nagpangamot sa pagpang-snatch nga si Alias Alan. Suno pa kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 6. Wala sang luwas kag hindi makapanginwala ang mga sospek bangod nga mabaskog ang ebidensya kag ang pag-capture sang CCTV sa insidente. Sa diin klaro ang ila nga itsura. Nahibaluan nga mabakal kuntani isang sud-an ang 14-anyos nga biktima nga isa ka babayi sa isa ka balaligaan sang hinali lang nagpanaog sa motor ang suspect kag gin-submit ang iya nga cellphone. Sa karon, padayon pa ang hot pursuit operation kay Joven nga amo ang nag-snatch sa pagkabutang sang biktima. Natigayon naman nga mabalik ang cellphone sang ining dalagita harin kay Alan.
14: Lasayis 21 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bayo. Aristado na sa mga pulis ang driver sa motorsiklo nga ginsakyan sang lalaki nga nagpangawat sang cellphone sa minor de edad nga babayi samtang nagabakal sang sud-an sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, siyudad sang Iloilo, alas 7 sang gabi, Hunyo 8. Ang naarestong driver amo si Alan, 35 anyos sang edad, residente sang Barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo, kag ang nagkuha mismo sang cellphone amo si Joven nga taga Barangay San Antonio Molo. Suno kay Alan, masaming nga nagapadulong sa ila balay si Joven bangod pareho lamang sila sang ginakuha sang ginabaliga nga mais. Nagpadulong kuntani sa distrito sang Arevalo si Joven hapang samtang nagausoy sila sang dalan ginpatras niya ang motorsiklo kay nagpanaog. Magitaan man sa closed circuit television ang pagkuha sang cellphone sa minor de edad nga biktima nga nagtingwa pa nga maglaga sa sospek. Ginpandaman pa ni Alan si Joven nga ibalik na lang ang cellphone apang una na niya nga plano among ibaligya ini. Gin-convince niya ini kag nakuha ang cellphone nga plano kuntani nga ibalik sa tag-iya pagkasunod nga adlaw. Wala sang record nga pagpangawat si Alan apang madamo naman sang record sa police station si Joven nga nagapanago tubtusbong. Decided naman nga magpasaka sang kasong robbery ang biktima.
12: Sa dugang nga balita, arestado ang isa ka high value individual o kan HVI matapos nga nadakpan kag nakuhaan sa ginabanta 250 gramos ang ginasuspetan o kon ginasuspetsahan shabu nga nagabalor sang 1.7 million pesos sa drug bypass operation nga ginpatigayon last 10:42 ang aga Hunyo 9 sa Barangay Rumbang Pototan, Iloilo. Ginkilala sang mga kapulisan ang suspetsado nga si Arias Onyoka, 45 anyos, wala sang trabaho kag pumuluyo sang nasambit nga banwa. Na-recover sa operasyon ang anom ka transparent plastic sachet nga may sulod sang ginasuspetsahan shabu, bypass money kag iban pa nga mga non-drug pieces of evidence. Ginkasa ang operasyon sang Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 nga ginapamunuan sang hepe nga si Police Major Daji Delima.
14: Las 6:23 sa aga, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Focus crime sa Western Visayas, nagdubo sa una nga simana sang Hunyo. K5 Karen sa report.
19: Mga ka-K5, nagnubo sa 66.66% ang 8 focus crimes diri sa Western Visayas, umalin sang Mayo 25, tubtob Mayo 31, sininga tuig 2026.
20: Relax anay, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
19: Sino kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, nga gikan sa 33 ka insidente, 11 na lang ang na-record sa kapulisan. Base sa data, zero incidents sa homicide kag motorcycle carnapping. Nagdubo man sa isa, gikan sa 11, kakaso ang physical injury, gikan sa 5, isa lang kakaso sa murder ang na-record sa kapulisan. Samtang duha, gikan sa 7 kakaso ang na-record sa pagpangaw. Ginatagan pagtamod man ni Tuanyo nga ang presensya sang kapulisan kag mapag-on nga pagbinuligay sang komunidad ang isa sa mga rason sang pagnubo sang krimen sa Western Visayas.
16: Nahitala ang kabuuan 67% na pagbaba sa 8 focus crimes. Mula 33 kaso noong May 25 up to 31 patungong 11 kaso noong June 1 up to June 7, 2026.
19: Ini si K5 Karen Badilia para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Sa dugang nga balita lokal, naglabot na sa 856,517 ang enrolled learners sa Western Visayas as of 7 a.m. June 9. Base sa data sa Department of Education o DepEd Region 6, yara sa 784,249 ang gikan sa mga pampubliko nga eskwelahan, 71,450 naman ang halin sa mga pribado nga eskwelahan, kag 880 naman sa mga state universities and colleges, amuman sa mga local universities and colleges sa rehiyon. Sa among nga numero, 489,348 ang enrolled sa kinder tubtob grade 6, 284,225 naman sa grade 7 tubtob grade 10, kag 132,944 naman sa senior high school. Ginalauman nga magsaka pa ang numero bangod nga nagapadayon ang pag-encode sa enrollment quick count. Kun may magingaga o kun magdugang sa enrollment, hindi naman ini mahimo nga i-deny sang mga buluthuan.
14: Las 6:26 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Magapain sang pondo ang Iloilo City Government sa housing project para sa mga manunudlo sang syudad. Iniang ginanunso ni Mayor Isa Chu, kadungan sa pagpanagtag sang school supplies sa mga bulutuan. Suno kay Chu, wala ginapabayan sang city government ang mga manunudlo kag napasiguro nga kabahin sila sang housing program. Dugang pa sa alkalde nga sa karon wala pa ma-finalize sang Iloilo City Local Housing School Board kun pila ang slot nga igahatag sa mga manunudlo. Dapat ang mga manunudlo ang members ang pag-ibig kag makapasar sa qualification. Si Mayor Raisa Chu.
21: Maaga, gin-announce man natin nga ang aton nga mga maestra, wala man natin ginakalimtan na may ara sila part sa aton program sa housing projects natin diri sa city. Ang aton nga mga condominiums and apartments will be giving allocation para sa aton nga mga maestra, no? Ini dako gini nga bulig kay especially affordable ang aton housing from 3,000 to 5,000 may ara ka na housing in terms of sa condominium or apartment style naman dako gini nga bulig man para sa aton nga mga maestra.
12: Sa dugang balita lokal, arestado ang 37 anyos nga si alias Dennis matapos nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang Iloilo City Police Station 5 mga pasado alas 5 sang hapon Hunyo 9 sa Imperial 4 Barangay Guzmanes, Seda, Mandoriao, Iloilo City. Suno sa kapulisan nga ginpangunahan ni Police Captain Jubert Amado sang ICPS 5 na recover sa operasyon ang ginapatihan nga 8 ka gramo sang shabu nga may standard drug price nga 54 24,400 pesos. Lakip sa mga na-confiscate ang isa ka sa Shaysang Ginapatian Shabu bilang buy-bus item. Dugang nga duha pa ka sa Shaysang Ginapatian Shabu, 2,500 pesos nga buy-bus money kag iban pa nga mga non-drug items. Ang mga ebidensya ang gin-turnover sa Regional Forensic Unit 6 para sa examination, samtang ang sospetsado naman ang yara sa karon sa custodial facility sang Police Station 5.
14: La 6:29 sa aga, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sulay Basya Festival sa Sara Iloilo, magabukas na subong adlaw. Reggie Di Mayo sa report.
0: Mga ka-K5, halos 98% ng preparado ang katapo sang Sara Municipal Police Station para sa nagahilapit nga Sulay Basya Festival sa Banwa nga magabukas Miyerkules, Hunyo 10 to Hunyo 24, 2026. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Brett G. Balopeño sa Hepe sang Sara Municipal Police Station, ginpahayag sini nga naka-all force ng ilang mga personnel para masiguro ang kalinong kagsiguridad sang publiko, labi na sa mga lugar nga masami ginakadtuan sa mga pumuluyo. Dugang paniya nga naka-full alert status man ang ila istasyon sa bukas nga tion sang selebrasyon kun sariin. Kada gabi magadeploy sila sang dugang nga mga pulis sa mga lugar nga ginapaabot nga madabo ang tawo.
2: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C.
0: Madumduman nga ika-25 na katuig ang pagsilibrar sang Sulay Basya Festival sa Sara Iloilo sa diin, magasugod sa opening salbo kag iban nga mga aktibidades tubtob nga matapos sa Miyerkules, Hunyo 24. Nahibaloan nga ginasaulog sa mga pumuluyo sang Sara Iloilo ang kapistahan ni San Juan de Bautista kada ika-24 sang Hunyo bilang pagpasidungog sa ila patron kag simbolo sang pagtuo, paghiliusa, kagkasadya sang bukos nga Banwa. Balita nagikan sa Banwa sang Sara, ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
12: Sa piyak nga bahin, ginbawian sang kabuhi ang 43 anyos nga si alias Glenn, isa ka delivery rider. Matapos nga ginbuno ni alias Glenn Mark, 30 anyos sa Zone 2, Barangay Cubay, Haro, Iloilo City, pasado las 8 sang gabi, Hunyo 9. Suro pa kay Tanod Deputy Commander Gilbert San Robles, nagugat ang pagbaisay sang duha bangod sa ginaligar na salapay sang sospek ang top box sang motor sang biktima nga nahamtang malapit sa footwalk ka alagyan ni Glenn Mark. Ginsita ini sang biktima kag dito na natabo ang komosyon. Suro pa kay Robles nga posible nga may taklos na sa among ation sang kutsilyo ang sospek nga amo ang gingamit sa pagbuno sa biktima sa dughan. Gindala pa sa ospital si Glenn apang gindeklarar nga dead on arrival kon DOA. Nagpalagyo naman ang sospek nga ginaboy sa suba ang gingamit nga kutsilyo apang naabtan sa mga tanod sa Ilabalay. Nagresponde naman sa area ang kapulisan sang Iloilo City Police Station 3 nga nag-aresto sa sospek. Ginapahayag nga may pagsinuyaay na sa magtimbang kampo antes pa man natabo ang nasambit nga insidente. May apat ka kabataan ang biktima nga magagmay pa ang iban kag may kabataan man ang sospek. Sa karon yara na sa kustodiya sang ICPS 3 ang sospek kag magapangatubang sang nagakaigo nga kaso.
14: Alas 6:32 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Pila ka freelance motorcycle rider, runner sa illegal drug trading sa siyudad sang Iloilo, suno sa PNP. Aaron Rifuyo sa report.
22: K5 sa publiko dira nga nagakuha sang serbisyo sang freelance rider. Agud niya may masakyan, bao magandam kamo. Bangod ang iban sa ila, amo ang ginagamit sang drugista nga magpalapnag sa illegal nga droga sa siyudad sang Iloilo. Yarg report.
23: Bakod sa Mighty C, way na pag ina-allergy, way na pag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
22: Masaming ang ginagamit sang drugista ang freelance rider sa pagpalapnag sang ilegal nga droga sa sudad sang Iloilo. Suno, kay Pares Captain Roque Jimeno III ng Office in Charge sang City Drug Enforcement Unit, ina-front lang sang iban nga mga rider ang pagbiyahe. Pero sa likod sini, ini ang estilo nila sa pagdulong sang ilegal nga droga. Ginapalinto naman ni Pares Captain Jimeno sa publiko kung magkuha gid sang rehistrado nga rider para nga maging safe ang pagbiyahe. Ginpatpat man sa opisyal ang posibilidad nga mahimo nga krimen kung babae ang pasahero kangay sa maabusuan sekswal kag pagpangawat. Inikasunod sa nadakpan nga rider nga si Alias Chad, 29 anyos, sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa barangay Rizal, Lapu, sa tinalikdan nga adlaw sa Hunyo 8. Narecover masobra isa ka milyon nga balor sa ginapatian Cebu, posil kag mga bala. Sa rapotikan ha, sa mga subject ka pulis na gali ang inagin na transaksyon, nagpulupok sila sa posil. Nakamaragyo naman ang mga subject ka sa Alias Nico kag John Lawrence Lambarte.
1: Gusto mo yung magpangaboy kasama tarong, hindi kayo manginto sa tao nga para i-rider kada. Ay gali, ginagamit nyo, gali yung magdulong parcel nyo. Ama na pala, amo rider nga mga tarong, restrato para surbol. Kaya karon, amo ni matabuan mo nga bangag ni, may mga pusel ni, pasi erect ka pa nila kung gapahod ka da.
22: Kag mga ka-K5 minsay naman ni Police Captain Jimeno sa publiko, hindi sila magkataka sa pagpapas ng ilegal nga droga sa sudan sing Iloilo, kag sa kutob nga wala sa plano nga maguntat sa ilegal nga aktibidad. Maghulat ka mo, base ang inyong ation, mag-abot na. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Balita ang... Alas 6:34 sa aga.
20: DTX 500
4: Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang Regional.
14: Ang Balita Regional ginadulong sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Sa Balita Regional sa Antique, nobyo nga ginbulagan sa nobya na mahog nga ipalapta ang sex video nila sang babayi. Yari ang report.
6: Imas rehas ang isa ra ka lalaki matapos nga nadakpan sa entrapment operation kang mga otoridad ginabantala sa Isbainte sa Sierra Junio 5 sa Banwa kang San Jose de Buenavista matapos nga ginreklamo kang anang nobya nga gusto makipag-break. Suno kay Police Colonel Richard Adonis Habawel, ang director kang Regional Anti-Cybercrime Unit o CONRACO 6, nagpadulong sa andang opisina sa RACO Antique ang 18 anyos na biktima, incoming first year college student, agad nga magreklamo sa anang 22 anyos nga nobyo, third year college student, residente man kang San Jose de Buenavista, nga nagpamahag nga iparapta ang pribado nga video kung makipag-break. Formal nga ginpasakaan kang kaso ang suspect sa paglapas sa Article 286 kang Revised Penal Code o kung Grave Coercion, kag RA 9262 o kung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nagdangat naman sa 165,000 pesos ang piyansa nga ginarekomendar kang korte para sa ana temporaryo nga kahilwayan. Mag-a-apply man kang dugang nga warrant ang RACO matapos nga nakumpiskar ang cellphone kang suspect. Mamanaan nga 14 anyos pa lang ang biktima kang nag-umpisa ang andang relasyon kang anang nobyo. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
7: Sa dugang balita regional, madamo nga mga basura na kolekta sa coastal cleanup sa Boracay. Leonard Viray sa report.
24: Viray para sa kampiyone nga balita. Nagpatigayon sang coastal cleanup activity ang mga tauhan sa Philippine Coast Guard Station Aklan upod ang ilang OPCON unit kag iban pang ahensya bilang pakigboylog sa pagselebrar sa World Oceans Day sa adtong Hunyo 8 sa isla sa Boracay. Ang nasambit nga aktibidad ginpatigayon sa baybayon sa Bulabog Beach, Angol Beach kag Diniwid Beach. Sa kabugusan, ginabulubanta nga 60 ka kilo sa nga nagkalain-lain nga sa isang basura ang natipon sa 3.5 kilometers nga bahin sang wetland area. Lakip sa mga basura nga nakolekta ang mga plastic bottle caps, empty bottles, kag iban pa nga mga non-biodegradable waste material nga makahalit sa dagat kag environment sang isla sang Boracay. Pagkatapos sa nga cleanup operation, ginpedalom sa sorting ang mga nakolekta nga basura antes nga ipedalom ini sa proper disposal. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
14: Lasais 37 sa aga, oras sulong sang D3 Bayo. Sa K5 Network News sa Cagayan de Oro, dalagita na sapuan patay nga nakabitay sa puno sang kahoy na net pasayon sa report.
5: Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng isang dalagita matapos itong matagpo ang nakabigdi sa isang puno sa barangay Hapason na saan Misamis Oriental noong Gunyo a 7 ngayong taon. Kinilala ang biktima na si Angel Casino, residente ng barangay San Antonio saan ang Misamis Oriental. Ayon sa ina ng biktima na si Hermie Abijo, malaki ang posibilidad na may nangyayari nga pananamantala sa kanyang anak bago ito namatay dahil sa umano'y nakitang kiss mark sa dibdib at liig ng dalagita. Iginiit din ng ina na imposibleng magpakamatay ang kanyang anak dahil wala umano itong anumang problema at excited pa sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Una nang natagpo ang nakabigti at wala nang buhay ang dalagita sa nasabing lugar. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Nanette Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
7: Sa dugang K5 Network News, sweldo sa mga job order kag casual employees sa Dumaguete City Hall pasakaan sumugod sa Hulyo. Rufa De Vero sa report.
8: Simula July 1, 2026, lahat ng job order o JO at casual plantilla employees sa Dumaguete City Hall ay matatawasa ng 17 pesos na across the board na pagtaas ng kanilang mga sweldo. Ipinaliwanag ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbarya na ang pondo na nagkakahalaga ng 65 million pesos ay nagbumula sa dinepositong pera ng mga retiradong regular na posisyon. Dahil dito, ang bagong taripa para sa mga gawa ay ibabatay sa Local Budget Circular 2022 upang mabigyan sila ng disenteng sahod para sa kanilang mga pamumuhay. Gayunpaman, binalaan ni Mayor Sagarbarya ang mga empleyado na huwag mapabaya upang hindi matanggal sa kanilang trabaho. Dahil sa pagnanais ng mayor na taasan ang sahod ng mga job order, aabot na sa 500 pesos kada araw ang sweldo ng mga JO mula sa 353 pesos lamang. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
9: Balitang National.
10: Lasais 40 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio Cog, Mighty C. Nagiwat sang Interagency Situation Briefing kahapon Martes. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaupod ang key government officials kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sang Lunes ang aga. Sunod sa Presidential Communications Office, nagakuha ang Presidente sang updates gikan kay DSWD Secretary Rexlon Ting Gatchalian, DOST Secretary Renato Silidom Jr., Health Secretary Ted Herbosa, kag Undersecretary Harold Cabreros sang Office of the Civil Defense. Ginapasiguro sang Marcos Administration sa publiko nga may nagakaigo nga pondo ang gobyerno para sa pagresponde sa impact sang kalamidad.
7: Sa dugang nga balita nasyonal, mga ka-K5, simple lamang apang halangdon ang mangin State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Iniyagin payag ni House Secretary General Chiloy Garafil sa unang interagency coordinating meeting nga ginhiwat subong adlaw sa batasan o kun kahapon nga adlaw sa batasan complex. Sunod pa kay Garafil, target sang talan nila nga preparasyon nga himuon nga simple ang sona kabangdanan nga hindi na magbutang sa mga red carpets nga ginahaylo ang mga magatambong ilabi na ang mga kababainhan nga hindi magsuksok sang bongga nga mga gown. Ginhinambit ni Garafil nga sa ila ipanghatag nga mga invitation para sa sona nasaad nga simple nga barong Tagalog o kon Filipiniana dress ang igasuksok. Ginpato naman ni Senate Secretary General Renato Bantog ang bugos nga kooperasyon sang Senado para sa kadalagaan sang hiwaton nga sona. Yaraman sa meeting ang mga opisyal sang nagkalainlain nga mga ahensya sang gobyerno na may kahilabtanan sa pagpanghanda para sa sona kalakip na ang mga taga Malacañang, Philippine National Police, kag-iban pa ng mga ahensya sang gobyerno.
10: Lasais 42 sa aga, oras kinadzulong sang ascorbic acid, Mighty C. Ginpanawagan sang Armed Forces of the Philippines sa media kag publiko nga gamiton ang nagakaigo nga description sa mga tao nga nag-aligar nga pila ka mga politiko ang nakabaton sang minaleta nga kwarta. Ginpahayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad nga ang paggamit sang former Marines akon ex-Marines ang mahimo makatuga sa impresyon nga may kilabtanan sa isyu ang institusyon sang militar. Gindugang pa ni Trinidad nga ang 18 ka mga tawo ang hindi na active sa military service sa tiyon nga ginadiskusyonan ang ilang mga ginhimo kag mga aligasyon. Ginatagman sang AFP nga hindi tanan nga tawo nga naulamid ang mga anay miyembro sang Philippine Marine Corps. Madumduman nga sang Febrero, ginatag sang Philippine Navy nga 4 sa 18 ka mga tawo ang hindi miyembro sang Navy o kon Philippine Marines.
7: Samtang ginpahayag naman ni Acting Senate President Win Gatchalian nga nakabaton siya sang information angot sa ginaligar security threats sa Senado. Suro kay Gatchalian nga si National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag mismo ang naghatag sang impormasyon sang ginhiwat ang Senate Blue Ribbon Committee Consultative Meeting sang Lunes. Angot sa ginpahayag ni Gatchalian nga natalanan niya nga sa pulon ang Senate Executive Committee lakip na ang Office of the Senate Sergeant at Arms agod nga ipa siguro ang nagakaigo nga security adjustment sa Senado. Samtang gin-confirm naman ni Senador Tito Soto nga nakabaton man siya sang kasubong nga information kabangdanan nga ginaplanuhan na ang hugot nga pagpatuman sang security measures sa Senate premises.
10: Alas 6:44 sa aga, oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape. DTX Premium Coffee.
20: DTX 500. Morning Newscast.
3: Balita International. International.
10: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa the Netherlands, gin-suspend sang International Criminal Court si Chief Prosecutor Karim Khan samtang ginhulat ang gabutuhan sang member states parte sa iya kasunod sang investigation na may kangtanan sa ligasyon sang sexual harassment. Sunod sa isa ka diplomatic source nga may ihibalo sa decision, nakakita ang Executive Bureau sang ICC nga nakahimo si Khan sang serious misconduct matapos ang 18 ka bulan nga investigation nga may kangtanan sa ligasyon nga mayra siya sang non-consensual sexual interactions sa isa ka abogado sa opisina. Padayon naman nga ginapanginwala ni Khan ang ligasyon batok sa iya. Ipadala sang governing body sang ICC ang conclusion sa tanan nga 125 member states sang korte nga mo ang mag-decide sa masunod nga tion kung dapat pa siya magpadayon sa puesto o kung kakason bilang chief prosecutor.
7: Sa dugang balita sa luwas ang pungsod, luyag nga punggan sang isa ka US judge sa Washington ang plano nga Ultimate Fighting Championship kon UFC event sa White House nga gin-organize ni US President Donald Trump nga natalana sa masunod nga semana. Lakip man sa ginpunggan among pagtukod sang isa ka dako nga metal arena nga ginatawag nga The Claw sa South Lawn sang White House. Suno sa reklamo nga ginpasaka sang Sabado, duha ka residente sang Washington ang nagarequest nga magpagwa ang korte sang temporary restraining order o kan TRO agud mapunggan ang event nga ginatawag nga UFC Freedom 250. Siriin, ini ang natalana kuntani sa Hunyo 14 kadungan sang ika-80 nga kaadlawan ni US President Donald Trump. Sa piyak nga bahin ginpanindugan naman sang White House nga ang nasambit nga event ang kaangay lamang sang iban nga opisyal nga mga aktibidad nga ginahiwat sa White House grounds kag sa National Mall.
10: Alas 6:47 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea Syrup for Kids. Mga ginikanan, kabataan nyo, apo nyo or hinablos, antes magpadulong sa eskwelahan subong adlaw, sa managaedad isa katuig sa 15 anyos, patumara sang Mighty Sea Syrup for Kids. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig, Kalinog, Miag-Aw, Kagharo, Iloilo City Branch. Available man sa Clinica Rojas City Branch, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique Branch, sa Culasi Antique, kag branches, sa Bacolod City, sa Negros Occidental, kag sa Negros Oriental. Mighty Sea Morning, Sir Nilo Servas. Kagawad Noy Nilo Servas, Agdayao, Pasay City. Nagkasigabong ng K5, thank you sir. Mag-tumar na DTX 500. Sir Gene Seaman, Bing Bing Pagtulunan, Mami Rasol Kiatson Kadigal,
14: Mighty C Morning kay Sir Vicente Abunyawan. Sir Vicente Abunyawan sa Coco Land and Sir George Jucampo, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo and Ma'am Lele Pilale sa Barangay Tipulo, Duanyas, Iloilo. Mighty C Morning kay Sir Charlie Libuon sa Talisay City, Negros Occidental. Sir Tab Diaz sa Pasay, Ma'am Nin Fatahala, Ma'am Analine Panes Agravante, and Sir Kirby Jan Agravante, Director Kirby Jan sa San Enrique, Iloilo, Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Idalilia sa Maspasan, Kalinog, Sir Alan Calvo, kay Ma'am Terry Grace Calvo, kay Sir Dan Lapatha Calvo, and Ma'am Celine Supi Calvo sa Maribuyong Duanyas, mga pinakamudera, DTX Coffee Mix, Ma'am Remia Panes, Sir Nonito Sombong sa Maragondon, Cavite. Sir Bebot Soloso and Ma'am Betty Soloso sa Duanyas, Iloilo. Tita Nilda Laluyan Laison and Ma'am Merlinda Labadia sa Poblasyon A, Duanyas. Rose Estares, Ray Kermintia, Liserio Kalikaran, Aisha Ahmad, Ma'am Ningning Dongkor Ilumba, and Sir Bemboy. Pangapena ka mo, DTX Coffee Mix.
20: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
14: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Para mas masanag nga pananawan, normal nga blood pressure, kamanamik nga kaon kagtulog, DTX 500. Ginpahibalo sang Marcos Jr. Administration nga nakatipon ang Bureau of Customs o kon BOC sang 406.3 billion pesos sa unang lima ka bulan sang tuig 2026 nga naglaapaw sang 9.3 billion pesos sa target collection. Sino sa BOC nga ilang collection humalin sang Enero tubtub Mayo 2026 ang mas mataas sang 2.3% ipaangid sa ila target collection nga 397 billion pesos. Ginpahayag ni Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung nga ang sobra nga 9.3 billion pesos ay makabulig sa gobyerno agud punduhan ang priority programs kag mga proyekto. Sa reference rate, 61 pesos and 66 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 28 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 77 pesos and 31 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 21 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 89 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 45 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Riyal, 35 pesos and 84 centavos ang New Zealand dollar, 71 pesos and 14 centavos ang Euro, 16 pesos and 79 centavos ang United Arab Emirates dirham, 198 pesos and 59 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 63 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 74 centavos ang Omani Rial, 86 pesos and 82 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 85 centavos ang Qatari Rial.
7: Sa balita sa showbiz, Linda Walker, nga isa ka Chinese actress, nagabot na sa Pilipinas agod nga i-promote ang importansya sang edukasyon. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
9: Nag-abot na sa Pilipinas ang aktres na nag-portray kay Linda Walker sa sikat ng vertical drama series na The Heiress Who Won with Brains. Mainit na ginsugata si Zhang sa airport kag nagbisita sa pila ka mga eskwelahan sa Manila. Nagkaduman siya sa Fort Santiago, Intramuros, kag Binondo antes mag-courtesy visit sa Manila City Hall. Ang karakter ni Linda Walker nagadala sang istorya sang isa ka dalaga na naka-eksperyensya sang kapigaduhon apang nakalampuwas paagi sa kaalam kag pagpaninguha nga naghatag inspirasyon sa madamo nga mga Pilipino.
11: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: Mighty C Morning, Sir Jojo Babiona sa Pasig Public Market, Ma'am Bingbing Pagtulunan, pa Sir Bobby Iriman and Ma'am Mimi, Benji Asturias, magpangapena, DTX Coffee Mix. Ang sports news ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Sa NBA, Atlanta Hawks head coach Keen Snyder ginatagan sa multi-year contract extension. Enrico Sorita sa report.
13: Nagilisugot ang Atlanta Hawks kag si head coach Keen Snyder sang multi-year contract extension. Si Snyder ang coach sang Hawks, umpisa pa sang 2022-2023 season. Ginggiyahan siya ang Hawks sa 46-36 record antes sinaluto sa first round sa New York Knicks sa anom kahampang. Sa pihak nga ilagin trade si four-time All-Star Trae Young sa Washington sang bulan sa Enero, kabaylo kay CJ McCollum kag Corey Kispert. Ginggiyahan ang Hawks sa maayong record sa pagtapos sa regular season. Si Snyder man ang pinakaunang head coach ang gin-develop ang players nga nagdaog sang back-to-back Most Improved Player of the Year Awards na sanday niya ay Kiel Alexander Walker kag Dyson Daniels. Ang inibalita na dulong si Son Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka po sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
14: Mighty C Warning, Ma'am Marilu Vargas Pedroso, pangapena, DTX Premium Coffee. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Manong Boy Benjamin sa Roa City, Titambing. Good morning! Sa balitang extra special sa Japan, masaming nga ginakangilaran sang tao ang insekto, ilabi na kung maghapon o kung magkamang sa pagkaon. Apang baliskad naman sa Japan, bangon may mga pagkaon nga hungod nga ginalaktan sang sapat-sapat sa insekto, agud mas labing nga mangin manamit kag attractive. Isa diri ang ginatawag nga Jibachi Senbei, isa ka pinasi nga Japanese cracker na may lakot nga insekto. Ginapahayag nga ang ginalakot nila among edible insects nga alingayo. Kung saan ginapahayag nga may pinakamataas nga protein content ibanggit sa ibang insekto, ang Jibachi Senbei Wasp Cracker makita sa local market sa Japan kay natanyag sa mga turista agud matilawan ang kanamit sa ila produkto. Diri sa Pilipinas, kani mahulog lang habalo nilang white kita germs. Gani masubayan nga ulandis o gani bahaw-bahaw, paunon Japon. Lasay 55 sa aga, oras sulong sang DTX sa 500, kag D3 Bio. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
15: Kag ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo.
14: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
25: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagpa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
18: Mm-hmm.
25: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
18: Wow.
25: Magnesium sa
18: aton. Amo na dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
25: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Ang D3 Bio, ang balidok ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang

0: malic acid, kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
1: Kampiyon.
0: Para ang dugo riktato sa transmitter.
1: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
0: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
2: Extend, kampiyon. Sa rurot gita.
0: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa ditribayo nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag ditribayo na.
3: D3 bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. For problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal. Balang paminsaron ni Lula, bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika!
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauhaw! Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang ang hangin ng akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy.

0: Kaya magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginuptan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kasakit ang tiyan,
3: Bugs for Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
3: Bugs for Biotics.
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan,
2: Pag-Klinika
3: for Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
12: Kadragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman
14: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag na gid ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gid ya.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Para sa matinlo nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sang imo atay.
17: Basta tinlo nga tayo,
18: happy kalunay,
17: DTX 500.
18: Masaligan,
17: epektibo,
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo,
18: DTX 500.
17: Masamig ka bala ang gina- allergy,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy,
18: DTX 500.
17: Masaligan, DTX 500.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio.
0: Ang Physio
4: yung may D3.
0: D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gidanay bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagon niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio,
4: ang D3
0: yung may Physio.
4: Ang Physio
0: yung may D3.
4: Mabakal, sumagmuli.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ang oras sa Pilipinas, las 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Miyerkules, Hunyo 10, 2026. Partly sunny ang kawaan sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nag-atag kita kortesiya katawran sa mga nagapamati sa radio, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, tanan niya naga-online, kag naga-on-air. Nagapamati online kag on air. Nagahatag kita sa inyo sang katawran. Ini ang Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
3: Sa kinandan kada aga, Ted Agujero Francia. Sa mga Ilonggos abroad nga nasubuan kay malayo sa pamilya, palipayang inyo mga buot kag magpamati diri sa latest ng mga balita sa K5 News FM Iloilo. Palihog like kag share para sa inyo mga abyan nga gusto maghibalo sa mga balita halin diri sa Iloilo, halin diri sa Western Visayas, kag halin diri sa Pilipinas. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ni nadulong sang Mighty C kag DTX 500. Mga napatay sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 38 kalita, naglapaw na sa 500 million pesos. Senado ginpaidalom sa heightened security status. Alan Cayetano kag Sherwin Gatchalian nag-issue sang magkatuway nga memorandum angot sa work arrangement sa Senado. Ateneo Varsity Tragedy sa Aurora, wala sang foul play, suno sa PNP. US President Donald Trump ginboo sa iyang paglantaw live sang NBA Finals Game 3 sa Madison Square Garden sa tunga sa New York Knicks kag San Antonio Spurs. Spurs nakabalos ang series subong 2-1 pabor gyapon sa New York Knicks ni Jalen Brunson. Angat buhay ining NGO nga ginatukod ni former Vice President and now Naga City Mayor Attorney Lenny Robredo, nakapanagtag na sang pagkaon sa mga biktima sang kalamidad sa Mindanao. Las 7:18 sa aga, ginanunsyo sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA ang pagsugod sang El Nino. Sunod sa PAGASA nga mahimo maglawig ini tubtub sa una nga bahin sang 2027. Ang PAGASA DOST, Department of Science and Technology, ang nag-report ng El Nino conditions ang yara na nga mabatsagan sa Tropical Pacific kagina observe ini sa iban nga bahin sang kalibutan. So although nga diri sa aton subong Mami Asun Pineda, Pastor Bobby Riman, Ma'am Laura Sumagaysa, kay Ma'am Lori Gose, Sir Biroy Gose sa Dabong Haniway, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Rica Domingo Quisto, may mga pagulan. Pero ginapaabot ang El Nino, extended El Nino, hasta sa masunod nga tuwig.
6: Foro de los Pueblos.
3: Muna nga mag-kinot sang or mag-kinot gid tubig. Eh kung El Nino, kundi kulang sa tubig, Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Ida Lilia. La 7:09 sa aga.
6: Foro de los Pueblos.
3: Direkta kita sa update sa kalamidad sa and Mindanao, sa diin naglabot na sa 38 kamatao ang patay, 488 ang napilasan, 4 ang missing sa Soksarjen, South Cotabato, Cotabato, Sarangani, General Santos, area mo ng Soksarjen. Sa Davao alone, may 4 kapatay, 23 ang pilason. Ang intensity 1-8 na Batsagan, or ang intensity 1 na Batsagan sa mga riyon sang Region 9, 10, 11, 12, Bangs, Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Eastern Visayas, Kag, sa Caraga.
6: Foro de los Pueblos.
3: We have on the line aton weather forecaster Ferdinand Rubin, Engineer Ferdinand Rubin sa Pag-asa, Iloilo. Ibalon tang latest weather bulletin sa Bungadlaw. Engineer Ferd, si Ted, dere sa K5. Mighty C, morning sir.
7: Yes sir, good morning. Kasi aton mga tagpalamati. Bali sa latest analysis natin, pag-apon, nagpag-uok ito ang press release statement dari sa Pag-asa nung no? So, ari na. Mm. Ari na ginahulat na ito nga El Nino, kung sabihin nga subong present ni, or nakatabo na subong sa Pacific Ocean or Dagat Pacifico. Pero samtang, although may El Nino na kita, ara gapon ang ating nga rainy season, kag may mga pag-ulan-ulan, kita gapon nga dalas ang southwest monsoon, or hangin habagat nga nag-apekto sa may northern region. Kita ya sa Western Visayas, generally for weather kita, may posibilidad man sa mga pag-ulan sa hapon sa kagabihon sa ibang parte ng region, pero dalan siya sa localized thunderstorms. Yun na, tugtog ba sarangan hangin, halin sa labugat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay itong sarangan at mga pagbalod sa kagatan. Temperatura na ito, nyara sa 24-33 degrees centigrado. Adlaw nagbutlak alas 5:27 sa aga matulog ni alas 6:11 sa hapon. Amo na itong latest weather update.
3: Engineer, Engineer Ferds.
7: Yes sir.
3: Sir Oti, diri sa aton nga ulana, paano api maka take over ang El Nino kay titing ulana ni daw amo na gimana yang patterns ubong sang aton weather system mo ting ulana pagsugod last week of May until June and July, Engineer.
7: Yes sir, ang inyong El Nino ya isa mas grabe niya nga epekto during the dry season. Pero kung rainy season mas maula, posible gani mas maula noon pagkita kung rainy season.
3: Mm-hmm. May pagulan sa, maulan gyapon kiti rainy season na gimangkit daya. Pero kung mag-init sa amuman daw extreme ang katamang init nga mabarsagan nato na muna.
7: Yes sir, amo ning epekto sang El Nino during the dry season kun sa tagal init kay mas grabing init kag so, basta kulang ang ulan.
3: So it will extend until first quarter of 2027?
7: Yes sir, possible gina sir no nga gina-expect natin kun ginadantaw nga mas madugay ni siya sa sunod nga tuig.
3: Oo. So sa aton pag-interpret sa nigali, maulan man sa pero kun magbulos naman ang tingadlaw or ang tig-ilinit amo na nigali ang pagsugod niya ya. El Nino na.
7: Yes sir. So though double-sided effect na siya kay maulan, maulanon during the rainy season pero mas mala or drier during the dry season.
3: Two extreme weather conditions will happen. Kung mag-ulan, ulan giturutodo. Tapos kung mag-init naman, perti naman ang init.
7: Yes sir, associated din siya sir mga kuwan siya sa El Nino nato.
3: Very well said, Engineer Rubin. Sir, salamat ha. Mighty sea morning.
7: Thank you, sir. And salawat, mamayang agas na
6: lang. Foro de los Pueblos.
3: So, doa ka extreme weather conditions, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Dennis Delphine, Ma'am Joy Delphine, dara sa Lopez Division sa Duluna na Revalo, Ma'am Antonina Manaay kay Sir Ricky Manaay, na nag-birthday kahapon, Ma'am Remia Panes, dara sa Kinulpan sa Enrique, ang bantayan ta. Kung magtingulan, ulan man tunutudog, yun Ma'am Bete. Tapos kung magtig-ilinit gani, because nga ang El Nino nagsugod na, kaya maga lawig hasta sa first quarter of 2027, perti man ang init. Kita mong ginot, pertigid sa matinion nga way naguhuyop ang hangin, no?
6: Foro de los
3: Pueblos. Na 724 na saga, di kon maginot gani. Hindi na pagdugangi pahambal nga, ay ilama ka ginot, ah! Kamaan ka, death and life are in the power of the tongue. Kung saga mo deklara maginot, maringaot, mainit. Kung inagdugang pagit, kuha nyo. So dapat kung mamba nga mainit, amba mo mahuyop ng hangin, dugay-dugay. Daw i-reverse psychology, timan bila Pastor Bobby, Manong Dan Calvo. Alas 7:24 na sa aga. Don't speak the obvious. Bala mo naging nga mainit, maginot. Masaga na pakamba nga, ay lam, kaginot. Imoon mo ka ni Bolkaw, paypay, kag mag-panguyab eh. Alas 7:25 na sa aga. Going back sa linog dito sa Davao, ang ginlapot kasi hindi lang Jensen, kundi ang iyagin nga sentro, epicenter, banwas ang maasim sa nanggani, 7.8. Naglabot man sa Region 9, 10, 11, 12, Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Caraga, Eastern Visayas. Amo na may tsunami warning dito. Sa karon may 5,343 families or 19,635 ka mga tao ang nagapabilin sa 39 ka evacuation centers. May 264 ka mga pamilya or 1,055 ka mga tao ang nagapabilin sa gwa sang evacuation centers. Nagalabot na sa 500 million pesos ang kalitan sa infrastructure. May napulo ka mabalay nga nagalagoba sa Regions 9, 10, kag Bangsa Moro, Autonomous Region, in Muslim Mindanao. Ginsuspend ang klase sa 182 ka mga syudad kag mga banwa sa among lugar. Ginsuspend ba ng trabaho sa 123 ka mga local government units kadungan sa pag-inspect sang public kag private structures nga mahimo maigo mahimo nga naglitik bangod sang kalamidad.
6: Foro de los Pueblos.
3: Kag ang Jensen Airport nagapabilin nga sarado bangod nga may mga nakalagoba man nga istruktura.
6: Foro de los Pueblos.
3: La 7:26 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
8: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
6: Foro de los Pueblos.
3: La 7:26 aga, an earthquake reminds us how small, fragile, and vulnerable we truly are. Our lives can be taken away in an instant.
6: Foro de los Pueblos.
3: That is why wala kita rason, Ma'am Laura, sa mag-aisay, Pastor Bobby Riman, Tita Nilda, lalo niya Laison. For us to be proud, arrogant, or abusive toward others.
6: Foro de los Pueblos.
3: Helen Tanangonan, dira sa Rizal Oton, thank you. LNJ Store, thank you.
6: Foro de los
3: Pueblos. La 7:27 sa aga, pagbalik tang aton nga update dito sa Jensen sa sining kalamidad nga ini.
6: Foro de los Pueblos.
3: Kang aton nga today in history, subong adlaw dito sa Tarlac, gina-observe ang special non-working holiday kanungan sang Danding Kuhangko Day.
6: Foro de los
3: Sino si Danding Kuhangko?
6: Foro de los
3: Pueblos. Atong pagkakilala, isa ka business tycoon kag utod ni former president, the late president Cory Aquino, kag tiyo ni the late president Binigno Noynoy Aquino III.
6: Foro de los Pueblos.
3: Kag last part sa atong program, na ang pulis may paandam sa tanan, kapin pa sa mga magkahagugma. Don't video your intimate encuentro. Don't video your intimate encuentro. Sa Antique, Sir Francisco Mampula, Jesse James Carvilles, may magnobyo, bataon pa, 22 anyos ang lalaki, ang babae daw 22, 23 man, garagotong, ay dadi garagotong eh. Habal-habal. Karon, ti gusto nila nga daw guro, may kita nilang mablo video-video kung nag-upa sila, although hindi pa tani ni PD, kaya may pasalam kasal, kaya ng laki daw bulagan sa babae. Ang banya, sige bla, bulagi ko bla. Kay palapta ko ng sex video. Magamba ka nga intimacy. Anong botslingon sina? Ibla, that is between you and your husband or your wife? Why nagakulugan nga intimate ka sa imo nobyada or gani sa imo nga sa waro ba na kaiban? Habang sa police, don't video your intimate encuentro. So na may ibang gidya nga daw, may thrill sila kung ginalan. Taon nila nga nagabulubalis kahit ka nag-sapul-sapul man sila, no? Alas 7.29, magabalik ang Foro de los Pueblos.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio.
11: Ko si Karen, kadamo gidsang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio. Yung may D3
13: sa mga butika.
14: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500,
15: ang may mataas nga antioxidant,
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500,
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500.
16: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
17: Mami, itigil ang drama.
18: Angeline,
17: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa templadong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalikan! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Nortes!
14: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kagga kontrolar
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masalikan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
14: yung may PCO.
15: Ang PCO
14: yung may D3.
15: Mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito,
13: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
18: Mabagat, mga butika.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Oras alas 7:36 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio Cog Mighty C.
22: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ten Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
21: Sa mga adlaw Miyerkules, sa mga taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka mga barangay, ikaw taga-probinsya magapadulong sa syudad Subong, hapit ka sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch sa kilid sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga sa alas 3:30 karon sa hapon kay may free consultation. Haroman sa mga taga-Pasi sa 51 ka barangay, taga-Duenyasca, taga-Dingle, sa Enrique, sa Rafael, Lemery, hasta sa parte sang Kapis nga malapit sa Pasi area. Roman, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Noinilo, Serbas, mga kasimaryo mo sa Agdayaw, Pasi City, padtunas anda sa Clinica Outlet kada Webes, may free consultation kag mabakal kamo tingob sa inyong mga food supplement, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
17: Foro de los Pueblos.
21: Ang huling nanamihan ko kay Sir Jesse James Garvillas kay Macaon, nagilang nga pangagda pa, no? Laing gidya kita nga mga Pilipino, no, bisan katapusan tadon nga timo Pastor Bobby Riman, Ma'am Ningning, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rose Maria Gramon, Mang Agda pa kita, no? Kaunta? Dali di? Bisan pa nga yay mo dapli daw hawot-hawot, pero makita mo ba lang ang mga Pilipino ya mamugnogin mo. Kaya mali Sir Jesse James, sama niya Ted, mahaw kita. Kuaan na di pinggan mo, may adobo ring manok ka. Kag sinabawan nga Bang Ross, ano na siya sir, native nga manok? Namin sa may Ricardos, kag ang imong pamahaw sir, padalundunan mo, DTX Coffee Mix.
17: Foro de los
21: La 7:38 sa aga, ginpahayag ni Police Colonel Percival Pineda, Provincial Director sang Aurora Police Provincial Office, nga wala sang foul play sa ginapahayag sa pagkalumos sang Ateneo Varsity Players nga sanday Rene Clerk Butterbornia nga taga Talacogon Agusan del Sur nga player sang Ateneo di Davao kag si Divine Adile Nigerian ini sa nga foreign student sang Ateneo. May training sila, wala sang foul play. Suno sa mga pulis silang investigation. Suno kay Provincial Director Colonel Pineda nga alas 2:40 sang hapon sang Lunes, June 8, natabo ang insidente sa team building activity sang Ateneo de Manila University basketball team sa Beach Resort sa Dipaculao, Aurora. Isa sa mga aktibidad ang paglakat sang mga player sa baybay. Base sa information nga nakuha sa mga pulis, tub-tub sa hita ang kadalumon sang tubig. Nakalapot sa madalom nga portion sang baybay sanday Adili kag Butterbornia nga gilayon ginibuligan sa ilang mga kaupod kag sang lifeguard. Giningagaw dala sa ospital pero gineclare nga dead on arrival.
17: Foro de los Pueblos.
21: Ang panangkot, why so quick ang statement sang PNP Aurora nga wala sang foul play, nga wala gid anay, why kita sound sir Paul please, nga wala anay ginosisa ang tanan nga angulo. Mambalang dayon nga wa isang foul play. Kay gina-claim subong sa pamilya ni Butterbornia. Aktuling Butterbornia nga ini, mga taga Barotac Viejo ini. Ang amay ni Rene Clerk, si Bobet ang tawag sinisaya. Amo ning 2025 palalong pamansa MVP dito sa Ilocos Norte, sang subong lang nga palalong pamansa, second sila kay ginperde sila sang Calabarzon. Ang coach sang Davao si Coach Jess Evangelio. Very humble nga coach kag we really appreciate sang iablang nga karakter on court of kag sa guwa man sa court. Si Butterbornia ini 19 years old, 19. Now, ang tatay niya si Rene Butterbornia. Ang iloy niya si Robilin Butterbornia. Ining mag-iloy ang iloy ang gilikanan ni Rene Baterbonia, nagabaliga isda sa Merkado sang Talakugon sa Agusan del Sur. Sang June 2, before Baterbonia left for Manila, agod nga magsugod na sang training nila sa Ateneo de Manila, nagbisita pa siya sa munisipyo sang Talakugon, Agusan del Sur, kag nagpakikita kay Mayor Pauline Marie Macendo. Mayor Pauline Marie Macendo, registered nurse, bataon pa nga mayor sang Talakugon, kag ginataga man siya sang cash reward kay ti palarong pamansa kay nakilala ang Davao, nakilala ang Agusan del Sur sa patag sang basketball. After sina, nag-hapit siya sa patso. Tiki-ti, amo na ang ilay ang mga pagpati man Sir George Ocampo, Sir Vicente Abonyawan, dira sa Cocoland, nabisita sila upon mas iloy niya nga si Robilin, nagsindito sa kanila before he left for Manila. Sa ara na sa Davao Airport, siya upon kay former Philippine Basketball Association player, mag-ipakita tayo pabatid na karon, Peter June Libuon Simon. Si PJ Simon, si Nonoy Simon, taga makilala North Cotabato, but he's already based in Davao. Opo sa iyang beauty queen nga asawa, nga si Jessa Willar Simon. Gin-congratulate sa ni Peter John, kay si Peter John, si PJ Simon, very humble nga tao mo, ninamian ko nga player mo, no? Very humble, why give bala hangin, bala? Very humble nga player, nag-retire na lang siya, pero very humble ni si Peter June Simon. At simpo lang na yung James Chap sa Kwambala, sa Bimeg Llamado, sa una ni Coach sa Team Cohenbla. Ang mali ni PJ Simon kay Rene Baterbonia, huwag kang sumabay sa galawan sa Manila. Kasi ringon, hindi ka mamuhaw-muhaw sa pangabuwi sa Metro Manila. Nyalungan mong imong pagka-varsity player sa Ateneo. Kaya kung sa Ateneo ka, isa ka prestigious team, no? Sa UAAP, free tuition ka, and everything. But what really happened? Anong pamangkot? Ang pamangkot, ano gitang nagkalanabo, Mamaro Subaria Gramon? Kaya may nag-ahambal man, nga ga-training sila, palakas sila sa dagat, Sir Dan Calvo, ha? Nga tapos may 20 kilos nga weights sa magtimbang nga tiil. 20 kilos sa natoo, 20 kilos sa nawala, tapos sa kamot may harap pa na. Kita maka-relate sini. Because my cousin was a former varsity player, volleyball player, way back in high school. Sa training sa una ni Ma'am Lita Cepeda, dito ginaglupok ang CPU High School sa una sa volleyball, no? Pi, ang akon nga kasin, Toto Rainier Awero, kun magkampiyon siya dito sa Duenas, kun weekend, ginadala niya na, sir, pulang weights niya, bako to, ano day, ah? Hambal niya, para na magtaas lupad namon. Di, kaya sa una, yaya, why isang makapirde sa CPU volleyball boys mo and girls? Asa subong? Ginpadayon na ni Coach Boyet Alcarde because of the training, the hard trainings nga ginpatuman man sa una ni Coach Lita Cepeda sa CPU High School. So, ako yung suksok ko mana, ga-jogging na mo, ga-jogging ka. Alaming pamacheck mo sila si Coach Kenneth Gangoy, nga coach man sa basketball, sa man kakilala nga basketball coach na rin sa Iloilo City. Baka-relate sini. Pero ang pamangkot, why? Nga ang ginpalakat sila sa dagat? O doon ang hamba nila, why mas ang weights? Pero ti anong natabo? Kagway nila gino sa isang lugar? Nga sunod sa mataga, di pa Kulaw, Aurora. Nga ang lugar nga inaadira, ang ilang lugar, gaatubang sa Pacific Ocean that only trained swimmers, professional swimmers, ang sarang na makalangoy dira. Ha? May mga statement kani ang former Ateneo players, si Matt Nieto, si Sean Eldefonso. Nga ilang training, ginatawag ini nga boot camp, BOOTCAMP, under coach Tab Baldwin, foreign coach ini. Nga isak simana, why ang cellphone nyo, pegadyo na, why oras nyo tulugan, ang bugtaw sa magtulog ka mo, may tagal stress kagahon, mahuni ang sirin, lumpat ka muda, dalagan ka muda yun sa balas, pagkato sa bye-bye. Tiyan mo na ang pagpanugid sa mga former Ateneo player nga indeed ang ilang training very rigid daw military ka lang bla. Tiyan ba gani ni Robilin Baterbonia ang iloy sang napatay nga si Rene Clert Baterbonia nga taga Talacogo Nagusan del Sur, nagampang sa Ateneo di Davao, nya nga tanikin pa ibalo kami, nya kay bisan imo lang kami, no? Amo kito nagtandog sa aton mo. Nya bisan nga imo lang kami kay nakita ko amo tong agyan sa bata ko, i-withdrawon kong bata ko to saya nga pagka-varsity sa Ateneo. Ha? Nya kun nabalaan ko lang amo taring magyan nya. Pamatian ta balao, pamatian pa Coach Kenneth Gangoy, Ma'am Rosemary Gramon. Ang panaghoy sa Iloy, no? Ginasaligan nila tani ini nga someday magadala sang makagkwat sa ila sa Kapigduhon, no? Hambal ni Rene Clert before he left for Manila, nagkupo sa sang tulo-todo sa iya nga Iloy. Hambal niya, "Ma, gusto ko kayo maihaon sa kahirapan. Ma, ako naman tutuparin ko pangako ko sa inyo. Ma, pagbalik ko, may maibibigay na ako sa inyo ni Papa. Ma, huwag niyong pabayaan ang sarili niyo, ha?" Amo nang bilin sang bata sa iyang Iloy. Ma'am Robilin Baterbonya ang wagid maglaom nga amo natugling katapusan nga matinaga sang iyang bata. Matiyan tab lang paglibion sang Iloy. Abaya nga may mga lago pang bata ko. Ha? Tanikin pa ibalo kami nga magilikanan. Nya kay bisan imo lang kami kag kun ibaloan ko nga amo nang agyan sa bata ko. Nga abi ko sa basketball court. Nga angad dito yas dagat. Nya gin withdraw ko tani. Na di may future pa tani bata ma kun mga palarong pamansa MVP mo. So ang imo yang credential ya. Bisan sino maagaw sa imo? And Ateneo is his dream school. Gin pa man coach ni Coach Jess Evangelio ang iyang coach sa palarong pamansa sa Davao. Ang banya, "Bet, ano bang dream school mo?" Ang banya, "Ateneo." Di ang bata, gaya pa mo. No? Gaya pa yapa sa pagibalo niya nga ginkuha sa sang Ateneo ni Coach Tab Baldwin. No? Nga mangin katumanan na sang iya sining handong nga mangin UAAP story. 4 years ka makampang sa Ateneo. Tapos, kung mayo ang pangusin na da, PBA ka, you will earn millions. But sad to say, Ma'am Jenaline Arceo Almaro, dala sa San Francisco, Agusan del Sur. Amo ni natabo sa inyo dala nga kasi manwa nga si Rene Baterbonya. Ginoo sa isa tay ni Ma'am Laura sa Bagaysay, may mga himata ini sila diri sa Barotac Viejo, Baterbonya, no? Kiti ang Ilonggo migrants, mga taga Agusan del Sur gani, mga Jensan area, South Cotabato, mga taga Iloilo man ini.
0: Foro de los Pueblos.
21: Pamati ang tabla coach Kenneth Gangoy, Sir Gene Seaman, ang paggibi sang Iloy, ha? Nga nagdangop sa kay Governor Santiago Cane Jr. So all expense paid. Amoy na namiam ta sa Governor sang Agusan del Sur. World class ang hosting nila sang palarong pamansa. And ginmanduan niya na ang iyasin nga mga key officials sa probinsya nga Buligan, all expense paid asa dito. Tisubong ang bangkay ara sa Arlington Memorial Chapel. Ang Arlington nga ini high class ini nga mga punerarya mo. Pero what's the use of ara kada nahamyang sa pinaka mahal nga punerarya Arlington? Nga ara kanay mo sa sulod sang kahon? Di ba? Why na Ma'am Rosemary? Ma'am Sarah Jane Villafor. Sa pamatian lang ang paghilibion sa Iloy. Ma'am Robilin Baterbonya.
1: Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may tining sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic?
18: Pwede po ba kami lang kahit na...
23: Kahit may sinilang po na mensahe, panadalita lang po.
1: Ano po, ma?
23: Alam niyo po ba magkakaroon sila ng training ng gano'n?
1: Sir, Nung pumunta kami dito sa Maynila, sabi nila, nakausapin kami nila. Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi pag kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyon na namin. Hindi ko alam ba't ganun ang nangyari. Ang bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya, ma, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa baller. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige nak, easy. Mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Tapos, yun na. Wala na siyang cellphone nung Sunday, sa Thursday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako, sabi niya, ma'am, naksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala naman lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na mapatay na.
21: Post talang anay, pabati tabagid karon. And mamangkot kita sa isa ka expert. Nga katabo ini, no? Ano inang uncle weights ngayon na while swimming? Fine. Sa aton nga pagkibalo, bisan si Coach Kenneth Gangoy nambal niya na may ginmanabi kung may weights. Normal ina sa mga players to train underwater. Si Wimby Nyama ganiga train underwater. Si Michael Jordan. Pero, si Michael Jordan ga train sa swimming pool. Hindi ya sa dagat. No? Ti si Jalen Brown. 2023 gin popularize na to mo. Amo na doon nagdamo obla. Pero ang training nga sa dagat. Tapos may weights pa. Kag subong, kadasi magambal ang Aurora PNP. Aurora IPP, Aurora Police Provincial Office, nga wala sang foul play sa kamatayo ni Bater Bonia kag sang Nigerian nga si Divine Adili.

0: La 7:55, post kita na for some commercials, pabalik ipa-explain na ton ini. Kinanglang gibla ini nga do training camps ang army ang mga atleta nga ini. Kag before sinigli may nagkalanabo, naggamayan lang nga malumos ang former Ateneo player nga Ilonggo man nga si G-Boy Lyson Babilonia nga apo ni Cho Pepe Lyson bla sa una. Di may lang ganito yung na-rescue. Pero gini sa mga former Ateneo players, so, amo nang inimo sa ila ni Coach Tab Baldwin kag isang coaching staff. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: TTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500.
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang muna bilang ang permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Tok-tok na. Dapat, kung... dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom detects, may manod kag maitisim, may balatian ka na? Oo. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba mo na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imong nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansi na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?